sagol-sagol na Ilocano, Cebuano, Talan, halos na pero mas tagal Ilocano sa ano, sa Maytong. Alright, 8:01 ang atong oras, mga katropa. Atong balikada ko pa para itong iskutala na ito sa Palusan ng Secret of Health at makauban mismo itong President CEO Doc Remedy Tuoy. Kiningabain, atong kaninyo sa Santong Plus Gold.

0: Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix. The secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santol Plus Coffee Mix ka na. Sa Santol Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santol Gold Herbal Capsule o Santol Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santol Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santol Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santol Plus Coffee Mix.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: Oras más que tropa, oras estamos. Esto se ve nada. Si te le quitas el taquillo, eso oras haré.
1: Oras más.
0: Ay, naco. Carala aquí en Magdalidali. Bueno, más happy para quien me da mag. Oye, atake ninyo itong pag-iskuto niya ha, itong iskutan ng gamay, katubang pamahayag sa ito ang good former Senator Manny Pacquiao.
2: Ay, oo. Oh,
0: regarding na giniyahang kagustuhan na tabangan ang kanabang sitwasyon sa kurente na ito, dari sa Sarangani, part of South Cotabato o General Santos City.
2: Lagi.
0: Kaya mga manayang, maubito ni sulod daw siya kaya siyempre gusto niya makatabang.
2: Wala may question diya. Oh, ang kasing-kasing ni Senator, former Senator Manny Pacquiao, mutabang mo
0: gina. Dili na ito na ano, question. Ang iyang kasing-kasing sa pagtabang labing pa sa Sarangani o gano'n. Pero unya na, chip ay sa i-plus chip. Ang excited bang kay ka-chip?
3: Atay.
0: Unya pa na mo nahisgutan. Unya pa.
2: Ako lang sa... Unya,
0: hint lang sa hint.
2: Atay lang tawag.
0: Hint pa naman to, Chip. Hint. Unya atangin ninyo na. Para magatang sila ba? Magatang sila. Pero karon atong isgutan, kanisang ikaduha na to.
2: Oo, kanay.
0: Kay naaman eh, ano mga katropa, na ay mga ngihong splice ang video. Yan, agot. Sabang tawin na hitabo ba yun? Nya angay ba nga sa DOJ bagyod o sa bagyod? Mora itong pangutan ang ibinin sa inyo ha, uyon ka ba nga dili ba hugawa na hudikatura sa hugaw sa politika?
2: Mora na pinakahadlok kay, di ba, halos tanan ng mga ahinsyas gobyerno na apil naman sa kanabang kahugaw sa politika? Kanang nanay kuan ba, kanang partisan, kumbaga, nanay mansa sa kanang pagpihig sa ilang habig. Mm-hmm. Ang dili dapat dili kaya hindi katura dili bina kita katrupang Ruben.
0: Correct.
2: Wala na gilhan nga amo o busing ba diha?
0: Mo bitaw nga kita mo anang timbangan nga naka blindfold ang ano?
2: Nagunit.
0: Nagunit ana mga katrupa.
2: Hindi na katong namaligyag isda diha nga nagsiga ang mata.
0: Wa pa siguro nagpuwa pa.
2: Na.
0: Unsa ba gid hostisya ba gid ang gikinahanglan dreo? Dili pag hindi pamulitika.
2: Agoy.
0: Mao na yung ato mga pangutana. Kay dako kayong hagit karong gitubang sa DOJ. Sa tinuod lang, ubo sa pagpanguna ni Acting Secretary Frederick Vida. Sa pagdubala sa investigasyon sa naitabong pagpamusil, sunod mismo sa Senado. Taliwala sa grabing baha sa mga emosyon o posibleng pagpanghilabot sa nagkaatbang na campus politika, dako ang kabalaka sa publiko karon. Nga ba sino niya magamit ang maong ahensya? Isip hinagiban sa pagpanimalos o pagpabor sa mga gamhanan. Aron masiguro nga dili mahugawan ang bulok sa bulok na politika ang DOJ, kinanglan nga magpabilin siyang maunungon sa kamatuoran pinaagi sa pagsalig sa lig-on o scientificong ebidensya sama sa mga nag-recover sa gikaingong 44 kabasyo sa bala, mga timeline, o ang authentic video recording. Imbis nga magpadalag pamahayag, nga doon ay sagol nga personal nga interest. Di, budato siya malikayan, kaya nga naman, the NBI is under
2: the umbrella,
0: the Department of Justice.
2: Lagi. Kaya, partiality-wise, wala na impartiality ang DOJ. Pag-abot yan. No, siyempre.
0: Pag-abot na ginadaan. Ang bias yan. Nanagin na dito sila mga sakop.
2: Correct. Kanusa bagod nagpahamak yung kaugalingong amahan ng tus anak, di ba? Muna nga, ang tiunay nga pagsuta sa kaligdong sa DOJ, makita diha sa iyang sa ilang pagka-transparent o patas nga pagtartar sa tanang nalambigit.
0: Correct.
2: Bisan unsa pa na ang ilang posisyon o mulo sa kagamhanan. Kung mapatunayan sa panel sa mga pampublikong taga-usig o kanamang prosecutors nga sila na makatindog nga walay gidapigan o walay gikahadlukan, mabalik ang pagsalig sa katawhan sa sistema sa hustisya sa nasud. Sa niining maumatang nga dako og sensitibong kaso, ang labing maayong taming sa DOJ batok sa hugaw nga dulas politika mao ang dinalian, mabinantayon o makiangayon nga pagpatuman sa balaod diin ang kamatuoran lamang ang mupatigbabaw sa saba ingon man personal nga interes mga katropa.
0: Di ba? Nga only to find out, itingog siya plus ka mga kagilaan.
2: Girelieve na siya, di ba?
0: Splice ko no ang video ang ipakita lamang.
2: Agoy.
0: Para masulod ang ilang naratibo, nga sala sa usaa. O saan man nakaroon pagtimbang. Di ba? O pwede pa man ang hisgutan ni Aplas ka, wala pa may napasaka ng kaso.
2: Oo.
0: Pwede pa siya mo hisgutin.
2: Hindi pa siya masubjudisi.
0: O, di pa siya masubjudisi ni ini mga katrupa. Pero kanalagi, kung yun ana man lang, nga kumbaga, displice ng video para masulod ito lang ng naratibo, nga walay pagpangataking na hitabo o sala sa usaha, mo rin di po siguro mayo. Di ba?
2: Oo.
0: Mauna ka, aduna yun ako kapag duda ang publiko, nga posibleng mahugawan yun sa politika ang investigasyon sa DOJ sa nangitabo niya sa Senado.
2: Mm-hmm.
0: Di ba?
2: O siyempre, usa kini kadakong pagsulay sa kaligdong sa DOJ katropang Ruel.
0: Correct!
2: Giyon sa man pag-atubang ni Acting Secretary Frederick Bida ang presyur gikan sa lain-lain kampo sa politika samtang gisugdan na investigasyon.
0: Mm. Maugi na, numero uno ginang pangutana.
2: Na.
0: Di ba? Nga unsa ang papel sa 44 ka na recover nga basyos bala gikan sa upat kapusil.
2: Mm.
0: Isip sa entipikong ebidensya nga dili mamanipula sa politika. Politika. Una sa tanan, nogawan na ang pangalan.
2: Mm-hmm.
0: Coincidence lang ba ang nahitabo nga si Jinggoy Estrada ni pabor sa majority pagkahuman sunod adlaw ni gawas ang kaso sa DOJ nga nagrekomendan sa ombudsman.
2: Mm-hmm.
0: Coincidence ba na siya, Sir Secretary Frederick Bida?
2: Mm-hmm.
0: Dili ba na siya pampag-ipit kang Jinggoy? Aron ka rin baong si Jinggoy Estrada bubaliktad? Actually, mga pangutanan eh. So, mauna yung nakahugaw sa pangalan karon sa DOJ.
2: Mm-hmm.
0: Ang kredibilidad. Di ba? Nga karon ano na ng mga pangutana? Kaya gipasa naman sa inyo sa kapulisan. Oh.
2: Mauna, unsa may implikasyon sa katong pamahayag sa atong presidente nga miingon siya nga walay
0: direktiba.
2: Walay direktiba. Nga positibo ba kini? Wala ba'y micromanagement o negatibo ang kulang nga gihimong dinalian nga aksyon?
0: Di ba? Karang nga pangutana ni mga katropa nga kikilangan nila pagkatubagon.
2: Mm.
0: Kailangan nila pagkatubagon. Kaya this is both sides between the USAA and the NPI.
2: Mm.
0: Then here comes NBI under the umbrella of Department of Justice.
2: Mm.
0: Dili kahabaw gawan ang mga ebidensya niini mga katropa. Giyon sa pagsiguro.
2: Oy, timaniha, ayaw mo kalimot nga namakak ang NBI sa ilang unang deklarasyon.
0: Correct.
2: O niya, mura gina-justify lang ang ilang gibuhat karon. O niya, mura gikalimta na ang pagpamakak. Kanama, sa sunugdanan pa lang namakak, mo expect na kaka magsulting tinuod.
0: O gani. So, giyon sa karon niya pagsiguro, ahagit ni kang Sekretary Bida. Giyon sa niyo pagsiguro na ang DOJ, kanang mga video nga nakuha ninyo diha,
2: oh,
0: nagingong ebidensya dili edited o kanang gagiputol-putol para lang sa usa ka propaganda sa usa ka kampo.
2: Lagi. Timan ni Secretary ba ni siya? Acting Secretary Frederick Bida. Sir, maapiktuhan ang inyong ahinsyaan eh, ang pangalan sa judikatura, dako kay na nga ahinsya ba? Walay naghugaw-hugaw anak. Kung sugta na ninyo, timanin ninyo, dili na malimtan sa katawang

0: Pilipino.
1: Di ba? Unya katong gi kuan ni ni General Aplasca. Unsa ka importante ang testimonya sa acting chief sa Senate Sergeant at Arms aron makuha ang tinuod nga hulagway sa kakuwang sa seguridad sa Senado.
2: They are just there to protect the senators. Mm. They are just there to protect the Senate.
0: Nagtuman sila sa mandato.
2: Nagtuman sila sa mandato.
0: Mm. Nagtrabaho ra gud.
2: Diba? On the first place, kinsa may namakak, ang NBI, diba? Nagsulti sila sa wa sila taong kipadangan, ha?
0: Ganong wala man gukda kung namakak manggaling sila?
2: Diba? Mauna ang ato mga pangutana. Dako kayo ng pangutana, mga katropa. Angay nga bali, wala on sa DOJ.
0: Dagi. Abi ba na kong truth ang gipangita sa DOJ? Abi ba na ko for the justice? Oh, pangalan pa lang, Department of Justice.
2: Mm.
0: Asa may justice anang gikalimtan ni mo kinsa namakak? Diha na lang, basic kayo nga pagtimbang. Ang hustisya ba nang pagpabricate o mga ebidensya? Ako, pangutana lang ni ako ha. Wala ko kasiguro kung napagbricate o dili.
2: Diba,
0: nangutana lang ta.
2: Niya, ang publiko, angay nga masayod ka tropang Chris.
0: No.
2: Sa matag, lakang sa investigasyon nga pagkabungaton sa DOJ.
0: Lagi.
2: Aron malikayan ang pagduda sa inyo ha. Nga daan na daang namansahan ang inyohang departamento. Sa tinuod lang, mansyado na. Kaya nga naman, kamo mo decide mo, mapasaka mo, kaso gipasag, rekomenda na ninyo dahil sabi si Asa mga kigilaan, nasa nyo ang kamot karon ang naitabo sa Senado. Pero, dili ka mo ba may mong bias kay under sa nyo ang NBI?
0: Ano lang. timbangon ba? Kinsa ba ang nagsultig tinuod mo? Siguro na. Bago pa mong palawang sa usaka reklamo, sa usaka kasong ipasaka, timbanga kung kinsa'y namakak. Grabe di mo kabantay di akin sa bakakon. Sus. Sa mata sa katawhan, di na ninyo marilong. Daghang kayo nakakita, daghang kayo nakawitness, lami na kami dalis media. Makatimbang ginoy pag-ayo kung giunsa ang sistema diha. O niya, siyempre, dili ni siya batok sa kanabang pagpadali ba? O saon man pagsiguro sa DOJ nga paspas ang dagan sa ustisya, apan wala gisikripisyo ang kasiguruhan sa mga detalye tungod lang sa political pressure.
2: Diba, on the first place, gi-question ba sa DOJ ang mandato karon sa NBI? Diba, NBI is an investigative body. Busunod lang sila kung adunay investigasyon.
0: Correct.
2: Adunay forensic investigation.
0: Dito pa lang sa pangsyon daan.
2: Sa mandato pa lang daan nila. Dili nang dato sa pulis ang ilang gibuhat. Nganong naa sila o sila ang nagbantay diha mismo sa GSIS nga trabaho man na sa pulis, sir. Wala ba di mo gi-question o ganong nagsugot si NBI Director Matibag nga NBI ang magbantay sa GSIS building nga dili nila mandato ang magbantay? Kung mandato palang unta nila, di sila nila pununta nagbantay kung adunay mga activity ang atong na gobyerno.
0: Correct.
2: Dili nila unta pulis ang atong magkatawagon. Wanay pulos atong pulis karon. Kaya ang pulis mga katropa, di naman yung tawagon. NBI naman yung pabantayon.
0: Correct.
2: Diba?
0: Special ba ito siyang operation para mismong ang NBI, bisag dili mandato, pwede gihapong gamiton?
2: Oo, kanina. Dapat bumalik sa siguro kita sa unsay mandato sa NBI. Diba? Ang mandato nila is mag-imbestiga.
0: Naam, para dili
2: sa US, kani-kani base man itanan ang atong balaod sa US. Nakakita ba mo nga FBI ginapabantay sa edipisyo?
0: Wala eh.
2: Federal Bureau of Investigation sa US?
0: Wala, pang special investigation na sila.
2: Naana sila, musulod sila kung adunay investigation.
0: Oh.
2: Forensic investigation nga gikinanglan.
0: Mm.
2: Kay mauna ilang capability, mauna ilang kapasidad.
0: Dira sila expert.
2: Diba? Dira sila eksperto. Ah, para matindi mo matingala, mga head, mga abogado man, ha?
0: Sayang.
2: Tungod kay ang ilang main function, ang ilang mandato is to investigate. Mupasaka o kaso sa mga sad-an. Dili mo bantay sa GSIS building.
3: Bullseye!
2: Di kung inga naman ang DI. O, pwede din natong iparequest ang NBI DI. For example, magpistad residensan. O, mayor, pwede raman DI ka magbantay sa
0: ang
2: city hall
0: ng
2: NBI. Musugot ka ang NBI director dato diri sa region to, ha? Sergeant?
0: Dili siguro, oy.
2: Diba, kahangyoon sa mayor na to diri sa region nga Sir, may piyesta tayo ang kapulisan doon sila sa Oval Plaza.
1: Ang NBI.
2: Ang ibang mga sundalo natin dito sa may palengke.
1: Sa mga checkpoint.
2: Mga checkpoint. Sir, pwede ba yung NBI sa City Hall?
1: Okay. Nyamingon ba ang NBI Sardo? Mayingon siya nga, ma'am, hindi po namin mandato yan.
2: To, di ba?
1: Ay, di sir. Ang...
2: Hindi, dapat kayo ginawa ng director ninyo. Di padala nag-letter ang general manager sa GSIS. To okay an active kayong NBI.

0: ang presidente man.
1: Alangan, di siya mo to.
0: Di ba? Nga under man sa DOJ ang si Matibag, nga nung direkta man dito sa Pangulo. Under na dahil sa office ng President karoon ng NBI.
1: Na siya'y, di ba, separation of powers mo ng katrupang Ruel?
0: Dili na dahil under sa DOJ?
1: Na.
0: Di ba, nga nung ang Pangulo, direkta man dito makakontak. Oh. Oh, ikaw ba na, ikaw hagit ka na ni mo, sekretary. At tinood lang, ginabypass ka ni Matibag. Di ba? Yeah, siyempre, ang emplo nini sa mga nangagi kaso, katrupang Chris.
1: Lagi.
0: Oh. Doon na ba'y kaagi ang DOJ sa may labay mga panahon diin, nagpagabit sa politika? Unsa bang kini, paglikay karon ubos sa bagong liderato? Diba? Sa, kita ba nato sa unang panahon, wala magigabitan ng DOJ?
1: Wala, wala.
0: Karong grabe, himong kasangkapan ng DOJ ba? Pagpasaka o kaso sa mga kontrapartido, DOJ ang gabuat, mo na ginakigisugdan mag sa panahon ni eh. Ombudsman na ron.
1: O niya, kumusta ba ang definisyon na doon sa kamaturan? Kung nga na mahitabo ka trupang Ruin. Sa pamahayag ni Secretary Bida nga kailangan ang katotohanan unsaon man pag-ila ang tiunay nga kamatuuran kun ang matagkampo dunay ilahang bersyon sa istorya.
0: Diba?
1: Sige na be.
0: Eh, siyempre, there is good sa whitewashing. Ang sayang ay buhaton sa publiko o kita sa media kung makita nga daw hinay ang investigasyon aron tabunan ang pipila ka mga dagkongalan. Which is, tagal naman kita, kita man yung unsay nahitabo sa flood control investigation po itong karun.
1: Correct.
0: Diba?
1: Unya apektado ang pagsalig sa institusyon, Katrupang Ruel. Kaya kung mapamatudan, nga limpyo sa ang investigasyon sa DOJ, unsa may epekto ni ini sa pagsalig sa katawan sa tibok sistema sa Justicia sa Pilipinas.
0: Ah, kada lang. Mauna mga pautana, hindi na tumutubag, sila yung tumutubag niya na mga katrupa, ibilin ta na sa inyo ha? Ang atong ibiling pangutana uyon baka mo nga dili mahugawan ng hudikatura sa hugaw nga politika, dapat lang para sa kuha. Kamo, para sa inyo ha. Kung sa tanaw niyo. Pwede ka mo mukomento ha? Sa 09624791855. Sa ito pagbalik ka, ang posibleng kamatayon sa kooperatiba, tabang ba sa katawhan o negosyo sa prangkisa ang nahitabo?
1: Kanina. Apil mo mga katrupa kay...
0: Apil mo dali. Kuidaw ka mo dali. Di tayo mag-question sa ginahatag nga ayuda. Okay, ragida. Kinanglan na sa itong katawan karon. Pasalamatan pa na ito niya.
1: Oo, oh, siyempre.
0: Wala tayo question diha. Wala tayo question sa itong senador kay given na magina sa una pa.
1: Manghihatagon magina siya.
0: Manghihatagon yun na ito ang forma. Wala pa nagsulod sa politika. Grabe na manghatag na. Di ba? Kaya ginabalik niya sa katawan ang katong iyang mga... Di ba? Nya, karon siyempre, labaw na karon nga maka-juice na ang former senator. Di ba? Pero ato lang iskutan. Kaya ano naman ko'y dagkong question, labing pali, ini mga kritiko lagi. Nga tabang man na yung gusto, kanon di na lang gusto mubo-bo di ang kapital. Nga nung paliton pa daw ang distribution asset.
1: Bullseye! Bo, na istorya sa uban.
0: Nga nung kuhaan man daw ang prangkisa ang sukuti ko to.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? O, nama na. Mga komento. Nasa mga post sa mga ubang mga kaubanan po na ito sa buwat. Ha?
1: Di lang ni sa tua.
0: So, kani, nag-trending mga kundi. Dagantang nakita ng mga disgusto ka mga post. Mga disgusto, ilan na mo pa sa ginlan. Nga ka na mga nag-disgusto daw, mamadaan na wala nakadawat o bugas. Ah! Grabe naman. Yan na nalagin niyo kababa ang tanaw sa katawhan?
1: Oo, tinong naglisod man na sila. Pero di na ito sila ipakaulawan ba? Tungod sa inyong gihatag ng tabang, wala dili rason ang paghatag og tabang aron mapakaulaw og individual.
0: Tinood.
1: Kay kung tinood nga tabang, wala may kay pangayoon kapalit dapat, di ba?
0: Tama.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ato lang ni ganoon, kay siyempre ang atong senador na nawagan o pag inisuporta sa GBA. Pero lagi atong question is, kung matabang man ang senador, former senador, why put up another company in Sokotekoto? Kasi wala ka ba lang senador, ani?
1: Base.
0: Okay, guwapo ang tumong. Guwapo yun ang pagka-istorya. Gisudlan niya ni aron tabangan ang Jensan Sarangani. Kaya nakita niya nga grabe lagi kuno ang pag-brown out. Supply, supply. Ang distribution ang doon ay problema. Wala tayong problema supply sa tinood lang.
1: Oh.
0: Pero tingdaghanan na itong supply. Napagkita tayong mga surplus.

Diba? What ay problema sa supply yun, sa tinood lang. Dirita nagka-problema sa distribution kaya nagkaraan na ng mga gamit sa Sukhothai ko to why upgrade. Gusto ko nung tabangan sa tuwang former senator. Maon ni sulod siya. Pero ato nang isigutan nun niya. Relax naman sa itong pagbalik. Kinikabahin, ato ka rin yun sa Santong Plus Coffee Mixer.

0: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saldon Vitamin C.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saldon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saldon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Saldon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Saldon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
3: Saldon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa pusod.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Saldon Plus Herbal Oil.
6: XFM.
7: Exciting!

0: FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Na-diagnose ko nga kulang sa vitamin D.
3: Nasulbad rin sa pagsigi na kong tumal sa Premium D3.
2: Epektibo ka ayos, sir.
3: Busa, pag Premium D3 na pod mo.
1: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang padugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga o init sa adlaw. O dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na na. Usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
12: Mag-Vision X Plus ka!
11: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Santo Glass Gold.
13: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na huwag dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
11: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
14: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
15: Mao na diya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: Oras mga katropa, ito kayo sa Anton Plus Gold, alas 8.35 na. Siyempre, hatod po kayo sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store. Visit arenaplus.ph.
1: Bullseye!
0: Atong iskutan ni karon mga katropa, ang kanina pong balik na punta ni ining atong kooperatibang Sukotikoto.
2: Ah, oh, nakapahulay, mantag pilakadlaw.
0: Ato lang pangutanon, kung uyon bagyo kamo kay baligya nato ang kabtangan o prangkisa sa Sukotikoto, o angay ba kining pabiling kooperatiba sa katawhan?
2: Tinaod na.
0: Mao na atong dakong pangutana. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, mga katropa na ito din ang nagpaminaw. Dili man gid ikalimod sa bisang kinsa nga ang takbayan sa Jansan, o ba ng tibok probinsya sa Sarangani o parte sa South Cotabato, adugay na nga nag-antos sa grabing suliran sa kurente. Nga naghatag kini og dakong kalbaryo sa adlaw-adlaw nga paginabuhan. Labi na pa diha sa Makima area.
2: Mm.
0: Okay, kagahapon lang, brown out na po doon sa Eskemba.
2: Correct.
0: So, ang kanunay o kalit nga pagkapalong sa suga, inubanan kini sa dili masaligan o daot na nga serbisyo. So, naimo kini karon dako nga tunok ka sa matag pamilya, matag establisemento o mga industriya ni ining rehiyon, Soxagen, nga dugay nang nagpaabot sa tiunay nga kahupayan.
2: Sa dihang may pahayag si ang kanhi senador Manny Pacquiao sa iyang dako nga tinguha nga musulod sa maong sitwasyon aron sulbaron ang krisis pinaagi sa pag-upgrade sa tibok sistema gamit ang iyang bag-ong tukuro nga kumpanya, daghan ang nabuhi ag paglaom ug may palakpak sa maong tanyag. Ang iyang mga pulong nga puno sa pasalig nagdala og dakong kahupayan sa mga kasing-kasing, kinsa ba naman hindi malipay, labi na sa mga ordinaryong lungsuranon, nga dugay nang gikapoy sa kangit-ngit o grabing dispirasyon nga gidala sa walay katapusang brownout.
0: Tinood, matod pa sa kaning senador, sa iyang pakiginabi, na-interview siya sa mga media, ang iyang bugtong o unang tumong, mao lamang ang pagtabang sa katawhan aron dili na mag-antos sa kalisod o aron mapabilin ang bubo o bakatarunganon nga singil sa kurente alang sa tanan. Usa kini katinguha nga hinabihan kadalaygon o atong gina-appreciate ni pag-ayo mga katropa. Pasalamatan na ito atong former senator Liana. Inabi na nga ang tanan na sayod nga gikan siya sa tumang kalisod o nailhan sa tibok kalibutan sa iyahang walay pagpili nga kamang gihanatagon o kaaghop ngadto sa mga kabos. Tinood na.
2: Tinood yun na.
0: Pero atong paminawon sa katrubang Chris, ang iyang pamahayag.
1: Bullseye! Bullseye!
3: Ayun po nga unta sa suportahan nila ang Ignite Company, which is yan ang service natin. Wala, hindi naman lugi ang Sukotikoto dyan because hindi naman natin tatanggalin yung Sukotikoto. Ang gagawin lang namin is maglagay kami ng malaking pundo, at least gagastos kami ng mga 10 to 15 billion in 5 years to upgrade the system. And then yun lang po para walang magiging problema pagdating ng panahon na marami mga investors na papasok dito na hindi tayo mapapahiya at wala magiging problema in terms of power supply.
4: May hakaka sir na nasa singil ng kuryente?
3: No, kaya ako nakialam sa ganitong pag-upgrade ng development because I don't want mataas ang karang presyo sa kuryente din niya mag-resort ang mga tambayan. Gusto nga papares Manila ang presyo ba? Gusto na kong as much as possible na ma-minimize lang yung presyo sa kuryente para mag-afford yung mga kababayan natin.
1: Bullseye!
2: Apan luyo ni ining maong mabulukong tinguha katropang Ruel, nindot ang mga saad sa kaayuhan o mga pasalig nga dako ang mapahimustran sa publiko. Adunay mga dagkong pangutana o pagduha-duha nga nagpabilin o panayong nagsamok sa hurang-huna sa mga kritikal nga mga konsumidor. Kung ang tiunay nga tumong mauman kaha ang pagtabang sa mga tao o pagluwas sa Sukotikoto, gikan sa pagkalugi, nganong kinahanglan man nga paliton sa iyang kumpanya ang mismong distribution asset sa kooperatiba.
1: Bullseye!
0: Mauna na ang mga question karon. Kay siyempre ato magyod alagan, nasulti pa mga siya sa uban niyang mga pamahayag nga misinformed ko no, ang dili mo yun sa GBA. So misinformed dahil dili dahil mao ang gisulti sa tigpamaba sa Ignite nga si Cabrera nga paliton ang kaptangan sa Socoteco tulabin pa ang distribution asset.
2: Dapat tanggalon si Cabrera.
0: Misinformed ba? Di ba? Pero mao magyod na pati ang proposal sa Ignite sa sanggunian.
2: Mm-hmm.
0: Paliton nila ang distribution asset. So kini nga mga kaptangan sama sa nagsubay nga mga poste, komplikadong linya sa kuryente, mga dagkong substation o guban pang infrastruktura, dili personal nga propiedad sa mga opisyalis niha.
2: Mm-hmm.
0: O dili usab usa ka negosyo nga gipadag-iya sa gobyerno nga pwede na lang ibaligya sa bisan kinsa.
2: Hinuod.
0: Kini nga mga ekwipo, just to inform you, gipanag-iyahan ni sa member consumer owners nga mao'y nag-antos o nagbayad sa ilang binuwang obligasyon o kapital sulod sa pipila kabilabay nga dekada.
1: Bullseye!
2: Magdugang paniining maong dakong isyo katropang Ruel, nga naman nga kinahanglan pa nga dili na i-renew ang prangkisa sa Socoteco 2. Unsa may tinguha nga nung dili i-renew. Isip o sa ka-distribution utility kung maabot, kung muabot na ang pagtapos sa gitakdang termino sa maong katungod sa operasyon. Ang pagdumili o ang plano nga dili na i-renew ang maong prangkisa nagpasabot lamang sa hinay-hinay o laktod nga pagpatay sa usa ka institusyon nga dugay nang nagdala o kahayag o nagserbisyo sa atong rehiyon.
0: Imbes nga paluyuhan o tabangan ng kooperatiba, ang atong pangutana pa nga isa, nga naman, nga ang bagong pribadong kumpanya na nga pagkatuguron ang mupuli o maoy muhawid sa baong prangkisa sa Kongreso kung ma-expire na ang sukutay ko to.
2: Nga.
0: Kiningalakang nagdala kini seryosong pagduda o kabalaka sa kadaghanan nga imbis sa tiunay nga tabang, mura manuog ko sa kapamaagi nga himpit nga pag-ilog sa gahom o monopolyo sa enerhiya dinhi sa ato ang dapit.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mas maayo o mas masabtan siguro sa publiko tungod kay tagadiriman na og lumad man nga anak sa Jensen ang kanhi senador nga mag-infuse na lang siya og kapital og pundo ngadto mismo sa sulod sa kooperatiba aron nga kini mapalig-on, di ba? Og ang pag-infuse niya og kapital ang paghatag o direktang pundo alang sa pag-upgrade sa mga daan nga makinarya og linya mauunta ang labing dinalian og tiunay nga tabang nga walay sagol nga daotang duda gikan sa mga tao.
0: Correct ka. Kung tubog tagunga sa itong senador nga tabangan, sa embasy mausab ninyo yung hunahuna, kauban ni mo ang kumpanya, nga aduna mo yung 70-30 sharing, 70% ang sa Ignite, 30% ang sa MP Holdings. 70% ang sa Prime Holdings. At 30% ang sa MP Holdings, which is ang MP Holdings mo na ang senator, former Senator Manny Pacquiao. Aron masabtan, gawas sa 70-30 kay ilang tanyag sa Socoteco to,
2: naapod siya.
0: Kanang 70%, naapod na equivalent nga bahin.
2: Na 70-30 gapon.
0: 70-30 gapon. 70 ang sa Prime Holdings, 30% lang ang kang former Senator Manny Pacquiao. So pinaagi sa mong pagbubo unta sa kapital, ibubo na lang kapital, ayun na yung palita ang distribution asset, mas mapalikon siguro mapalambo ang tibok infrastruktura sa Socoteco to. Nga dili na kinahanglan nga bungkagon pa ang kooperatiba o bawion ang sagradong katungod sa mga miyembro niini. Matagal pa siguro nato og bulawanong higayon ang mga institusyon nga mulambo og mubarog sa kaugalingon niyang tiil gamit ang dugang nga pundo nga gikan sa usa ka adunahan og mapasalamaton nga anak sa lungsod sa Jensen.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Gawas pa ni anak nga punto katropang Ruel. Adunay dako og bugat nga legal og moral nga obligasyon nga angay atubangon ang patinggan sa balaod kung idayon gayod ang giingon nga pagbaligya sa mga distribution asset sa kooperatiba ngadto sa pribadong kamot. Dili mahimo sa bisan kinsang gamhanan nga ang mga kaptangan nga gihaguan sa katawhan basta-basta na lang ibalhin ngadto sa mga kamot sa usa ka korporasyon nga walay klaro og lawom nga proseso.
0: Nga naman, tungod mga katropa ang mga MCOs, mo may tinuod yung tag-iag yun. Sa mga kamtangan. Pinagi sa anang RFSC nga itong kinatawag, Reinvestment Fund.
2: Lagi.
0: Nga ginapil sa itong billing kada bulan.
2: Mm.
0: Ang ngayon ba, kaingayon lamang, kung ibalik ka ba na, pag may ranok i-compensate ang matag-membro, kwintahon na siya.
2: Yun.
0: Kaya ibalik ka ba na ninyo ang mong asset?
2: Na.
0: Kami may tag-iya ni Ana.
2: Oo.
0: Mga anak man ang mga MCO. Oo. Bayari kami kung ibalik ka mang ugaling ninyo ang mga infrastruktura sa distribution. Kaya ang singot, ang hago, ug matag sintabo sa kwarta sa katawhan nga napatik sa matag posting ug matag wire sa kuryente, kinahanglan nga iuli ug ibayad ngadto kanila sa hustong kantidad ug walay kulang.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang plano nga pagbaligya sa asset, ang lakdon nga pag-ilog sa prangkisa sa kooperatiba mga katrupa, dili usa ka simpleng solusyon sa krisis sa enerhiya. Kini usa ka dako ug delikado nga lakang paingon sa hingpit nga privatisasyon.
0: Mm.
2: Ang kasaysayan sa atong nasod nagtudlo kanato nga ang pagsulod sa mga pribadong kumpanya sa mga batakang serbisyo sagad mo resulta sa mas taas nga presyo ug singil sa kuryente sa umaabot nga mga adlaw. Nasa kasabot ko nga ang former senator gusto niya og mas barato nga singil sa kuryente, pero ang data ang ginapresenta, ang mga ginahatag nga argumento sa tigpababa nining Ignite More Power mga katrupa, nagpasabot og mas taas nga presyos kuryente.
0: Mga kinanglan na itong hinumdumon o itanom sa itong una-una nga ang usa ka kooperatiba gimugna o gipatuman aron magserbisyo sa iya mga miyembro nga walay giapas nga dako ka ginansya o dibidendo para sa pipila ka tawo o sa pikas bahin ang usa ka pribadong korporasyon natural og legal nga gimugna aron lamang nga masiguro og dako ka ginansya og interes alang sa iyang mga magpapatigayon o mga dagkong shareholders ni ini.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kung ang prangkisa muabot kung maadto sa maadto na sa mga bagong kumpanya, mahanaw na ang sa hingpit ang tingog ug katungod sa mga ordinaryong konsumidor diha sa pagpadagan ug pagdumala sa serbisyos kuryente. Ang mga MCOs mamahimo na lang nga mga ordinaryong customer nga walay bisan gamay nga katungod sa pagpili, pagprotesta ug pagboto sa mga dagkong palisiya sa enerhiya nga ipatuman sa ilang kaugalingong dapit.
0: Og dapat ko isa ka gikahadlukan diri ka tropang Chris.
2: Uh-huh.
0: Isa pa ni ka delikado nga argumento nga angay masayran sa katawhan. If you are into business, unya, kung makaangkon bagyod ang kanhing senador, karon mao ni pangutana na to, ha?
2: Uh-huh.
0: Makaangkon bagyod ang kanhing senador o gahom ilalom sa bagong kumpanya.
2: Okay.
0: Kaysa atong naibawan mga katropa sama sa itong kingon kaganina, between Prime Holdings and MP Holdings, 70% diri ang iya sa Prime o 30% lang ang sa MP Holdings.
2: Mm-hmm.
0: Sa laktod, sa corporate world, ay business man atong isikutan diri, negosyo man eh. Sa corporate world, nga istorya, sa isikutan ng korporasyon, mas may tingog diri unya ang Prime Holdings sa mga rason kaysa sa MP Holdings ni Manny Pacquiao.
2: Ah, natural. 70 is 30 perting layo ara.
0: Kung sa 30, layo yun kayo.
2: Mm.
0: Diba? So, mas may tingog karon ang Prime Holdings. Dili pwede nga walay tingog na unya pag-abot sa panahon. Oo, dili pa na karon.
2: No.
0: Kaya pa may pagsugod. Pero muabot ang panahon. Nga maningil ang Prime Holdings sa mga rason. Sa tinood lang. Negosyo ko na agad.
2: Mm.
0: Although, gipaagi ng distribution utility, pero gikinanglan nila nga mukita.
2: Na.
0: Di ba?
2: Kung sa tingog unya pohon, nga erapresinta.
0: Posibleng mawadan og tingog ang atong former senador di ini pag-abot sa panahon. Kani ha? Kani, spekulasyon man lang eh. Pero kung iskutanan,

0: sa ngalan sa demokrasya sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, manamilit ka niyong tanandang. Salamat! God bless! Takbayan! Mabuhay ka!
1: Salamat sa iyong pagpaminaw. Kini mo si katropang Ruel Dumantay. Ngayon kayo, bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kung sa katropang Ruel, take care of you. I love you. Bye-bye. Mwah!
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: XFM 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap. Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
6: Exciting!
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
9: Island.
8: Ako dahil Osaka Trabantri sa Davao City Water District.
9: Ako na-assign sa field.
8: Ang akong trabaho, hago kayo.
9: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
8: copy daw nga
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ya camera kong trabaho,
9: kapoy yung kay pag-uli.
8: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala sad.
8: Usa, epektibo dining
9: coffee day.
8: Dining Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
8: nga nasa field na sign
9: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
8: distingin yung inom ning

0: Chicken Plus Herbal Soap.
1: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. XFM.
2: Vision Next, daghan na ang natubangan.
3: Nasukad na nga na ko sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, slay ang kaipitibo.

0: Monday sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santo Blas Gold, akong isulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time Pilipinas, alas 9:06 sa buntag.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga issue, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang

0: Quezon, Visayas, and Mindanao, mga katropa, mayong buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, mga katropa nato sa Bain Disayas ka, barangay ng syudad sa Jansan. Good morning. Mga taga Pulomolok, Tupi og Tampakan, mayong pagpaminaw, mayong aga sa inyong atanan. Siyempre sa mga katropa, usab nato diyan sa may bayan sa Sarangani Province, kamusta kamo? Ingon man sa mga maabdan sa itong pagsibya, mga higala, pinagi sa itong mga karadyuhan. 95.9 XFM Jansan ang inyong ginapaminawan. Siyempre mga katropa, live na usab kita sa itong Facebook page, XFM 95.9 General San Jose City. Ingon man sa itong YouTube channel, mga higala, ang XFM Jansan TV. Kini ang programang Sentro, mga katropa. Sentros mga balita, sentros komentaryo o sentros kamaturan. Kauban katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan. Sentro.
0: Narong buntaga mga igala, ubay-ubay ng mga balita, impormasyon ng atong ipadangat. O siyempre ang pipila ka mga issues and concerns na dapat natong taganog pagtagat. Programang Sentro atong ganato mga katropa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nadi ang mga katropa ang atong Sunthun Plus Gold, Sunthun Plus Herbal Capsule, Sunthun Gold Coffee Mix, Sunthun Plus Coffee Mix. Ingon man mga katropa ang Sunthun Gold Herbal Tea, Sunthun Plus Herbal Oil, Sunthun Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Hair Skin Herbal Soap, Sunthun Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Cess the Pain. Sa paglangan mga katropa, niyan ang mga headlines o mga impormasyon nga dapat ninyo masayran karong buntaga. Sa mga nagunang isgutanan karong buntaga, unahon nato ni Unya mga katropa, katong nabili nato agapong isyo. May trending sa gapon ni Angtod Garon, kining usa ka LGBTQIA+ member nga nagsumala pa nagpakaroon ing nun nga babayi. Aaron nga maminyo mga igala sa usa ka batanong Moro diya sa may palimbang Sultan Kudarat. Unya ato makauban mga katropa, ang National Director for Balik Islam Sector at the same time, ang usa-usa mga katropa sa ulama, Supreme Council of the Philippines for Peace and Development mga katropa, si Ustads Christopher Isa Javier. Ato na mag-uuban din mismo sa atong programa paglantaw, ilabi na sa atong Islamic Scholars mga katropa, may kalabutan ni ining maong isyu. Sa dugang pa nato mga balita, mga suking tigpaminaw, lain pang mga impormasyon pagpanghulga ni VP Sara Duterte trial.
1: Impeachment coverage.
0: Samtang sa lain pang mga balita,

0: Pagkahagsa sa Philippine Air Force trainer plane sa Benguet, giimbestigahan. Sa Lindal, public market.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9:11 na mga katropa. Dinig atong pagpanag-uban sa programang Sentro. Oras mga katropa, atod ka na to siyempre sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. Siyempre mga kaigalaan mga katropa, atong mga news headlines. Yatod ka na to mga katropa sa kape nga lami. Lami, makapa-healthy o makapanindot pamanit. Ang kape nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Puno kini sa mga ingredients herbal sama sa mangosteen, kamunggay o garlic extract. Inubanan mga igalas gahong mga katropa. Ining glutathione o collagen. Imog yung makabot mga higala ang total nga benefits ni ini labi na sa panglawas nato. Makapa-energize, makapakusog sa immune system. At the same time mga katropa, makapanindot sa tumpamanit mga suking tigpamina. So ayun na mga katropa ang pag-inom o Santon Gold Coffee Mix. Idugang ka na mga igala sa pagkadaw-adlaw ni mong regimen. Ilabi na sa imong panglawas mga katropa para maprotektahan kita batok sa mga balatian. Papalit na mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix. Yan ang mga suking butika yung man, ma-order sa Shopee o Lazada.
1: Sentro, Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9:12 na mga kaigalaan. Ining atong programang Sentro, ato ng pag-asugdan mga katropa, pag-like and share kamusa no, sa atong Facebook Live karong mga taknaa. Ato nining pag-atagaan o pagtagad ang atong main topic karong buntaga. Inabi na nining issue karon mga katropa sa usa ka LGBTQ member nga sumapa, nagpag-aaron ingnon mga igala nga usa ka tinuod nga babayi. Kining si Marlon nga nagpakaroon ingnon nga Sofia. O, oh, diya mismo mga katropa sa may palimbang Sultan Kudrat. Din, gitugyan na matod pa mga kaigalaan sa lokal nga panggamanan. Ining munisipyos palimbang mga katropa, ngadto na sa mga otoridad ang legal nga aksyon. Oh, batok sa usa ka 21 anyos nga membro sa LGBTQ community. Kinsa sumapa nagpakaroon ingnong babayi mga katropa aron nga makaminyo sa usa ka 20 anyos nga ulitawo sa may barangay Malisbong sa nasampit nga munisipyo
1: Sentro.
0: Unya sa usa ka pakiginabi mga kaigalaan ibutsag sa vice mayor sa maong lugar nga si Vice Mayor Jonemy Capina nga gipahigayon na ang koordinasyon with the PNP og DSWD alang sumala pas pagatag og assistance sa batan-ong lalaki nga giingong na trauma sa maong panghitabo.
1: Sentro.
0: Ha? Mga suking tigpaminaw niya sumala pa sa vice alcalde nagdala og kaulaw sa tinuwang Islam sa pamilya og sa tibok lungsod ang maong insidente. Inungdan matud pang posibleng magatubang og kasong fraud. O kon kinibang pagpangilad ang nasampit nga suspitsado mga kaigalaan. Inaspikas bahin mga katropa, nangayon na usab og pasaylo ang naisgutang LGBTQ member o man mabisto ang iyang tinuod nga kanabang kasarian mga katropa. May kalabutan niini mga katropa taod-taod ato magkauban si Ustad sa Christopher Isa Javier mga kaigalaan. Igsuon ni sa ato ang ato pong ginasundan kani adto mga higala nga usa pod ka maayo pong Islamic scholar mga katropa diha sa social media din usa-usab ka dakong impact pod no sa mga katropa natong mga nagbalik Islam kini sila mga kuan pod mga scholar o kun mga ulama mga kaigalaan nga makonsider nato mga suking tigpaminaw. Tatawad atong makauban na mga igala but ato ning tanawon mga katropa atong ipangutana ngadto na sa mga dunay kaalam. Doon naman goy kuan di askuraan mga katropa nga once nga doon na kay gusto mahibawan, doon na kay wala na hibawan, ipangutana ni Musa, adunay na hibawan. Munang bawal manggod magbuot-buot sa Islam mga higala. Labi na kung wala kay saktong reference, labi na gikan sa Quran o dili gikan sa Quran o dili gikan sa mga narration o kung mga hadith sa propeta Muhammad peace be upon him.

0: mo na mga higala mo nang bisag kita, doon na naman tayo mga kaala, mga katropa, but di ta magkumpiyansa ang mga suking tigpaminaw. Igamay lang ang good nga shipyat mga katropa, pwede na makamugna mga higala o kanabang Miss Conception. Sa usya kabutang mga suking tigpaminaw. Mas maayong mangutana ta mga katropa dito karon sa adunay igong kaalam. Kalabutan ni ining mausgutanan mga katropa. Usabay hukom, usabay hatol kung baga sa Islam o kung sa Sharia, law. Ang Sharia itself means law, manggo na mga katropa. Subay ka na mga igalas pagtulon ang Islam, subay sa Quran. No, ang Sharia mga katropa. O diya atong pangutanon mga igala, ang pipila ka mga importanteng butang. May kalabutan ni ini mga katropa, labi na sa legal o religyosong aspekto. Mga katropa, unya ang may kalabutan sa epekto ni ini ngadto sa pamilya mga katropa o komunidad. Inibanan mga katropa diya sa kanibang mga obligasyon, no? Obligasyon sa kanabang mga imam o kon mga solemnizing officers para magpahigayon mga higala o kanibang nikah o kon kasal. Mga suking tigpaminaw, tawad ato ng ginakabot ang linya ni Ustad Isa Javier. No? Ato pong ipangutan ang pipila ka mga, syempre, ginapangandaman na usab karon mga katropa sa itong mga kaigsulang Muslim ang taliabot niya Idil Adha, no? Mga katropa, kung Feast of Sacrifice. Ato po niyong ilakbitan karon unya tawad mga suking tigpaminaw, ha? Siyempre, kining maong bahina mga katropa, atod ganato sa Vision X Plus. Siguraduha mga katropa nga klaro ang imong pananaw niya. Masipyat ka mga igala, abini mo tinuod nga bahina. Alam mo nahitabo dito sa palimbang mga katropa. Tiyaw lang na. But ang importante mga katropa, hilabi na karong mga panahuna, paningkamot mga yuta mga inabuhi, mga suking tigpaminaw, laki pa na ito, suporta, dili lang sa atong kanabang mga organs, sa atong energy, but sa atong mga vision mga katropa. Kay nindot kayo magtrabaho nga klaro imong pananaw mga katropa. Tuloy-tuloy, ha, mga suking tigpaminaw. Mag Vision X Plus na mga katropa. Puno sa mga potent antioxidants sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Magatabang ka ng mga katropa sa paglikay sa mga sakit sa mata sama sa katarata, pterygium, glaucoma o uban pa. Vision X Plus, papalit na sa mga butika ingon man, Shopee o Lazada. Sentro. Nana sa linya mga katropa, siyempre ang ato ang bisita karong buntaga, si Ustad Christopher Isabier, ang National Director for Balik Islam Sector, the same time sa Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development. Ustad Christopher Isabier, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay, atong balik-balikan si Ustad mga katropa. Establish na to ang linya mga kagalaan sa ato ang bisita. Alright, yan. Naka-pause, murag naka-pause ang video ni Ustad. Alas 9:19 mga katropa, nining ato pagpalguban sa programang Sentro. May kalabutan gyapo ni, okay? Okay, aha. Ato balik-balikan ang linya ni Ustad sa taod mga katropa. Ayan. Ustad, kamusta Ustad? Alright. Okay ang audio natin? Okay. Alright.
1: Assalamu alaikum. Wala po akong monitor. Hindi ko po kayo marinig.
0: Salam. Okay, wala siyang monitor.
1: Hindi rin ako makapag...
0: Alright. Okay, atong establish mga katropa ang monitor ni Ustad Isabier. Alright. May kalabutan gyapon ni mga katropa sa isyu mga kagalaan ining usa ka LGBTQIA+ member nga nagpakaron ingnon nga usa ka tinuod nga babae aron nga makaminyo magkapakasal sa usa ka kaigsuonan natong Moro ya mismo sa may palimbang Sultan Kudrat. Grabe man gud nga nag-viral kini ilabi na sa social media, ubay-ubay nga mga paglantaw ang nanggawas, ilabi na mga negatibong komento mga katropa. But dirita magbase mga igala sa dunay mga saktong kaalam mga suking tigpaminaw para dilita maka mugna og prejudice na mga kagalaan may kalabutan nining maong isyu. Alas 9:20 na mga katropa. Ano lagi mga suging tig Paminaw? So, Paminaw mo sa mga kaigsunan na itong mga, kwan ha, mga Moro, mga Balik Islam, mga Muslim. May kalabutan ni ini para makadugang o knowledge sa tuwa. Labi pa sa mga katropa po nato nga mga non-Muslims, mga Kristiyano. Para masayod taon sa mga rulings ba sa Islam, may kalabutan ni ini.

0: Alas 9.21 na mga katropa, ito pang kasamtang ginastablish ang linya ni Ustad sa Isa Biar, mga katropa, para klaro, no? Ang ato ang kanabang pakiginabi kaniya, mga kagalaan. Nindot ni, mga katropa. Okay.
1: Okay lang.
0: Yes, Ustad. Assalamu alaikum. Kamusta, Ustad? Alright.
1: Yun. Alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Ayun.
1: Attention at dito sa area ko.
0: Alright.
1: Alhamdulillah, okay ng audio. Kanina di ko kayo marinig. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yes, Ustad. Unang-una sa lahat, Ustad. Maraming salamat, syukran sa pagtanggap nitong panyaya namin na ma-interview ka ngayon. Ustad, diretsoy na natin itong issue tungkol po sa isang LGBTQIA+ member na kumbaga nagpanggap na isang tunay na babae para makasal doon sa isang kapatid nating Moro doon sa may palimbang Sultan Kudat. Unang-una, Ustad, kung ating pagbabasehan ang legal at reliyosong aspekto, lalong-lalo na sa Islam at sa Sharia, sa pananaw ng Islamic law o Sharia, gaano kabigat ang ganitong klaseng uri ng panuloko, lalo na po pumasok sila sa sagradong kontrata ng kasal o nikah?
1: Opo, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Una, papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagpugay kay Propeta Muhammad. Pangalawa ay magandang araw at salamu alaikum sa lahat. Pagdating po sa usaping legal o usaping sharia, kapag ang kasal po ay may halong pandaraya, for example, hindi niya ni-reveal kung ano yung tunay niyang kasarian, ito po ay imbalido.
0: Opo.
1: Una yan, pagdating siya, imbalido tong kasal na ito. Pero according sa napanood ko, para bang nung nalaman nung lalaki na hindi nga babae yung napangasawa niya, para bang tinanggap niya kung hindi ako magkamali.
0: Opo, opo.
1: Parang ganoon ang...
0: So,
1: doon papasok ang kakulangan sa side nung lalaki. Nung siya'y nag-asawa, kahit na pa kitabiya ito o ahlul kitab o hindi Muslim, basta ito yung Christian, kung nakumpleto yung kondisyon at walang pandaraya, wala naman siyang pananagutan sa batas ng Islam.
0: Opo.
1: Pero nung lumabas na yung katotohanan na siya pala ay hindi totoong babae, at tinanggap niya pa rin, doon nagkakaroon ng pagkakasala itong ating kapatid. At malino naman yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga ganitong uri ng tao ay kasumpa-sumpa kay Allah. Sinusumpa ito ni Allah wa ta'ala at sinusumpa ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi maaari sa isang na makipagrelasyon sa ganitong uri ng relationship. So
0: yes,
1: bawal sa Islam ito. The worst of the worst itong ganitong klase, and I hope makapagtauba yung ating kapatid dito at pag-isipan niya ito, kasi hindi ito normal. Nung nalaman niya ito dapat ang pinaka unang-unang gagawin niya dito is papawalang bisa niya yung kasal.
0: Opo, opo.
1: Papawalang bisa at dumaan ito sa isang pandaraya. Dapat tinatanggap, inshallah. Pangalawa naman,
0: yes po,
1: maraming kinalaman dito ang ating community, no? Dapat umilos din tayo dito, yung ating mga imam o mga ustad dyan, na dapat magkaroon sila ng pagpupulong paano i-handle yung bago niya.
0: So ibig sabihin dito, Ustad, sa nangyari dito na nasabi mo na na-observe mo na alam na naman ng lalaki na hindi pala tunay na babae, pero ipinagpatuloy yung kasal, ibig sabihin, hindi yung lalaki mismo ang naloko dito, kundi yung mga tao na nasa palibot nila.
1: Totoo yan. Actually, kung yung nasa paligid nila, na Allahu alam kung paano nila to in-execute, kung una pa lang ba, alam niya na, o lately lang, para lang siguro hindi masabi na ano, kasi yung lalaki, alam naman natin, ito nature ito. Ang lalaki, totoong lalaki, hindi yan papayag na kapag malaman niya na hindi babae yung mapapangasawa niya. So I think psychological, or tawag dito in medical term, parang malamang may problema din yung lalaki. So ang panglulo ko dito sa community, actually sa problema sa Pilipinas, hindi sila pwedeng ikasal. Kahit na tinatanggap na sa community natin itong LGBT community na ito. And
0: yes,
1: kahit sa Islam, we respect their rights. No?
0: Yeah.
1: Islamically, ginagalang natin ang kanilang karapatan malaman ng katotohanan, ang karapatan nila. Pero yung konsentihin, yung tinatawag na gawaing common loot, mga ganyan, yung mga liwat na tinatawag sa Arabic, yung mga sexual activities ng same sex. So ito yung haram, ito yung bawal. And I believe kahit sa Pilipinas, hindi ito tinatanggap.
0: Opo.
1: No, hindi tinatanggap ito. So in the context ng Pilipinas, hindi pwedeng niloko nila. Kasi alam ko kung sino man ang nagkasal sa kanya, kinasal ba sila Islamically or sa civil, parehong invalid ito, hindi pwedeng ikasal sa Pilipinas. Kaya nga, pag magkakasal ka sa Pilipinas, even in Sharia sa atin, may tinitignan, nilalagay doon kung ano ang ano mo, kung ano ang kasarian mo. Hindi
0: Opo.
1: Pwedeng i-declare mo pareho kayong lalaki, dapat babae at lalaki lang ang pwedeng mag-asawa.
0: Yeah, okay.
1: I think valid yung kasal nila at wala silang ibang niloloko dito maliban yung sarili nila.
0: Tama. Ustad, regarding nitong nangyari doon sa may palimbang, ano ang mga maituturing natin na kumbaga parusa, may kaakibat na parusa o disiplina sa ilalim ng, syempre, tradisyong Islam. Lalong-lalo na po doon sa mismong lalaki na isang moro po. At doon po sa membro ng LGBTQIA+ po.
1: Yung, ewan ko yung ano ba, yung LGBT community, Muslim din or non?
0: Parang, hindi po. Parang non-Muslim po.
1: So unang-una, ang gagawin dyan ay ipapawalang visa yung kasal nila.
0: Yeah.
1: Then sa Philippine context naman, ang pinaka gagawin natin is encourage yung lalaki na magtauba. I-ano muna, ipawalang visa yung kasal. I-encourage siya magbalik loob. Dapat dyan ipaghiwalayin. Paghiwalayin yung dalawa na yan. Ngayon, kung sa hatol naman, tawag dito, kung talagang nasa Islamic country tayo o nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is kasas yan, inshallah. Ano yan tawag dito is kamatayan ang diyan.
0: Opo. Opo.
1: So pero wala tayo sa Muslim country at of course hindi tayo naghahatol diyan maliban sa dumaan sa proseso, pero alam natin ang liwat, yun ang panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung komulot, yung similitude nila na yung ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na binaligtad yung Sodom at Gomorrah.
0: Yun.
1: So may mga kaya sa mga ulama na yung parusa dyan ay yung hinuhulog sa taas. Ewan ko lang sharia wise kung ini-implement pa nowadays, pero yan ang mga nakalagay sa mga tradisyon natin na kitab. Pero kung tapos ito, kung hahatulan talaga sila, dadaan sa korte yan. Dapat mapaglinaw talaga at may mga witness na ginawa talaga nila yung fahisha. So ano, medyo komplikado yung kung talagang may naka-acto na nagawa nila yung penetration ng sexual activities. Pero yung kasal lang ang pagbabatayan natin, nag-akad sila at nalaman na babae, na hindi babae yung napangasawa niya. Ang first thing to do is ipasak o iwalang visa yung kasal nila. Then we encourage na magtauba yung lalaki. And I think kailangan din natin i-consider yung surrounding natin, kasi hindi naman mangyayari yan kung yung paligid na ginagalawan natin is tawag dito is morally capable na ipagbawal itong mga bagay na ito.
0: Opo.
1: So maraming factor, brother Ibrahim, na kailangan i-consider, kasi maaring biktima lang din or hindi misinformed sila o hindi sila ganun ka-practice o nabuhay sila sa paligid na walang nag-uunang kabutihan at walang nagbabawal ng kasamaan. Lumaki sila na akala mal na ito, hindi sila nakakapakinig ng mga tamang aral ng Islam, hindi sila nakakapakinig ng mga kawa. So maraming factor bago natin hatulan yung isang tao, especially
0: correct.
1: As minority. Dapat continuous yung ating pagbibigay ng da'wa sa kanila.
0: Yun yung pinakamahalaga, Ustaz. Ustaz, merong ano no, merong hadith o narration kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kumbaga paano niya tinatrato yung mga parehas na mga LGBTQ. Pwede bang ma-share yun, Ustaz, kahit konti lang po?
1: May isang hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadith ito actually ni Aisha radhiyallahu anha. Na dumating sa kanya ang isang sahabiya, isa sa mga sahaba na babae. At nung kumatok siya sa bahay, pagbukas ng pinto, nakita ng ni Aisha na gamit-gamit nung babae yung tsinelas nung asawa niya. This Opo. Is very mild, no? Nakita mo, gamit lang niya yung panglalaki na damit ng isang babae. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha, hindi mo ba alam na sinusumpa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga lalaking nagpapakababae at ang babaeng nagpapakalalaki?
0: Opo.
1: So, dito pa lang, yung maliit na kilos na yun, na magmamanifest na ikaw ay nagpapakababae, na ikay lalaki o ikay lalaki na nagpapakababae, maliit na kilos pa lang, biruin mo, tsinyelas pa lang, sinita na ni Aisha radiyallahu anha at sinabi niyang sinusumpayan ni Allah at sinusumpayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kahit ang pag nakita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na lalambot-lambot yung kilos, sinisita niya kaagad yan.
0: Sinisita niya.
1: So, yun yung para matarbiya o para paano ba yung tarbiya sa Tagalog? Ibig sabihin, mapalaki natin o maayos natin yung ating community. Kailangan doon pa lang sa mga maliliit na gawa, inaayos na natin. Pagdating naman sa Quran, mas worse kasi yung kumulo talagang nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa para sa mga taong ito. Pero, in the other side, ang pinaparusahan talaga dito ay yung mga tao na na-engage dun sa tinatawag na liwak o yung tinatawag na actual sexual activities ng parehong lalaki o parehong babae. Ngayon, kung ang nangyayari lamang ay malambot ang kilos, no, hindi pa yan kaagad natin hinahatulan.
0: Okay.
1: No? Malambot kilos niya, actually, kung dun sa mga tao na nakakaranas ng tinatawag na identity crisis,
0: yes po,
1: at lumalambot kilos niya, pero pinaglalabanan niya, no, nag-jihad siya doon, she will be rewarded accordingly. Bibiyayaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala dito dahil sa kanyang pagpupunyagi. Ngayon, sa atin, sa Muslim community, binibigay natin ng kanilang karapatan. Ano ibig sabihin ng karapatan dito? Karapatan na mapayuhan.
0: Ayun.
1: Karapatan na maipaliwanag sa kanila yung tamang paniniwala at tamang fitra o yung natural being ng isang tao dito. Karapatan tatratuhin ng masama. Pero hindi kabilang doon sa sinasabing karapatan na ito na kusintihin sila sa mga ginagawa nila.
0: Uh-huh.
1: No, kasi hindi natin, nasa Muslim community tayo, for example, nandyan sila, existing sila dyan, makukuha nila yung tamang karapatan na dapat nilang makuha sa pamamagitan na pag-guide sa kanila sa tama at pagpapakita sa kanila ng tamang paraan. Pero yung sinasabi nilang karapatan na konsintihin silang magdamit ng pambabae kahit sila ay lalaki, yung sinasabi nilang karapatan nilang magkaroon ng sarili nilang napapasok sila sa comfort room ng babae gayon sila ay lalaki at kapag sinita mo'y magagaya. Hindi pwede yung mga ganong karapatan kasi yun ay exploitation of rights, no? Ini-exploit nila yung mga freedom na meron ang community. So, hindi pinapayagan ng Islam yan. Oo, may karapatan sila. We respect it. Hindi natin sila gagawa ng kasamaan at continuous natin silang paaalalahanan. Pero yung i-exploit nila yung freedom na meron tayo at sinasabi nilang sila discriminated, ay hindi po natin ito kinukonsinti sa pananampalataya.
0: Ayun po. Starts isang, siguro para po dun sa mga imam, sa mga solemnizing officers, dito po, ito yung crucial eh. Paano po ba isinasagawa ang validation o pag-verify sa identity ng mga ikinakasal bago idinadaos itong Muslim wedding o nikah?
1: Ayun, ako, me myself is a officiating officer, solemnizing officer ako. So, may mga seminars na ginakandak dyan, even NCMF, they are conducting seminars. Unang-una dyan yung validation ng mga taong involved.
0: Mm-mm.
1: Kasi kailangan ka ng mga valid IDs, no? I-check mo, tapos yung family background. Minsan ako, me myself, nagkakandak pa ako ng mga counseling before the marriage. May consultation yan. bago dun sa kasal, I want to meet the couple, gusto ko silang makausap, ano mga background nila, dapat dumadaan yung ganon. Hindi yung pag ngayon mo nakilala, ikakasal mo na. So kailangan, ano, meron kami kasing office dito, may team talaga na sinicheck yung ID, kailangan may valid ID. Mm-hmm. Tapos sa iba naman, kapag medyo nagkaroon ng alinlangan, we request for senomar, for example, mm-hmm. although hindi yan nire-required sa mga ilang pagkakataon. Pero if doon sa mga imam, kapag magkakasal tayo, we make sure na nakumpleto natin yung kondisyon na hinihingi ng Sharia.
0: Yes po. Like,
1: hindi naman po komplikado na. Basic lang naman yung mga conditions na yun eh. Ano yun eh? Masuliya o responsibility ng isang solemn nicing officer, lalo na ng mga imam, na to make sure.
0: Alright. Sige, medyo nawala ang
1: pag-aasawa. At isa dito sa pinakamalaking kondisyon, pagkakagustuhan ng dalawang side,
0: opo,
1: na legitimate yung kanilang claim. For example, walang pumipigil na mag-asawa kayo. For example, yung lalaki. Ang lalaki usually hindi natin natatanong yung
0: yes,
1: pala
0: po.
1: Ano, yung pala apat na yung asawa. So sumobra na.
0: Uh-huh.
1: Hindi pwede 'yun. Sa mga babae naman, minsan di natin alam yung pala meron pa siyang existing idda. Nasa grace period, hindi pa siya pwedeng ikasal. So dapat chine-check yun. At rare naman nangyayari sa Pilipinas, yung pala nag-suckle sila, nagsuso sila sa same parent. So ano yun, tawag dito, hindi pwedeng ikasal yun. So
0: okay,
1: dapat may mga basic interview ito na inihingi ng imam no, sa kanila. So i-implement ito na bago ikasal, at least magkaroon ng one or two session ng
0: yes,
1: counseling. I-professionalize natin, hindi yung tawag dito, yung ano lang, mas nagpo-focus tayo dun sa mga activities na bida'a, yung mga ginagawa nila, pero dun sa tamang process. Na to make sure kung ano yung hindi nila nabibigyan ng time. So I hope high time ito na maging aware ang mga imam natin
0: inshallah
1: sa incident na ito, na maging aware sila, inshallah.
0: Ustaz, pasadahan ko na lang, Ustaz, dito ba sa sa Pilipinas at saka kumbaga sa ilalim ng Islamic law o Sharia law, kumbaga pinahihintulutan ba, Ustaz, ang fixed marriage? Yan po.
1: Ang fixed marriage kasi medyo malalim na usapan yan, pero
0: apo,
1: ang mahalaga umayag yung mag-asawa.
0: Yun.
1: For example, halimbawa, pinagkasundo itong dalawa na ito at umayag yung babae kahit na pa medyo may konti siyang pagtutol kasi, pero out of respect sa magulang, umayag siya. Valid yun.
0: Opo.
1: Valid yun.
0: All right.
1: Pero kung halimbawa, tawag dito, talagang ayaw niya, ini-insist niya na ayaw, sinabing ayaw. Pero out of respect, out of love to your parents, na umuo yung babae na yon at tinanong siya ng imam, at tinanong siya, tinresent siya at umuo siya, valid yun. Hindi pwedeng hindi niya sabihin. Pero yung fixed marriage kasi, maganda sana ito, pero na-exploit din ito, na-abuse noong iba.
0: Uh-huh.
1: Pero ang fixed marriage supposed to be na tumutulong sa mga kabataan no, na makahanap ng magandang mapapangasawa.
0: Yun yung niyat, Ustaz.
1: Sometimes to protect the family, protect the clan. Diba? Nagagawa ito. Even ako, tayo dalawa, balik Islam tayo, medyo hindi tayo aware sa ganyan.
0: Alhamdulillah.
1: Pero yung nagkakaroon ako ng malalim na pag-aaral dito, sabi ko, minsan may kabutihan, may positive din kasi napoprotektohan nila yung kanilang family, yung kanilang clan, yung kanilang culture sa pamamagitan ng pag-fix ng pag-aasawa amongst them.
0: Alright.
1: Pero napakahalagang kondisyon na pumapayag yung babae at yung lalaki. Kasi maraming cases na maganda ang nagiging result. Kasi ang alam mo, yung nahahighlight lang kasi yung mga nagiging issue. Naging problema. Pero siguro out of 100, may lalabas na isa, dalawang issue ng problema. Pero most of the fixed marriage, yung mga pinagkasundo ng magulang sa mga Muslim community, nakita ko magaganda naman ang mga naging result.
0: Yun.
1: Maganda kaso, doon nga sa mga may isang nagka-problema, yun ang nahahighlight ng media minsan.
0: Siguro.
1: So, ano, case-to-case basis pa rin, brother, case-to-case basis pa rin. We don't encourage, of course, mas maganda pa rin na ang lalaki at ang babae pipili, no? Pag dumating na sila sa tamang edad, then may nakita ang lalaki na gusto niya, we will talk to his parents na may nakita ako, I will try to talk to her father. Mas maganda pa rin yung ganun.
0: Opo, opo.
1: Or kaya, may anak ako, halimbawa, may anak akong babae, may nakita akong brother, I will try to talk to my daughter na may nakita akong brother. Sa tingin mo na, ano, mag-usap kayo kung magkagustuhan kayo. Yung nung ba na ano, pero yung ipipilit mo, bigla ka na lang magigising, uy, ikakasal ka na bukas, we discourage it. Na oo na lang yung sister out of respect, pero hindi niya na nagugustuhan talaga. So, dapat ano, inside of mga parents, dapat i-consider pa rin nila. Kasi, in reality, hindi naman nangahawak yung biyaya o yung risk na magiging tagumpay yung marriage nila. Si Allah lang ang nakakaalam.
0: Ayun. Studs, lastly siguro, Studs, pasadaan ko na lang itong paparating na araw ng Eid al-Adha. Studs, ano po yung mga dapat tandaan, mga paalala na lang po sa ating mga kapatid na Muslim sa araw po ng Eid al-Adha?
1: Opo, alhamdulillah, ngayon ay parating ang Eid al-Adha, pero una po, napakahalagang araw din yung Yawm Arafah, araw ng Arafah,
0: yes,
1: yung araw ng Hajj. Ini-encourage natin ang mga kamuslima na mag-ayuno sa araw na ito sapagkat ito'y napakalaking biyaya na inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Natapos na po ang Ramadan, 2 months, at biyaya na naman ni Allah. Siyempre, marami sa atin, medyo nanghihina na, medyo balik. Masama. Ngayon, magdarating itong Ashara Dhulhijjah, itong unang 10 araw ng Dhulhijjah for us, para mag-refresh muli. Kasi ito yung pinakamainam na paggawa ng na makagawa tayo ng maraming kabutihan. First 10 days ng Dhulhijjah at pagdating ng Eid al-Adha, of course, magsasagawa tayo ng Salatul Eid tulad ng ginawa natin ng Salatul Eid al-Fitr. Pero nga lang, ang sunnah sa Eid al-Adha, we will do it much earlier. Mas maaga ng mga isang oras o 30 minutes para makapagsagawa naman tayo ng udhiyah o yung pagkakatay.
0: Opo.
1: Magkakatay tayo. Dito yung may mga nagniyat mag-udhiyah. Of course, mayroong pagbabatas dyan na kapag nagniyat ka, bawal din magputol ng kuko, bawal magputol ng buhok, at may mga ilang mga alituntunin doon sa mga nagniyat, pero napakalaking rewarded. So, same paalala, pag Eid al-Adha, mag-sala tayo ng jamaa, kasama ang family, kasama ang kaibigan, kasama ang mga relatives. Tapos pagkatapos nito, magsaya tayo, magkainan ito kasi mas maraming kainan dito kasi bumaba ang mga karne. So consider din natin yung ating health, lalo na yung mga nagme-maintenance, no? Dahan-dahan lang sa mga tawag dito, sa mga pagkain, kabilang na tayo, mga Muslim, mahilig kumain. Ano ba? Magsaya tayo kasi pagsasaya ito, pero iwasan po yung pagsasaya na haram,
0: alright,
1: yung ikhtilatun nisa rijal, yung mga pagsasama ng mga babae at lalaki

0: itong mga existing issue ngayon dito sa ating lugar at sa paparating na Idil Adha?
1: Opo, Idil Adha ibig sabihin Eid ng sacrifice, no? Sacrifice for the sake of Allah. Si Nabi Ibrahim alayhi salam, sinakripisyo ang kanyang anak na willing niyang i-sacrifice ito kay Allah. Katayin ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si Allah ay hindi natutulog, no? Nakita niya ito, alam niya ito, at bago pa man katayin ito ni Ibrahim ay pinadala yung hayop na kakatayin upang ito yung i-sacrifice. Same with us, no? Mag-sacrifice tayo. Ang daming issue tulad ng politics ngayon, malapit na ang election ng BARM.
0: Opo.
1: So, sacrifice tayo. I-sacrifice natin yung ano natin, yung pride natin, yung pride. Ating kung ano-anong mga masasama within us. I-sacrifice natin to for the sake of Allah, and dun tayo sa mas goal na tagumpay sa pagpunta sa Jannah, yung victory ng mga Muslim, yung napakaraming mas malalaking bagay, greater than us, kesa dito sa mga pinag-aawayan natin sa dunya. So, alhamdulillah, jazakallah khair sa pag-imbita, brother. It's been a while, inshallah. Hopefully, makabisita ulit sa inyo.
0: Inshallah. Amin.
1: Anytime, nandito lang naman kami, inshallah. Anytime na makabisita rin kayo ng Davao, welcome kayo dito sa
0: inshallah. Christopher Isabier ang siyempre ating bisita ngayong umaga, ang atin pong National Director for Balik Islam Sector, Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development. Jazakallah khair, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul na gyud. Betul na gyud. Eksakto lang. Si Ustad sa isa mga katropa, ha? Iksuon ni siya ni Ustad sa Ahmad Abier, ni taliwan na po sa laing syempre sa pikas kinabuhi mga katropa. 9:47 na, medyo napasarap ang usapan, mga katropa. Syempre mga katropa, galing maubay na ito, ganito syempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Kinahanglan nato mga katropa nga mahimong hait ang atong panguna-una aron nga dili kita mailan ang mga suking tigpaminaw. Kung sakto ang nutrients nga ginakonsume sa imong lawas, kinaabsorb sa imong lawas mga katropa, apektado na pati ang imong brain function mga katropa. Saktong nutrients, sakto pagyud imong tulog, sakto imong kaon mga katropa, sakto ang exercise, imong makabot mga igalang, overall healthy living. Kumbaga, Pag-Santo Plus Gold ta mga katropa, puno sa mga ingredients herbal. Sama-sama ang gustin kamunggay ang palaya, garlic o spirulina. Santo Plus Gold, available na sa mga butika ngayon man, Shopee o Lazada. Sentro. Diretso na nato ni Katropang Ray. Sa dugang pa nato magabalita, garong buntaga mga katropa. Sentro. Update kita, may kalabutan sa impeachment ni VP Sara Duterte.
2: XFM Impeachment coverage.
0: Ikumpirma mga katropa sa House Prosecution Panel nga ang mga aligasyon sa mga kon pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte batok ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unahon matud pang pagpahilo na sa maabot nga impeachment trial sa Senado. Sumala pa ni House Prosecutor og Bicol Saro Representative Terry Ridon, napili kining unang isa lang tungod sa kusog sa mga ebidensya. Gawas sa maong hulga, paspas usab nga isunod sa presentasyon ang mga isyu kalabutan sa giingong wala mapasabot nga kamahalan sa iyang bahandi ang paggamit og 6 kagatos og 12 milyones ka pesos nga confidential funds og ang giingong anomalya sa Department of Education. Kaya mga katropa nga nag-ugat matud pang unang artikulo sa nahimong pamahayag ni Duterte niadtong Nobyembre 2024 kung asa giingon nini aduna siya gisugo nga mupatay sa pangulo, sa First Lady og kang anhing kanhing House Speaker, ang anhing manggod katropang Ray, di ba kuana katong namatay na kanhing mali ni akong pagsulat yan. Kanhing House Speaker Martin Romualdez akong pananglit nga adunay dautang mahitabo kaniya mga katropa, may kondisyon, di ba? Ikaw daw, kung ikaw kanabang dunay mo kaanpod sa imo, kanabang musuway pagpatay sa imo mga katropa, di ka mo dipinsa?
2: XFM Impeachment Coverage.
0: Alas 9:50 na. Dugang pa mga balita mga katropa, gisugda na sa Philippines.

0: sa Buntanga. Kalit matod pa kining nahagsa. Marayon pa nga ginasuta mga katropa sa Bagotridan ang nagunang mitsa sa maong trahedya. Samtang sa lain pang balita, balita ta lokal mga katropa kaltotos barbel. Kay ginaimbestigahan na karon sa Bureau of Fire Protection o kung BFP Coronadal ang hinungdan sa sunog nga miigo. Sa sulod mga katropa, miulbo sa sulod sa public market sa Barangay Zone 1, Coronadal City. Pasado alas 11 kagabi, Mayo 20. Sa report sa BFP, dako na matod pang kaayo, dako na kaayo ang kalayo. Kadiyang naabtan sa mga bumbero ang maong dapit. Din hingpit mga katropa nga naugdaw ang usa ka ukay-ukayan o usa ka barbershop. Basis talaan mga katropa, ang maong nasunugan kanhin ay mutangan sa buhatan sa BFP Coronadal. Sa ganining... di alang man po sa kwan, sa gawas lang sa palingkis, tubangan. Di man ang BFP Coronadal kaniadto. Hoy, nasunog dahil karon mga katropa. Hapsay, daling napalong usab ang kalayo, man sa pipila ka minuto. Samtang parayon pang ginatunan mga katropa sa mga otoridad, ang mitsa o kuninungdan o ang kinatibuk ang danyos sa maong insidente.
1: Ivan Polona, Sentro.
0: Alas 9.52 na mga katropa. Wala gidaigong oras, sibilin sa itong pagpanaguban ng programang Sentro. Siyempre mga katropa, sa ngala na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa Regyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polona. Dagan salamat na yung bultag. Kalinaw Pilipinas, wassalam!
1: Central.

pagtitibang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Dako jud kaayo ang natabang sa Santon Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na feel jud nako ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve ug uban pa namo mga leksyon. Gani, dako jud kaayo ang akong pasalamat ani Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon

0: 8 Sigil Tinulto Masim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: X FM.
5: Premium Gatorade, ang bago.
6: Inig na ako pamatiyon sa lawas. Sa review ang akong mamasalig. Nakauyon yun ko sa Premium Gatorade. Paspas ang epekto. Lahiran yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
5: Mas ipagusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: X-FM.
12: Exciting!
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako si Rigor, 57 anyos. Tagamatina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, idikita lang ko na ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. Og karon, pasapod kayo kung mo reply. Og chat sa akong mga apo. Ganahan po kung mag-drive kay klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: X-FM.
17: Santo Plus Gold.
18: Ako si Don, sa kamaestra.
19: Magka-ulcer ko.
18: Nag-research ko kung siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
17: Santo Plus Gold.
2: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
20: Maunadya, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
4: X-FM
2: 95.9
4: X-FM
21: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
2: 95.9 X-FM Jensen
4: X-FM

0: Mga katrupa, exciting!
1: Well, oras mga marim, natay, 16 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Maayong buntag, welcome sa tuang tulumanon. Kung ako, ikaw, katrupa!

0: Well, kamusta mga maring? Kamusta ka to ang mga nagkadayaing mga kinabuhi? Og sa nagkadayang buhi, mga maring, ha? Huh? I'm sorry to tell you that I am not prepared today because I'm not vaccinated today. Nakuha mo ko na kuang kuano, ako ang stylist na kuang na tawag aning na late. Well, na mga maring, welcome! Nanapunta ka rin sa tuang programa, pinakakusog na programa diri sa XFM Network Philippines. Ako si Buddy Oberas. Ako dahil mga maring, si Maring Inday Erika, dili guwapa, dili mestay sa panili makopiansaan, tungod gan mangunay og silingan. Og ako ang sparring partner karon mga maring, ha, kay kakuan pa sila, ga, ilis pa ning mga bayuta niya, mga membro sa mga elite mo, mga membro sa Gabi Group of Companies, mga maring. Wala lain si Tia Daria og si Master Inday Tanini. Ga-ugay-ugay pa sila, ha, mga nagkadayaing mga ornamentas sa kinabuhi, mga higala. Hoy, adlaw karon maring. Oy, basta nakalimot pa, adlaw karon nga Webes. Adlaw karon nga Webes, mga maring. It's Mayo 21. Dosmel 26 na, mga higala. Og live gikan diri sa studio, mga higala, sa Studio X. Kami kini ang inyo mga ex nga mga lamion, mga kagungkong, murag mga kinupsan. Ako si Kuyawa gini. Ay, ikaw ni Ging. Kuyawa, liwa magpuntalikod. Oy, murag kag si Ben. Ben Diesel. Pero mga tabang ka, kayo mura kang si Tilor. Tiloring.
1: Ayun ba? Ako.
0: So, Nadria, welcome Nadria sa toang panag-uban. Mura pa rin si Master og nabubuan. Ay, gusto kayo musuyop o kuan ay. Gusto kayo musuyop o kanaganing santo na gold coffee mix, mga higala. Kasi sa akin, sanya ko ang prestura karon uy, kay wala dyan ko nakapangandam, ay wala ko nakapangandam today. Oo, grabe naman ka. Okay? Mga higala, hantod ta sa alas 12 sa udto ang ito ang programa. Siyempre, ha, live sa Takaro Mabati diri sa XFM sa Mati City, Davao Oriental. O niya kay pildiha lang sa mga maring kay mabati po Takaro diri sa XFM General Santos City. Lakip na silang Facebook page sa XFM General Santos City, mga maring. O niya kay pildiha lang sa mga higala, mabati sa Takaro diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Nga diin gipay gayon, mga maring, ang palarong pambansa. Dakan kayo mga kuhan diyan, katapok ng mga deligatis diya. Gikan sa nagkadayaing mga rehiyon sa Pilipinas, mga maring. Tungkol kay Nadia, gipay gayon ang palarong pambansa 2026. Og pildiha lang sa mga maring, mabati sa Takaro diri sa 101.7. XFM sa Bukidnon sa lugar ni Prince Obra. Mga higala. Og anya na ni Sud na ako ang sparring partner. Ayun na lubat lagi ako cellphone. Ay la ina gigayo ani malubat ato cellphone oi. Makuan ato ang keywheels ay kanang mahebrad ato ang keywheels maring. Oo, anya na kadali na kay man kigiplaster pa namo kay musulod dani ako ang kaubanan diri mga higala, ha. So, ang dami maring sa ito ang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom. Ala, so ang dami, liliamin dito palihog mga maring kay live ang ito ang panag-uban karon, ha? Tungkol kay medyo na late ni gamay mga higala, tungkol kay dukhan siya kay mga kakulian sa kinabuhi, Master I. Anya, lang ka na.
2: Boss, hello, good morning.
0: Patay na sila ka ng welcome dyan nga ka lang, na sila makatog maghayan. Ladies and yes, gentlemen, akong kaoban ka rin ang pinakagwapa nga bayot sa Agdaw.
2: Asa ba na kong headset?
0: Basigi. Asa ba kani? Basigi, kuan. Gigamit mo ka rin payday ganina.
2: Asa ba?
0: Anya na kadali ang bayo.
2: Asa man eh.
0: Yeah.
2: Asa man. Ay, doera. I like that.
0: Wa dai sa laing ko ande. Anyway mga maring ha, kini ato ang programa kong ako ikaw ka tropa. Tulo ka mga bigat laon ang inyo makauban diri apan wala pa diri si di naman siya maabot eh, gamay mabuo naman yang ang pao ko ano yung wirings niya.
1: Kambyo siguro ni isa.
0: Eh kambyo siga. Lili ako no ta.
2: Ay
0: aba.
2: Kanisha kay.
0: Oh diri siguro ito slok na. Ito slok niya. Kana. Si Tuti ka lang ito ka, si Tuti.
2: Saan ito mga kwan ani? Kiniw kay lindot kay Katol ng KMs o yung kwan o eh. Gila ka sa nagamit.
0: Mukuha lang yung mga kwan.
2: Mukiti o, di ako, naarap na lang yan.
0: Mukuha lang yung mga, ay naku.
2: Ay naku naman talaga ito mga batang ito.
0: Because we're live.
2: Yes, because we're live. Dapat ganyan ano nung mga instances.
0: So mga mari, mag-expect na tayo nga magsugod ang hearing kay na naman si Sarah.
2: Ay, pa-reducing gamay. Pa-reducing gamay. Ana. Dili na. Muna gina siya.
0: Muna gina, built-in.
2: Built-in na gina siya. Mala, sige, mga bungol. Og mga bungol, oy.
0: Welcome, welcome mga maring sa tuang pinag-uban akong kauban garon diri ang kanang pinakagwapa diha sa Agdaw.
2: Naturalmente.
0: Kamusta man nato ang mga pamitay? Dahil mo rin you are looks like Miss Tessa today.
2: Thank you, Dai. Thank you, Kayo. Oye, dapat tatay tawag nai. Sino ba tatay nai, Broy?
0: Ano sabi ng Broy?
2: Broy lang.
0: Breller?
2: Mamalit ang tawag na nila ni Linlin sa si, mga friends. Broy. Hey. Hi, hey.
0: Hi, hey.
2: Hey, Ana. Hi, hey.
0: Kamusta ito mga pamita? Naka-recover naman. Gikan sa pagka-violet?
2: Hi, hey. Ana lang. Hey na lang. Matawa ka na ito. Uy, kay.
0: Hey.
2: Kaya manundog na sa nang oban di, ha?
0: Gani na lang. Kaya na kay sila, ay.
2: Gani. Oh, hello. Good morning. Og welcome to the jungle. Kauban ninyo. Adwa ka, kwan. Hello, ikang suwetro na. Para nang vocalista sa Oasis.
0: Asa mo ng Oasis? Tanay, ana di.
2: Banda nga Oasis. Asa rin kagi ka nag-DJ magkasauna? Nasa kwan?
0: Kuan man gud oi wala ko nakakuan ba wala jud ko naka plaster
2: tawa ra gud atra lang tan obvious si Linlin tan awa Linlin ang angiyan ko para go wi si sanga oyo tires oh para vocalista sa Oasis di ba ayo na handa ihay kay Linlin
0: ayo pag ana Linlin oi
2: ay nako nang sa naman taon mo oi.
0: Hello, salamat ka ayo mga maringa nga ugma mo wanjo ko maring mo kuana jud ko mo nabdan ang limtan na ko ako mga bestida oy ako na tong gisu sa sako nalimtan day ambon malagwa to kauna ni Lilo karon ay
2: kay hello oy ang sayo sen ang mga bestida ni mo
0: oh na dala man ko ka tibang
2: ang tibang na sa ni mo tong sa tubangan
0: ka kon kanaw ako lang gitahi ako rin gatahi day.
2: Ikaw na kita, eh?
0: O, sako akong gihimo, eh. Kay.
2: Ay, kagilok, ano, eh?
0: Ganahan ko, kay.
2: Katol, magkayo na, eh. Laina, ano, eh.
0: Ganahan ko, gilok, kay. Kanang, di na ako ma-feel ako, pero minti, gamura d'yo kong gikuan ba?
2: Ni Edgar.
0: Edgar. Kapala ba ka si Edgar?
2: Ako, saan na si Edgar, ron? Wala lagi ko ni mo chikahe ka, ron.
0: Hindi, kayo mong gahi, yaha, eh.
2: Ha?
0: Nay kaisa nga kanang ambot sakat siguro ang libido ba niya di namang gid mo gahi no putanga na mo kanang kuan yang mapipilit
2: ipapilit grabe naman na oi
0: tanga na ko issues glo aron nga gahi pero min
2: ocho ocho ocho gibali tani wa gitak ni ocho ocho
0: yes nya karon kay
2: sana all
0: sus karon pag butang na mo ba kayo na daana man sa paa na dikit man so hasil ko na gadikit
2: pag dikit sa paa so sa ato pa ba mangiyang enjoy ya dito sa kumago sa til mo daga may go.
0: Ano kayo dahil ang iyahan
2: niya? Uy, ginungok ko.
0: Ayun ba yan, malakot tayo kuha ng Edgar.
2: Iyong magkayo na, uy.
0: Wala gina nga, dito kita mapataka o kuha na maring ha, dito pataka o kaon kay mo kuha nga ato ang jubitis, uy.
2: Maring, tanang mga kong boobs, maring.
0: Hala, may paka kayo, dako lagi ka kuhaan, ay, mura ka ganang butito.
2: Maring, uy, grabe.
0: You are dughanon today.
2: Yes. Ano, tanawa ko dughan maring sa video, oh, di ba?
0: May paka, uy, kaya yung anak ka.
2: Magchata sa ni si Rowell na ko ron.
0: Si Rowell?
2: Oh, may nga naman si Rowell na, ikaw ba, imujud kong kipasaka, gini mo ako ang libido.
0: May kabalaba ka na mga Rowell, hindi na sila hanag atubang, day.
2: Ha?
0: Gusto na sila mga talikod.
2: Ako gusto rin. Nala ko yung bagong akong prospect karon. Bulakan ko ni si Rowell, eh.
0: Kisay mo, ha?
2: Lisa lang ko ni Kukuy.
0: Miss Kukoy?
2: Ganagong kukoy kay taas.
0: Taas.
2: Nya, baog.
0: Asa ba? Paubos o ba sa kama?
2: Depende.
0: Kaya mo raga, tundo sa buwan ba?
2: Ganahan kayo ko niya.
0: May ko po na ito ang, kung ano nun, may ko po na ito ang kanang gallstones.
2: Hoy, may ko dyan ang atay-atay. Masangko kayo sa atay-atay, day.
0: Hoy, may hemorrhagic kita, anak, day.
2: Hoy, oh, jokes lang, hoy, at least, di ba? Nakatry taga internal hemorrhage. Yes.
0: Hoy, mga mare, nga, i-plaster lang niya mga mensahe. Pakita ay, namin gilas, bi. Share ko niya mga programa, bi.
2: Pakita ay, may mga abilidad ninyo, yung mga, siyempre, mga tricks ninyo di ha. Kayo, kamo magigay, may pinakagilgig niya sa inyong lugar. I-share niya nga itong ang kuan, ang atong live.
0: I-share ato ang live, niya, comment mo niya mga mare, para sa ito ang tila greetings taod-taod.
2: Yes. O niya, o, oh, napagaling sa kadaghan, oy. Si Jonah Lol. Oy, shout out ang mga taga, oy, mga hampas lupang guwapo sa XFM Bukidnon. Aba, aba Jonalo, ha? Ay, sumusobra ka na, Jonalo.
0: Speaking of guwapo naman, si Kuan Gi pinakanaguna diya si Ricabo. Si Michael Ricabo Gi kanakuan diya mga ilana ng mga kuan na ng uban diha.
2: Si Michael Ricabo?
0: Siya ang pinaka, kabalo ba ka ni Michael Ricabo maring?
2: Pinaka didli.
0: Gigi, kagubta na sa mga taga Malaybalay.
2: Mao ba?
0: Mga taga ipasugong, gipag kagubta na siya.
2: Hala, uy. Uy, kabalo ka si Michael Ricabo. Isa po diyan na sa mga ngilingin nga mga nilalang diya sa bukid nun.
0: Ngilingig pa sa unsa.
2: Ngilingig.
0: Ay, nako. O, dahil ngilingig po din sila Pilipina.
2: Ah, kinsa man.
0: Si Eldrin de Guinyon, piti ngilingig nga po din siya. Uy.
2: Ha, mao ba?
0: Naka na siya, kaya katrabaho mo na sa New Corillia.
2: Ah.
0: Ang mga babae sa New Corillia, di mga, di na ginakatarong o kuan, uy.
2: Di na katarong kung unsa.
0: Di katarong ang mga panglaba, kay makita na si Eldrin, ano gabi ko na si.
2: Kwan po kayo, kanang, kwan po, mga liki ay sa, nang liki pong agi.
0: Kasi yung liki nga, kang uban gani, kakuan na, ka, dagko na kay masudang kuan. Nabulasot ng bakho.
2: Lailagin ka, day, ay.
0: Ayaw ko, ana. Ay, kabulo ba kang
2: gibigaw? Karaki ko si Bubog, day. Maraki ka itong, maraki ka itong, masa ikaw itong suspig sa katong ka, may pinigaw. Ha?
0: Ayaw ko makatawang sa kong ibuhat, sir. Ha? Kabaw sa kong ibuhat, sir.
2: Di ko na mahugong, kung si, kanang, ay, sa mamha, kay, ako sa talalo kong side wheel.
0: Ano, kay, gitaok ni mo, wa? Gitaok ni mo ang kwan? Gitaok ni mo, wa? Ano, tingin mo ito, biktima? Gitaok ko ni mo siya.
2: Why, kiko kabalong ako siyang gitaok, sir? Kaya wala ko sa kong unahuna.
0: Asa na yung unahuna?
2: Kay akong sala. Akong dapong sala.
3: Ayaw naman.
0: Ay, nako.
2: Ay, nako mga people. Sige na.
0: Mga maring alas 10:37 ng atong oras, mga igala, o gato silang palawayon sa toang lamian, kaayong nga kape, mga maringa. Santon Gold Coffee Mix. Nga, pero pang mayura.
2: Siya. So wala pang unyo. Sato pa, floating pa, floating pa.
0: Ay, alam mo kayo, mabuyan ako niya kung baso ron. Dahil hindi pa ay.
2: Maring, kailangan ko si Musot, Maring.
0: Edgar,
2: Maring. Maraka ka-drive o ka na nga ex-army.
0: Ka-Edgar ni.
2: Ka-Edgar na.
0: Suot niya ni atong niya sa Hong Kong.
2: Ah, mao ba? Usa, alam mo kayo mga atribida na may mga atribida.
0: Usa mo ko na nag-iingon niya, sige daw.
2: May mga atribida kayo. O, di ba? O, kaway-kaway.
0: Hello.
2: Kaway-kaway.
0: Hello, Philippines.
2: Di ba? Kaway-kaway yung taon, anak.
0: Ako mo rin, no, kanang sa'yo, no, kanang natin mga problema, no, mukay, mukuha nalang punta ba? May rin yun, bisag wala tayo kwarta mo rin, no, kanang yun din natin, kanang natin partner, kay, bisag wala tayo kwarta, dahil tayo makuot-kuot ba?
2: Yes, indeed. Sakto yung kay kanama rin.
0: Natin makuot-kuot. Dahil naging ka mo rin, nasa Linlin dyan, Marina.
2: Sikatawa si Linlin.
0: Ayaw, ana, Lin, kay Libya, ka pa, ana.
2: Si Linlin ang wala. Silili na walang malay.
0: Alam niya ito ang sa mga hinas yung itong signal. Man ito makita ang doon na ba tayo mga nagalili sa ito ang programa. Oy,
2: wala yung nagalili ni mo di ha?
0: Namay galili di ha, pero di na ako makita kung sa ilang mga gipangkuan ba, gipadayag nila ba?
2: Pero na ka mag-rides. Dahil, pero na ka mag-rides.
0: Dahil yun, nalilililil. Na-hurt na siya ko, ana, ay. Kaya lang kumutan ka sa'yo mo, Alin. Lain lagi ka. Namino na ba ron si Kuan? Namino ron si si Ali Vicente.
2: Si Ali? Aba! Si ay, kapalang ka kita. Kaano ka niya, Dusmel?
0: Hoy, kula mo nandun smell, oy?
2: Ako lang wala siya.
0: Dapat si Kumel.
2: Kay, kala man.
0: Kay, kuan.
2: Kay, kung sila siya muatak, ay, ha? Sige, dalunyo ka dito sa kuan.
0: Sa police station. Oh, dili madala kaya kasi ba't pala ay hot pursuit.
2: Hot pursuit, indeed.
0: Ay, mga igala, nga ito ang Santon Gold Coffee Mix. Doon ay isang cup nga glutathione o doon na pag-insay collagen.
2: Ah, okay.
0: Sigurado ginsay mo pahamis ito ang mga pamanit mga mering, ha? O niya, ang kadabas ani kaya dili mo hilab ang imong kutukuto.
2: Di mo aslom.
0: Kung gi-kutukuto ka sa imong kaipon, at least mo na pag-inom kape, dili mo hilab imong kutukuto.
2: Yes, ana.
0: O sa pa yung mga experience mo sa Santon Gold Coffee Mix,
2: Pastor? Ako experience sa Santon Gold Coffee Mix, kanang lindot kaya akong paminsar, bisaga na kay mga problema, pero mura yun siya guara. Maragwalang bang, mabugay mong nangungsan. Oh, kaya nga naman, kan mga husky man kayo ka. Mura kunya, manindot imong panit.
0: Oh, ba di ay?
2: Yes.
0: Mura tagpanit o gisalmulitis, ana.
2: Sa ana, mura ka panit sa kuan, mamsa. Kanang panit sa mamsa yun.
0: Asa na mamsa, isna na siya.
2: Isna!
0: Mauba.

0: Alin mo sa mga gawin, nailan mo kaniya pantat na mga sinyo.
1: Kami mga gawin sa tagabukid mo sa mga kayugol.
0: Mga gani.
1: Mga paitan, haluan,
0: haluan.
1: Durami, kaya mga upo.
0: Mga na.
1: Meron gina ako nakitaan ay.
0: Kaya mag-tortasan mo ganang guwan, dapya.
1: Gusto ko na dapya?
0: Ay, lang dapya?
1: Wala.
0: Ay, kino ko bayot. Ay, nausa. Nausa naman tao ka bayot.
1: Gusto ko na dapya, oy. Sa milaing word sa anang
0: dapya. Kaya bang dapya ba? Wala ka, magduwang lastiko ba? Ay, dampam din na siya.
1: Ay, dampam din siya.
0: Oo, anak.
1: Lagi ka, ay.
0: Oo, lagi ka.
1: Ano lagi yung libog-libog ko na ako ang utoks today?
0: Asa may mong, asa man mong rice roll?
1: Una naman ko si Kelvin.
0: Wala ka si Kelvin dito.
1: Wala si Kelvin, ya. Yeah. Masunod ba na ito si Kuana? Masunod ba ito si Vicente Pichon the Fourth?
0: Kanya, katong Kuan, katong taga-mati nga Kuan Murag Chucky Dal, si Pikong.
1: Si Pikong?
0: Ah.
1: Di naman ito si Angay mag-rise, kaya dako mo ito sa LTO.
0: Okay. Uy, kabalawang ka ni Pikong, dako mo ito sa LTO. Kaya nagdadalang helmet, bisag way motor.
1: Nga, ginakop siya sa LTO kay isa, kaya nga wala sa helmet, pero ginakop siya, ano siya, yun na LTO, dakpunta ka kay, lain na ginayin mong helmet. Di ba ko ni helmet, sir, ka na mong ganyan siya? Ay, napagrason niya, lain kayo mong helmet.
2: Ayun ba?
1: Ay, nako mga maring, ha?
0: Ay, nako!
1: Sa to ang pagbalik, ito ang tila greetings. So, yun ba yung oras, mga maring, ito ang The Marites and Friends. Apan sa dipa, pupadangan sa taong sa kakanta at ipahinungod sa mga namati. Ang awit ng kanayon, mga higala.
0: Ni Akwan, Victims of Love by Joe Lamot.
1: Lamot ba na? Lamon.
0: Lamon. Kadiri man sa Pilipinas. Mura ko lang siya o ganang D.O.8 o ganang what?
1: Y2It.
0: Y2It, ano ang si Joe Lamont na biktima sa gugma.
1: Asa niyo may painungod din kanta?
0: This song is dedicated to myself and I hope I like it. And most especially at table 69. And I thank you.

0: Abil ako magtago kasi narinig ka diri Aday Sen.
1: Ha?
0: Masigaw, may kayo wakadak pa ni PD ganina.
1: Bukan
0: ni. Narinig
1: ka na rin. Kayo kong kabala ka ganina.
0: Okay.
1: Nagtaya mo lang patay mali ko. Lahat mo din na naman doon sa kapulis.
0: Wakan na dak pa kay Kwan ka ng kabantay ko. Wala mo sila kalalag po sa asgod.
1: Ano dito katong Kwan? Katong plastic wire.
0: Hindi ka ma, di mo lang ka matabag plastic wire kay mga makabuhig yun.
1: Yes.
0: Ano? Mga marik, kinato ang tila greeting sa tunika na ito mga igala ha, sa Turbo.
1: Bebe.
0: Ayun nga, mas mugahay pa na inyong pagka-ikaw di ha. Ayaw ingon nga laki, kako ang huy mo ahumok. Kay basin o maulawan.
1: Malawa. Oh, ayaw good pag, ayaw good patik atik diya. Ayaw good palig-alig.
0: Ako experience na ba?
1: Masama na, be.
0: Dili ako ha, kay gaya mo gining ako ha.
1: Masukol pagidain na.
0: Sukol galing na ikuhan.
1: Masukol ba galing ang Jomongs?
0: Sukol. Ay, swaya na to, me.
1: Ay, lahi lang ikaw.
0: Ano yan ito ba? Ako yung kaila. Matanoan mo doon yung check-in? Check-in niya?
1: Check-in niya?
0: Ano kaya yan siya nga? Sobraan sa ika-excited niya ba? Di daw mo gahiiyahang kuhan pagsood sa kuhan. Ay, sa lodging house?
1: Dili. Kuhan mo. Mukagar, mukagar.
0: Iyang gagi tukuran makuan gid daw maluad gyud.
1: Maragid siya og kanang kuan, murag usa ba kanang usa di niya ma-explain?
0: Di niya ma-explain. Yan ako nga basin siguro og kanang kuan kanang di mo siya diabetes so dili sab.
1: Dili sa siya usa ba gyud?
0: Kanang grabe sa sobra niya ka excited ba?
1: Mm.
0: Susang gibuhat niya kay kuan, sa nalawan na noon ka kay kuan. Kanang wala man ni mo gi kuan, lakaw tumbay siya.
1: Maglay lagi kayo mong ngayon sa riyan.
0: Tinool
1: yun. Maglay ka, tinool. Kinsama na.
0: Ano siya nga?
1: Kailan ba ko, ana?
0: Marag mura. So, matungod sa ulaw niya, Maring, halos sa ipanabi sa babae, kay medyo bataan on pa man daw. Nga, marag ang ilan mo, wapay 30 ba?
1: Wala pa ikuan, wala pa.
0: Wapay 30.
1: Oo, wapay abot sa kalendaryo, alagpas sa kalendaryo, ana.
0: Gibuhat niya, Maring, aron nga di makakuha ng babae, kay magluod ba din ng babae kung dalunin mo sa lodging houses, tapos hindi mo mailabdan.
1: Nga, may ubos sa bigas nga, Bill.
0: Sabi ba na siya, baka dako-dako, nabaga, dako-raga, huna-huna, at barawada ito, ikabuga. Ay, yan na lang kiludhan.
1: Yuhan na lang niya?
0: Ngayon na lang iampuan.
1: Para mo
0: ko ay malipay.
1: Ay! O niya?
0: Yeah, tagaan niya do smell.
1: Dapat di mo niyang three smell.
0: Ay, wala man kay dako naman to kani ato tong do smell. Karong panahon na, mara naman to sa 5 mil.
1: Anong alaw? Anong alaw?
0: Di pa uso ngaya natin.
1: Ay, oo.
0: Di ba uso
1: yun? Uso na tasao na, pero wala pa yung pangalan.
0: Wala pa tayo pangalan, oo. Wala pa kayo tayo ni Kuyanap.
1: Wala pa kayo ni, oo. Wala pa kayo ni Kuyanap. Wala pa kayo ni Kahilab.
0: Wala pa kayo ni Muraga Virus.
1: Marang ko din, ay, grabe. Uy, sige, unya na ka, ha. Bantala jug ka, unya, Kane.
0: Marang namuhin po ikaw.
1: Kaya nga ba siya, naa siya, gusto gid siya, mantala jog ka.
0: Kasi kainit no, kaya sige na, kung kita, sige na, kaon ba?
1: Ano ba siya, mista o baby ama? Aba?
0: Marag, imo jug kong ipalagot,
1: Kane. Ha? Musinyas naman ni siya, uy.
0: Andito naman kaya ni siya, bihana, uy.
1: Ikaw, Kane ba? Narama ko yung mga screenshot ni Kane.
0: Na high blood ba siya sa anong mga hatod-hatod yung istorya kay Musaka gano yung high blood anak kay...
1: Kaya di gina tinoon.
0: Kaya di man gina tinoon.
1: Di gina tinoon na nga musulod siya sa gate nga mag-helmet.
0: Na, kasi color sa helmet.
1: Kasi yung helmet niya sa una.
0: Oo. Yan, yung motor.
1: Na yung broom-broom.
0: Ang sanga motor?
1: Man, kanang shooter kayo, sniper.
0: Ay nako mga Maring. Alas 10:55 na ating oras mga igala. Doon na tayo 5 minutos alang sa to ang tila greeting.
1: Biyasa rin yung paspasag tila.
0: Sige bis, sa mga gusto mapatila diya, comment na mo diya kay Lamin. At yung ganyan na ako katilaon.
1: No, Lamin kay Panila. Uy!
0: Ito pata sa police station.
1: Sa police station. Kay nakuha madali to sa kwan mga report sa kwan police station. Kay dapat nagigiputang dito na may gihato dito sa kanang tokmang disposisyon.
0: Wala lang gid ko mo pakuan yots kay basi makuan dito mga valhog dali to.
1: Valhog jug ka mapil jug atong kwan si wala jud down si
0: oy adri si Jeter Ludovice. Good morning.
1: Grabe, eh.
0: Mga katropa, napasay mga pinakis-kis.
1: Aba, onya, ang sama naman ni si Alvin Guok, be, si Narda Montesilio.
0: Ang saingo niya.
1: Gupa hagi ninyong doon. Unsa ka, Narda?

0: Ano sa ka niya?
1: Naalaon sa kanard, kalaruan na nga. Ayan,
0: nards kay, paano na ba ka na yun?
1: Hoy, ang naka-except may bukid nun, kamalong kong kisay nagwala ni. Si Inday Marie.
0: Si SM.
1: Basta ba lang si SM? Uy, anak ka na na yan. Si Inday Marie ni.
0: Speechless ka si Zay.
1: Siyempre, anak mag-inahit. Kay di man siya ka na nagtaas kay Gisteria. No, kay kabalobya ka na na. But anyway, let's proceed. Ay, dapat yun. Sa paman na.
0: Dapat niya si Bethlehem O'Ring. Ano siya? Kusog kaayo mo diyan sa dasing nyo, Kurilya. Ay, mga maring, shoutout ko nila ni Tire Oga Bunjor nga mga badlungon kaayo. Pamatuloy, sabi nga kusog may diha.
1: Pakusgi, napasin kusog kayong karat, anak Bethlehem.
0: I-share daw niya. Siguro, magkuhan siguro sila, mag-video sila ng kusog. Ang ato niya, isend sa
1: itong page. Isend sa itong page.
0: O, diba, kay-comment niya sa comment ng video niya, diba?
1: Pwede.
0: Mga short lang gud, mga 10 seconds.
1: Ang mga clips.
0: Ang mga clips lang.
1: Ang sikuan, bati, og nawong, tinuod man po, si Pikong.
0: Nasiya.
1: Ang half human, half Chucky doll.
0: Napadiri si Uncle Dar. Salamat. Aba, nag-watching po si Richard Garing Pirarin.
1: Aba, mga taga XFM Jensan.
0: Kumusta ito mga pamitay diha, mga taga XFM Jensan.
1: Sabi lang yun si Ati Evelyn. Nasa Masahi, baby.
0: Ito ang officer in charge. Sina sa ito ang Gabi Group Company. Nga walaan si si Philip Oligario.
1: Oy, Philip Oligario. Muna na itong ang kwaderon. Muna na itong muraga OIC.
0: OIC na sa Gabi Group of Company.
1: Aba.
0: Sina itong in charge. Sina.
1: Mga kwan po. Nagpakailab sa na siya sa mga Gabiers. Diha.
0: Dapat ginanga. Di kita pataka o dawat sa ito ang kwan. Dapat doon nagin sila
1: mga screenshot.
0: Mga requirements.
1: Gusto man mga pamatuod?
0: Mga restriction, mga requirements. Digita mo dawat anang walay mga tibak nga pula.
1: Uy, kinang lagi ako di tibak nga pula, kalang blue. Kalang blue yun na tibak.
0: Kasi nasa blue.
1: Kanang kayo lang, ang tibak nga blue na ay bulsa-bulsa sa tubangan.
0: Buta nga ka
1: sa Sicilio.
0: Ano, kuha sa Sicilio, maho ng kuhan.
1: Pwede maho ng kuhan, it me games.
0: Nagsagol na ang baho sa Etmi Games og Sicilio.
1: Ang sagwa, ano.
0: Pero in fairness, nindot sa baho dahil.
1: Mga naman.
0: Sa kayo masagol na siya.
1: Gisip mo, teni mo.
0: Alam nga. Dudong anak ka Jimboy, pa shout out mga idol diri kay Buyet nga Pugi nga Overhang pa aba
1: diyan sa Maragusan,
0: mga lugar ni
1: Kainet
0: diyan sa may Maragusan. Salamat. Oy, dungog dito sa Maragusan sa Facebook.
1: Sa Facebook siguro pamatod din yun ako madungog dito sa radyo.
0: Sa radyo kay Marag Apiki man tadya kay doon naman yung mga bukid-bukid dahil napadiri si Arvin Dumandan. E na tanini, tirae lapod ko, Bin.
1: Aba, kisa mo na si.
0: Tirae lapod ko ninyo, Bin. Si Arvin Dumandan nga taga Osmeña Extension. Nagtanaw biya ko karon sa FB Live. Aba, mga
1: taga Osmeña. Unya ka doon, kaya naminaw man na. Nagtanaw man sa tuwa. Gwapo na dahil mo dihanan yung paminaw.
0: Diya ka ba sa Osmeña Extension? Nagpamati na sa XFM ka na mga butungan, di ha?
1: Aba!
0: So, pamatod eh siguro na nga lami na yung mga butong.
1: Oo, kalamuan namin niya. Kamaya siguro, may kay, kabalo mo, kaning ang laundry, diya sa kalang labam laundry, diya sa Apokon? Diya sa Apokon Rata, naminaw, ba't biyala sila si Ani Bayawa? Sama na ni Mobi.
0: Aba.
1: O kagiyahan nga. Oy, ang pamilya nga. Yung bala nga si Dundun. Nga kusog kayo minom og turbo. Mano yung nga nakaanak ni. Kaya mga anak nga si Carlo, si Jonah, og si Daniel, og si Ace.
0: Aba. Muna pinakadabes din na. Dapat ina mo kita og turbo. Kabal ba ka ng turbo, Maring?
1: Sama na, Maring.
0: Ang pahimsog po sa to ang mga similya di ay.
1: Aba, sa mga sperm cell, ana.
0: Kumbaga, maayo pagkaluyong ang imong similya, ana.
1: Hala, uy.
0: Kaya pagtisok ni mo ito sa ganghaan.
1: Pagpugas ni mo.
0: Pagpugas ni mo, so, epektibo gud siya.
1: Epektibo gud ang binhi.
0: Majuntis gud ang imong kapikas, ana.
1: Kabungga. Kabungga gud, ana, Maring.
0: Pero, ambot kung itisok ni mo ito kang Kainet, majuntis ka, ha?
1: Ambot lang ni Kainet. Pangutan na si Juan Romeo Amogis.
0: Pangutan na, Abi.
1: Ma'am na, diwata og sir, bato. Patila ko, Abi. Uy, ako sanay ka di, ha?
0: Ano na ginin sila, mga celebrity na dahil taan ni di, ay?
1: Correct, sanay mo, ha?
0: Si diwata ang napurdo, yan si bato nga nagtago-tago.
2: kayo di ma.
1: Ay nako.
0: Salamat kaayo kang Romeo Amogi. Salamat sa imong paglili at apatila pugo atilaan oy sa di ay.
1: Oy turbo lagi daw ang sakal ingon ni Ma'am Ani Bayawa.
0: Ano pa kay pag watching diri si Tuber Kiliano.
1: Nag-watching dego di ha. Ay, ginawa
0: ako. Sige, apas mo, Bik. Ay, lamin nyo kayong itila, Master. Ay.
1: Sige lang kayo, magkatila. O, nasan kaayo ko?
0: Mau ba? Magpulipuli lang tao.
1: Ay, magbangga ta. Itong ulo. Magbangga itong tang. Pulipuli lang ta.
0: Maganda siya ko ni Paring Mr. Ay.
1: Ano naman?
0: Kasi si Mr. si Paring Mr. O si Paring Lord kay common sa kanyang adto kanang komplot na sila.
1: Anya.
0: Kumpanya man sila sa mga kalihukan nila.
1: Sa una.
0: Kunya, doon na po tayo mga higayon nga, gawangga po lang ulo.
1: Ayun, nagdungan sila?
0: Yes. So dapat likayang ginatay ng magdungan kay mabangga ang
1: ginatay. Magbangga ang ulo, ha? Sige.
0: Ito na itimbaya si Tia Daria. Uy, kaya asa naman ito ng mayuta na buhi, baka ito?
1: Uy, Tia Daria, kung asa mga karoon na, pagkuhan po na

0: Nga no nag ilis man mo sa nag ilis.
1: Nag ilis mo di ay.
0: Wala mi ka prepare oi kay kuan mi ganin na kanang
1: anyway. Ay mga emergency lakaw.
0: Oh, na, anyway, mga kanang kuan gid mi kanang ako kung rason ako kanang passionate today.
1: Ako kay lain ni ko paminoy ga namang gud nako.
0: Nice sa imo ha.
1: Wala kang ikaw sa mode.
0: Tanawa ko no ko.
2: Ayaw ni ma.
0: Kasi may gadaan yung except ang bukid nga comment dyan nga ilis
1: mo. Ano man, naman eh sila, oy?
0: Ilis niya, aron nga porna sa bintaw, oy.
1: Para tao sa bitanawan, pa ka-respeto-respeto, sad.
0: Ang ilis mi kay lain lang, kaya dinagdan naman mga parinti.
2: Ayaw naman.
1: Ang mga parinti nyo kay lalilimang kabong, gibungula nami. Ako, lalilimang kabong ako, mga gibungula, wala ko tagda.
0: Hindi tamo tuktok sa balay ka na pulo, di naman taablihan.
1: Gani.
0: Kain na gikain natin trabaho, ma.
1: Ay! Listen, yung kapagita ang sapi, maring.
0: Lagi na muna ito ang... Ano mo, tila na tayo, kaya nasa 11-3 na.
1: Sige na, B.
0: Ah, sa mga naka-plastar.
1: Plastar mo, diyan mo sa tarima, diyan mo ang uban, diyan mo sa bangko. Diyan mo sa sako, sa kupras. Plastar mo, diyan, B.
0: Ang katong mga construction patong sa haloblak.
1: Haloblak, o dito sa kuna, sinako nga simento, diha.
0: Kato mga nakaroon sa mga, kuan, mga lutuhan, mga... Kanagano yung mga... O sa wala, mga...
1: Kanang mga STL.
0: Mga pronton.
1: Mga pronton, di ha. Oh, kato mga sa karinderiya. Oh. Babe, plaster mo dyan sa bangira.
0: Ang mga senior karon murag...
1: Diyan mo sa laking chair. Sa wheelchair lang mo.
0: Ana-anak nga bangko. Sa
1: laking chair, o.
0: Kaalang gamay.
1: Siya tuwang-tuwang. Tuwang.
2: Ayaw na.
1: Hala, sige na, B.
0: Ani,
1: ano? Ani, ano, B. Si Bibi, tanggalon ko ni mga gingi-gingi dress kili.
0: Eh, irisod ko ni mga markings.
1: Mga markings. Ay, na mga fine lines, D.
0: Kaya na, ibalihin mo sa kapulgada niya.
1: Usap mo niyong mga kuhan. Luguri pa rin yung bugan. Ay,
0: lain na naman sa akuha mo naman sa limang kikuhan. Ay, lagi ka ay.
1: Di ba, usap mo ko ni mo. Kaya akuha mo pa rin yung tilaan.
0: Kaya kita magdungan ni kay magkuan to
1: magkabaylo ba
0: ay
1: hay ginook ko
0: you taste me already
1: and be once more
0: lura ni oi
1: ay kalon ba yan oi
0: lura
1: na sige na
0: wajay mas muluod pa sa to pag ginabuhi
1: nya mayingon mo sa mo nga ayay di mo trabaho kamo diri be
0: Mala si Kinet kay mo gini ang ganahan ng mga ingani.
1: Effortless.
0: Oh, effortless.
1: Effortless.
0: Ay nako. Kanya, bay gata. Abo sa kanap ni kabuhi ni Jeter kay kakatawa na sa kasantang gatila ta.
1: Aba, oy, sino sa kanap ni si Juan B. Alexander o Magi alagang presidyo na man ni tanaw ni Bi. Oh.
0: Si Godsing San?
1: Nagtanaw na Godsing San og si Nancy Camilo.
0: Sa ingon Nancy.
1: Hay mga Mari, good morning. Ano man imo ang kauban wala na ibog. Aba Nancy. Gusto nyo ka, Nancy? Gusto nyo ka makakita ka, Nancy?
0: Naku, ikaw, kung nakatungkutan na siya, Master ba? O kwaon ka ganang endorsement sa shampoo, musugot ka?
1: Depende. Musugot ko, pero katong Head and Shoulder.
0: Mana ka, nasa na ako, malugi sila.
1: Depende. Kung kaya rin yung ang zero sales.
0: Ay nako mga maring ha, kanto ang itong Antila greetings sa tuntok na ito mga igala sa Turbo.
1: Mm-hmm.
0: Ang Turbo, klaro ha, pakiklaro, Master, kaya ba sige ay lang mapalit ba, kaya mong sisilin ba?
1: Ayaw mo, Turbo, kaya kuwan ni siya,
0: pula.
1: Pula ni siya, unya may pagkaitom, o pula ang kining ihang tapiti. Ayan, sudlanan.
0: Tapiti.
1: So, doon na siya kabuok, unya, nindot ka rin siya, kaya 5 days ang iyahang tama.
0: Wala, may agad, ano, eh.
1: Oo, unya, 30 minutes bago ka magkuhan, digmaan, ginabsanay.
0: Bago ni mo atubangon si Majilan.
1: Bago ni mo atubangon dito, ato mo sa Limasawa Island.
0: Speaking of Limasawa Island, asa mas nindot ang Cebu, ang Kamigin.
1: Kabalo mo, sorti, alam mo, speak island. Island naman po din atuan eh, sa Kamigin yun.
0: Sa Kamigin? So, ako, kano makuha niyo ko sa Kamigin? Kasi sikat, magkuno na diyan. Kadagka, magkuno na mga kuha niya, mga kanang duko.
1: Yes, na mga kuha, mga buwahan, tawang ana. Kadang, gili, kadang buwahan, kadang kuha na, lansunis ba?
0: Lansunis ganyan.
1: Buwahan, may tawag ala niya.
0: Sa English, be?
1: Ha?
0: English.
1: Kuan Lansunis.
0: Sa English ba?
1: Oh, kala nga.
0: Lansunis siya pala sa English.
1: Oh, buwan, niya. Buwan na tawag na dito, bayot.
0: Sa...
1: Juga Earth, sige ka bayot. Sa... Ay, wala ka. Wala ka.
0: Uy, ako na i-google dahil.
1: Ay, i-google na, i-google na. Oh. Ang Lansunis dito, dito na nag-kuan. Buwan ang tawag na dito sa Kamigin.
0: Asa malapit nga
1: dari pala sa Taras Kamigin ba? Dari na sa Tamastak ba? Kay Kabalubia, kanyas Kamigin, inut ka na. Nainin ka tibawasan po. Napag-unay White Island. Kanya ka sa pag-unay B. Napag-unay hot spring o cold spring.
0: Kabaw ba ka na ana din si Ray Alinton, gidala na yung palangga.
1: Palangga ni Ray?
0: Ha? Kaya nagawat sing sab.
1: Hoy, Ray Alinton, ikaw ha, Ray ha, sumasobra ka na.
0: Ambot, wala na siya nag-post nga nagkakaunsay balot dahil magpadugang siya ka.
1: Magpadugang man na siya siya ang kuan.
0: Ano ka na magpadugang man na siya?
1: Magpadugang sa kuan na kanang iyahang kusog. Ano?
0: Dito mo sigut oi, kasi makaisigut tag di maayo ma ding ha. Sa to ang pagbalik mga higala at ang ato ang live drama gikan diri sa XFM studio. O sa kawit sa ito ipahinangon sa mga namati labi pa kang tanan nga nag-comment ganina nga ito ang nabasa. Ay si, kuan da si si Mimi, nga mina daw siya sa Davao.
1: Ah, si Mimi.
0: Uncle Robert sa Salubre, ang gitimbayan niya.
1: Aba.
0: Mga taga Davao, maayong pagpamati ha, muraga. Kusog ito signal sa Davao dahil.
1: Kusog kay ta diya, uy.
0: Muraga,
1: laos-lahos ba?
0: Tibok Davao, namati sa tuaron.
1: Si Kwan, si... si katropa nga Bong Alvarez.
0: Namati sa siya karun.
1: Yes, okay. Uy, nagsitsit ang iotars nga si Ray Alinton ay.
0: Sa inyo niya?
1: PSSST.
0: Sa short
1: at ana
0: mo sa kasi si Tuglaki
1: last ala pa taga Bukidnon dai last day of 5 pesos discount sa diesel gasoline sa El Ilion Shell gas station sa Bukidnon. Aba, bisa wata ng otana ni sulti sila ha. Grabe.
0: Sila idol karon nakita na jud na ako ninyo inyo pagkagwapa do ha ha ha ba.
1: Aba aba.
0: Ulugan na pud nila.
1: Ayo menyo talo-talo iba mga talo-talo is. Ana.
0: Sige, meaning sa POE.
1: Sa man ang POE may kadang person of istriyahe.
0: Ay, magkakabalik niya. Ako si Marikinday Erika.
1: Master Day tanini.

0: naman yung sige panawag na ko. May lobe akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.
1: Alangan kita pa. Si Lula.
0: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
2: Exciting!
3: Alright! Balik sa mga kasolero! But before that, no? But before that, mga kasolero! Mga katropa, day na day karon diyan sa ako, ano?
4: Nobody
3: last ahead? Day of 5 pesos discount sa diesel, gasoline diyan sa, diesel and gasoline sa El Ilion Shell Gas Station today. So, amin mo mga katropa na to diyan sa may kwan na bukid nun ako nga, asa mo napitan na magbiyahin, amin na kay sayang
4: ko. Pagkultang na mo daan, kaya rin nga, kwan pa, kay last day man karon nga dunay discount nga 5 pesos. Kada ko na 5 pesos.
3: Uy. Ako kayo, uy.
4: Ako kani patubil ko diri no. Ya kay ako mahala diri na ay halimbawa si Tintay 5 nya sa unahan no, nga 3 ka kilometro na si Tintay 4 dito man tuyo ko dito.
3: Lagi o sige si Tintay 3.
4: Oh, basta piso diferensya dos atuon jud ako na siya.
3: Ako di jugo alang mga 75 kay pagkainom-nom ko sa kongrado.
4: Oo ba?
3: Oo, dito ko ala. Bahala na mo di ako eh. Basta kay Drira ko sa kuan, si Tintay 3.
4: Bulukon ko na kakanihan to, no?
3: Uy, ay sabo ay mag-garden, magugoyot. Basta mag-klase ko sana, kaya mag-gawas ko kay mag-garden.
4: Asa napit ka mag-garden?
3: Dito sa gawas, sa aluyo sa mong eskwilahan.
4: Abin ako sa Samal. Ika sila kay garden di ha?
3: Sa Island Garden City of Samal. Yes, indeed.
4: Hala, hayang kulob mga maring ha. Sa mga nakakaroon sa mga lodging houses, kamulog hayang kulob.
3: Aba, kulob. Hoy, ang mga taga XFM 99.1 Matis sa Matis City, shout out mga buryo. Aba, kisa man eh. Magaling, naibasa na nato ni no?
4: Napadiri si Carlo Jose James Torre Franca. Mm-hmm. Shoutout, may namig karun diri sa Davao Uncle Robert Zalubre. Aba, barintin ni Rustom Lia Franca.
3: Gusta ka ni sila?
4: Si Torre Franca, mamawara mga pilido.
3: Mamawara po ding dagway siguro.
4: Marang kanding.
3: Marang kwan, marang kabaw.
4: Ay nako mga
3: ala sige.
4: Mga maring, ano na sila sa muang kamot kining suat tampong atong pagabasahon. Kapasalipan ni sama si Mimi, shout out po ko sa Lubre family gikan sa Dakbayan sa Panabo. Hello sa mga taga Panabo, sa mga taga Kagangohan, Himuta family, Quarteros family, kang Ruby nga kanaganing nakabanag apang. Happy na mga anak, shout out kang Scott Pet. Na Osaka Australiano maring. In shout out sa diri shout out mga idol from EJ Motor Shop. Aba.
3: Oy si Quandre on. Unsa man si Jojo Isidoro shout out sa Matis City. Aba? Mga maring na dagko og mga taba dito si Jojo ni dagko taba. Aba si Mari fi in shop.
4: Aba siguro na taga
3: ibig. Aba to di na Jojo screenshot i-kwan sa comment section. Kung dako ba kita taba dito sa Jomong. Ibutan sa comment section. Hindi ba?
4: Arang yun apoy mahalilihan si Paring Ray.
3: Si Paring Ray diyan. Salamat kayo si Paring Ray Alintuan. Matanawa ni Paring Ray Alintuan. Kaya kong siya, oy!
4: Dako kiti
3: siya kuan. Maraming kiti siya o ganang kuan na ganing African pantat. Hi, si Mary V. Ina, shout out mga idol from AG Motor Shop. Okay, humana
4: na
3: ni.
4: Salamat kayo. Wala na ilain niya kay mag-drama na ito mga maring ha. Kay kuwag yun ito ang tinuod niya kaagis. Ginabuya itong basahon ka rin niya, maring.
3: Sige, maring.
4: Giingon dali mga higalang. Dear mga bayon.

Mari ngeri ka tiak dari ya oga master indai tanini. Dili ko na untak pabuot isuwat kini akong kaagi kay makauwaw mani. Dili maayong pamarisan. Apan napugos na napugos sa pagsuwat kay nakapalit na ko bagong bullpen. Lain pa ato, itago lamang ko diri sa pangalan nga Twinkle. Sakto ang ako ang panuigon. Apan dili sakto ang pamarong. Dili ko na lamang pa isulti ang tinuod na kong lugar kay Masig Ibasco. But anyway, may tungkol din sa ako ang love life ba? Sa ako ang gipakaslan ko nga itago na naman ito sa pangalan nga Joe. Dili ko na lang ngayon pa. Sundon ko atong mga panahon nga nanguyab pa si Joe Kanako. Okay, ini ang mga panghitabo.

0: twinkle. Come lo ca?
1: Salty na naman salty. Uy, kay...
0: Doon kayo na kayo nakagusto niyo mo, twinkle.
1: Tinood ka.
0: Pakita pa lang na ito daan, tuwing nakaingon ako nga, ikaw na gano'n ako mabay ang pagkaslan.
1: Uy, kanay mo mga linya, Joe. Muna mga linya lang niya, Jojo, Isidro. Sila ni John Rambo sa Mindanao. Kadugdok ka na nga ang mga
0: linya. Ayaw ko, pariyasa na nila.
1: Pero dinidyo kumutog mga tinood, agikan sa kasing-kasi, pamatuloy sa na.
0: Kabalo ka. Dito pa ko sa kong lugar dito sa unang gipuyaan ako sa Matin City.
2: Nakita rin ako ang ibang tour.
1: Asa pa dapit nga lugar?
0: Diyan sa Tagum City!
1: Asa pag yun?
0: Sa Turel!
3: Ayaw naman!
1: Bitaw, Joy. Dili pa man ko anda mag-uyab-uyab. Kaya nakabawa pa ka nga strike ako ang parents.
0: Huwag mo ilabot. Ang aguwa din rin ngayon, pakita na ko akong pagigugma niya ni mo, Twinkle.
1: Dili lagi ko.
0: Twinkle! Kabalong ka!
1: Ayaw ka po. Ayaw ka mili akong kamot, baboy, iba. Pamina,
0: listen to me. I love you so much na kayo ni mo, Twing.
1: Joe. Ah.
0: Tuwing umuulan, tuwing umaaraw, Twinkle, ikaw ang nasa ko na una.
1: Ano ka na mga anak nga salti? Uy, mapugas ang punta.
0: Kabalong ka! Gunita na ko yung imong buhok.
1: Ayaw ba?
0: Twinkle, paminaw.
1: Maibot ka sa...
0: Paminaw ako.
1: Joe.
0: Kabalo ka.
1: Pag-panduli mo imong naong sako ang naong.
0: Paminaw. Gunita na ko imong aping.
1: Joe. Ayaw pa.
0: Twinkle. Anong mga manitambali ni mo imong bugas? Buga.
1: No, inahini na ginakawa, no? Kaya ako ang gisabunan o clear skin herbal soap.
0: Maayo. Kung di ka matuol ako, kung di ka matuol sa kong istorya, mamisita ko sa inyong bahay! Mato ko sa inyong bahay niya sa maya, New Corellia!
3: Ayaw naman!
0: Kamalo ka.
1: Suko ka, nasuko, manduro ka.
0: Huwag ko nasuko. Kaya ka na sa New Corellia, ako na ikagaw ka na si John Lagumbay niya, ikagaw na ko na.
1: Nangit ako sa kong auntie, si Lani Fernandez.
0: Nangit! I don't care!
1: Pero... Joe... Hindi punta ko mag-relas yun ba?
0: Kabalo ka.
1: Kaya kabalo biya ka nga, I study first.
0: Sultiyat ka. Ito lang masasabi ko.
1: Joe ba? Makinig ka. Kung ano na lang imuhang niya anak ba? Kung ano yan, jigdayong kuwan na malakot niya ko.
0: Ang hirap kasi sa'yo.
1: Sama kasi?
0: Maaga kang pinanganak.
1: Sama ni si Fernando po, si Joey De Leon. Ang balak na basa ko.
0: Gani kong hit. Nakoy kanta ni mo.
1: Saan?
0: Pero matuwag ang kanta ko. Bato ko sa inyo balay. Bato ko. Pamisita ko.
1: Ang bahala ka, oy. Naisobi akong tatay dito, ah.
0: Kumusta ka? Ikaw ay walang...
1: Ayaw na, ayaw. Atin ako. Basta ka. O bahala ka. Pamisita ka. Bahala ka.

0: on salto twinkle. Tinood bang akong nadungog na doon ay mamisita sa imo.
1: Ganit no?
0: Aw. So tiyan ba di mong tinood kung unsa ka o kung kinsa ka twinkle?
1: Wala gani, ako mangingan nga dili ko. Pero kuan man gid siya, di sidido gid sa mamisita sa kuwa.
0: Ano na ba'y nanuktok? Kinsa mali, ako nga brihan, Twinkle. Hoy.
2: Bayo gabi.
0: Kinsa man ka?
1: Tay, si kuan na siya, tay, si amam.
2: May gabi, ano ako si Joe.
0: Kisa nga Joe, katong manumbag.
2: Pwede ba ko mamisita din sa mabay?
1: Dayon, Joe.
2: Twinkle.
0: Dayon. Aling ko din na do. Dayon, yes. Sirlansin ako ni Portan, masing muso ni mga hero.
1: Maayo kay nakani ka.
2: Yan, ayaw ko dito.
1: Dayon, sir, ganun gimo siya kaya nautawa na ka.
2: Ipakita na ko, Twinkle, ang akong pagigugma dyan
0: mo. Sir, ayaw, ma'am, kursyo na da, job ka siya ko, nganak. Jo?
2: Kita ka sa kapatilya nga marakong si Elvis Presley. Kanaya kong hitsurang bisag walay kwarta apanda ko ako teddy bear ang teddy bear ko baby ihatag ko kuniti agay
0: ayaw sige kanta-kanta diri sa kong bay ha
2: managang isang bali mo kung
0: sige kong istorya di ka mamati siya
2: natapok ang agong patilya speaker.
0: Ay kurso na da jog kag mawkig mimbisita siya kung anak nga si Twinkle.
2: Oh! Kurso na da ko sa imong anak!
0: Tingin ni Mang Gondo.
2: Maminaw!
0: Maminaw ko.
2: Kabalo ka. Si pangalan ni Manoy.
0: Si Kwan, si Tatay Sinoy.
2: Tatay Sinoy. Yan mo ko din sa inyong lugar. Ipakita na ko ang pagigugma sa imong anak.
0: Ay, akong tulo-tuloa kay wako siya ni mo. Ay, no, kali.
2: Dayo pa kay kukikikanan.
0: Doon na mong kayo problema, no?
2: Wako lapot. Wako lapot na lang problema. Layo pa kayo kukikikanan. Ani ko din siyang lugar. Ani ko din siyang lugar ni Samaya. New Corellia.
0: Asa po ka man itong lapos sa mandiri?
2: Sa may Asunsyon!
0: Klaroon na rogon tao ni Jo. Doon na bago'y problema. Anong mamisita ka sa koganak si Twinkle? Nakabaho na ba ka si Dinon?
1: Tay, tatay bala, inan ni mo, uy.
2: Suntiya ta ka na si Doy. Ang ako pag-anhe dito, tinod anay kini. Pag-anhin ako dito, ipakita na ko akong pagtaas ka, respeto! Ako paghigugma si mga anak! Mr. Twinkle, o andam ko ni pagkasalan. Okay. Bisag asang simbahan.
0: Oy.
2: Bisag pa ako ka magpakasal ta sa mga mayor's office.
0: Joe, ay gini, Mango Joe, ay gini. Na yung mga problema ba? Ha? Basig unyag muatras ka.
2: Muatras pa'y hapunan eh.
0: Gigopahan.
2: May mantagway tuli. Ako sortiyan na ka.
0: Gigong magini mo ako, anak.
2: Gigong man ako, mga anak. Kabalo ka, Lucidoy. Twinkle. Kung mapakasal ta na ka na kay gigitipranahanan ako ni.
1: Bahala ka.
2: Nagloon ako sa tagom ko. Nagkuha na kong mga... Nagkuha na kong mga ninong o ninang. Si Jojo, sila ni si Nancy. O labo sa tanan. Ang akong kumpare, nga si paring Bubong Algabre.
0: Bumang ka na rin mong gusto. Ay, ikaw magigo kay Tiguang na magka.
2: Ay, sama! Pakasal ko rin mga anak.
3: Mato maring Erika, tiya dari ako, Master and Retanini. Namisita ka din sa bahay naman si Joe?
1: Ano kayo? Wala kayo pinisya ka bala maring Erika o ga tiya dari ang Master and Retanini nga usak ko kaoyotar ba? Mato nga, katong gabi una to gisugot kid nako siya. Ni sa panahon nga kanang barahon sa ako ang tatay nga si Tatay Sidoy. Mukha nang gid siya, oy, my sister gid siya nga gusto jud ko daw kuniya daw, oy. Bisag sultian sa ni Tatay Sidoy nga kanang usa ko kaoyutar. Mukha nang gid siya kanang gusto jud ko niya. Maring erika atiya dariya og master. Dili sa pag-unsay gwapa jud ko. Sakto kog bamarog. Dili mahalata ba nga kanang uyutar ko. Kay maayo sa bugo mo ipit. Usa ka gabi ani. Nag-date mi ni Kuan, nag-date mi ni Joe. Ang mo ko ni mga nahitabo.

0: Kuya Todre?
1: Wala, uy. Kanang kamani, lauting malinin tatay diri, ah.
0: Kakuyaw, ano yung area diri? Dagan kay mga balang, uy.
1: Ikaw ba, gabi, inakay ba nun? Ano yung mga disbay? Lain lagi ka, Chu.
0: Twinkle. Siyempre. Kita naman.
1: Yes.
0: Hindi ko gusto nga dukayan ng panahon nga mag-uban ta.
1: Sabot-pasabot ni mo, Joe.
0: Gusto na ko nga. Mutilaw siya mo katamis.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Sa lakton nga pagka-istorya, ka-Georgie Ron ka?
0: Kita ka de?
1: No.
0: Nakaturbo ko.
1: Ginoo ko. Ano? Mura man ka itong balanghoy nga na isaya night na gitawan. Makahilo nga balanghoy.
0: Ayaw ka.
2: Ayaw ka ma.
0: Dugay na ko nag antos ani. O karon din ako ni palampaso ni mao panahon.
1: Ayaw ba? Ayaw.
0: Halok ka na ko. Halok. Lipsulip. Punta ka na.
1: Kasi mo kahilo akong lips to lips.
0: Grabe. Hait kayo mumungot suksuk.
1: Jo, ayaw ba? Dili pa ko andam ang mga ingana ba?
0: Twinkle. Ay, itara ni Hodre, Twinkle.
1: Itara lagi, pero di pa ko andam.
0: Ayaw ba? Alok ka lang ko yung mungliw. Grabe.
1: Gilo ka, uy.
0: Di, ali mo pa, Twinkle. Ayaw ba? Dili mo pa
1: ab. Dili ko lagi cook ba kain anak ko.
0: Mamoy po jugo ni mong pa ani mi kapo na ko mong paagi ka ibabaw ni si mong put pasaka si adong
1: si mong ayo ba ayo ayo aga kikik
0: grab ti asi mo pa atong kilay
1: Jo, dili lagi ko ba kain na anak ko.
0: Sina ni mo?
1: Na anak ko.
0: Sina?
1: Naalik di ko lagi.
0: Nagdugo ka? Nag-menstruation ka, Twinkle?
1: Yeah, exactly.
0: Huwag magagagay itong sil.
1: Dili lagi ko ba? Dili ko.
0: Dili ka. Wala ka itong sil?
1: Dili ko.
0: Huwag kang isipon.
1: Bahala ka di ko. Di ko.
0: Sama. Dali sa drink.
1: Gagagihawiran niyo ako bukton.
0: Ay, nakaturbo ko.
1: Nakaturbo di ay.
0: Oh, kita ka di.
1: Maugid niyo. Jo, paminaw na ko ba? Paminaw na ko. Dili lagi ko ba? Dili ko.
0: Usa man yun na.
1: Dili lagi ko kay na anak ko.
0: Anak, huwag makagagyal mo ranas ka.
1: Dili ko ba? Lewasan ko ba?
0: Sige.
1: Dahil makapasab dun, eh.
0: Sige, I'm sorry.
1: Dili lagi ko. Unya na ka
0: respetuhon ako na yung
1: imposisyon. Unya na ka makahilabot sa kakong kasal na ta. Timan ika na.
0: Twinkle.
1: Di na kabe, di na kaantos ako be.

0: Ay,
1: mau ba di ay? Kaya gisulti ani mong imungyab nga si Joga. Usa ka kamembro sa Gabi Group of Company.
2: Ayaw na ma.
3: Masa ko ng Gabi, tay?
1: Ah, Gabi nakla.
3: Wah lagi.
1: O yun sa ulo mo yun ang gag. Mabot sa punto nga mabulabog sa gab. Doon na po kay Tabalidoy po.
3: Mahala ni tay. Gusto mo siya pakaslan ko niya. Sayangan mo ko niya tay. Kay guwapo ka siya tay. Niya. Sakto siya pamarug.
1: Ah, bahala na ka niya, Twinkle. Buhat ang imong desisyon nga makalipay sa imo. Basta ko ang imong amahala ko si Tatay Sidoy. Nara ko diri permente aron kung usay mo mga problema. Pakasli kay gusto mo siya magpakasal si Diyosay mo. Bahala na ka.

yang record ya dari Yoga Master and Dayton ini dalam istorya. Napakasal ko mini Joe. Nyo kayo itong nagkasal sa mo kay Tanga Onsab. Wasi nyo kabaho maring irikat ya dari Yoga Master nga. Usa ko kauyutar. Lalo sa itong mga maritis sa mong barangay kay isog man po niya akong tatay babasig masuko ba nga ilang imaritis nga usa ko kauyutar. Basta ako kamulo dyan kong bayo pag hikot-hikot. Uy! Para ligid mabulambog ba kay. Sus! Pagtanaw na ko sa tabaridoy ni Jo. Dako-dako bering ako ah. Usa ka gabi ani kay human naman may kasal. Nag-honeymoon me. Kanya sa pag-honeymoon, kulbaan dyan ko maring irika. Uy, ug tiyadari ya og master kay. Basta usay may tabo ba? Basta kay, piyungan na lang ginako. Dawat ko niya o dili. Basta kay lagi. Ang mo kanilang mga nahitabo.

0: Salamat ha, kagi pakaslan jud ko nimo.
1: Muna ko giyon si mo. Gamisig asa si Ban, pakaslan ta ka.
0: Huwag ka nagbasol, nalipakaslan ko nimo. Dako, ba ka gasto? Pila ka baka na tumba?
1: Oo ba ang mga bana, o bang mga lalaki nagmasol sila? Paghuman silang kasal. Ako, sultiya ta ka. Magbasol ko, hindi ta ka pakaslan.
0: Salamat ka, ayo. Joe, ha?
1: Kabalo ka, Twinkle. My love. Ako ang pinakamalipayong lalaki sa tibok kalibutan karong mga panahon.
0: Gihikap ang guli mo akong paa.
1: Di ano paa ni mo eh.
0: Ayaw. Joe?
1: Ganahan ba? Jukay ko ni mga longligin ka pa.
0: Ayaw, anak Joe.
1: Dari ba? Hubuon sa ako niyang ako ang akong kasurilyo. Kita kali.
0: Ang yang balanghoy nga makahilo.
2: Ayaw naman.
1: Maginaw ko ngayon mo lang kong pagbigyan, Twink.
0: Joe, bana naman takaw. Sawa ko na mo, pero hindi sa lagi ko.
1: Astalit
0: eh. Joe.
1: Asaho na ko rin isang kapaan mo. Ganun naman yung parasahan mo yung isang kapaan.
0: Aswat na mo ko na mo.
1: Twink.
0: Joe, dili lagi ko ba kay na anak ko?
1: Unsa?
0: Na anak ko.
1: Nani mo?
0: Na anak ko.
1: Nagsige na lang nani mo? Gigapoy na ko anay ka na hangyo na gumingong ang nani mo. Grabe naman mong kagita. Ay, mingyo na lang. Grabe mo na imuha, oy.
0: Ay! Naalag. Ay, aba. Lagi ko ba kay na anak ko?
1: Di ko palapot, ani.
0: Joe ba?
1: Kung naani mo, di ko masagot.
0: Ayo,
1: dai ko masugot.
0: Kadali lang ba? Ayo ba? Sama ka, uy.
1: Buod ako ni imo ang. Buod ako pa ko utol ako ni imo bilahan. Dali gano ayo, gano magkipi-kipi mga gano magkipi-kipi
0: mga. Ayo, nakalagi na ko ba?
1: Ayo kipi-kipi anak. Kay mo na ako gipangita. Unsa kini ko nakita? Ganun na idua kamera kulplot. Ganun na idua kamera kulplot day.
0: Nakita niya ako ang.
1: Unsa kini? Pengkal.
2: Di ba ginan takang na anak ko?
1: Kaya ko bugot sa ito.
2: Ano kini ako? Naro ako
1: ba? Bayo tayong dako. Hindi man dataka. Hindi man dataka.
2: Diyos!

Og mata maring Erika tiya dari og master in data nini. Dapat yung problema na ko karun. Kaya gani samtang gisuwat na ko ni ako ang suwat kaagi na ala ko sa selda. Nangulam na ko ganang bullpen sa jail guard. Karun nga makapada akong suwat kaagi sa inyong programa. Kasi may angay ako buhaton nga kini ako ang nabanan ako nga si Joe. Disidi na mag isa nga mapasaka o gaso. Uy, ako sa ginan nga magpakanaon na lang kagaso di ay. Piti sa kuagin niya kay ang ilahang nga upat ka baka, limang kakabaw o mga kanding, mga gansa, mga pato o banpa sama sa bibi o ganang pato, manok. Nahurot yun o kuan ka, gipakaslan yun ko niya maring Erika tiya dari ang master ay. Niya kay disidido mong gisa nga pasakas ako ang kaso. Masa may angan akong buhaton ani. Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Kaya di ko na ako kayang dawaton nga mawala si Joe nga ni kanako. Inyon swat magdatampo. Girl.

0: na nga na rin. Mga ito-ito ay gibasa nga kaagi today.
1: Grabe, oy.
0: Kaagi ni Twinkle. Muna akong giingon ni Moria Master nga huwag kita mo. Sulti kita daan, no? Kay... Kasi masugamak ang ato ang kuan ba? Ato ang constituents.
1: Yes. Ang importante ba mo diyan, Maring Erica,
0: yes.
1: No?
0: Nga,
1: kung gusto ba yung mga plano sa kinabuhi, dapat i-declare na sa tao nga, tanaw ni mo nga, siyempre, di ba, musulod mo kugag mga inaan ang abutan ko niya, nakagina-tago-tago. Kung gusto kang, kuan ba, ka na nga, di ka maglaban, di ka magka-problema, idiga tanan.
0: Ano mo rin po nakabaho, mga rin po sa sigbing, iti sa sigbing laki ani ni Joe, kay gayon sa bukul pa sabton. Kaya dili, maminaw ba niya, katugani si pag-ato nila sa balay, musulti lang to si Tatay Sidoy. Na kay di mangis siya, di man niya pa humanong istorya kay di ko ba lagi sa sakang Twinkle? Kay si Twinkle, sumapos siyang giswat diri, gisay-say niya siyang swat. Guwapa gano'n siya ng klase nga pagka-uyotar.
1: Nakay mga inalang ang mga uyotars.
0: Parehas na to.
1: Siyempre sa tuwa nga, mura ka nagkikulatag lima kalaki.
0: Bisa pala sa sige lang.
1: Ano lang, magkabalos lang niya, mi. Bantay pito magkuhan mga, maglaway, palaway yun, gano'n mo na mo.
0: Sa punto nga, musaka o 150 ang gasolina, amadola gapon mo sa amu.
1: Yes, tama.
0: Tama. Ang krudos, amara gapon mo pa kuhan.
1: Diregi gapon mo sa mga mangayog pang tubil.
0: Atik na ba yun ay atuon niya? Gusto lang ganyan makatubil.
1: Oo, ana.
0: Kita mabasubo, sabta na amari nga, muhatag punta.
1: Sige, kay daliragod kita malukmay da yun.
0: Humok ko na to ang kasing-kasing. Maragod ka na nga pusong mamon kong sa Tagawog pa.
1: Sana all na kuhan ka na nga lumoy nga kasing-kasing. Ang ubala na kayo, wala man ka na mga maragipag-injeksyon na ng mga kasing-kasing.
0: Maranag ka na nga.
1: Ka na wala mga pagbana sa mga gipang bati.
0: Wala
1: ba?
0: Na mga dinin na pati.
1: Kalagaling,
0: anyway.
1: Kalagaling, basta, uy.
0: Lahil lagi kayo na sila mga ingana. Mga maring, hindi na ako makita dali ato ang mga minsan. Mensahe mo mga maring sa mga gusto diyan nga mapadangat sa tambang ato alang kang Twinkle ala pag kuan mo ha pagpadangat mo sa inyo mga tambang sa tuang live karon sa Facebook page
1: ipadala yung mga mensahe ro para ato mabasa ana
0: diri asab sa
1: ana, no?
0: Sa page po sa XFM General Santos City basi doon na po yung kuan niya doon na po yung tika-tika ato po nililiyon taon-taon mga maring ha di na ko makita lagi diri atong live ay sa ato ang computer 1 maring
1: asa sila sa computer 2?
0: Basta na ay dito sa computer 2 ha? Di na ko makita diri ang nakita na ko diri ang katumaning kuan katong siya kabaw siya ang gagibuhat maring
1: wala di ay wala di ak ang nagunit lagi na sa microphone lahi lagi nagnawong walang suspeak.
0: Wala mo gud makita ang yang nanhurot man ako ang kuan diri oy. Nanhurot man ako ang yara kadalit ang kaayo maring. Wala man ni ani man si ang yang mga steeping maring oy.
1: Ala sige.
0: Ayan so hala text ka mo mga higala sa 0966309569. Mas bon ko mga higala 0966309569 naba na kuan. Wala man no. Dahil na duplok.
1: Bebe, pakwala na si Digituti.
0: Sa... Wala din siya si Digituti, Marie.
1: Tanawa niya si Digituti. Ay lang bali ha, kay maganahan ka.
0: Kapalwa ka ng Digituti, Marie. Dako dyan ganun sa gargada, Marie.
1: Dako yung grabe kayo ni Guan. Grabe ni Guan, batirul.
0: Nilingkod siya, Marie, ni Guan.
1: Nalingkuran ganun niya.
0: Ni Kawas ang iyang gargada, na-stress ang iyang gargada.
1: Alaw, eh. Nang yamid. Sus, ginugod ang guwes bayot nga upaw.
0: Ay nako, i-share ang ito ang live mga maring B. Aniki at nasab ni ako ang mga maring ay gikan kang Jovi Castillo. Aba si Kuan, si Atikiana, si Cinderella.
1: Aba, nagtanaw day siya. Aba.
0: Kamusta naman tao niya ito ang Omega. Ay, itong Jamega na ito.
1: Lahit naman ni Sharon, uy.
0: Naman kayo na siya managad.
1: Kaya managad, sukan lang nakabana o gwapo. Ana.
0: Kisa pa dili, kinig yun si Jojo ba? Gikan kang Jojo Isidro. Aba?
1: Aba, bi.
0: Asa niya si Romotig? Romotig?
1: Romulo. Si Kwa na, Romulo. Laman na lang para sa tao, Kapgo.
0: Asa siya nga, humanjod ako ang labuhon ani ron. Ha, wa siya nakapanglaba.
1: Aba, eh, oh,
0: ikaw ang saan niya kay musang iaghat nga mamina.
1: So, karun, Romotegi.
0: Romotegi?
1: Si Romotegi Maricel.
0: Ako na sa Malasugi.
1: Malasugi. Kami na may sadaan ani ron.
0: Sa ano ba ka ng word nga Malasugi? Ang pagbasa niya mo sa Malasugig. Malason. Nya kay naman sa sumpay so Malasugi.
1: Malasug.
0: Para sa saka ng pangalan ni Kuan.
1: Nginsa.
0: Remotigi.
1: Remote. Mura siya tangigi.
0: Oh, mura siya.
1: Ana.
0: Mura siya kay ala gin siya maring.
1: Si Kuan Alexander Umagi Algabrio sa Malaysia.
0: Unsa ingon niya?
1: Ako sa Malaysia, ako sa isda ni sa Malaysia.
0: Ambot. Ikaw, unsa kay siya?
1: Ayo kay libre biya tag corn beef pa ni niya.
0: Sa baduga hilo ana kita ana ni.
1: Patakala niya. Yala niya. Yan na lang injection na lang kuan yung corn beef yan. Kasi pati kata magbula-bula na itong baba.
0: Sige, maduwa. Yan ang butangan o durarat.
1: Libre niya tanan niyang kuan. Saging latang.
0: Gani, lami ka ayo. Pati lami asa saging. Nagko pa dyan kaayo.
1: Yes.
0: Kanahan dyan ko saging nga nagko maring. Kaya kanang inagkoan ni mo sa namulad. Ok, dyan ka ba?
1: Kaya kanang pagkato kayo ang turun po nila dito.
0: Lagi kayo mara. Dyan ko ayo. Hot-hot gin maring.
1: Nakoy ni kailan. Ipalit siya o kanang lumpia. Ito niya nga sikat ko kayo sa Davao nga lumpia ni linyas ang kanahan. O niya, ang pagpansin sa lumpia lang kay pure yun, pure. Pure rapper lang. Way sulod.
0: Na-scam siya.
1: Na-scam ang bayot.
0: Na-scam ang uyutar na rin. Anyway, atong oras, mga higala, 50 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Ang ito ang mga tambag na. Hindi mo manambag.
1: Kami tambag, be. Kami tambag, be.
0: Dili mo, kami na itambag, dili ang kay... Mga maayo biya po may manambag mga maring.
1: Palik-aling ka. Bibi, nagpalik-aling-aling radyo nga. Kuya may manambag.
0: Gani, yun may hagiton ba? Alam mo, pag-ana maring. Uy, mga taga-trade center, naminaw ka ron diya maring.
1: Oo, mga okay-okay. Katong mga katong sapatosan, kasi nga na to, si?
0: Sa bus R, sa stall number 21.
1: Wapo din ang mga sapatos diya.
0: Okay, sab. Uy, kaya
1: katong. Mamatod din na.
0: Katong gisot ni Tia Daria di ay.
1: Hala, uy, tama, no?
0: Katong gisot ni Tia Daria nga, kuan ka ay kanang dapla guys sa tanawin.
1: Ispungan ka sa tanawin.
0: Parang marasag ka ng kuwan.
1: Marasag ka ng silingan mo kasi ulan liyo.
0: Ay nako mga maring, amo kuwan na tamo tambag ng bayot kay Murata.
1: Kay Tom Jones. Nag-concert na si Tom Jones.
0: Butumay naman kaayo.
1: Sige.
0: Ato na lang tambagan mga maring ha. Ang ato ang suwat kaagi. Ato sa taga-tambag na ito, hagito ni mga taga-Bayugan, taga-San Fran,
1: taga

0: niya.
1: Ang yun, nga ka nang, sige, buwag dalang tao niya ka nang pasailu ako. Kay, dahil po, kay, gusto isulti sa mga, di man ka maminab, ka nang gahion po, kag ulo, girl.
0: Ah, malito. Huwag kayo ka lang, ha, sa pakiro.
1: Si Tatay Sidoy, awan. Pero sa part po siguro sa laki, di po na to sa mabasol, bayot, kay, mura, sakit po siguro sa iyahaon.
0: Oh, siyempre, kaya kuhan.
1: Handong doon siya nga, kinilamit doon kayo niba, kanang kuhan doon kayo ni.
0: Di ba nagyara ta ng mga kuhan, hayop?
1: Di pang, kaya aron naging nga pakaslan niya, pahumandi ay kay Paresa de Grano ang ilang kuhan.
0: Naglow na siya sa ang tagom kuop, imagino ni mo na.
1: Yan, narin niyo pagin sa asa.
0: Sa asa?
1: Para lang gin nga makapakasal niya, yung anar adi ay?
0: Correct.
1: Oo. Ngayon pa si Ismael sa Villano Asuncion nga, honesty is the best policy. Giingnan unta niya nga, dili siya girl para dili siya magka-problema, ha-ha-ha.
0: Aba-aba? Tapay ha-ha-ha? Sige.
1: Ay, good morning. Ay, kang ano to makalimtan si Ma'am Philly Feliciano. Salamat sa pagpamati, ha? Thank you kaayo sa inyohang paglilidi na mga maring sa ito ang programa. Maroon ito, katambang na ko eh. Kaya nalagot. Tapos ko ani nga mga istorya ay kita rin may stress ani.
0: Okay, sige. So, maroon ito eh. Ikaw, Twinkle ba? Ano ni masultihin na imuang uyab nga si Joe? Dapat imuang nagipakita nga ikaw, di ka pure. Dili ka pure nga kuan, girl lalo. So, taas kay expectation ang uwagan na Joe. Kaya mamagay ang gusto yun.
1: Kasi nimo, pila ka kung ano, gusto nung kaisa mo kung ano ba niya, napugnan lang niya.
0: Pero, merisi nimo. Atubanga na.
1: Atubanga.
0: Sama-tama itong gingon ni mo yot nga. Imo nga, mga ikagpasaylo. Pwesto nga lang gusto ko mga isa kasi mga nari, pampatagam lang gusto ko matagam ko. Pero, hay lang bugugan ng tuloy po. Dahil po na yun na ni kay, usaw na lang ang akong abuhan. Diguwang na beto akong amahan.
1: Diguwang na gid niya, kuwan po ni ka na.
0: Paano, kanyang buyo, mga bunga, kalamang bunga.
1: Mga bunga.
0: Kalamang apog. Di ba?
1: Kanang ipangkaon sa mga ka-inspirasyon, ano?
0: Yes, kana. Kanang ipang usap sa mga hello ka mga ka-inspirasyon! So, ana lang? Ato ba nga lang ng mga constituents? Kaya, ana maginang live, pero kala, listener na nani mo. Dapat, tatanan nga naminaw rin, no? Nga sa mga naminaw. Dapat, kung naman mo yung mga kwali, dapat, idiga gitanan. Ayaw gano'n mo pagpamakak. Bisa, dili lang kayo sa gugma, dili lang sa relasyon, noon sa pabananiha. Kung naman mo yung mga kwali, i-declare. Kung alam mo yung mga, for example, ka nga na mo'y gusto applyan nga, mga appliances pa ron, mga sakyal, motor, i-declare gano'n nyo. Ayaw gano'n patik-atik niya nga, naamoy mga inana, idiga ginatanan.
1: I-declare gano'n salin.
0: Salin, ana. Kung so, napay salin.
1: Kung wala.
0: Wala na'y salin.
1: So, mga marins, aulahi, adahal kayo salamat, Twinkles. Salamat sa imuhang suwat kaagi sa tuang tulumanon nga kung ako, ikaw ka tropa.
0: If I were you?
1: Hantod og mapon, kita makauban mga maring ha, sa tuang programa diriya sa XFM Mindanao.
0: Yes!
1: Ako si Maring Indo Erika, Deliguapa, Delimestes, sa pandilima ko piyansa ang tungod kayo, mga unang ausilingan.
0: Master, day tani niya, useless. Guwapa ka, may pangit ako.
1: Naghangking salamat, Og.
0: Bye-bye.
1: Thank you for watching.

0: Utana ako pa.
1: Uy, usa man ang imong pangutana?
0: Unsay, Spanish.
1: Saun sa man?
0: Kanang, the boy is running.
1: Kasayon rana?
0: Sa kataon.

0: So far, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakurati ra ko lang imo ang mama o papa nga. Mipasar jug ka, bisa wakay sulod-sulod.

0: kaplodi nga apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Hala, suwi. Suwi ha? Hayop yung. Among? Itawa din eh.
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din eh.
2: Bayot ka?
1: Siyempre.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center,

0: Ang mga pawning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Tatlong low pressure area. Posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo.
1: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula na sa July 6 ayon kay Senator Erwin Tulfo.
0: Pagboto ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment ni VP Sara sa kabila ng kanyang pagliber Erwin Tulfo.
1: Ombudsman pinasasagot si Senator Jesus Cudero sa mga alegasyong kinasasangkutan nito sa flood control projects ng pamahalaan.
0: Chuchu Laurel, naghain po ng reklamo sa ombudsman kaugnay sa 94 million pesos na money ghost projects dyan sa Davao Occidental.
1: Sa balitang regional, landfill sa Davao City, gumuho. Isa patay, dalawa sugat

0: pa ang pinaghahanap.
1: Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
0: Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bumuwagi na ngayong buwan.
1: At sa sports, sa Oklahoma City Thunder, nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Final.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga tropa, pananghalian na po ng Webes, Mayo 21, 2026. Live tayo buat sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 97.9 XFM Davao.
0: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
1: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit na ang tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
2: XFM News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa, kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Teo Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayun din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong Webes, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ang reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga pauneng dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert, katropa, ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12, at PEDC3. Kung kaya't naging manipis ang operating margin para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
2: XFM News Nationwide.
0: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi, tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Webis naman, nakatakda ang kanilang sesyon.
2: XFM News. News Nationwide.
1: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulpo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi to physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulpo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si de la Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
2: SFM News Nationwide.
0: Senador Erwin Tulfo ay giniit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado na mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
2: Live report.
0: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala o manong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala o mano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at sa mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat patapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, Katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basehan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papaano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa manugong kampanya sa droga.
2: XFM News Nationwide.
0: Pinasasagot ng Ombudsman si Senator Chiz Escudero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel, ang counter affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni na Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
2: XFM News Nationwide.
1: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinibibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos, ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na construction. Anya, mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
2: XFM News Nationwide.
0: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa Ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng Viva Voce Voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Sa tropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Report. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidential scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos, ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deody Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan ng formal na pandinig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng praktisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi na bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapanadhala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumite ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: 15 minuto na makalipas pong alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapakinggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
2: Balitang regional.
1: Nahin natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan. May dalawa pang pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Kinumpirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos, sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayam ng XFM Davao na puno na ang landfill, ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
6: Posibleng marap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Johnny Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher E. Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development, binigyang din itong dapat agad ipaghiwalay ang dalawa at ipawalang bisa ang kasal. Nilinaw ni Javier na kung sa isang Islamic country nangyari ang insidente, kamatayan ang parusa sa gawaing liwat. Gayunpaman, dahil hindi Muslim country ang Pilipinas, dapat itong daanin sa proseso ng ating batas at hikayatin ang biktima na magtauba o magbalik loob.
7: So unang-una, ang gagawin dyan ay ipapawalang visa yung kasal nila.
6: Yeah.
7: Then, sa Philippine context naman, ang pinaka gagawin natin is encourage yung lalaki na magtauba. Ano muna, ipawalang visa yung kasal. I-encourage siya magbalik loob. Dapat yan ipaghiwalayin. Paghiwalayin yung dalawa na yan. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, kung nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is kasas yan, inshallah. Ano yan tawag dito is kamatayan ang dyan. So pero wala tayo sa Muslim country at of course hindi tayo naghahatol dyan maliban sa dumaan sa proseso.
6: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay tapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan dyan sa Naga, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
8: Ang 27 taong gulang na magkaibigang lalaki matapos matagpo ang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, Barangay Tuya, na lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala ang mga biktima sa alias na Raymart at Jeff, kapwa residente ng sitio Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang dalawang bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ng kanilang mga magulang. Sa isinigawang imbestigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Jefe ng Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabahong amoy na nagbumula sa isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata-batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata na nagsisimula ng maagnas. Natagpuan si Jeff sa driver's seat habang si Raymart naman ay nasa likuran bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operation, Walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidenteng nalak ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturong paunang sanhin ang kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Makatropa ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
0: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munsiang ng XFM Santiago City.
9: Isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspect ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspect hanggang sa nauwi sa panununtok na sinundan ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munsiang, XFM News.
1: At panghuli mga katropa, may anim na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
10: Critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod: Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipulwan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration o NIA 6 para makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napag-alamang, ang pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa IS. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.

0: Para naman sa ating ulat panahon, katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayon pong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng easterlies, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
1: Katropang Buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maaliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mabababang lugar.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tikit dyan sa Sangli Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila, kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ang pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
2: Showbiz News!
3: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Dinasag ng Pipa Pioneer Girl Group na ML 48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang ng kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang International.
1: Ang Balitang International ay atin sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Nasaan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan!
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Hey!

0: tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog sa Katiakong Tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Vitamin C. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule na dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab. Nang pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yeah.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng

Good day yung mga katropa and welcome na usapan ini atong programan The Secret of Health. Ano na usapan yung health consultant inyong magkauban na si Jane Drudan sa gyapon pagatod ka ninyong informasyon alang gayod sa pagkahimsog pagkapiskay sa atong lawas sa ilabi na sa unsa nga din atong matuldukan kinigayod atong mga balatian pinaagi gayod sa herbal o natural mga katropa. Welcome ang tanan, kamusta po? No, kamusta ang tanan? I hope and I pray nga din anak mo karon na sa kahimsog kapiskay sa panglawas mga katropa. Samtang nagapaminaw ni ning atong programan The Secret of Health. Oras na ito sa Tibog Pilipinas, alas 12:30 na mga katropa. Nakakaon na ba ang tanan? Kamusta po ang atong kabuntagon? Tungod kay nagtanaw tas panahon, init jud, no? Kung misgo taga init, init jud ang palibot. Ganina pa lang buntag pag gawas pa lang sa adlaw, nagtanaw tas panahon na perting inita jud ni, no? So hangtod karon na perting inita jud daon mga katropa. Apan hinaw ta nga diin ang tanan. Ana ka mo karon sa kamaayos paglawas. Luyon ni ning atong panahon. Ang ato alamang pinaka tawag nini protection sa init mga katropa kining igong tubig sa atuang lawas, no? Munang paningkamutin ninyo din ha. Ayon taon mo pawala og tubig sa inyuhang tapad. Kanang tubig nga walay kulor ha, basig kay naman may tubig do pero na may kulay ay nang naay kulay, no? Kanang plain, no? And pure. Okay, mo na gikinahanglan sa atuang lawas sa mga katropa. Welcome ang tanan tungod kay live daw sa kita karon na din sa Japan sa atong number one radio station. Axe FM Broadcasting Network, kilabi na din sa ato ang number one station na dinigid sa Dakbayan sa Tagum, na? Ang Axe FM 107.1 Tagum. Happy listening sa mga katropa nato, no? Mga taga Davao del Norte, Davao de Oro, no? Nga din abot sa ato ang signal karon. Kamusta po ang inyong adlaw? And welcome sa atong programa The Secret of Health. Hilabi na sa mga taga Mankilam, no, taga Bisayan, no, taga Tipas Street. Dagan po tag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na din ni mismo sentro sa public market mga katropa, no. Tapad din na mismo sa ato ang Yes to Health Clinic address. Ayan, happy listening and welcome po mga katropa. Hilabi na sa mga taga Davao de Oro, diha mismo sa Mawab, nagantag mga listeners and nahimong avid client po ng Yes to Health Clinic. Happy listening and welcome po mga katropa. Live usap kita karon ha, madungog mga katropa sa 99.1 XFM Mati City. Ayan, kamusta po mga taga Mati? Happy listening and welcome na, labi na din ha sa mga nagpaminaw. Sa mga taga-Dahikan, taga-Barangay Central, dagan po tag mga listeners din na sa Baywalk Banda mga katropa. Samtang nag-trabaho sa ilahang mga nagkanaiyang buluhaton, nagpaminaw kayo sa ito ang programa. Welcome po mga katropa and sa mga taga-Davao. Kamusta po and welcome sa atong programa The Secret of Health. Live usab ninyo madungog ang atong programa pinagi gayod sa 89.1. Amo na yung pinakabago nato ang tawag nini frequency dinha gayod sa Dakbayan na sa Davao mga katropa sa XFM. Live ninyo karon madungog atong programa The Secret of Health. And happy watching usab na sa mga nagatanaw sa atong Facebook Live. Tungod kay live usab ninyo makita karon mga katropa ang atoa gayong programan The Secret of Health pinaagi gayod sa atoang XFM Facebook page, no? I-search lamang sa inyo gayong Facebook apps ang XFM 107.1, no? Live ninyo makita karon ang atong programan The Secret of Health. And if you have concerns and questions, welcome kamo mga katropa nga mo comment gayod din sa atoang gitawag nga live, no? I-comment lamang, isulat lang ninyo din ha ang inyong buot ipabot or buot ipangutana din kayo sa ato ang programa. Ato ka ng hatagan o pagtagad, no? Ato ka ng basahon unya human kayo sa ato ang health information. O sa mga nagpaminaw usab din ha silang mga nagkanaiyang radyo, pwede usab ka mo mapadala sa inyong mga mensahe, no? Mga pangutana. Pinaagi kayo sa ato ang text line number na 0909 17 62844.
Usbon ko ha, ito ang text line number 0909-1762844. Og ato gayong basahon ka na mga katropa unya. Busaay mo gawa ha, ilabi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Okay, basic ato ng tubagon, unya, awaan na mo din ha. Ay, magawa mga katropa, tungod kay labi na unya ato ang health information. Usagay kanindot nga pagtuon, no? Tungod kay atong pagkaisgutan unya, mahitungod gayud sa kondisyon, balatian, or sakit nga din, grabe na gayud, galaganap din ng atong panahon. Di basta-basta, tungod kay mismo sa Senado, naabot ni nga balatian, no? Kini nga topic ko mahitungod sa panglawas, ilahapon ning gitapik. Subot kong usab, hatagan o pagtagad, tungod kay grabe na lagi kini, kalaganap hilabi na dinis Pilipinas mga katropa. Ato ka nang hatagan o pagtagad unya ha, sa ato agayong health information. Busa ay maghawa, dinis sa Gapon sa ato ang 107.1 XFM Tagong. And ang programa The Secret of Health sa gihapon, hatod kaninyo mga katropa sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Padayon mga katropa, ang atoa gayong paghatod og libreng serbisyo para sa tanan, libreng check-up, libreng konsultasyon. No, watay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga mobisita. O gamo ato gayon sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Adunay kita libreng dietary guidelines. No, libreng nutritional therapy, juicing therapy, and terahertz therapy mga katropa. Labi na pagdira kay BC maningkamot yung taon og pasabot sa inyo ha, no? Ang inyo ha gayong health consultant si Jenny Duda para mas masabtan na to kung sa Joy Balatian, no? Maunay kanindot bitaw, no? Dili man sa pagpanginambog, pero kadalasan pag ang aduna gani masaag din sa to ang Yes to Health Clinic, no? Unya maka-avail sa to ang free services, labi na to ang check-up at consultation, no? Mugawa sila sa ato ang Yes to Health Clinic. Nga diin na makita nimo silahang panagway, nga nalalipay sila, no? Tungod Health Clinic. Huwag usa sa ilahang na gustuhan, tungod kay ipasabot yun daw sila pag-ayo kung unsa ang ilahang balatian. Kay dili man po sa pangdaot, tungod kay adun na po day uban, nga diin, human nga nahibaluan kung unsa ang ilahang balatian, nakita, no? Kung unsa may mga pamahagi sa pag-check, no? So ilahang gayong mga health condition, wala man lang explanation. Hilabi na kung unsa yung mga dapat himuon, dapat likayan, no? So murag unsatisfied sila sa dali nga pagkasturya mga katropa. But sa ato ang Yes to Health Clinic, we thank God, no? Tungod kay nahimong positive ang mga response sa ato ang mga client, mga katropa, mga pasyente, no? Nalipay tungod sa ato ang ginahimo. Mabila akong usbon. Basta taas ra itong panahon. Di na kayo busy ato dyan ang ginapaningkamutan nga ipasabot sa inyo ha kung unsa dyan kining gitawag na itong balatian. Okay, usaka na sa pamagi para makaangkutag kayuhan. Lisod man nga diritsurotag panambal. Bata na sayod nga diin unsa dyan kining gidaladala na itong balatian. Okay? So ina na mga katropa tungod kay aduna kita libreng health counseling. O diha pa lang sa nutritional therapy. And then, dietary guidelines. Ato man ang ginaisa-isa pagpasabot sa inyo, ha? Para tungod niya na pag-uli ninyo sa inyong panimalay, no, sulit kayo ang inyong pagpa-check up, na? Aduna pa mo yung mga dalang mga food supplement gikan sa Yes to Health. Maunang by God's grace and help, tawon. Aduna ay lima kaadlaw. Aduna ay usa ka semana. Pwede kayo'n makaangkon o kayuhan, basta sundun lang, no? Okay, siyempre, uban stabang po na sa itong buhing ginoong mga katropa. Oras, Tibok Pilipinas. Alas 12:45 na. Kining oras sa Gapon, hatod ka ninyo sa Santod Plus Gold Herbal Capsule, ha? Ang atuwa gayong food supplement. Nga din, sa dugay nga panahon na daghan na gayon ang natabangan na may tungod gayon sa panglawas. Since 2011, isipon nimo pila na taon katuig, no? Ang pag-servisyon nining gitawag na itong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Daghan na taon kayo ang natabangan, daghan na ang nalipay. Tungod sa kaayo nining ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ikaw may diabetes, hypertension, no? Kidney problem, liver problem. Kung sa panay mo ang ginapamati din, even heart problem. So, ay kini ato ang Santon Plus Gold. Aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, and spirulina. Dili basta-basta nga mga herbal medicine.
ato akining giusa sa paghalo atong giputan sa atuang Santon Plus Gold para gayud mahimong mas epektibo, mas gipakusog. No, ato aga yung produkto mga katropa maunang kung ikaw mo gamit sa atuang Santon Plus Gold, dako kayg tabang para gayud adunay paspas nga kayuhan. Available ang atuang Santon Plus Gold ha, sa tanang butika mga katropa nga dula sa inyong lugar. And kung dula usab ka mo sa Yastro Halta Clinic, mas maayo bisita ha. Tungod kay available usab ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O gubani sa pag-inom sa atuang Alkaline Vitamin C, Santon Vitamin C mga katropa. Pinaka-the best nga duh, no? Kinigid ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung kamo gani, aduna na yung Santon Plus Gold. Napadyo'y Santon Vitamin C. Di ba kay perting nindutas lawas, no? Perting nindutas paminaw. Di man jud ta, wamang ta na sahayod sa panahon. Ang bawa karon, okay ang panahon, no? Makakita ta, murag perting inita. Pero tingala na lang ka, pag-abot sa kagabihon, mukalitrag ulan. Unya ang problema ng napakas gawas, no, di malikayan, maulanan ka, maunsa ba ka din na mataligsikan. Unya kung luya ka og immune system mga katropa, luya imuhang panlawas, muli ka sa balay, tuana.

0: nagdala kag balatian. Unya ang problema napa jud kay gagmayng bata nga din mas dali no matakdan og balatian, dito ana nagdala nung kag problema sa inyong panimalay. Man ang paning kamuti ha. Ang ato ang pinakakapital nining atong panahon mga katropa wailaan kundi maugay na atong lawas. Hatagig pagtagad ang imong lawas, Inumi og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, the best combination of food supplement alang gayud sa pagkahimsog sa atuang panglawas sa mga katropa. And sa mga hilig og kape, no? Ay mong kalimot sa ato ang Santon Gold Coffee Mix, no? Adun na kita yung mga healthy coffee, no? Kaabanusab ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kamuna yung magpili din ha, asa inyo ang gusto. Sawayin ninyo na kay... Ay, kung ako papiliyon, stick to one jug ko, no? Mamagit na sanayin na to, kininga Santon Plus Coffee Mix. Kunya, kung tuputas ako ang misis, gusto po siya Santon Gold Coffee Mix. No? So, lelahi, panglasa mga katropa. Basta, panigurado, kini ato ang mga coffee, healthy coffee kini mga katropa, no? Ang atong ipatamis nini stevia, no? And then, aduna pa yung mga sangkap nga atong ipangdungag. No, ilabi na sa ato ang Santon Gold Coffee Mix kumplito, no? Doon ay mangosteen, spirulina, napadyoy collagen, glutathione, napadyoy chia, no? Dagan kayo, mauna nga, pagmuinom ka, ah. Pwerte yung lamia, puts paminaw, no? Ilabi na kung man lang kay problema sa imo ang gastrointestinal, the best kayo kini ato ang Santon Gold Coffee Mix. Pero sensitive ra siya sa mga taong adunay problema sa gastrointestinal, no? Ilabi na kung adunay hyperacidity, nga diin na ilabi na kung adunay di paghapdos sa kuto-kuto, medyo sensitive, no? Pero kung wa man kay problema sa imo ang dyan, safe kayo kini ato ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Unya kung sensitive ang imo ang dyan, ang ato ang ika-recommend kini kayong Santon Plus Coffee Mix, no? Minugnas, malunggay, and soya bean. Bisag 3 years old, isipon nimo, pwede gayon makainom sa ato ang Santon Plus Coffee Mix. Inana siya ka-safe, ha? So available kini ato ang mga healthy nga kape, mga katropas na ng butikang adol sa inyong lugar, and hilabi na sa ato agayong Yes to Health Clinic. O gadin hiyo sab mismo sa ato agayong radio station, no? XFM station, Dinis Tagom. Available usab ang tanang produkto sa Yes to Health mga katropa. Alang sa pagpadayon, no? Oras na to, alas 12:50 na. Bago tamo adto sa ato agayong health information. Ayan, maminaw sa kitag mga pipilag ka mga pahinumdom. Testimonya mga katropa, hilabi na adun ang kita ay bagong testimonya. Ngayon nyo hagayon na madungog karon, no? Bago na to ning pasyente mga katropa. Nisuway sa ato ang pagpanambal. And by God's grace and help, atong kumustahon, atong paminawon, kung unsay nahimong resulta sa pagpanambal, noon, naning atong client from Yes to Health. Ay, maghawa, tungod kay after ni Ana, ato tagad sa ato ang health information. Atong paminawan.
1: Experience bago ka nigamit sa ato ang Santon Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santon Plus Gold nga pinagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Yeah. Salamat sa tanang mga uban nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, coffee, nakakana sa ako, nakakalagay sa ako ang lawas.
1: Ah, so it means na nagagamit ko ka og Santon Coffee. Gamit ko ka og Santon Vitamin C.
2: Vitamin C.
1: Unya, dati maglisod ka og yulog. Pero karon nanay, kumusta? Sa diyang na-maintain na ka og Santon Plus Gold, unsa ba kadugay na gamit sa ato ang Santon Gold?
2: Pagkuha ng gold. Ang ako na pamitan sa Santon Gold is mas kuangit siya, mas nindot ako pa magpaginan.
1: So na okay na gina imo ang pagtulog karon.
2: Okay na gina kaayo.
1: So praise God. So tungod na sa pag-inom nimo sa
2: Santon Gold.
1: Santon Gold. Unsa po'y mainom mo na rin sa Yes to Health Wellness Center ito din sa atong mga produkto?
2: Yes to Health is very good. Yes to Health is maayo din para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo kaysa kanang entitik. Mas maayo na siya. Estate and probe.
1: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daug from...
2: Mas maayo na siya. Estate and probe.
1: So, dagang salamat, no, Nanay Melinda Daug from...

0: Itong Plus Coffee Mix, hihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sa gapon ninyo makauban, your health consultant, CJ Nedruda. Inyo ang nadugog, no? Si Nanay. Sa itong pangalan nanay, nakalimot mata. No, nga diin, dako ang kalipay, no? Inyo nadugog mga katropan. Nga diin, naayo ang iyahang problema sa panglawas. Ilabi na ang iyahang pinaka-problema, kining paglisod o tulog. Sa dugay panahon, tawon, no? Dagan na yan na suwayan ng mga pagpanambal. Doon niya nakadungog ka din. Doon na tayo libreng check-up o konsultasyon no? Sa atong Yes to Health Clinic ni Suway. Sa atong pagpanambal by God's grace and help. O sa gayod ka avid na client na karon si Nanay mga katropa ng Yes to Health Clinic. Gani, nindot kayo ang ipangingon, no? Sa Anton Plus Gold, user po din ni si Nanay sa ato aga yung produkto, hilabi na ang sa Anton Plus Gold. And then, ato po siya gipangutan na unsay maingon niya sa Yes to Health. Yes to Health is good. No, na-judo din niya ang maayo, may tungod gayod sa pagpanambal. So, mao nang giyawag ang tanan, no? Mga katropay, labi na kung kamo adunay balatian, welcome mo, no? May budget man or wala, ay mo pagka-problema, no? Kini ato ang gitawag nga servisyo, no? Bisaya pa, inato ni ato ang pamaagi. Abot pasabot, kini ato ang servisyo, no? Watay gipiling edad, watay gipilang, gipili nga status kinabuhi, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo mga katropa, no? Kaya kung maabot mo sa atong klinika, nga din way budget, doon naman tayo mga pamaagi nga din makatabang sa inyo ha. Bisan pa man na gawa mo'y dalang ang mga food supplement gikan sa Yes to Health kamo makauli sa inyo ang panimalay. Doon na mo'y dala-dalang ang kaalam nga din kung inyo lagay yung himuon sa inyo ang panimalay. Doon na'y dakong kahimuan may tungod gayon sa inyong balatian no? Ang problema lamang kung pag-adton yung clinic wala na gani budget o inyo pag-uli sa balay magtinambad pa dyan dili himuon ang atong gipang tudlo nga mga pwedeng himuon yun yung mga naturopathic modalities. Awa dyan kahimuan, no? Okay, nana lamang kasimple mga katropa. Maunang tawon ang mong uban. Pag makabisita sa ato ang Yes to Health Clinic, unya anaadyod sa kawala doon, tawon, makauli sila, dagko kay ngisi tungod kay, ato ang madyod silang gipangtudluan unsay pwede nilang himuon in a very natural way. Nga din, dili sila magastos, no? Naamagid, dili man ato matawag nini, maingon ang tanan, adunay kapasidad. Maunang ato na po tayo mga pamaagi, no? Mauna atong gitawag nga libre nga servisyo hatod sa Yes to Health Clinic. Thank you, Nanay, ha? Nahimong inspirasyon, alang gayon sa tanan, ang imuhaga yung manindot nga testimonya mga katropa. Ato tayo sa ato ang health information. And happy listening, ha, sa mga nagpapaminaw karon o bagong abot, mga katropa. Pwede pa kamo muhabol sa ato aga yung programa. And buot kamo mo padala sa ato nga mga o kad aduna kamo ibuot ipadala nga mga mensahe mga pangutana pwede kamo mo text sa ato nga text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato nga text line number 0909-1762844. And live sab kita karon sa ato ang XFM Facebook page. I-search lamang ang XFM 107.1 na Tagum. Pwede usab ka mo din na mo comment if you have a concerns and a question. Happy watching Sir Melchor Paredes. May utudok namanhod ako tiildok unsa ako imnundok. Uy, doon ay concerned ayun no si Sir Melchor Paredes. Ay maghawa din ha kaya ito nang hatagan o pagtagad. No, kana inyo ang mga pangutana tungod kay ato sang hatagan o pagtagad kini ato ang health in the formation karon. But to Sir Melchor Paredes, no, kung adunay paminhod gani sa tiil, Sir, hatagig pagtagad dayon or magpa-check dayon, kay daghan ka na og mga gitawag na

hidden causes, no, kining pagbinhod bitaw sa atoang tiil. Okay, kini magong pagbinhod sa atong tiil, dili ramang kana simpleng kondisyon, labi na kung anana sa gitawag na tog dugay panahon na nimo nang gibati. Basig aduna na yung mga nagpaluyo gayon niya ng mga balatian ng mga katropa. Gitawag na siya ga lower extremities, no? So that is indication sa pipilag ka mga kondisyon, possible you have blood circulation, mo na pinaka-general causes of having numbness, no? Of your lower part of your body, mga katropa. So kung aduna tayo problema sa blood circulation, usap po na sa bation na Sir Melchor, kanang pamanhod sa tiil. And then sabi ko, aduna kay high blood, aduna kay diabetes. Unya, ikaduha, kining gitawag na itong B vitamins deficiency. Kulang kag B vitamins sa lawas. Labi na kining vitamin B1, thiamine, and B12, no, niacin. Pag kulang gani kaniana, o vitamin E, duwagan pa dyan na ito. Possible result, kining numbness and the tingling of hands and feet, no? So, mas mayo, i-check na ito, na, no? So, for you, Sir Melchor, for the meantime, kung asa man kakaroon ka lugar, mas mayo, no? Imong gisulat, taga-asa ka. Eh, kung dodoro ka sa ito, Yes to Health Clinic at Advice, try to visit. Tungod kay, we have a specific combination of herbal medicine, specific program for just at least 15 days. By God's grace and help, pwede na ito ibalik gayon sa normal nga kalihukan. Ang imuha gayong tiil, labi na ka nang ipamati nga pagkabanhod, no? Atong i-correct, labi na kung makita na to kung sa'y pinakahinundan sa imuhang pagbanhod sa tiil. But for the meantime, napakadira na sa inyong lugar, pag-inom og premium D3 og Santon Plus Gold. Muna yung pinaka-the best combination, ha? Kung adun na mo'y paminhod din na sa inyohang tiil, ang ato ang Santon Plus Gold and Premium D3 maugay ang pinakanindot nga kombinasyon, no? Pero lagi atong usbon mas maayo magpa-check up sa gyapon para atong mailhan kung unsay pinakahinungdan. Okay, kini ato ha, usa lamang kini ka general advice. Wa man ta nasay kung unsay pinakahinungdan kay wa man ato na check. So mas maayo magpa-check up jud Sir Melchor, okay? And hot foot bath also. Ako po nagtabang ang paghumol sa ininit nga tubig kada gabi, no? Sulod sa 15 minutos, dako po kayo nagtabang para mukusog ang pagdagan sa dugo din hagayon sa ato ang tiil. If you have numbness sa inyo ang tiil, dako kayo nagtabang hot foot bath every 30 minutes before bedtime. Dako kayo nagtabang, ha? So, ato ta sa ato ang health information. Abot kong hatagan o pagtagan, mga katropa, kini kayong kondisyon nga diin grabe na kayod kalaganap sa ato ang panahon karon. Dili lamang sa ubang lugar, bisan din higayod sa Pilipinas, grabe na gayod kalaganap kini nga kondisyon, mga katropa. Kini nga gitawag nato nga chronic kidney disease or CKD. Ako aning napantayan tungod kay samtang nag-scroll ta sa Facebook, nakita na to ning pagstorya, no, sa gitawag na to dinabitaw sinado, mga katropa, no, abi na to nag-scroll ko bitaw kay nang naminatag mga balita. Doon na po'y health tawag din ni health discussion dai, no, nga din ginadala din na sa ato ang senado, mga katropa, ug adunay usa ka senador nga din iya gayong gipropose kining tawag din ni health discussion dai, no, nga din ginadala din na sa ato ang senado, mga katropa, ug adunay usa ka senador nga din iya gayong gipropose kining kondisyon nga kinahanglan hatagan o pagtagad tungod kay grabe na daw kay laganap, no, din higayon sa Pilipinas, mga katropa, kining gitawag na ito chronic kidney disease or CKD, no? Unsa man dai kini kalaganap sa ato ang panahon, no? Nining atong lugar, mga katropa. Sumala sa status sa atong mga health experts, mga katropa. Grabe kalaganap tungod kay miabot na dai kini og 13, no, to 14 million Filipinos nga adunay gitawag gayud nato nga CKD or chronic kidney disease, mga katropa. Gani according sa National Kidney and Transplant Institute, no, they estimate about 120 Filipinos per million nga diin na pwede gayud maka angkon og gitawag nato nga kidney failure ang problema kada tuig. Sipon mo, kada tuwig adunay new cases ni siya, ha? Dili kay tawag ni ini
kada tuig aduna lamay gitawag natog 120 Filipinos kundi adunay madugang di pila nakakatuig sukad-sukad nga din nagka problema nining gitawag natog CKD. And now no usaon na lang kahana nato sa 2026 pila nakakakaso nining gitawag nato nga CKD mga katropa. Mauna nakita sa ato ang mga health experts kini nga chronic kidney disease na himo na siyang panglima no nga hinungdan sa kamatayan kayon sa ato ang mga kababayan. No, kaabanan din ha ang diabetes o hypertension mga katropa. Pinaka problema manggod nining gitawag natog CKD mao nang kampante ra kayo kini ato ang mga kabayan, mga katawhan nga din adunan na dai kondisyon ini. Tungod kay pinaka problema nining CKD is asymptomatic. Unsa man ang asymptomatic? Buot pasabot walay symptoms. Oh, walay symptoms mga katropa, wa kay bation hangtod nga dili pa kaayo na himong baldado ang imuhang kidney. Oh, aduna siya silent progression. No nga ang pagkadaot sa imuhang kidney hinay-hinay nga wa ka nasayod tungod kay lagi wa nagpakita og kalainan sa panglawas or pagbati gayod sa lawas bisan ganis pag-ihi. No, wa kay bation tungod kay inana ang kondisyon nga gitawag natog si kidney. No, walay mga warning signs. Sumala pa sa pagtuon no, from stage 1 no, tungod kay kinimagong kondisyon sa CKD na ana siya sa gitawag na to. Adunay 5 stages no. From stage 1 to stage 5, ang problema nining gitawag na to stage 1 to stage 3, wala kay symptoms nga bation ni ana. Ay, di kampante ra kay kang abinimog wa pa kay CKD tungod kay lagi okay ang imong pag-ihi. No, wa ay gibati sa imong puson, wa ka gasuka-suka, wa ga hapdos ang tiyan, wa ga sakit ang likod. Abi nimog okay ra kayo, healthy ra kayo ang imong paminaw. Oh, nya duga do na pa gyud ubang study sa pagtuon sa atong mga eksperto. Nga diin pwede di ay moabot sa 90% ang pagkadaot gayud no sa ilahang kidney function. Usa pa bation og balatian usa ka tawo. Isipon nimo na only 10% no ang nabilin nga function sa imong kidney. Usa pa ka nga diin grabe na gayud ang balatian nga niabot. Usa pa ka namo gyud ana nga mga panghitabo mga katropa. Ilabi na kung anapod sa kawala doon. Unya lalaki pa jud ang nagka CKD. Kadalasan ra ba nga kinaiya sa lalaki samtang kaya pa hala sige daladalahon na. No, ilabi na kung kinahanglan mulihok jud mo trabaho jud. Doon ay gibati pero gidaladala lang. Unya pag check di ay nako po ang kidney na anaday sa 90% of kidney function ang na-damage and only 10% ang nagalihok gayod ng mga katropa. Grabe, isipon nimo na, no? Doon na gitawag na ito, late diagnosis mga katropa. Nga din, kadalasan tao, usapan nila na hibaluan, nga din, doon na day sila ay grabe, no? Nga pagkadaot sa ilahang kidney tungod kay nakita sa test, no? Sa mga any kidney test, mga katropa, blood or urine test, nakita dito grabe na di ay ang pagkadaot gayod sa ilahang kidney, mga katropa. And in this case, kining stage, mga katropa, naanay ni sa stage 4 or stage 5, nga din halos ang tao usa na magpa-check up tungod kay nagunsaman ng hupong na. Grabe na kalisod mag-ihi, adunay paspas mag-ihi, adunay ginagmay mag-ihi, adunay pagsuka, no? Aduna na pagsakit sa puson, pagsakit sa kuto-kuto, pagsakit sa likod. Usa na nagpa-check up og nakita grabe na di ay naana sa stage 4 or stage 5 ang ilaha gayong CKD mga katropa, no? Og kabalo mo unsa imas grabe ka alarming sa atong panahon karon, no? Tungod kay ni atong panahon mga pipila katuig ang aming labay mga katropa. Ang CKD ang naapektuhan na ni kadalasan only 60s to 70s people but pasabot nag-edad og 60 to 70 anyos pataas mao kadalasan ang maigo nining gitawag dato nga CKD. Pero kabalo ba mo karong bagong pagtuon sa atong mga eksperto? Aduna na di ay nakita ang atuang mga some of the medical centers. Aduna sila nakita nga din even in 20s
30s na and 40s mga katropa duna nay na diagnose nga kidney or chronic kidney disease mga katropa ug nanginahanglan na dayon og dialysis. Sipon ibo na no, bata pa kayo, dunay 20, 30, 40 anyos gipang dialysis na karon mga katropa. Buot pasabot pa bata nga pabata no, kini gayong kondisyon nga gitawag gayod nato nga CKD mga katropa no. So kinahanglan mo na nga buot kung hatagan nato ga pagtagad. Okay, kini magud ato ang kidney kana bitaw sadyang ako kun gitun-an kini nga kidney function. Grabe yan, no? Maka-amaze ang kalihukan sa ato ang kidney mga katropa. No? Try to imagine, if you don't have a kidney in your body, unsao na lang ka? No? Labi na kung isipo na ito, kining ubang tao nga din, usa na lang ang ilhang kidney. No? Tungod kaya doon naman tayo duha ka kidney, no? Unya kung madamage ang isa, o labi na kung walay kidney transplant, hindi available, hindi, no choice, tanggalon ang isa, di isa na lang ka kidney. May isa din akong gitunan pag-ayo kung unsa ang function nining kidney. Grabe day kadaghan mga katropa. Grabe ka maka-amaze ang kalihukan sa atong kidney para lamang mahimok kang buhi matag-adlaw. O, nga nung naisgutan ako buhi tungod kay grabe. Unya atong may sayran kung unsa ang kalihukan sa atong kidney. And I hope mas ma-realize na to how to take care our kidney tungod kay grabe ka nindot, grabe ka makagarbo, no? Makahatag og kanindot sa paminaw kung atong masabtan pag-ayo ang kalihukan sa ato ang kidney. Isipon ninyo, no? Kung naana ka sa stage 1 to 3, samala sa pagtuon, 50% of your kidney function is already failed. But pasabot, 50% na lang ang galihok, no? Sa imuhang kidney. And that is the time nga din mahimo gayong doble, triple ang trabaho sa imong kidney para lamang ma-compensate but pasabot para lamang maapas niya ba ang iyahang kalihukan na mura nag nahulog pakyawan na imong kidney. Nakita niya nga uy pila na lang kaadlaw or pila na lang kaano dapat maapas na ko ni no, kay tumala man gud sa pagtuon ang ato ang kidney mga mga katropa. Adunay pagtuon nga every 8 every 10 minutes no. Adunay kalihukan ng atong kidney, that is filtration, pagsala sa ato ang dugo. No? And then 10 minutes, every 10 minutes mga katropa, isipon na nato every 10 minutes, mauna ang ihang trabaho kada adlaw to filter our blood, tagalo ng mga hugaw, mga waste products, tanan na, no? Mga bad cholesterol, acid, no? Tanan na din, anadita ng mga hugaw sa dugo mga katropa. Ginasala na sa ato ang kidney para ang dugo mahimong limpyo pag abot sa kasing-kasing yung madistribute sa tibok lawas. Muna'y trabaho niya isa-isa kadlo, pila ka ka 10 minutos atong isipon, no? Dito na ito isipon kay murag lisod man. Lisod man to talon tanan mga katropa. Basta pasabot, grabe ka trabaho. So gayod ang trabaho nini atong gitawag nga kidney mga katropa. Isipon nimo 50% na lang pero feel nimo healthy pagyapon ka. O tungod kay grabis pagpaningkamot sa imong kidney na himong double triple ang iyang trabaho para lamang ma-feel nimo nga diin healthy gihapon ka mga katropa. And without tuwing nanaday sa inana ang kondisyon ng imong kidney. Mo na nining taknaa sa ato ang programa The Secret of Health. But kung hatagan no pagtagad and then ma-remind sumatag usa unsa gayud ang buluhaton di ay nining ato ang kidney. Okay? Para mas matabangan pud taw nato. No, masayod ta mga katropa nga diin inani day nga pamaagi uy mo rin yung trabaho sa kidney, pwede na ko siya matabangan pinagi usab sa inani nga pamaagi. Okay, so number one mga katropa, atong i-review how important kini gayong kidney function mga katropa tungod kay daghan gayod og gimbuhaton ang kidney gayod sa ato ang lawas para lamang ma-maintain ang pagkabalanse gayod sa kinatibok ang lawas mga katropa. Number one, removal of natural waste products and extra waste products sa ato agayong lawas mo na itong giingon kanina. Pinaagigid of blood filtration. Pagsala sa dugo, no? Water from your body. And helping make red blood cells.
No, without healthy kidney function, take note po mga katropa, dili usab mahimong healthy and tawag nini enough level of red blood cells in our body. Timan ina mga katropa, dili lamang ato ang bone marrow nga mo'y gahimo gayod or mo'y gikinahalan to produce red blood cells, pero nanginahanglan usab kini healthy kidney. Tungod kay atong kidney mao kini ang ga-produce or gahimo sa hormone nga gitawag natog erythropoietin. Usa ka hormone nga motabang sa atoa gayong gitawag nga bone marrow to produce red blood cells mga katropa. Mao nang kadalasan sa mga katropa nato nga din adunay kidney problem tingala mo. Ngano maglipong-lipong lagi na sila. No, pag-check sa ilahang red blood cells mubo ang hemoglobin. Tungod kay aduna gi dakong connection ang kidney condition mahitungod gayod sa gitawag na tog healthy red blood cells, no, and hemoglobin mga katropa. Munang uban bisag unsaon pag inom og mga inani pampawalas lipong, no, di mawala ang lipong hangtod dili mo balik gayod sa healthy condition kining gitawag na tog nga kidney mga katropa. Balancing important minerals in your body, no, ang kidney mao usab sa naga balancing ini kining mga minerals sa atong lawas, helping maintain your blood pressure. No, dunay high blood. No, tingala na lang bisag unsa og inom ni ini, maintain ni ini na alag po'y high blood. Basic aduna kay problema sa ibuhang kidney. Gitawag ni siyag secondary hypertension or irritation or problem of your other organs. No, tungod kay ang primary hypertension mao man ang pagka-problema sa agyanan sa dugo. Pero kung okay ang agyanan sa dugo, okay ang diet, healthy ang lifestyle, pero nganong adunay hypertension, basic adunay secondary hypertension nga maugay ang pagka-problema sa imuhang kidney. No, tungod kay ang kidney mao kini ang nagabalanse usab sa atoang blood pressure. Keeping your bones healthy. Now, sa unsa nagasugod or nagumpisa kini nga CKDDI doc? Sa unsa paagi nagsugod kining chronic kidney disease mga katropa? Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Kung moabot na gani og 3 ka bulan, nga grabe na pagkaguba, no, or pagkaluya sa imuhang kidneys, diha na day grabe usab nga mahimong baldado ang imuhang kidney. Tungod lagi na imong double, triple, grabe na ba ka trabaho so ang imuhang kidney. And that is the time nga din masugod na gadang kondisyon nga gitawag nato as CKD. Nya kung di matagan o pagtagan, maato pagid sa komplikasyon, heart disease or stroke, mas dako gayo nga problema mga katropa. Atong gisgutan ganina, nga din adunay 5 ka stages of chronic kidney disease, stage 1 to stage 5. And then mabal-an na kung unsa na nga unsa ka nga stage, no? Stage 1 ba, 2 or 3? Adunay mga pamaagi niya na kung magpa-check up ka, magpa-test ka sa mga hospitals, mga any medical centers mga katropa. Ilahan ng ipon kung pila na gayod ang imuhang GFR, no, or kini gitawag gayod nato nga glomerular filtration rate or GFR mga katropa. Mao nay basihan nila kung gaubos nga gaubos, pasabot niya na ang imuhang kidney function hinay-hinay na ga-failure na gayod mga katropa. Hilabi nagmuabot na or mas mo ubos na sa 15 ang level of your GFR, ay nako po, you are totally in the stage 5 and you are already subjected to dialysis mga katropa. No, failure na ang imuhang kidney. Ang purpose sa dialysis, kay lagi, di naman makalihok ang imong kidney, di na makasala sa dugo. Mo na ang himuon sa dialysis, aduna na aparatos nga himuon, agamiton, tanggalon ang dugo sa lawas, ibutang dito sa aparatos, unya hinluan sa laon, tanggalon ang hugaw, bago ibalik sa dugo. Mo na ginahimo sa gitawag natog dialysis, na? A machine or aparatos na ginagamit para lang mapadayon ang kalihukan sa imuhang kidney, bisan tod ang imong kidney wa na galihok. Okay, di jud pwede mga katropa nga di mahiluan ang atong dugo, no? Kay mahimo gid nang toxic sa atong lawas, mahilo ang atong lawas, edi unsaon na lang, no? Mga symptoms nga bation kung aduna kay CKD, although ang stage 1 to stage 3 possible wa kay bation, pero aduna na yung mga symptoms usab nga pwede nimong hatagan o pagtagad, ha, hilabi nag dili ka hilig magpa-check up. No, nakaslagyo nga mga lugar nga layo sa hospital, layo sa mga patambalan, dunay mga symptoms nga kinahanglan hatagan nimo og pagtagad tungod kay kini possible nagpasabot nga aduna na day kay gitawag natog problema sa imuhang kidney.
Number one, kining pagsusuka, vomiting or nausea. Kining permi bitaw murag lami man isuka gahapdos akong kutuko permi luod ang akong paminaw. Ay naku po mga katropa ha, loss of appetite, pagkawala sa gana, fatigue and weakness, pagkaluya, pagkakapoy, sleep problems. Daghan karon ang nagkaproblema sa ilahang pagtulog. Basig dili ra na simple nga paglisod sa pagtulog ha, better to check your kidney condition. Urinating more or less, mao nang giingon nato ganina ug mao ning kadalasan nga mga symptoms nga pwedeng bation. Permi mangihi, daghan mangihi, or ginagmay ra mangihi, or talagsa ra mangihi mga katropa. Ay nako po, that is indication basig aduna na kay kidney problem mga katropa. Decreased mental sharpness, muscle cramps, swelling of feet and ankles, mao na gid ni ang grabe ka problema no. Ang problema, usa na maalarma ang tao sa dihang muadto nag clinic, grabe nang panghupong sa ilahang tiil. Ay nako po. No, ang uban pati naong nang hupong na. Ay nako po mga katropa taon. Ay napod ninyo hula tao eh. No, nga maabot na mo sa inana condition, usa pa mo muadto og mga pagpanamba patambalan. Atagi nagpagtagad. Okay, kung nang hupong na gani, ay nako po mga katropa, basig na anak ka sa stage 4 or stage 5. Tawon, no, bas maglisod na tag-revive mo nang kinahanglan samtang bago pa hatagi na daw yun ninyo og pagtagad mga katropa. Hilabi na kung aduna na kay bation nga paglisod sa paginhawa, ay nako po. Kay basig ang tubig naabot na sa gitawag na tog ugat kasing-kasing, ay nako dakong problema no. So kinahanglan hatagi og pagtagad. Ato ta sa mga hinungdan. Mao ni ha. Atong nahibaluan ko unsay mga kalihukan sa ato agayong kidney. Although daghan pa no, daghan pa kay kalihukan, pero katulang mga major ang atong gipangisgutan karon. Ato na punta sa hinungdan. Unsa man jud ay hinungdan dok, nganong mabuo man kining gitawag nato nga kidney disease. Way lain nga mga health condition nga din grabe gayud maiugnay sa ato agayong gitawag nga chronic kidney disease. Number one, sumala sa pagtuon kining gitawag na ito, type 1 or type 2 diabetes. Most common form, type 2 diabetes. If you have diabetes, huwag ihatagan o pagtagad ang diabetes. Nisugot ra nga magmintinar ni ini, magmintinar ni ana. Ang level of sugar, permi na agayod sa taas baya. Mayon tag naaran sa boundary. Ang problema, naapirmi sa 10 pataas, ay naku po. No, unya okay lang lagi kay duna may ginainom. Unya hilabi na gawa kayo gibatis lawas. Ay naku po mga katropa. Tingala na lang ka maabot ang pila ka tuig ang imong kidney na himong baldado na. Okay, if you have high sugar in your blood, ang magka-problema niya na balikon nako ang kidney mo ay nagahinlos dugo. O, kinsa gud tayo malipay nga ang iyahang hinluanan pirmi hugaw. No, tambak ang mga hugaw, kinsa gud tayo malipay, di ba? So ang atong kidney, mamoblema, mahimong baldado tungod kay imbis gagmay ran tayang hinluan, na himong daghan tungod kay ni taas man ang asukal sa dugo. No? So muna ang pinaka number one reason of having a CKD kung aduna kay gitawag na ito type 2 diabetes. So, ikadua, high blood pressure. Pagtaas sa pressure sa dugo mga katropa, usa-usab kinis makadaot gayon sa ato ang kidney condition. Sumala sa atong pagtuon. And then, kining gitawag na itong problema usab mismo sa kidney. Ilabi na kining nephritis, no? Kining nephrons. Mauni ang part sa atong kidney nga mao'y tigsala. Sa atong gayong hugaw, sa atong dugo. Kung doon ay pagka-problema ni ini, ay naku po, big problem tungod kay possible, no? This CKD condition, anytime pwede gina siya magsugod ang mga katropa. Polycystic kidney disease, no? Oban, adunay bukol, adunay infection, no? Sa ilahang mismong kidney mga katropa. So anything diin mahimong problema sa ato ang kidney, dako kayog problema mga katropa. Hilabi na kinigayong mga risk factors, no? Sama sa mga lifestyle, no?
Wrong lifestyle. Number one, kung kining gitawag na ito, panigarilyo. Grabe, kini siya makadaot sa ito ang kidney function. No? Saltian tamo, the nicotine no? In cigarettes. Grabe siya mag-cause o gitawag na ito, narrowing of our blood vessels. Huwag dako kayo ng burden sa ito yung function sa ito ang kidney. No? Okay? So, usapun na sa lifestyle na dapat i-correct and usa na sa lifestyle nga din mo'y usas pinakahinungdan nga nung adunay gitawag na ito gasikidi. Obesity. Sobra stimbang. No? Kung palabi po ka din ha sa imuhang lawas, please, hatagig pagtagad, no? Maintain a healthy weight tungod kay ang imuhang kidney mo sa mabugatan mga katropa. Older age, normal na, no? Kaya ito ang gina-explain sa ito ang Yes to Health Clinic. Pag naanakas, pangidaron, normal ra jud nga imong kidney, imong atay, imong pancreas, imong gallbladder, no? Halos tanan nga mga major organs muhinay or muluya jud na sila mga katropa, no? Including your kidney. So, older age mas prone sila to any kinds of kidney problem. Depende na pud na kung sa ilang kabataan nahimo silang ha gitawag na tog healthy diet, healthy lifestyle. Edi, maabot na sila mga 80. Bitaw, kaya na ako yung mga pasyente sa clinic, naabot na mag-80. Wa may problema sa kidney, no? Wa sila yung maintenance. No? Grabe maka-proud. No? Grabe makalipay. Makakita ka ginada ng mga tao, bitaw, nga dinabot na rin ng idara. Wa yung mga maintenance? Tungod kay kung imong pangutanon, ay, nakudok sa una pa, di dyan ko hilig anak ng mga pagkaon, di ba? So, maunang pirmidyo na ito, makonek. Kining gitawag na itong choices of what we eat every day. Because what you eat is who you are. Mga ginagingon sa ato mga eksperto, mga katropa, na? Maunang ang pagpili sa ato mga pagkaon, ang atong lifestyle, mga ginagingon ang pinakahinungdan, hilabi na kung ikaw, ikaw karon aduna gayo, gitawag gayo din na ito, nga? Chronic kidney disease, mga katropa. Kung di nato ni mahatagan o pagtagad, atong balikon kato mga simptomas, ha? Or atong balikon, kung wa mamoy mga simptomas karon nga gipang bati din ha sa inyohang lawas, oo, okay, inyong pag-ihi. Pero nasayod mo nga inyohang mga diet din ha, dili healthy, ilabi na kung hilig mo sa mga fast foods, no? Mga instant, mga high-end chemicals, yung mo na grabe makadaot sa ato ang kidney, mga katropa. Unya ang pagpulaw, no?

muhang lawas, especially sa Monte Hill. O, pag manghupong na ganin na, ay naku po, buot pasabot, grabe na kabaldado ang imuhang. Agitawag nga kidney anemia, heart disease. No? And then, pagka-damage sa imuhang central nervous system, ay naku po, decrease immune response, pati ang imuhang immune system, maapektuhan. No? So, talagang halos tanan mga katropa, pwede gayod maapektuhan gayod nining gitawag nato nga kidney disease kung di nato mahatagan ug pagtagad. Ugma atong hisgutan unsaon sab nato kini nga mapugnan. Tudloan ta mo mga simple nga mga pamaagi para gayod ato ang mamatuto atong maampingan ang ato ang kidney bisan pa man wa moy mga symptoms nga gipangbati din ha. Unsaon nato nga din maampingan ang atong kidney hangtod nga din maabutas pagkatigulang bitaw nga din wa tani agi og pagka grabe gayod nga problema sa kidney mga katropa. Tagad ato na pagtagad ugma no sa ato agayong the secret of health tungod kay karon na naman ta sa pipila ka minuto na lang ang nabilin sa atong programa. So ato sa tapuson ng ato ang health information for this day. Ugma atong ipadayon mga katropa ay mog kalimot sa ato ang oras ha. 12:30 to 1:30 p.m. o kada ang ato ang programa The Secret of Health sa tanan gayong XFM station. Sila bira din sa XFM 107.1 at Tagum. Bago ta maghuman mga katropa, ato sa hatagan o pagtagad kini mga nagpadala sila mga mensahe from 5 to 7. Mayong hapon dok na ako gipamati diri sa ako kilid dok unsay maayo kahaan ni dugay na ni. So doon ay gipamati sa kilid unya dugay na ni no. So tianta mo mga katropa pag aduna gani mo gipamati sa inyong gilid no. Di kay nato ni maano ma pinpoint kung asa gini ang gilid sa likod babanda or tubangan. Pero kung sa tubangan man ni ang imuhang gibati, ma'am or sir ha, sa imuhang gilid, magpa-check up dayon. Okay, sa imuhang gilid, wapod gingon din ni kung right ba ni or left. No? Kapito wapod na inyuhang text mga katropa ha, inyong pangutan na para mas mahatagan na itong specific advice. No? Eh, kung left or right, napod na yung mga iya-iya din ha, nga mga gitawag na itong part no? Or specific organ sa tuwang lawas. Kaya kung sa tuo banda, na din na ang atuang appendix, na din na ang atuang gallbladder, na din na ang atong atay, no? Unya atong kidney left and right, no? So, mas maayo hatagan na itong pagtagad. Pero kadalasan, kining pagsakit sa kilid na agi na sa gitawag na tugtong bahin, no? Either sa likod man or sa gitawag na itong atubangan, akong usbon, mas maayo magpa-check up. Magpa-ultrasound para mapanigurado, hilabi nagdugay na nimo ng gibati. Kaya hilabi na kung grabe na gid ang pagsakit, I advise magpa-check up, magpa-ultrasound, ha? Kaya kung dulra ka sa ato ang clinic, ma'am or sir, sa ato ang texter, mas maayo dalha ang imuhang result, no? Kung aduna na kay result sa imuhang ultrasound, kung gusto ka musuwain sa mga natural o herbal, bisitahan ang Yes to Health Clinic, dalha ang imuhang result, no? Kay ato ang susihon, unya hatagan na to pagtaga, depende ko unsay resulta sa imuhang ultrasound result, okay? But for the meantime, napakadena sa imuhang lugar, I advise likayi ang bulad, likayi ang ginamos, likayi ang taba, no? Mga tambok o mga mantikaon o halang. Paning kamuti, likayi sa na. Pansamantala, samtang wapatan na sayod kung unsagyod ang imuhang problema nga sa panglawas. No? So, kung naanay time, magpa-check up and then again, visit our Yes to Health Clinic. Ha? Ang ato ang Yes to Health Clinic address, mga katropa, Dinigayd, siyudad sa Tagum, anakta na himutang sa M Central Building. Tapad sa Mr. DIY Public Market. Tapad rata din ha mismo. Yes to Health Clinic. Dako kayo ng signage na kabutan na to din ha. Abrido, Domingo, hangtod Bernes, alas 7 buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. O niya, ang ato ang address sa Dabao, na ata sa Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, Atbang, Durian World, tapad gayod sa Tagum Cooperative. 9 a.m. to 5 p.m. Sunday to Friday, mao ka na atong schedule. Adin ha, gayod sa Davao City. Last nga atong hatagan ng pagtagad from 838. Dok, mangutan ako kung dili manihapon, okay ra ba na gadayat ng good ko ron, dok? Oy, sa mga katropa nga din na gadayat, kung mo isigutag panihapon, for me, it is good.
No, ang papanihapon kung doon naman tayo i-sacrifice or kung doon naman tayo tawag din itanggalon, no, nga meal for sa 3 meals na to mga gatropa, breakfast, lunch and a dinner. For me ang dinner mo ay pwede gayud nato tanggalon. Tungod kay ang taklas kagabihon, mapo na ang panahon nga din mopahuway gayud ang ato ang lawas. Dili pud siya gikinahang lang jud nga mukaon gyud tani anang takna. Hilabi na kung ang imong trabaho dili man kapoy. Pero kung kapoy ka the whole day, gikinahanglan sa gihapon ng pagkaon gyud takna sa kagabihon. No, gani hindi man jud kinahanglan totally nga di ka manihapon, I advise kaon gapon ka bis or pwede ra ka mag-out. No, kung ang imuhang purpose is mag-diet, pwede rin yan ang duha mga katropa. Namba, magkamote lang ka. Or imong gusto, mag-oats lang ka. Pwede gihapon ka ayun na, no? Pero kung lagi, gusto dyan ka mag-reduce og weight, pwede rin gihapon, labi na kaya rin mo di manihapon. Pero mag-warm water ka. Para katong acid nga din ipagawa sa imuhang stomach, which is a stomach acid or hydrochloric acid, kaya normally ipagawas man dyan na, bisan pagwa ni mo gisudan ng imuhang chan, para dili pod magas-gas ang imong lining sa imong stomach pag inom og warm water, ha? O, manay akong i-advise, labi na sa tanan nga din naga-fasting-fasting din ha, naga-skip sa ilahang meals ha, para kunuhay mo payat, pag inom mo og warm water para dili magas-gas ang inyohang linya or lining sa inyohang gayong stomach, mga katropa. Wala naman tayong igong oras. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban, labi na sa mga nagpadala sila mga mensahe. Uga ma na usab, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Ang programa The Secret of Health, inyo sa gyapong makauban, your health consultant, si CJ Nitrula. Ako kanunay magaingon ug magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas, sugang so imong lawas, magaamping ang kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

0: sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Rosalyn Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
6: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Katrupa, exciting!
1: Sa Bangkok!
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulay

0: malunggay o soya ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tibuo pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee

0: Saltone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone, Vitamin C.
1: Lupig pa din mo ang scene zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kiniadulay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan. Maproteksyonan batok sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka

0: nagmahay.
1: Happy kaayo mi.
0: Og libalik ang among regular na loving-loving.
1: Turbo lang ang exciting.
2: Og Clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Para sa maputi nga pani,
4: mahamis nga kutis.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time 1:45 in the afternoon katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, naguna diha ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa, kung ganahan mo ginani ka kulot ang buhok. I mean, ka fresh di ay hindi di ka kulot. Dapat lang gyud nga isa sa inyo mga naguna mga regimen sa inyong beauty ang vitamins. Of course, dako kayog impact sa inyohang panglawas ang isgutan ng vitamins katropa. Labi na ang vitamin C ha, tungod kay dakong papel sa pagpanindot sa panit ang ginatawag natong intake sa vitamin C. Labi na nga to ang produkto nga Santhone na vitamin C katropa, tungod kay ang ato ang produkto ando day mangustin na dili lang oranges ang mangustin ilado sa giringon nato nga taas og benepisyo tungod kay antioxidant aduna pud kani makatabang sa ingon nato nga anti-inflammatory properties aduna pud kani makatabang sa ginatawag natong weight loss problem, tummy problems, anything ang may problema din ha except sa kwarta. Pero actually, kung ligon ka og panglawas, mas paligunon pa ang imong lawas. But pa sa but, mas makapangita ka og diskarte sa kinabuhi. Ganyang ginatawag ng health is wealth katropa. Kaya kung ang lawas ang magluya, aw, mo na yung problema ron. Gawa na, di nakapangitag diskarte. And that is how important ang ginatawag natong hisgutan ng panglawas. Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health ug mapalit sa mga butika nationwide mga katropa. Ug katropa, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Mga katropa, ang hisgutan ang kinabuhi ng inyong madunggan karon. Sugilan na pod sa laing natong tigpaminawan. Maunang kamo, paminaw og seatback lang kay kinahanglan na pod nato ang inyong mga tambag.

0: Sayaw ko sa matubangan.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
2: Mauni ang putol sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tagbayang talan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

sa maayong batas, oh. Sugo sa mga maayong batasan. Way labot sa mga maayong batasan. May hapon kaninyong tanan. Ani na po ng laing sugilanon, laing suot tampon ini nga tong programang X-Rated. Kinabuhi, gugma og pamilya. Og bisgutan ng mga amigo og kaila. Pero kining ato ang suot sugilanon, naghisgot kini sa hisgutan ng gugma. Taguan lang nato o itago lang nato ang pangalan nga Zen. 26 anyos kini nga tuwang suot magtatampo. Ang ayahang karong suot sugilanon, naghisgot kini sa iyang relasyon bahin sa iyahang uyab. Ini siya taga-Lahog, nagpuyo diri sa dakbayan sa Cebu. Og ang iyahang suwat sugilanon, giuluhan. Og bahad.

0: Ayan. No, sa man ang imong kamot, uy. Kabasa gud ana. Gikan kang nangunaw?
1: Dili din na, uy. Singot lang ni. Singot lang yung kayo akong kamot.
0: Ala, kamaynos ana.
1: Lagi, uy. Mauwaw bitaw ko ani. Ang akong problema ka nang init kaayo. Kay mutubod yun ang akong singot sa kamot. Munang di yun ko mapakawa o panyo. Kay aron akong ipahid sa akong singot sa akong kamot.
0: Na, kanawa ay, murag basa naman gani kaya ng panyo ni mo, oh.
1: Maulaki, eh. Pasinan, eh. Kapag ano ginis ka basa?
0: Unsa?

0: ito nga si Joey sa inyong sabo?
1: O, dita.
0: Kapila naman ang niyabuhatan ni mo, ha? Kapila na, Gyud.
1: Kadaghan na.
0: Si? Kadaghan naman, di ay na. Nga nung mudukot naman ka anong tawana, oy. Pangitag lain.
1: Naibaw bito ka, di ba? Kung unsan ako sa kamahal. Di ko siya mahimong ilisan. Dari sa akong kasing-kasing. Mahal kayo na ko si Joey. Okay ka mismo, nasayod ka, ana. Mung di ba himong ilisan ko siya din sa akong kasing-kasing. Dili.

0: Sorry na ba? Sorry na. Ay, naku, panglukod, babe. Please. Sorry na. Sorry.
1: Kapila na kayo din yung magibuhat na ako. Ha? Di lagi ka usan, ha?
0: Sorry na lagi. Di lagi mo usap. Promise. Dili na. Oo, sabi gusto ni mo, ha? Mulod ko sa mga tubangan, aron lang mapasaylo ko ni mo.
1: Luhod man noon. Lagi, ay. Di pa sa ilo na tika.
0: Tinuhod ka? Alam, kinay ko sa kong bin.
1: Basta, basta promise di mo na. Ayaw na ginagos ba? May promise biyagyag ka.
0: Bahala, nagsintanon ka o gamot. Pero love tika.
1: Amaw.

0: kalagot.
1: Naunsa ka, Zen? Bag-o pa gani kang naabot, mugod makay nang naong ni mo.
0: Makalagot kay ma.
1: Nga naman ka.
0: Usa may makawaan ni akong pagkasingtanon sa kamot, ma.
1: Unsa?
0: Hey, gipulan ang giguan ni ma, oy.
1: Na, di na siguro na mawa ni mo, oy. Kay ako bitaw, pagkadaga? Pagkadaga ako ba? Yung ana man jud ko.
0: Ma.
1: Nasunod na ni mo na ko, Zenny.
0: Ma.

0: Hi.
1: Hi.
0: Sorry ha. Nakik-shake hands ko. Anya, sing tanong biya day kong kamot. Oh. Pasensya.
1: Okay, Loy. May problema na.
0: Sorry kay ha.

0: I love you, son.
1: Albert, doon ako'y uyab. Oh, tinuod. Wa na mi klaro kay tagsa na lang mi makita. Pero wa pa mong gabi closure.
0: Magpaabot ko, sen. Paabuton ta ka. Hangtod ka, luskana ko'y di na. Alako ipakita ni mo nga

0: akong problema karon, DJ RC. Ako kang Joey. Apan dili siya mo sugot. Gibaharan ko na dunay mahitabo kun makigbuwag ko niya. Sa may akong himuon ani og daghan pa ko mga pangutana, DJ RC. Una, unsa may akong himuon ani nga pagpugos din hinako ni Joey makighilawas. Supak sa akong kabubuton. Matawag ba to nga rape, DJ RC? Nakuyab man mi? Kining pagpamahad niya na ako na dunay dugo nga mo banaw kung buwagan ko siya. Ako ba ni iseryoso? O ako na lang bang pasagdan ang iyang mga pulong? Karon wala na kayo migakita-kita. Pero dili gyud siya makigbuwag nako. Unsa man ang akong himuon, DJ RC? Angay ba nga dawaton na lang nako sa hingpit? Ang gugma ni Albert? Tabangi in tawon ko.
1: Da, ikaw ra ba yan sugod pa lang?
0: Kalabad na gina kong ulo, DJ RC. Wala na yung problema, ha? Nagsagol ang kalibog o kahadlok. Inyong magtatampo. And I Zen.
2: X-Rated sa XFM.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: XFM time. It's 2 o'clock.
7: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Taklarik sana!
5: Exciting!
9: Send money abroad quickly and easily. With Enlulier to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Don't

0: 또
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Klarik sana.
3: Exciting.
4: X-rated.

0: Yes. Sinungaling mong puso. Napakasinungaling ng puso mo, Joey. Sabi mo, mamahalin mo ko ng buong buo. Pero pakapi na nga kung basa ka pa mo. Actually, okay naman ginang basa, right? And any aspect sa kong ginabuhit, ginahanggitag na ibasa. Pero nga nung sa kamo? Siya mga nagpangutana, ha? O sa gusto na mo tambag sa ato ang letter sender. Ragdagan ka ayo dito ng mga parts sa iyang suwat nga kinahanglag tambag na pansin ako mapangit kaya akong pag-play sa akong drama ron ay. Di mo gusto mo play sa akong OTS diri Doc DJ. Palusot na sinita eh. Di siya mo play so nangita ako pamaagi nga i-play siya niya. Di rin siya magsunod-sunod lang kaya paminaon to sa radyo. Pero mabawi ra ko sa ago. Balag pagaw. Apo na diyan sa tagum, oy. Nakakuha man dito karon naka-cross post. Malita din na ako ning basahon, diribi, mangluo ning taga-tagum sa ako. Agdi na ako ni mabasa. May pagpaminaw niyo diyan sa tagum sa 107.1 XFM Tagum. Gireplyan na ako inyo mga message, oy. Kay abi pa lang nga, dili na ako ginapansin na din na. Pansinon, tamo kay palangga, kay tamo din na. Giharabagid na ako sa tagom na kitan ang hinungdan nga nung nabuakining ako ang lubi nga na ay... Hindi na ako i-chika kayo. Madunggan, nag-ilis akong XT as tagom. Ano ba ito i-comment nga? Tanaw daw siya tapad. Tanaw daw ni Kuay. No, ay, gapan na ako ron ah. Hindi na, ba't ito ka magmahay ka? Siya pinakita na akong dunghan. Grabe ka, piling gwapa din. Natay caller sa Pigas Linya. Before na ko siya una entertain on basahon sana. Unya sa tigog niya, oy makusian ta ko na imuhang ka ng tabanidoy. Ako sa basahon yung taga-tagom din nga ka ng comment section ha. Eh, karunan ako nabantayan naman yung mga comment din. Katropa, oo. Gwapa, gwapa ha, ni mo, oy. Shout out kong Boyet B, nga hubog. May pang taga Maragusan, sige ra ka hubog. Ang among technician din, naunda. Oh, may pang taga Maragusan, hubog na po. O tumantutok. Kay Dodong Anak Jimboy. Fee, Fe Kabugwas. Hello DJ Katropa, kita nagid ko ni mo bisan sa live. Gwapa man ka. Oh, mura magka, dugay na kainin din na hibalaan nila. Oh, yeah. Actually, ang taga Cebu kabaw na. Kabaw ng taga-tago. Oh, last na ni Diaz sa itong caller nga nasa Pikas Linya. Last na lang yun, di ba? Dinot kaayo og tingog DJ Katropa. Pa-shoutout ko sa Tagnokan. Tagnokan na Bunturan Davao de Oro, Navarro Family, Kabugwas Family, og Balista Family, og sa Purokdos na Bunturan Poblasyon, Ricky Kabugas. Thank you po DJ Katropa. God bless. Tibok Barangay, Marimam Uy. Bura man tayo nag-reunion. Ano yung mga shoutout mo? Napa diri si Ting. Good afternoon Katropa. Shoutout watching from Pandapan, Tagum City. Ayan. Salamat kasi inyong pagpaminaw. Para sila sa Mankilam ron si Ma'am Kabugwas. Hello, kisa man inaas sa Pikas Linya. Pagdunga ko sa imong ago. Kinsa ni Oy? Kinsa yung gwapong tawad ng Pikas Linya?
1: Arnel po, Arnel.
0: Taga-tagom ni.
1: Kapalong.
0: Ay, Kapalong. Pasaylo ako, Arnel. Taura ko, pero may makasak. Kumusta naman ka, Arnel? Kumusta naman ka? Ha?
1: Okay ra po. Balot din.
0: Nakapalpal ka karong adlaw. Wala? Uy, makaprostit na. Ha? Ayo pangunaw. Mabili akong ginatambag pirmi nga. Human gani, di mangunaw. Una magkurog. Pero ana, abi ni mo. Ha?
1: Modeng makatambok ba anak?
0: Makatambok ang?
1: Katugin mo.
0: Hindi na lang niya iingon, mauaw. Ito eh, likayin na mga inana ha, dapat maghatagid mo ang panahon na inyo ang mga tabadido hindi na kayo. Uy, kay maka, uy, makaprostit na siya. Oh, di ba Doc JJ, doktor magini ako ang kauban din eh. Oo, gusto ka maprostit ka? Ha?
1: Ikaw DJ, na-prostate ka, wa?
0: Wa mo ko i-plug! Uy, oh, napatanggal naman guna ako. Ay, dugay na. Sabak ka niya, Arnel. Ay.
1: Ikaw, nakuha. Ikaw, ibulagan ka taga agong. Karoon na. Ay, lahira yun.
0: Alay nga. Iba, akong gikuha niya, hamang kong gibuwagan kay. Di naman gidaw ko niya. Oh, tsaka di, dili ako, wala ko. Eh, di naman yung mga chismis. Wala ko niya gibuwagan. Ako yung nakibuwag niya. Bapa, baya ko. Ano man ang mga guwapa, piling nila kay Juan. Piling nila lang pag mupunit nila. Oo. Pero uy, di na, dili. Bahin ako niya itong gisgutan din, ha? Mga itong topic din, ba? Bahin kay Juan, kay Zen. Mangluod na itong letter sender mo. Ito na speak station ron. Oo. Sige, go!
1: DJ, Bulagan na lang dito.
0: Agoy. Bulagan na lang yun? Yan naman noong sabi.
1: Bulagan na lang yun niya. Napo, pero dili sa mag-uyab-uyab bago. Eh, kay,
0: di sa mag-uyab-uyab no? Noong sabi
1: tayo. Ganit sa, malas ganit sa termero. Panikid sa ba?
0: Mm-mm. Tuloy sa usap pa ni Idi Arnel be. Kapoy sa kini si Jen.
1: R.I.P. ba? R.I.P.
0: Oh, sa manang R.I.P. eh.
1: Relax pundo pa ni Idi.
0: Ah! Basta taga Kapalong, maro-maro, giba? Adili, oy, butan kaya ako ang amigo.
1: Kinanglan, dito maniigid siya. Apo sa kukumagot kayo, para dito maiglad ba?
0: Di, tinungod yun, oy, maniigid ta. Basta hisgutanan ganing pagpanguwag.
1: Hisgutanan pagpanguwag, ikaw na ka diha.
0: Wala ko nanguwag ron, oy.
1: Wala na.
0: Unaw sa ako, anay, R.I.P. gani.
1: Ayaw!
0: Ang
1: gani, R.I.P.
0: Muna, Zen. Sige, padayon.
1: Ano ba ng R.I.P.
0: Ha?
1: Ano ba ng R.I.P.?
0: Relax, mura importante. Ayaw! Relax, oy, muto yung una na mag-iingon niya. Ang last, pagpaniid.
1: Paniid.
0: Ha?
1: Pundo ba, paniid?
0: Ay, sorry
1: relax,
0: lang.
1: Relax, pundo, paniid.
0: Di lang ko. Ayaw, masuko man ka din ako eh.
1: Wala, wala. Ay, wala. Hindi ko magkakagwapa.
0: Dili na ko, oy. Dili na ko.
1: I love you, DJ.
0: Dili ko, eh. Dili ko.
1: Ay.
0: Ah, dili na ko.
1: Para na ko, kita, DJ. Ayun.
0: Aw. Sinusus. Sige, padahin. Namin na, Besha Ron.
1: Nang hindi siya po na ayaw sa tukta. Diba ganyang tarong niya? Kanyang pagpahulga, ipahagi nagbarangay.
0: Hindi tao? O, sa tawag gani, i-report niya. Human ang nag-report.
1: Report na.
0: Niya ho mag-report?
1: Oh. Pinarabahay.
0: Mm-mm. Ya, dili na usbon. O, magpalayo na siya.
1: Dili na. Magpalayo ba, anak?
0: Oo.
1: Dito siya na mahulga ng tao, dili.
0: Actually, delikado po na kayo. Wata ka ba sa sulod sa...
1: Delikado yung ito?
0: Oo. Ingon pa ganyan sa panultiho, no? Mas masukod pa daw ang kilaud man sa dagat kaysa pang sa huna-huna sa tao. Kaya di gidaw na matagnaan.
1: Mga gani, no? Dito kayo ba kayo? Babae ba yung ito? Bantabantaan po siya.
0: Oo. Kasi dilit niya ma... Oo. Di, basta, oy.
1: Ay! Panagay, mauna to.
0: Pati akong color, baka namurag wala sa...
1: Dito pa nang bagani niya, wata katambag sa tukaw galingan.
0: Kana, wala. Basta ako niingon, ana. Ikaw rin niingon, ha? Pero bitabilib ko ni mo, Arnel.
1: Pero may na lang po. At least na, makakuan sa mga tao.
0: Makatabang sa sa mga tambaganan yun ba?
1: Matabang po tabanan, tambaganan, tambaganan. May na, nasa lima ko ito.
0: Correct. Ningaw na ba ako ni mo, Arnel, ay?
1: Dumingaw na kayo ni mo, po, DJ na.
0: Wala ka, may gapo na nawa. Wala
1: ka, lugar rin mo.
0: O naman ka nanawang gahapon?
1: Nanawang ko gahapon eh.
0: Nanawang ka gahapon? Ay uno, sa last part ka nanawang.
1: Ay! Sa lokalog, ganit ka.
0: Nawa, tama din, no? Madungog-dungog siya. Gusto na po siya.
1: Ligtano na juga. Ligtano, ito tayo ka.
0: Pinahit. Ay! Anyway, Arnel, masing mo kahit pa ng imuha di aron.
1: Ocean deep,
0: oh, sige, kanta na. Ocean deep, I promise forever. Mo ba to? Ay, salamat, Arnel. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Exciting! Basta si Arnel, yung katawag, maganahan, di ko magtabi. Bantay ko ni Arnel, kay mamimo ko ka ng kumidya, sagsaago na ko siya, mubalik niya sa uno, kay mubalik. Puro kong ganahan ba, maniid, ganit. ginajud ko ni mo, Dol. Gina-search good na ako ni nga radio station. Pamasin mag-live ka sa radyo, raman good ka na ako, madungol. Hello, sa number 2 caller na to, sa pangalan, taga Asia ni Sina.
2: Hi, Lidia.
0: Miss M.
2: Ang super fan.
0: Ay na.
2: Hindi ka mga laki no, kaya makapaw na kita o saan mo na to.
0: Usay basa ni mo ron.
2: Ay,
0: ha?
2: Isingat gid ko tanan, basta init tanan.
0: Init man bitaw po kay panahon ron, oy. Init kay ang panahon. Na usa ka man ni ron, usa man ikatambag din na ko di dugayon, hala tambagi dayon si Zen.
2: Buwagin na oy king ano.
0: Ano man?
2: Dili na siya makiguwag din mo kay himuon man kang baboy. Ang sara man babae mo sa kasimong baboy. Hoy, wako pastin din ako.
0: Hoy! Ay! Kajok ni mo ay.
2: Ang asawa gali ron na kanang ipogsun pogsun pagpakilawa sa bana kay pwede naman makihagod.
0: Ganang
2: pakanoyap pa lang.
0: Nga, yeah, sige.
2: Iwa ko ilisan akong lain mo
0: eh. Did you
2: say? Kala pong yung pamata na pagsingot oh. Sa kamot, dili man na problema.
0: Oo,
2: oh, dili. Ay, na problema ha? Oh. Dili na may rason nga nung inana nag-antos tungod kay gisingot ang kamot dili ikaw ala kagamay lagi dana
0: ko ada kaya nung kanang
2: ang problema kay
0: gisingot
2: kang baboy ayaw na taon dai oy
0: oo tapaw ano
2: yung taon kasi mong kaugalingon
0: betaw undangin na oy undangin na mong bisyo dai ay gugma mong daw siya Mads unsa man ni Mads ngay gugma man daw siya Mads
2: ana ayaw na ginaan ng gugma kay wag itay nabuhay anang gugma
0: anang
2: gugma aw, ikaw kay willing man gakan magsikig pa baboy niya muwit muwigit muwit
0: ayaw
2: pagpababoy gusto kong kandig
0: muwigit
2: kay may nga na kandig ay
0: ano man
2: kalami ayaw
0: Kakapoy gila ni Miss M.I. Lahir na gila sa tagad na
2: nag-get ay. Makakita mo kay, ano, ang asawa gali ron.
0: Kung
2: puksun sa bana, bisag di ganaan. Pwede na ikiha.
0: Correct. Oo.
2: Ayaw pa baboy, day.
0: Ang saman, pakanding lang. Kapuyan ni mo, Miss M.I. Ang saman, di mo na natunaan. Oy, kisa may uso ng eskwilahan.
2: Sila ba na mamayabas? Kung kaagi o kanding nga, nagkaling-kanding.
0: Yan, kaagi gano'n yung kanding-kanding sa una ay, ingon, muusap ra o kahoy. Mo, managtubo.
2: Mayroon ang laki niya, para sa naman
0: siya. Matambag ni mo.
2: Today.
0: Oo, dili.
2: I promise forever.
0: Oh, dili ko ka. Dili ko ka promise nga ma-play ang inyong request ha kay basi magsagunson ang mga tawag ha.
2: Lahi bitaw akong na lang oi.
0: Sa mangyud mads oi. Sa mangyud. So ti ko. Ha?
2: Atikra
0: imong gusto?
2: Oh. Ay. Di ko magugod na mga tao mapagpagukod oi. Hoy, kabata na ako nga magugod ko.
0: Tisa mo rin eh.
2: Ay.
0: Salamat, Miss M, all the way from Dalaget. Katropa mo!
2: Exciting!
0: Ay, grabe, gini. Uy, isa gina sa akong mga lodi kayo pag-abot din sa akong programa si Miss M. Siguro si Miss M, no? Best advisor na siya. Puli-puli, lumbaan nila na sila ni katropang James all the way from Sama.
2: Ay,
0: pabidahira na kisay haod nila. Hapon. Ate caller sa Pikas.
3: Hapon.
0: Oo. Wako na sayop. Si James yun, taga-Samal.
3: Moderito na lang ko kay basig mabda niya ko sa oras. Sayang kayo.
0: Go.
3: Tambag na. Oo. Di ba, nagbahad man to si Joey nga kung wagan dyan ni in the SM. Kanang doon ay mga dugo nga mabanaw.
0: Mm-mm. Dugo daw.
3: Ay, kasayang.
0: Hilaw singot sa palad. Ano sa man?
3: Kung wala man ka nahibaw sa bagong kapanahonan karon in Daisen.
0: Uh-huh.
3: Adto sa Women and Children and Protection sa katubo sa Republic Act 9262.
0: Uh-huh.
3: Diba anda maginang laban sa mga kababaihan kung doon ay mangani magdaog-daog nila.
0: Uh-huh. Yes.
3: I-report na. Para mataga nagsangsiyon ng kasiya sa tao na. Matinuod na lang sa dili, kinanglan dili kita ang nga magpagkahidom
0: Kay abuse man na.
3: Mientras dili pa ulahi ang tanan na dumayron kay ang imong amahan na kapaluna. Kasi kung sa wala nila ang madiskrasya na naman ang mientras dili pa ulahi ang tanan, pangunahin na.
0: Tama.
3: Diba nang utana man sab siya kung katong pagpugos o pagkikilawas dyan ko niya ang iyang weird na si Juwe. Punong tanan. Rape na. Gani, bisan sa kaning asawa. Gani,
0: mag-asawa.
3: Rape na. Mahog na rape na.
0: Yes. Kay, dana sa revised penal code of the Philippines.
3: Hindi na mo pwedeng pugso nang sa kabinuhat nga way gusto ha ng butang.
0: Correct.
3: Huwag sa pa. Huwag sa anang gana.
0: Yes.
3: Walang sa kwan, sa kulang gikaingon, ayaw usiki ang kahigayon na mintras ayaw pa, ihuka na na, diha-diha na yun. Ikaw na na, yanto na sa kwan, yanto na sa bouncy na, yanto na. Para makuha na siya.
0: Salamat ka, ayaw ka tropa ang James.
3: Masa pa man?
0: Oh, Greg, go! Ang anong gundili?
3: Ikaw ba? Ang pag-inausap sa tanan akong mga katrupa, sa mga mag-umbra akong katrupa din sa Dinsan. Kumusta na?

0: sa ron. Humingi mo na sir sa pag-una kong gigana po niya sa barangay Pagsabungan, Mandawi, City, si Fred Jose Kunjo Gato.
1: Ay.
0: Paminaw niya, paminaw yun.
1: May na lang, may makuha din yung mga pagtulunan.
0: Ang most especially sa akong wife karon nga na kandam o kape. Mga pili tayo, DJRC.
1: Uy, bang, sir, salamat. Napo ko diri, oh. Oh? Tadi ako baso.
0: Mga pita ninyo, mga pita ninyo. Pinatundag ako sa baso, mga pita ninyo.
1: Sige, salamat kay katropang James nga nagpaminaw karon diha na nawagikan all the way from Samal Island of Davao Region. Ayaw pa gani. Ano pa kay katropa mo?
0: Exciting again.
2: Exciting.
1: Ana lang. Madunggan na diya sa May Davao, ha? Sa 97.9 o sa Tagom 107.1. Napunta sa Gihulga, 92.9 o 95.9 po sa General Santos. 98.5 XFM Canlaon. 107 o 101.7 XFM Bukidnon. 102.1 XFM Cotabato.

0: 107.1 Tagum XFM. 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Excuse me. Ano din siya? Agulo daw DJ. Nagtinambagay pa mi din Arnel. Kasi sige na ako pa. Sige ka pago na ako. Problema pa gani mi din hing. Open pa atong linya ha. Hangtod 39. Alas 2:39 mo. Accept ako og ka ng caller. Pag wala na yung caller, aw bye. Hello, may hapon. Kinsa maning naadi sa pikas linya?
1: Ay, may hapon, DGRC.
0: May hapon. Sa kinsa maning, nga naakaroon dihan, nanawag, nag-aasa man ka?
1: Si Jaylin.
0: Si Joylin. Asa magkakaroon? Jaylin? Oo, asa magkakaroon na nawag?
1: Nasa Cebu ko ngayon.
0: Nasa Cebu? Okay.
1: Pwede ka sa naman mag-work.
0: Ada ka nag-work sa Cebu. Sige. Masa may matchaka ni mo diri sa ato ang caller, ay ato ang sender man nga. Gipugos man daw siya og kuan. Ana-ana. Unsa pwede ba daw?
1: Mga bahin na di. Kanang mga bahin na DJ sa nasa gigan sa uban.
0: Yes.
1: Pwede mo siya mareklamo na kay maskin ayaw pa kaha ang inanalang na uyap maskin magkiayon pa mga once kung kusun dyan ka. Pwede ka mareklamo ka kay right na hindi mo mareklamo.
0: Mhm. Unsa pa man?
1: Ya kanay tang nabatang yung mga ulga na mga bahad. Sama sa gisulkitid sa uban, natambag sa uban.
0: Magpabarangay.
1: Doon ako itong matambag sa uban, baka naman pwede na ipag-grant kayo, hindi kaya ireklamo.
0: Oo. So, unsa may matambag ni mo, ani? Kaya mura, girecall naman yung tambag sa uban.
2: Ay!
0: Katawa man ako, technician. No?
1: Ako rin mga DJ RC, katong yung gilingan na panagsan na bitaw siya na
0: musod.
1: Para na ako, rapat na siguro pa ba siya mali pa iba.
0: Subot pa sabot, okay ra nga masunod sa glaing relasyon.
1: Oo, kana kung gusto na din niya.
0: Beto, kung gusto na din niya. Pero kung dili niya gusto, di lang sa anara gidaling istorya
1: na. Ayun lang sa akin. Kung panawitan na talangan siya, tungkol na kasi lang ang iyon na sa ulahi, o naragod na rin niya, DJ.
0: Beto, usada. Salamat ka ayo Jaylin ha. So in other words, gisummarize ra nimo tong gitambag sa uban.
1: Namina mo ko sa drama sa DJ.
0: So ako bangutan ako ba? Okay ra gid nga makigrelasyon siya. Bangutan ako balik.
1: Okay. Para na ko kung pwede naman siguro kay tawto kay mapatak pa sa tuloy yung sugilan nun kay sayang gitagalong swat ko kay kung sa to ka nang pigilan na sila magkita bago mo sa Bisaya.
0: Ay, hindi ikaw maka ano na mga Bisaya. O sige, magtagalogin tayo. Hindi yung problema. Ako ang mag-adjust. Ay,
2: okay.
0: Akong bahala sa iyo.
1: Makapaksin na ako. Okay. Pero sa long distance na Bisaya language, medyo halo.
0: Long distance. May long distance nga Bisaya language ka, tropang Doc JJ?
2: Ay,
0: long distance. Malalim. Malalim na Bisaya, dili long distance.
1: Bisaya, di ko kaya
0: yan. Ay, sige, no problem yan. Nandito ako, alam ko yan. Alam ko mag-ano yan. Alam kong intindihin yan. Thank you, kaayo, Jaylin. Salamat sa imo.
1: Ano kasi ako, DJ, taga, ano ko ba, tawag nila? Zamboanga City.
0: Zamboanga. Okay. Oo. So, mostly Tagalog, ginagamit mo din yun, di pag iba kausap nyo, ganun.
1: Matagal na kasi ako, listener may nakikinig, pero bihira lang ako tumawag kung hindi busy. Pero minsan kung busy, nakikinig din ako sa programa mo, hindi na ako tumakawag.
0: Ay, salamat. Saan ka nagtatrabaho dito sa Cebu?
1: Dito lang sana sa Punta.
0: Punta?
1: Sa Punta.
0: Oo. Punta Inganyo.
1: Punta Prinsesa.
0: Punta Prinsesa, Palawan?
1: Dari ka lang sa Punta. Dalo kasi yung Punta dito. Yung isa kasi Punta, yung sa Lapalap yung Punta Inganyo.
0: Mali pala ako. Hindi pala ako ang taga-Cebu. Salamat, Jaylin. Thank you so much.

0: Katro, oo, katropa mo?
1: Pwede ko makahabol.
0: Ay, oh, sige. Ano yan?
1: Request lang ako ng kanta.
0: Ay, hindi ako makarequest ngayon kasi may sunod-sunod ang caller natin ba? Napansin mo ba na baka hindi na ako maabutan ng basta hindi tayo maabutan ng oras. So thank you so much, Jaylene. Katropa mo.
2: Excited.
0: Well, one last caller. Nakapasok kayo, okay. Pag hindi, bye na kayo. Ay, ako naman sa'yo mutambag. Puli-puli kita diri oi, dai po kamo na lang mutambag tanan. Kita na jud kuni oh sige siya sa mot pa jud siya makiha kay manghulga siya nimo. Ingon si Francisco Chavez Ludivina. O attempted na makiha na siya sa mot pa jud na siya ka makiha kay ipatawag na siya sa barangay Atubangan. Atubang nimo wala siya katungod nga modili nimo. Kung mangita kaglain, siguro ang nga maayo o makadawat bisan unsa pa ka. Bisang gabasa pa ng imuha. Okay. Lain na po may naunay? Bisang gabasa imong palad. Hello DJ Reyna, sorry karon pa ko naka-message, karon pa ko naka-load. Pero sige lang, kung paminaw ni mo sa imong programa, shout out ko Kim Bakaniba Kansong Talisay diha sa sitio Lourdes Socorgon Pardo. Hello DJ, guapa sexy, nag-iisa shoutout diha, ayaw pagutom para dili malipo. Ka-concern, kuan ani oy? Ka-concerning ani ni Boss D oy? My mods, email ya, medo unsay story na late jud ko. Wala na, close ng gate. Anong ka po ang kanabot mo? Human na kuron o? Oh. Sayo hey, ugma my mods ha? Pag kuan lang, bag-backread na lang diri ron. Pwede man yung paminawon ang drama karon sa ako ang Facebook page. Aron sad baka apas ka? Aron di isang ka-outdated ba? Oo, di ka maulay sa chika. Luloy kay ka. Oo, na din na kami dito. As na, layo na kami naabtan. Ikaw, nagsugod pa ka. Oo, ayan. Hi DJ Chinita Guapa, good afternoon from Ronda, gikan kay Perlita Panie. Shoutout kami taga Cotabato, naglantaw sa imong damit. Hoy! Kamu ha? Dili ako programa. Eh, din yung gitano, di asa Cotabato. Baka, magkabanggit kanyan. Kamu ha? Di asa kuwain, 102.1. Sige lang. Gituyo man sa na kung inana kong suot, para tanaw ninyo. Diba? Oo. Shoutout din ko balik kay J-Lord D.I. O, kanang, kisa maning bagong giapas niya pag umangkon guro niya. Pa-shoutout din ko ni Abay Paolo Garso B. nga, naminaw sa D.I. karon. Ako migo nga paldo sa booking. Ayan, paldo do sa booking. Eh di sana, ohan. Si Justin Catalan daw. Tanaw do sa ako ang damit. O ba din ako magsanina? Kaya inyo naman tanaw na akong sanina, D.I. Matik, okay, asa ni Matik Blatter na girl sa mga pulis aron na mahitabo ni mo og sa imo pamilya girl o Matik na imong uyab ang mapriso. Mayang hapon DJ Chinita, ko sa mga operator sa Evergood, hubay liluan nga permi nagpaminaw sa XFM. Dars Jason. Ayan. Zen, ipabarangay na si Joey kay sayang pagbahad ni mo o niya si Albert Sugtan na lang. Kung dili ka ako, na lang, mutira glass si Charlene. Di ka saligan yung magtambag kay mutira o glass. Shoutout kay Lanix Boy Biado, Tommy Fruta, kuya, pangalan na yung maramag juice sa kuwain. Maramag juice. Shoutout kay Hello Caniete, Jello Caniete. Hi DJ, exciting makinig sa'yo, gikan kay Gutman. Kaya ang pangalan ni mo kuya, ayahaya makauyab ni Ma'am Guapa, oy, tabian, guapa na, tabian pa, oy. Na para bang sinabi mo, yun lang aking ambag. Grabe naman, oy. Alas 2:41 na katropa, it's time for DJ Reyna. DJ Reyna sa tambag. Uy, napaisa! Hello! Hello, sorry! Dari kaya, oy?
1: Hapit na ko naman malimtan, DJ.
0: Mapasaylo ako. Mapasaylo ba ko ni mo?
1: Pwede pa.
0: kat kondilik kak. Eh, lakan tak kak?
2: Ayah!
0: Nasa ko kaban ako?
1: Ay!
0: Nani, ago, masadaan, bagong tubag! Uy, yung pangalan sa tong caller, taga-asa.
1: RV DJ from the Bugha capital of the Philippines, Agob City.
0: Di ako ba, rupa Bugha? Kapoy na ako diri si Buay. Muran ako diri o kuay. Masagi tawag ka na, Doc JJ ka na ganing maguwang na ang lubi? Naman na term ba?
1: Lahing.
0: O di na term? O lahing. Pero na term? Ungol di ay. Ungol di ay. Kaya ganyan mo nagmutubo na sud sa lubi. Dugay na kuwa na buak din ay kakapoy anay. Ay, lagi rabi sa lagas. Oy.
1: Tagum City.
0: Nga nung Bugha Kapital ang Tagum ay?
1: Dili baka ka na Bugha.
0: Uy, sabot na ipanabigin niya ay. Ay, nako. Ay, sige na, be. Eh. Kung ano yung mohang last ngayon mong tambag, eh. Amin na po, kung ano mong tambag. Go, RV! RV?
1: Yes.
0: O, go na. Bughai. Ay, bughai na. Atambagin na.
2: Ay, ah!
1: Diba, nag-ingo mo itong caller nga. Ginabaharan siya, no?
0: Sa may chika, ana, ron.
1: Kung ano, ang nindot, ana, DJ, baharan po niya.
0: Nalita. Lahi, kung ako po yung nato, no, pusilon po na ako sa dito. Nya, bago na mag... Sige, go.
1: Nya, inahagit sa pagkilawas niya, di sa gusto.
0: Oo, kaya pinugos ba?
1: Pinugos, eh, pusyon po niya.
0: Matay po ng logic ni tawanan. Lami asa do padaghanon, oy. Lami kay kapaliwatan, ay. Okay, padayon.
1: Tama tong mga previous advices nga matog sa WCPD. Yeah, isa pa, don't mind that guy.
0: English, okay, spelling.
1: Don't mind that guy.
0: Okay.
1: She didn't like him na already.
0: Negative na, negative.
1: Who is the damn? Diba? At the end of the day, ikaw man ang naidala sa mong kagalingon.
0: True! Gitagangi kang utok.
1: Mura ko nag uyab. Palitan niyo mong sapatos.
0: Yeah.
1: Di sa unsa ka mahal sa sapatos yung palito si mong uyab. Di sa gusto. Di yun na niya suuton.
0: Correct.
1: Pero bisag unsa ka barato, basta ang tot counted and gusto sa gihatagan. Why not? Pareha po na sa trabaho. Bisag unsa ka lisod sa trabaho, basta gusto mo perteng dali ah. Pareha na po na ni siya ha. Paano mag-antos man siya sa why ayo na what I mean to say is, kung di sa gusto, ayaw ipupos. No, mahadlok man siya nga naman, tiba laon yung protekta sa iliha.
0: Correct.
1: Diba?
0: Yes.
1: Baharan po niya. Ang sabot po na ko ganina nga, ginabaharan siya. Di baharan po niya. Kung imo kong taon, we do have a law to condemn you.
0: Ayan.
1: Mother us.
0: Ayan. Mapadiin! Matanglawin! Arvin, taga-tago.
1: Basta kung kasa siya malipay, dito ayaw ko itong utong na huna, walang closure. Huna magtag panahon ni Rizal kaya kinala closure. Lahat ka ron.
0: Kana?
1: Pagtutuwa ng closure.
0: Tunlon ko ng microphone ron.
1: Ano ng mga taga-tagom? Basta dito sa Bugha Capital.
0: Grabe ni taga-tagom, oy. Magmakoy ko rin. Ibtong ko na yung saksakan din. Salamat kayo, Arvin. Wala ba kung igong oras, Arvin? Yurot na ni mo kung oras magtambag. Wala, maabda na kong manait.
1: Okay. Maundanon. Basta maundanon na ang tambag. Okay, ang natiya.
0: Grani harap ba? Di na ba ito maundanon? Kaingon ka, pahulgaon po siya. Lagot ni ka, ay. Salamat, Arvin.
1: Ang moral values. Kaya naman sa iwit.
0: Ano, maging na. Namagin ang introduction. Lagot kiko, oy. Sunod ha, sayo manawag ha. Sayo ka manawag. Ganun kayo, sayo ka manawag. Uy.
1: Sige, sayo ka manawag.
0: Ugma ha.
1: Ikaw kay. Mag-indot ang imuhang outfit.
0: Ay, mag-bra na lang, ugma. Kakapoy ba ninyo, oy?
1: Ay, may lamin ang mag-bra. Ayaw, ayaw.
0: Binlan, binlan ako, binlan.
1: Pan-aid. Pan-aid lang.
0: Tanggalon ko na naman yung itom-itom din. Kapoy kay mo ay nilantor mo sa kong programa kay tungod sa kong suot ba? Ana man naman.
1: How true you are.
0: Na ako actually, inanin magkumalamit sa una pang panahon. Hindi naman yung mausab, oy.
1: Katunggan
0: yung
1: tagom?
0: Ha?
1: Katunggan yung pagkagom?
0: Oo, oy. Mugay yung nabighani ito siya sa ako, ah. Oy, itong nagtubod. Murag itong murag, nagtubod na yung laway. Anyway, Arvin, oh, daghan na kayo kung matugan nga sikreto ay kakapoy, gabi mo yung taon. Oy, chat-chat na lang to, oy, bye! Bye. Katropa mo! Wala na.
2: Exciting!
0: Gibian ako sa palalabs na kong Arvin. Shoutout ko kay Buknoy Naghornero sa college. Ayan po, 54th Engineer Battalion is watching. Grabe naman, ikinsa man ni sila, oy. Hello po, anay, 544th Engineer, Pioneer. So, basta mo na sila, di, kakapoy ba sa inyong mga pangalan? Matambos ako. Basta mo na sila. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Sa Tagum City po, sa mga ni-comment sa Tagum City page, Facebook page, XFM. Kaya salamat sa inyo ha. Before ko mubiya, ako gining basahon din ang ako ang tambag sa imo ha day kay sayang ni akong gianda. Kapoy na ba, juka ka ng bana-bana, dirig tama ba ni akong ipangyaw-yaw, no? Oh, karon na ako na pamatundaan yan, nanaura mo sa akong live, kay mo li-li mo sa akong outfit. Ugma, ma, di na lang ko magsanina ba? Oo. Nagbakos na gani di... Kapuya. Pinako eh. Mag-file og barangay protection order BPO sa barangay para di siya makaduol nimo within 50 meters. If mo against sa BPO, aw pag-file og vouchy. Oo. Ana siya. Maymots Emile Yamado. Perfect kay kagtambag ha. Balag wala siya kaapas. Maing hapon DJ namin namin sa bodega kauban si Milo. Exciting. Milo o Milo? Kay kung Milo ni, mura man yung katungkuan. Anong kuan ganit sa mga on o kanang kuan? Basta ay Milo, ay eh, abot, kaila ba mo anang Milo? Dari sa amuha sa Mindanao, Milo may tawag na. Apil-apilo, mangujinita, good nga, di man taga Mindanao tanan. Watching from Nabunturan DJ, Reyna Chinita, gikan kay Rhea. Hello po sa imo hadya, Rhea Jean, na may pagpaminaw. Richard Bautista, DJ Reyna Chinita, pa-wash out din ha, beef from pagsabangan. Sa imo haday, ang ako raging ikatambag sa imo haday, kanang bahin sa imuhang kamot, aduna tay tambal ni Ana, aduna yung mga ginatawag na tong pangpawala sa singot. Ang tawag sa imuhang kamot day, ang sitwasyon sa imuhang kamot, palmar hyperhidrosis. Kanang mga magtubod ganin yung kamot mo, nay tawag Ana, ha? Palmar hyperhidrosis. Usahay kainit, anxiety, stress, kusog nga nervyos, or natural lang ang kondisyon sa lawas. Mo nang usahay kung naamong inana na atay ginatawag na itong tambal ana anti-perspirant anti-perspirant nga kanang mga liquid or powder ba na din ha nga ginabutang sa kamot yung mga aluminum chloride pang kamot nga anti-perspirant o sabi papurnaan sa ni ay mo na siya ibutang dahi pwede na ibutang ni mo kasagaran sa pagtulog naaman na sa mga butika ata mams og pwede po ka magpa-check up ana siya pwede po mo undergo ka o ginatawag na itong lontopirosis ginatawag ning mild electric current para paminusan ang singot sa imong kamot na ng sweet talks pwede po na siya mga pamaagi na sa medical o siyensa oo karon na matagaan mo og tambal botox injection makapahunong og singot sulod sa pipila ka buwan pero medyo sakit siya sa kamot kung imo ning gamiton naroon na po yung surgery nga last option ginatawag na sympathectomy kanang tanggalon gitong mga kuan sa imong kamot nga mohinungdang gatubod na imong kamot bahay sa pagpugos sa pagpanghilawa sa imuha day adunay balaw gitawag ni Ana ang Republic Act number 8353 nga nagingon niya nga angang kining pagpugos sa usa ka tawo usa ka partner gitawag siyang rape usa ka crimes against person. O labi na bisa dili pa minyo o baga, bisa ganig minyo para og kung naapay lain pa di Ana Republic Act number 9262 kung uyab ka or asawa ex or karelasyon nga nangabuso pinaagi sa sexual violence duha na siya kabuok ha Republic Act number 9262 kung uyab asawa ex o karelasyon nga pagpangabuso katong unang akong ibasa ganiha delete siya mahitabo to sa ikaso sa mga wala mo'y connection gani wala mo'y relasyon Ana sa makita ni siya sa Official Gazette Katropa kung gusto niyo makita ni mga balaod ha kung kinahanglan ni mo legal help pwede mo maduol o magpa-advise sa Women and Children Protection Desk sa police station sa PAO Public Attorney's Office pa, sa Philippine Commission on Women daghan pwedeng kuan pero again pinakadali moadto ka sa barangay magpa kuan kag barangay protection aron mas dali og mas efficient o paspas sa imuha nga end. I sure you could die nga ka na pagbanta-banta niya sa imuha dahil maabot ang panahon nga matinuod ka na kay wa takabaw sa utok sa tao. Protection ni imong kaugalingon o imong pamilya. Kay walay kumo sa pag huna-huna sa imong kaugalingon. Lili na ko din sa kong admin. Manghumanan ako. Ay, tara na. Ay, maabot na to si katropang Eric Manait Ron. Good noon, katropa. Asa din sila ka-plodi. Okay, nagpahuway sa sila. Uy, kay busy ka sila sa ilang vlogging sa... Papahuway sa ninyo sila papukusa sa dito, ha? Ako sa diri, ako rin bahala. Kaya ko yan. Anyway, katropa, alas 2:53 na sa kahapunon. Wala ko igong oras. Musunod na ang programang kauban na to si katropang Eric Seras Manait sa programang Asin Tado. Diri lang gihapon sa programang X-Rated ug mapuhon. Alang sa rekeusang Pilipino para sa Pilipinas. Gihangak na inyohang DJ. Magkita-kita tapuhon sa co-partner sa Pikes Lawak. Katropang Doc JJ ug sa atong station manager John Lim and Chavez by King. Diri lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: X-Rated sa XFM.

0: sa Klarik sana.
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
3: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma,

0: 105.9 XFM.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: XFM.
4: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
5: Mag-Vision X Plus ka!
4: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga iladong antioxidant ug phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
5: Vision X Plus Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Jules, sakit o kako, sige ako lawas. Wala d'yo'y lami iliho. Nag-inom na kong klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nag-rekomandar na ko anin Santon Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: XFM.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sad. Usa, epektibo din yung copy day. Yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning

0: Gold.
1: Nag-research ko kung sa'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Naku na yun kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
4: Ha? Christmas tree ug lansang?
3: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
4: Exciting!
2: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
4: Exciting!

0: Ako si Licky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Vision Next, daghan ang atubangan.
6: Ang kaning akong mga mata, sir, naigo ni Ogsilhit ka itong nagulat ni Gagmay Pamisa akong manghol. Wala akong magdahong nga maapektuhan akong pananaw. Mooto na balaka ko o no problema jud ko sa akong sarili kay basin maunsa ni akong mata, dili na akong makakita. Mooto, nangita akong pamaagi o akong gisulayan ang Vision Next Plus Capsule o wala na ako damhang nga mao'y makabalik sa akong normal nga pananaw. Daghan kayong salamat, sir, sa Vision Next Plus
5: Capsule. Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kuy adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anap.
7: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
1: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
9: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na ang akong dugan. So akong yun. Dangan ng pag-

0: tuwas lami siya. Wala pa ganito karang akong acid karon. Tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Dito kwarta B, palit na kubra. Uy, bra.
2: Magbra-bra ang pagka nga.
3: Hmm?
2: Puro magdagog tutoy nga. Husker, magamaya ni magtutoy.
1: Wow. Wala po gunin mo, no?
4: Nani?
1: Brief, huwag ka nga. Gamay mo kay kagtabadidoy.

Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga lailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, tiridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nagituyo

0: unya sige budget kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatid.
1: Tone FM, X FM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: XFM
4: Premium Datery, ang bago!
5: Pirmi kong luya, muragway ko sa pirmi akong lawas. Dali iram mo po yung mga bukton. Kung pagdumar na akong Premium Datery, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kaayo, Premium Datery.
4: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
6: Para sa turn yun ni Mrs.
7: Tour?
6: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
8: Exciting ba?
6: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sulayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
11: Exciting!
12: Balo karong, kanya to, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
13: Ha? Karon di pa?
12: Karon, dili na. Kaya na, CCTV.

0: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Exciting! Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Handum mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
7: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: Bye. Inom na na, bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.
1: XFM.

0: si.
1: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho, dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Tingnan ko sa akong uyag, nga muinom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: X FM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: X FM.
6: Exciting! Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado,
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Malo, dialysis ko kadua sa usa ka semana katong mga niaging bulan. Kad nga nakaila og nakainom ko sa Santon Plus Gold, nakatabang jud ni paglimpyo sa akong dugo.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Premium D3, ang bago.
11: Usa ko ka maestro, dili alim akong trabaho. Maong gamitin ko pero og premium D3 aron layo sa sakit og kanunay energetic. Lami sa pamati og makawalag stress basta naka premium D3.
10: Mas ipagkusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: X

0: gani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
2: Kung si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadungka na

0: kayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Clear Skin Beauty

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansong Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sansong Plus
2: Herbal Oil.
3: XFM.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Sansun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulo.

0: Tika.
1: XFM.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: XFM.
6: Exciting!

0: 2 on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Was kung tao magpagkatao pag-usap, dilig kayo siya magkita sa pinaharian sa Diyos. Sigala, but sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maungadlaw. But siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang panaliya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo, imugna.

0: Maayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Huwag ingon mga sab sa atong mga katrupa sa mga nakalanlaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Franz, og sa XFM Mati. Usbon ko maayong gabi eh, kaninyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Buhol, live na usab kita. Karon sa XFM 107.1, Tagum City, nag-imbita na usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa, sa tingog, sa reformasyon. Magahisgot na usab kita og mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa, ato usa nga pasalamatan ang naghatag og kinabuhi sa ato ang programa. Ang ato ang CEO nining istasyon, Doc Remilito Oy, nusab si ang Vice President Ma'am Olibayan Oy, og ang General Manager Sir Edwin Garing, Istasyon Manager Arnel Cortez, nusab ang ato ang technician Sir Kenneth J. Batukan. Mayong gabi eh, og daghang salamat kaninyo. Og aduna usab tay kauban dinhi karon si Brother Charlito Bungkat, no? So may gabi eh, brother. Og salamat usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga nagasubaybay sa atong programa karon sa tingog sa reformasyon, in ang mga suki na to nga tigpaminaw, no? So maing gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Og magtimbaya usab ako sa mga atong kaigsuunan, no, dinhi sa Tagum. So maing gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsuunan. Inusab sa tusab nga mga kaigsuunan dinha sa Laak. Maing gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsuunan. O ginusab sa Pantukan, Mati, sa Mawab, Nabunturan, Maragusan, o sa uban pang mga dapit, no? Dili siguro na ako mahinganlan tanan. O gani, si tanaw usab, no? Karon ato ang igsuon, no? Pastor Junard, no? Salamat kayo, Pastor, no? O ginusab, atong ihatag ang higayon, no? Sa ato ang igsuon, sa alang sa ihang pagpanimbaya usab sa mga kaigsuunan, Brother Charlito Bungkat.
1: Mayong gabi, kanatong tanan, dinhi sa ato ang programa sa XFM 107.1, o ako naga greet kaninyong tanan mga kaigsuunan o mga kahigalaan dinha sa tagsa-tagsa ninyo ka dapit, o manginaot ko nga naa kamo sa maayong kahimtang, maayong panglawas o maayong panghuna-huna. Og ani ana usab kami niining pagpalanog sa tanan nga mga dapit nga naga

0: paminaw nining programa ang tingog sa reformasyon. Huwag ako nagapanimbaya sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City. Akong gitimbaya si Doc Manases Dumagit and family sa tanan niyang kabataan o sa iya ang mahal nga sa kinabuhi si Sister Edith Dumagit o ingon man usab sa mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City ato ang mga kaigsuunan nga maabtikon dinha sa pagpangalagad mayong gabi kaninyong tanan ingon man usab si Doc Jupri Lagit diha sa iyahang clinic mayong gabi kanimo diha Doc. Ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit diha sa Maragusan mayong gabi kaninyo din ha sa Inuhalis family, Brother Edwin, uban sa iyahang pamilya, o Sister Marlene Inuhalis, ingon man usab sa iyahang mama, dili tamo maisa-isa. O ingon man usab sa itong kaigsuunan din ha sa Abiod, Ayaron, and Arroyo family, Halingalan family, maayong gabi kaninyong tanan, manghinaot ako nga naamos maayong panglawas o maayong pagsikay-sikay nining kagabion o sa ato ang mga interesado sa tigpatalinghog sa ang tingog sa reformasyon, manghinaot ko nga ang Diyos magauban o magapanalangin kaninyo. Ingon man usab sa atong mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan. Ako ang mga katrupa. No, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga anausab kamo sa maayong panglawas. Og ang Dios magauban kaninyo. Og sa ato ang mga interesado, no, nga nagapadayon sa pag tuon sa Bible study. Brother Fred Tapad. Ingon man usab si ato ang igsoon nga dito sa Mati, Brother Titing Ingalan, manghinaot ko nga ikaw naga improve sa imuhang panglawas. O ingon man usab sa iyahang pamilya, manghinaot ko nga kamo naa sa maayong panglawas. O ato ang pamatian ang programa niining kagabiyon alang sa pagtuki sa mga pulong kamatuuran dinhi sa tingog sa reformasyon sa XFM 107.1 og atong ihatag ang sunod nga pag buhat sa ato ang programa Brother Marlon.
1: Okay, salamat no Brother Bong. Ako sab gitimbaya dai no. Watching from Norma Rubino, no. Maayong gabi sa imong adiante. Maayo kay naka tan-aw kas no sa ato ang live karon. O ginusab kang Evelyn Balsa Purisima. Salamat gaw no sa imong pagsubaybay usab no sa ato ang programa no. O ang ato nga pagatun-an karon mga kaigsuunan o mga kahigalaan mahitungod sa pagkabanhaw. Ang kahintang sa matarong ug daotan panahon sa pagkabanhaw. So ato ning isgutan mga kaigsuunan kung unsa ni ang kahintang sa mga daotan o sa mga matarong panahon sa pagkabanhaw, no? Adlaw sa pagkabanhaw. Apan sa dili pa, no? Kini nato isgutan o atong tun-an, maminaw usa ta o usa ka anindot nga awit,

0: pero walay uban sa pagkinabuhi, no, diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante yun nga kita doon ay tinuuray, no, nga pag-alagad. Doon na may dili ko tinuuray nga pagpangalagad, no? Kanabi itong naalang sa ba ba, no? Igo lang mystery ako mga lagad ko. Pero panahon sa pagsimba, di man simba, no? Imbitahong simba, di man simba po. No? So sa'yo yung nana mga kaigsunan, pero atong paningkamutan, no? Kaya usahay po, mabisi po lagi. No? Pero atong kahinan ang Ginoo, no? Tungod kay kita iyahang mga binuhat, no? Ingon nga mga alagad niya. So kung kita alagad ka niya, but pasabot mo serbisyo kita niya, kay siya man ang atong agalon. Gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan. Dinhi sa John chapter 11, verse 25.
1: Nag-ingon dinhi mga kaigsuun sa John chapter 11, 25. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang muto kanako bisan siya mamatay, mabuhi pa siya.
0: Okay. So muna ay naka-importante mga kaigsuunan sa pagtuo, no? Kay siya nga mutuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Subot ipasabot mga kaigsuunan, no, tungod kay siya man ang pagkabanhaw o kinabuhi. Mutuo ngadto kaniya. Aron nga kita kung mabot ang kamatayon, no? Pero mabuhi lang gihapon, no? Mabuhi. Kanus ana mabuhi? Isbutan, diba? Moingon po mo mga kaigsuunan, no, mga higalaan nga naamay, namatay sa mga nga silingan niya. Diyos nun man ka ito. Sige man to og simba. Pero nga nung namatay, wa man nabuhi. No? So mga kaigsuunan, ingon ani. Adunay panahon, no, sa pagkabanhaw, no, sa pagbuhi sa mga patay. Ang pangutana, kanus amana mahitabo. So atong basahon mga kaigsuunan, no? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kanusa mahitabo ang pagkabanhaw ngadto sa mga matarong.
1: Nag-ingon dinhi. Chapter 4 verse 16. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan, sa mga manulunda og sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit. Og ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una.
0: Okay. So klaro mga kaigsoonan nga ang Dios o ang Ginoo si Ginoong Hesus mismo nga muna og gikan sa langit uban sa mga manulunda, no? Uban sa pagtingog sa trumpeta sa Dios. Unya matod pa nga ang nangamatay nga nag-alagad kang Kristo muuna sa pagpamangon. Subot ipasabot nga katong nag-alagad, no? Matod pa sa gisulti katong namatay diha kang Kristo. But ipasabot ba nga namatay nga nag-alagad kang Kristo? Nag-alagad sa Dios muuna sa pagkabanhaw. Unya kana nga pagkabanhaw mga kaigsuunan, sa diha nga ang tao mabanhaw, ni anang gitawag o pag-abot sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus. Kinsa man na sila kung asa pod sila dalhon sa Ginoo. So kana mga kaigsoonan, mo nay gisgutan sa atong ibasa gaina sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6 nga bulahan ang nakaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Subot ipasabot nga kadtong unang nga nabanhaw sa diha nga si Kristo mibalik. Umuabot. Motoy gitawag og una nga pagkabanhaw nga diin mabulahan. Subot ipasabot nga maukadtong mga katawhan nga diin dadon og langit, no. Atong tanawon ang verse 17 kung tinuod ba nga dadon og langit, no.
1: Sa verse 17 unya kita nga mga buhi nga nangahibilin.

sa kadumaan nga natapos na usab ang atong talumanon ang tingin sa reformas kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bula na silang nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadamit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong talumanon ang tingin sa reformas kini nga talumanon gidalit nga na kaninyo.

0: 95.9 Better Skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil. Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
3: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
3: Herbal Oil.
4: XFM.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero taga sityo pagakpak barangay Bungabong Antukan Davao de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan taas kayo akong sugar gani undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis uban sa soft drinks o uban pa mga tamis na pagkaon. Aron na diskubrehan nako naagi aning Premium D3 Coffee Mix ang akong sugar nagnormal na, so dili na ko diabetic. Dako kayong pabor mikan nakainom pa kog kape tambal pa busa kamo pag Premium D3 Coffee Mix na garantisado.

0: Exciting na discovery! Pampakusog!
1: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy!
0: Istorya eh! Laini pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis!
1: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
0: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
1: Wala o halagid ka pe oy. Karun pa ka na kaibalo. Turbo lang ang malakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pag-

0: taas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababainhan. Ug hatag og kusog. Ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Exciting!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Vitamin C.
5: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: XFM.

0: ani, dako jud kayo ang akong pasalamat aning Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-carotene ug Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapagniw.

0: Diyo tigdaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
1: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
5: Mapalit sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.

0: FM
1: 95.9
0: XFM.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
3: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Aisel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko dahil kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: XFM. Santon Plus Herb.
9: Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
11: Naunsa di ay ka?
10: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
11: Unsay buot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
10: Kabalo baka kining tor

0: Mo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan! Exciting kaayo! Nalipong ko!
1: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
0: Oo, Mari.
1: Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas! Yeah!
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Vision Next. Daghan ang natubangan.
6: Di lali magkaglukuma, sir. Uy, hey, di mo maklaro ang palibot ba? O niya, maglabi na mag-drive ka. O ito, nga, gitumaran akong Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir, ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Karon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Jego ni sa kabanatan.
5: Vision X. Sulay ang kaepektibo. Vision X Plus.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Kuday si Neil Canyero, taga Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa tornyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Tornyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba? Dili, sir. Oy, kamuradwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Lahira gyud akong pananaw sukad nga na disgrasya mi sa motor. Usahay mo normal pero taud-taud mo hanap na sad. Pero sukad gitumaran na akong Visionex Plus capsule, kaluoy sa Ginoo maayo na ron akong mata. Testingin ninyo kay epektibo gyud kaayo. Ako si Josephine Tanoy, 38 years old.
3: Visionex, slay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: X

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Aileen o sa Kasal Clarity Book Adlaw nga tindo. Sakit kaya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
3: Exciting!

0: Tambayan sa Katrupa, PSK. Tambayan sa Katrupa, PSK. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, time check is 8:58 in the evening. Ayan, so, nibuto na po. Dapat nilang gitpod mo buto ang... Buto ang alas 9 sa gabi po. Mag-usan na po ta. Mag-bye-bye na po ta sa Angel Hill. Kauban na to itong co-host Miss Najjar Jumdaini. Princess Najjar, shoutout po. 6 p.m. to 7 p.m. ang atong episode, ang atong ano na siya, episode 3, 4, episode 3. Opo, sa ating live talk. It's about depression and anxiety. So, nga mangita tag-o no, anak, kanang atong maistorya nga mga professionals like psychiatrist, psychologist, and all the psycho. Opo. And of course, meron tayong ma-invite na spiritual leader. O, unsa mangyud ang hinungdan nga anong naamang yung depression according to our spiritual leader, yun daw ang naada siya ay root cause, naagi na siya hinungdan nga anong nag-ingunana ka. So ayan, abangan nyo po ang ating episode sa ating Live Talk with Angel Hill, Sunday 6 p.m. to 7 p.m. Okay, mag-bye-bye na punta karong mga oras ha, sa tamang takna o sa of course, sa atong istasyon nga nag-iisa, the number one station all over the Mindanao. And of course, our 89.1 XFM, Tambayan sa Katropa. This is your sexy angel signing off. See you till Sunday.

0: PSK. Tambayan sa katrupa. PSK. Tambayan sa katrupa. PSK. Tambayan sa katrupa.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
3: Aw. Kaklarex, anak!
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag-trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
3: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Listod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kupagni.

0: Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangi.

0: rezolvăți un problemă Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamba kabatuon o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, inisin ko, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan, labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikda na ako ang moral lagsik, pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko tan.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang naunsa bang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imna ni, aron ganado ka. Sino?
5: Turbo?
6: Matuto katawa ni
7: Men, mapalit sa mga butika nationwide.
8: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sa katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
10: Xanthan Gate.
11: Ako si Ricky and I'm proud sis the pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the pain regyud. Paspas kayo mo wala ang pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Ito ang XFM 89.1.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Taklarik sana.
2: Exciting. Exciting. And FB pages. Sir Radyo Amigo. May gabi, gihapon. Sa mga gisaaran. Gisaaran di ay. Wow man yan. Pero bito no, balikan nato ato ang Sir BB question. Kung atong basihan sa karong panahon, sa una, kahit di magina sila ka-relate sa tuwa sa una. Pero sa karon, with the newest generation, with the newest trending, kinsa man jud ang mas lami mahigugma? Kaming mga idar... Wala, nag-iangkon na. Di amin na yun. Kaming mga idaran ba ang lami mahigugma? Or kamong mga batanon? I-text po ko ha. Ay, bibigyaw permos ako sa text line B. 0975-474-9153. May gabi kay Mommy Jacqueline Labis.
3: Thank you!
2: Salamat kayo, Mihan. I cannot wait to see my new jewelry set. Pag... Mas lami gyud. Ha? Ay, hambot. Di ko makiglali sana kay wapo.

Katry. No? Ambot lang na yung mga bagong himugso. Kaming mga idaran manggod, ako na lang niing na anak, kailain po kayo akong aminon nga bata, pa kuno yung idaran na day ko. Kaming mga idaran manggod, lahi manggod may magmahal because we've nami anak. Balo nami anak. Kaya mga paasa-paasa ninyo, kabalo nami anak. Kaya mga saad-saad ninyo, kabalo nami anak. Whereas sa mga kabataan, unan kayo, wala ko yung maliit, ha? Kuha lang kayo. Depensa inin ninyo yung kagalingon kay idaran man ko. Ngingi, lain man na Cinderella kay bias man. Siyempre, sa idaran man ko nabilo. Naragunan ninyo good kung sa inyong mga reaksyon diha agud. Uy, pag-react na lang good mo din ha. Si Junlin Ranz, maayong gabi-i. Kay Ma'am Josefina Tinambunan, maayong gabi-i po. Or nyo po, 0975-474-9153. Will Mawakin, maayong gabi-i ma'am. Ako, depende na sa nindot mo dala sa... Ay! Ay! Will ma ha? Modi na siya basihan. Kadlok po ni si Wilmo, ay kinaagin siya basihan ba kung kinsa daw ang ninot mo dala sa kuan. Oh, sa top of the world! Hello po, Aracelia family of Simaya, Malay Balay City! Thank you! May gabi iingon po si Dexter 335. Cute lagi, gihapon kag tingog, mura jug kag 14. No, 14? Mga idaran ang lami gyud magmahal kay kaysa sa mga batan-on. Uy. Mga batan-on paningog mo ha kay basig ma luoy pud nganto ang mga flag diri. Oh. Ang mga idaran ang totoong ang totoong nagmamahal. Si Texter 792. Oh. Basta kaya nindot bito magmahal ang mga idaran. Kay kami manggod kabalo nami mag-adjust, kabalo nami magdala sa relasyon. Matar. Pero kasagaran sa mga broken-hearted mga idaran. Ingon kay Howd magdalag relasyon. Kanya, Dobby, nga nung mga broken man ang kasagaran sa mga idaran. Alangan kay ginagamit ra manggod mi ninyo. Nitingong. Oh. Alangan, B, kay, siyempre kami kay mga kugihan manggod ming mga idaran. So, char. Kabalo na mga patuyok-tuyok ko ninyo ang mga utok. Kunting haplos, kunting halik lang, okay na ulit. May ingon ana, oh. May ingon ana, di ay. Hello po sa mga taga-Cagayan, The Oro City, si Texter 107. Salamat kayo sa inyong pagsilip o pagpaminaw sa toang programa karong gabi una. Ang idaran gyud ang maayo magmahal. Ingon si Mami Jacqueline Labis, halaoy. Experts knows best. Ang uban sa mga idaran, ginailad ra sa mga batan-on. A.K.A. Manager. Ayun namang manager. Nga nung bito. Di ba mo na akong giingon sa inyo ha? Nga, kaming mga idaran, nindot kami magmahal. Kaya we're dili man sa ingon nga pagpasaan sa among sariling bangko. But when it comes to experience, hinog namang good me. Kaso lang, tungod po sa amo ang mga experiences, naapoy mga batanon nga hawag kayo magbilog-bilog sa mga utok, nga kami siyempre gamay lambing lang. Maulian naman me. Hi, Cindy! Sa mga naminaw karon dere sa Cebu, si Sir Jobert Bernal. Ay, may gabi po. Salamat ka, ayo ha. Thank you! Basta kaya nga tuwa din ha. Kung kinsa magid ang mas maayo or mas lami magmahal, idaran ba o ang mga kabataan, mga batanon karon, it doesn't matter. Kung kinsa man, Jude, sige, ato pa na siyang i-dig deeper unya. Oy, sa mga mag-asawa ha, kapag ka naman na shaky-shaky na ang relasyon, kay basig na partner oroy ka sa bata pa sa imo or mas maguwang ka sa iya ha, basta kay ang pagsinabtanay lang gid ang pinaka-importante din ha. Dapat loyal gihap kung ka regardless sa edad ninyo, sa inyohang age gap, no? O dapat na naipagmahal sa usag-usa. When it comes to satisfaction, dili pwede ang isa humana ang isa wala pa mag-away mo ana. Gubain yung mga mood ana o. Ingon na dayon, may pagnipili ko ka edad nako kay ingon ana. Bitaw, walay mahayay pag ingon ana ha. Basta kay sabot-sabot lang. Basta pag abot sa satisfaction, dili pwede isa lang, dapat kamug yung duha. And kapag kakulang na sa kusog, ang tuwag ana isang ato ang Turbo Men Enhancer.
Si Turbo Man Enhancer, pwede sa mga kalalakihan, pwede sa mga kababaihan, asawa or bana. Ang

0: benefits ani is maghatag siya sa imuha og kusog na dili madaot ang imuhang kaugalingon ug dugang gana. Kung sa mga curious din hatag pila maginang Turbo Man Enhancer for as low as 75 pesos per capsule, ma-experience na nimo ang kaanindot po sa Turbo Man Enhancer, available na po sa tanang butika nationwide.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ganak stingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa kong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirme ba? Ako si Tolit, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always argi ako night time para sa labing-labing kay Mrs. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Boss Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ko, sa una na pandugay na to, na ako'y piang ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likod. Matadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Ikaw may mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadakol na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, tungkuhan na ko sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, mimintigin ako magatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsilip, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3.

0: Safety, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bansi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
3: What? Turbo.
1: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
4: Yun is girl na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
5: Stong! Tagpilain yung gasolina.
6: Uy, tay!

Pwede rin mo siya ikuan, baby Jow. I-try lang og 22. Kaya murag, nagbaga-baga na ginihang gugma. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. And of course, para gihapon sa inyong mga reaksyon sa ito ang Sir BB question for tonight. Kung kinsa may mas lami magmahal? Kaming mga idaran ba? O kamong mga batanol? Oh. Gikilig ko. Pwede po mo nga mag-text 0975-474-9153. Kini ato ang programa, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa kamahal karon sa gasolina, sa mga lubricants, sa diesel na hobby. Importante nga manigurado gid kita, dapat sigurista kita nga tanan natong ibutang sa tuang makina. Mapamotor man na or masakyanan, importante nga dili ka ilaron, especially sa mga additional additives nga makadaot sa imuhang makina. Pili agyon nga magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini sa tibuok kalibutan bi ang Shell. Maskin asa ka na agin na yung Shell. Pero kung narika sa Bukidnon, na kita'y branches sa Maramag, naapog kita'y branches there is Valencia and there is Malaybalay City. Duha, ang isa-isa at bang sa Polymedic, ang isa-isa at bang sa Malaybalay City Hall. Tapos kung nag-travel ka, need ni mo mga essentials na akitay Shell Select. Ayaw kalimot for every transaction, dapat ipakita gini mo ang imuhang Shell Asia. Katugong marag QR, imuha na siyang ipascan. Okay, para na kayo mga points. Kaya nga mga points, magamit na nimo siya kapag in the future, kaya mga accumulated points nimo, magamit na nimo siya could be magpagasolina ka or mag-grocery gihapon ka sa Shell Select. Dobby? Ito nang silikon ninyo mga reaction din niya, ha? 0975-474-9153 o sabang ito ang number na pwede ninyong i-text karong gabi una sa inyong mga reaksyon. O, niya, tagaan ito mag-chance o niya sa live putahe confession. I-defend ninyo inyong kaugalingon kung kinsa bagyod ang mas nindot magmahal. Okay ra? Okay ra? Pwede ra. Pwede ra gid kaayo. Hi, kay John Andrew Torres. Oh, wala problema po. Ikaw magod ang nindot magmahal kay butan ka o niya gwapa pag yun. Ilan-ilaro na po lagi ta. Hi daw kay Ma'am Beth. Masauling ang crush doon ni Texter 454. Nanapun niya ang ipang-greet niya. Diga po mong kuwan sa iya ha. Dili mo tubag sa iya. Anak manang yod, tungod kay sa kamaayong mapagmahal, mauna sa kadaghan na mo, gimahal, mausad na hinungdan, magkabuwag na. Agoy. Pero kanang dili po natin ma-blame atong kaugalingon kung naabot sa point nga daghan kay tag gimahal sa tuang kinabuhi, no? Nga maskin kinsa-kinsa na lang ang naabot sa tuang life. Kaya syempre, kita mong yod, nag-aim mang gidag o sa katarong na relasyon. Na maskin unsa pa nato katarong, binuangan lang gid gihapon ka. Nungas ka sa kita, no? Di sa makaya ba? Hello, Kang Pajon Bolter Suerte Almonte. May gabi, mamangita kong babae ka ng single mom from Malaybalay City. Pajon, walay problema pero mas maayo nga imuha kong tawagan sa 0975-474-9153 taod-taod para ikaw mismo ang mag-announce sa imuhang number. No? Uy, si Ma'am Nolly Lynn Recones, may gabi, Ma'am. Thank you! Ang ato mga teacher, kaubanan din haa sa Tagum City, Davao del Norte, may gabi, Ma'am Nolly. Thank you so much sa pagsilip ni mo sa Facebook Live. Si Carlo Jose James Torrefranca. Okay man po ng batanon kay humok pa man, pero kinahanglan magka-experience pa og realidad. Agidaran kay gahi na meaning daghanag kasinatian sa life. Ayaw balik-balik ka kay sakit kay dalungan. Makita kita ang Molly. Oh, palungan na tama na tama na tama. Ayaw si balik-balik ka lagi kay samok kayo. Masakitan. Palunga ba? Sige, ako nalang palong dere. Bibijaw. Palihog ko. Ayaw kay balik-balik ka kay sakit kay sa dalungan. Ako binigay full blast dere. Pagsaba po.
para dili po ta makurat-kuratan. Oh, mas line jud magmahal ang idaran. Mas lami jud magmahal ang idaran kay dili na sa puton. Kasi ingon ni mo Jobert Bernal nga dili sa puton ang mga idaran. Kami kita noon ang mga sa puton. No? Kita noon. Ate Cindy, ikaw may lami magmahal. Sus. Laro na pugo ninyo. Sa ako lang, ma'am, mas lami mag-love ang idaran. Pero sa ako, nakaugalingon, hapit na ko mag-40, pero wala gihapon, ga-love na ako. Asa ka ang babaeng mag-love na ako? Kula nga po ninyo sa mga discarte, oe. Okay, kami mga babae, eh, siyempre, nature man na dili sa Pilipinas, na dili mi pwede manguyab. Gawas kung naata sa United States of America dito sa amo ang lugar, okay, dito, lahi mang gidog practice dito, kay even ang babae, kumuingon lang gani kag I love you and I like you, kamo na dayon. Pero dili sa Pilipinas, kamo mga lalaki, expected gid mo nga mulihok gid mo para sa mua. Kamo gid ang mangita og paaging, kung gusto gid mi ninyo, duol mo, lain pod. Oh, lain pod nga ang pantalan pa'y mo duol sa barko. Duol mo, di ba, double B? Good evening, Disney Princess, at anang mga suking tigpaminaw, lami gyud ang idaran. Oy! Oy! Oh, lami gyud magmahal ang mga idaran. Kami mga idaran mang good, we are already fully equipped. Ooh! With the experiences and the essentials that you need. Kumbaga, oh, nanasa mo ang bitsin, ang asin, magic lami. Nananatanan sa mua, kumpleto na na siya. Dili na ni mo kailangan magpalit pa sa grocery store o idungag sa relasyon kay kumpleto na o ni double B pa. O kumpleto na tanan. Cindy, good evening. Daddy Openia, di ay ni from CD. O mas lami yun magmahal ang idaran, baby, kay mapinanggaon kaayo. Hi. Hi po Ate Cindy, asa day dapit inyo hang unsa broadcast among station and ani ami karon na himutang sa may Malaybalay City Bukidnon. Pero madungog ko ninyo karon sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi po sa mga naminaw karon sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga katropa nato nga buntis din ha. Aha, basig wala pa mo nagpa-prenatal check-up. Importante yun magpa-prenatal check-up di para mabalaan nato ang kondisyon sa inyong mga baby ha. Pero unsaon man abi kung kulang sa budget ang mga mommy. Hala. Ay magkabalaka, Biki, ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og libre og zero billing gyud kapag ka dito mo sa ilaha mga anak. No, libre na ang magpa-prenatal. Prenatal ba? Prenatal, libre na, magpa-check up, libre na. O, ang pedya ni baby ay ha mo uli pag manimog panganak. Tapos mag-family planning, counseling, libre po na siya, baby. Tambali mo, libre lang gihapon. No, unsa pa may pangitaon ni maasa pa man intawon ka, ana. Niya ang pinaka-the best pag-yod kay mga buutan kay mga staff. Aside sa mga buutan kay mga staff, mapinanggaon, sige na sila ngisi. Pag-abuti mo ito, mag-ngisi, ragin intawon ni sila. Aside pagid anak B, pagpanganak ni mo na apagid kay pa cashback. Ikaw na gani ang nanganak, ikaw pa'y matagaan og balik og pa cashback. Sabot naman siguro taon sa cashback. Tagaan mo og it's either money. Oh, sana all. Pero yes, may pa-cashback na po si Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka ninyo magpa-check up, atong ipa bijabasin pa din mo i-flash ang number unya. Unya taod-taod sa baba. Sa mga ganahan magpa-check up. Diri sila nahimutang sa may Malaybalay barangay size ha. Kanagong ang ilhanan na ana is kanang kilid lang or it's either atbang sa Desk Marketing o sa Arby's Bake Shop atbang po sa terminal sa kanang habal-habal pakan ayan. Pwede mo anha diha Ate Cindy. Taga-asa mang ka sir. Paggabiin na sir, dili mi naga-entertain og kanang visit na ha. Okay. Gabiin na kaayo manggol. Pero og adlaw sir, pwede ka nga makabisita din hiya. O anytime na gusto ni mo, pwede ragid kaayo. O just bring with you your valid ID and your proof of purchase.
Muka ay panimbayad din ako si JV Valenzuela na sige og chat sa iyahang uyab magbuot man ka uy. Pasagiigod na siya kung mag-chat-chat uy, at least kay. Ha? Ang number? Number? Saan sa mind? I-type na lang, Veve. Okay. Hindi ko kasabot sa ibuhang mga sign languages diha. Taga Cagayan, oh, pwede kay sir, pero adlaw lang sir ha, paggabi idili. Oh. Sikin, sa akin? Sa akin. Wait lang ha. Ah. Uy! Pinuod ni? Ala, naaman ito yung fuel discount sa El Ilion Shell Mobility Station, oh. Kaniya, sige, ako nang yan. Kuan, ako nang basahon sa hakay. Wako kabantay, ani. Wako kabalo. Nagpa-discount. Di ay, halawa. Oy, sa mga magpagasolina din, ha. Atangin ninyo ato ang information unya taon-taon. Kaya ang El Ilion Shell Mobility Station, aduna sila, pa. Pa-fuel discount na ano yung mga mechanics. Para sa April, for the month of April, kini siya, bebe. O, unya taon-taon, ha? At tagin ninyo na siya, unya taon-taon. B! Ang atong putahi confession o niya, live kita. Live good kita kaya atong paminawon ang mga samutsaring reaksyon sa mga kabataan-unan versus sa mga idaran. I-andam na inyo mga cellphone unya taon-taon kay pwede namong manawag abrihan nako ang linya unya unlimited. 0975-474-9153. Inubanan po sa ko ang mga panginabuhian. Siyempre, ang ato ang Yes to Health na mga produkto sa diri sa ato ang opisina karon, no? Na pwede gid kaayon ninyong mainom bi kapag ka nagapanghina ng inyong immune system. While waiting, pagtimpla usap mo sa ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay andam na taod-taod. Ang ato ang live putahe confession. Mag-away ta ninyo unya. Kung kinsa mang yun, ang mas lami nga magmahal. Kami bagyong mga idaran? Or kamong mga batanaon? Di lang tanin nyo mga personal unya, ha? Pero i-andam na yung mga kaugalingon unya kay yes, mag-away tanin nyo unya. Happy birthday! Happy birthday po sa mga nag-birthday karon. Unya, taod-taod ha. Ganahan kayo kung nawi mga participation unya. Again, 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang programang Rated SPG. Ang putahe confession para po sa putahe sa gabi.

0: Gold user atong paminawon.
1: Yon bilan na iba. Iga, purok banana. Kanang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro. Sa kong likot. Makadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. Try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sispa. Una, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako rin sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Oil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masangatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun si Kilona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Zaton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zaton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinoar! Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwedeng imasin?
6: Pwede.
5: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugok sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kawayan, Cinderella, live sa

Hi. Ayun lang katayo. Ay, kimura nalain man maguba man ang kuwan. Hear me calling. Disco Lord. Welcome po sa itong programang Putahi Confession. Hatod kayo na ito sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka na kayo plano mabisita karong gabi una or pamisitaan baka or bisitahon lang yun ka. No? Importante mi na wala ta na ni maho o gili-gili. Importante nga dili maho ato ang mga lawas or else basig ma-discourage. Paningkamot na okay gira nga to ang kaugalingon ha, wala tayo mga baho-baho sa kalawasan. Muna strongly recommended na ko nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap na akin siya yung mangosteen that acts as an antibacterial sa ato ang kalawasan. Mawala ang mga baho-baho, matanggal ang mga abnormality sa to ang skin, especially mga kagid-kagid, mga buni, mga allergies. Muna kung nagproblema ka karon sa imong pamanit basin na kay mga buni din ha at tinaguan, you are welcome to use our pinakanindot kaayo nga sabon ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Ay sa mga kuan diha na masahero din ha akaron, ilabi na sa mga motor, mga sakyanan nga ani akaron sa Bukidnon. B, nindot kayo kung sa El Ilion Shell Mobility Station kita magpagasolina o magpalit og diesel tungod kay naa kitay 5 pesos per liter na discount. Ooh! O dako kayo na siya, dako na jud kayo na siya sa kamahal ba naman sa gasolina karon, sa kamahal ba naman sa diesel karon, kinsa bagod ang dili gusto mo avail ana. O kanang pa-less na to nga 5 pesos per liter available ka na siya sa El Ilion Shell Mobility Station from April 24. That's gonna be ugma up until April 30. O sa mga four-wheel vehicle, o sa mga four wheels nga sakinan, every 1.5 ninyo nga tubil, naaka na siya 5 pesos per liter. Na per litro ha, per litro nga discount. O para sa mga 2 wheels, 200 pesos ang minimum purchase na agihapon kay 5 pesos. Makita ninyo sa itong mga official Facebook pages karon ng itong April Fuel Discounting Mechanics sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita ninyo sa itong mga official Facebook pages karon ng itong April Fuel Discounting Mechanics sa El Ilion Shell Mobility Station.

0: available kini siya. B, kanang gina-encourage kaya mas nindot kung naamoy application sa inyong mga cellphone kaya makuha po ninyo ang mga discounts, makuha po ninyo ang mga equivalent ng mga points. Kaya gina-encourage na mo nga dapat katong mga welcome ni siya ha. Actually, welcome ni siya. It's either naa kay Shell Asia app or wala kay Shell Asia application. Pwede ra gyud, pero mas gina-encourage na mo nga naa kay application sa imuang phone nga gi-download ni mo kay para mas maka-avail pagid ka sa mga other benefits kapag ka ikaw nagapagasuli na sa El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang man adres sa Bukidnon nimo magamit imong Shell Asia app, magamit gid na siya maskin asa ka sa Pilipinas, I don't know sa uban nga nasod, magamit gihapon, yes. Okay, international baya ang ato ang Shell, di ba? Una mo sa may gipaabot mo kapag ka di kalidad na gasolina, lubricants or di kaya ang mga diesel imong gipangita para sa imong makina, sa imong sakyanan or sa imong motor, dirita sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station. Ay, ha, kita mong padayan sa ito ang live putahe confession. Ako o sa ning, i-play ang ako ang pahinomdom. Always ginakunin nga pahinomdom. Ang ato ang programa is rated SPG. Hangyo ko sa inyo, habi, hakabasig na ate mga maingon, nga mga buta, nga dili mo ganahan, unya na yung mga anak na minaw din ha, karumbasig unya, o ganang malain sila sa kuha. So again, welcome po sa ito ang programa rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: E kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
5: Exciting!
0: Thank you, naka-lipstick na ko. Welcome once again sa toang program. Di ba pula kay Gleps? Ang lipstick na ko kay murag naspad kay kong kagain. Importante kid nga dapat red lips gihapon. Kay para dili ka, o dili sila makaingon nga wala nagmahal sa imo. Ano? Insured na siya, di ba? Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. This is again live Putahe Confession. Abrihin na nato itong linya 0975-474-9153 para inyuhang i-fight sa kuha kung kinsa magyod ang mas lami magmahal. Kamong mga kabataan o kaming mga idaran. Bibi Jow, paliwag ko flash sa question sa ito ang screen. Ayan. Pero bago na ko ito, bago na inyong mga tawag, ingon si Ting Alingaling Ding Dong. May gabi, diha all the way from Cotabato City, masarap magmahal ang may edad na. Oh. At masarap magmahal sa may edad na. Bakit kaya? Bakit kaya? Kami mga idaran, ang masarap magmahal. Kasi mas nakakaunawa sa mga hindi idaran sa lahat ng problema, lalo ng masarap pagdating ng pagsapit ng madaling araw. Kasi kaming mga idaran, no, humahaba ang aming mga... Lord. Excuse me po sa mga kabataan, anak siya na humahaba daw ang kanilang mga dila sa madaling araw. Pag madaling araw na kasi super lamig na niyan, lupay-pay ka na, solve na, ingon si Marvin Miranday from Pisaan, Damilag, San Fernando. Hello po sa mga taga-Damilag, lahat, Ate Cinderella, gandang gabi sa Izo. Di ay ba? Labanan ng mga kuan di ini? Ana si Ma Maria Flor kay, mas lamig daw magmahal ang mga idaran. Lahi ragyod may mga idaran, no? Wala yung makikuan niya. Asa naman ito mga kabataan din, ha? Abi nga nung murag, wala lagi ko yung nadungog sa inyo, ha? Marlo Indapan, maayang gabi din, ha? Asa imo, habi, salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Thank you!

0: Daubi, tingog mo din ha, oy. pwede ra ID sa office. Pwede ra gid kaayo. Basta dili pwede magbisita og gabi ha, kay dili nami mo allow. Ha? Ang among visiting hours starts from 7 a.m. to 5 p.m. 7 a.m. to 5 p.m. Pagkagabi is dili nami mo allow og bisita because strict po ang aking parents. Baby, ask lang unta ako tagpila ang isa ka box Xanton Gold coffee mix. I think naa na siya sa mga 1 nalimot ko sige hatag sa ko ang price sa Yes to Health. But I think naa na siya sa mga 170 to 180 pesos. Kung ako'y maligyaan ni, mga naa siguro niya siya sa mga 170. Pero wala pa mang good na abot ang mga stocks good. Pero pwede ka nga magdiretso sa mga pharmacies ha. O pwede ka sa South Star Drug. Naata dito available. Mercury Drug Store, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Mas cheaper. Sa imo ha. Abri na ang linya! Ayun mo panluod. 0975-474-9153. Kinsa ba yun? Ang mas lami magmahal. Kami mga batanod. O kamong mga alachar. Lailay ka Cinderella ay kinibaliktad na lagi ka imbis kay kauban ta sa idaran. Team idaran or team batanon? Gidaubi? Oh, kadali lang ha, kay murag nagkuan niya akong cellphone. Sige, pwede na mo manawag ha. Kung di mo manawag, batug ko ron. Sige. Ayhan, ano ba mo manawag? Huwag kadlaw na. Ayhan, ano ba mo manawag? Huwag ka nang muulit na ko. Kaya niya dyan kong ipa-overtime na. Oh, sige, balik ko na ko ha. Again, 0975-474-9153. Mayang gabi eh. Hello. Aray. Hello po, mayang gabi eh.
1: Mayang po gabi eh.
0: Uy, nung. Kau gini, taro gini kayang tingog nung.
1: Anuan?
0: Taro kayang tingog nung, oi. Nung,
1: gani.
0: Kinsa manjoy mas...
1: Taro gani pwede mating.
0: Nung, kabalo yun ko nung, ang imong piliyon karong gabi una nung, mas lami magmahal ang mga idaran. Bakit, why, nga no?
1: Ah, simpre, naagian naman ato na. Kana nga siya, kana siya nga pangutana, bilik din na po na kumusupat ka ng mas lami ganda nga idaran mo, hatag o paglabso sa kababae.
0: Nga
1: pero magdepende lang yapon sa mga tao. Dili pa ng tao. Dili pa tanpo idaran nga hapsay ilahang pagdala sa usa ka relasyon.
0: Aso dili, so ginaingon nimo sa ko ano, na dili tanan kabalo, dili tanang idaran kabalo mo handle og relationship. Dili pud tanang, dili pud tanang mga batan-on nga dili kabalo mag-handle og relationship.
1: Oh, aduna gyapon mga batan-on nga labi pud mo love.
0: Oh. Nakasuway na ba ka magmahal og batan-on nong?
1: Siyempre, katong agi sa kong kinabuhi, bata-bata pa mo ko ato.
0: Kailan may inyong age gap?
1: Mura, pares-parehas na may edad ato ni Amor. Ang akong edad ato na ako sa 25. Oo nga, pila ni katuig, pila katuig ako ang pag-antos ato sa iyaha.
0: Pilagi ito, 6 ba ito? Nalimot naman ko nung
1: 6. 1 year. Ang tagal, pero nahimo siyang 6 years tanan. Imagine na ito, giunsan ako ito siya pag-atiman, pag-antos. Pero not expected pa ako sa permero at ito nga, mainlad sa kuwa or mainlad na ako kuy batiyon siya. Siguro, hantod ka ron siguro mo, nang wag gihapon ko kita, gihapon ron o laing ginuhat tungod kay murag nawad ano po murag suga ba himbra na out na
0: pero nakita ante ka sa mga group sites no nga kita na ko yung mga comments dito nong na I'm looking for
1: kaning kamot in town lagi pero in town taman na lagi nga atik-atik ramon ko tugod ng tagulo ulo na yung kagat nga ako mapong ati ako mapong entertainon pero sa tinood lang no naman gid ko yung pag-uan sa mga inana, sa mga group-group, with chat, inana, pero...
0: Yung anak mo ko sa una, no?
1: Madlock naman ko, ay, kanang murag mula, nawadaan ako gana, gumikan siguro sa panghitabo sa unang akong nagian.
0: Pero kasi garam po nag-reply sa mo, anong lucky man?
1: Ambot di tao, ay, kay mo ingon, mampod lagi po nga, magmamang sa kuwa, di akong kainan lang nga, babayanap ko yung lalaki.
0: Hindi kasi, feeling ko sa pangalan mo yun, Nong, so kailangan gawin mong lalaki yung pangalan mo, Belarmino. Masyado kasi siyang ano, Nong,

0: Oh, gawin mong panglalaki talaga ang pangalan mo. Vilar.
1: Usama nga ko paghimo panglalaki akong pangalan nga mao naghimo sa mao naghatag sa akong mga ginikanon nga pangalan kay gi-combine man nila ilang mga pangalan.
0: Mo gani, pero siguro kung dili effective ang imong pangalan kasi nakit-an man gud nako sa pangalan gini mo siya nagmatter. So, pwede nato siyang tungaon, di ba? Pwede nato siyang himoong Vilar o babae ra pud ang Vilar. Mino, pwede. Mino. Mino boy. Ano lang?
1: Adili na ko tuturuhon na kay masuko si masuko tong namatay, nangamatay na rabato. So, nga mao na magyud na ilang gihimo nga pangalan, Vicente Marlita.
0: Bala ka din di kamahalin do.
1: Oo nga, katong ko mga gani kanan, lami po kayo sila mahigugma o ganang nag-love sa usag-usa kay mangidara na manggilpod to. Okay, ba't kita ang nakulod na ko sa mga ginikanan nga nindot di ay mo hinoon, kato sila puno, nagminyo sila nana sa mga hapit 40.
0: Ah.
1: O, nagpakasal. Ah. Siyempre, idaran na sila nagkakuan na mo gani, no nga, burag na ihid na gani ko ani, kay katapusan na siguro to.
0: Pero nung ayaw ka bala, kadili ka dapat ma-stress, kaya nga naman, even sa United States of America, dito sa tua, ang ilahang age kung asa nagminyo sila is nasa mga 50 to 60 years old.
1: Dito po, no?
0: Oh, so, dili ka na po stressed.
1: So, may ikatambag na muna ko, ano, mabalik ko og Europe or magbabilin ko dito sa Pilipinas?
0: Mas may pag mabalik kag Europe nung kay unang-una ako ang makabenefit. Ba? Siyempre, mag-expect yun ko nung, since na naman ka sa Europe, so palagaon yun ko nimo, kay imuha man yung igagaw. Ano, unniya.
1: Wala may problema kay og na man jud ko mga kaila dito ako ang mga parente sa ako ang dati. Atong hingaging semana nag-ingon sa ko nag chat sa ko ang dito lang ako mag birthday. So ana ko dili ko andam kay wala pa ko kakuan og imagine mo kapoy ra bagpadlupad no 18 hours padulong adto gikan Pilipinas.
0: At least ana ka sa Europe.
1: Kapoy niya ikaduha wala po yung mabilin po dres ako ang dres ako ang kuan farm saan lang ni may mabilin
0: magkuha tao ka ng anyone na pa rin eh di na nang problema ako dong ginoko nung daghang kayo paraan dong ang ato is we have to grab the opportunity eh kami gani gusto gani kami mag ato og Europe pero grabe pahirapan ka ayun no ikaw na noon na ikaw na noon na naikuan una ay opportunity sa imo nag-knock na so nga nung dili man imo i-grab.
1: Nag-promise mong ko sila hagod na pag maabot na sila mga 78 kay siguro lang naman sila ginoon po doon karoon pero kaya pag nila magkuhan sa ilahang paan po nila dito sa ilahang mga panginabuhian so na-promise ko mabalik ko dito and then lihat ang dapita sa ilang kanang level silang edad kay murag diri naman nila kaya maglihok-lihok
0: ay ikaw
1: and then kung makaanto ko dito ay ka problema kay daghan man dito mga direct hire good nga inanagod maglisod man good og dili kay direct hire labi na karon dito nga ang mga kuan ang kana mga papilis o kuan man basta estrikto kay Europe
0: lagi ini na natong isgutan ang atong concern diha is unsa ano lang man nato ni maghulat pa ka di ka mahalin. Okay, kung wala sa Pinoy imo ang swerte nga basin naa didto nung.
1: Kay ako alang sa ako lang kagalingon ug ako ang kagalingon akong pangatan-on. Lami nun ta gyud ko mula bug usa ka tawo pero nganong wala man gyud ko na kursunadahan ug na ako'y makit-an nga gwapa. Igo na lang ko kagwapa ba niya? Ay igo na lang ko mo dai pero wala gyud hakbang.
0: Wala pa nung, dili pa gid siguro, wala pa gid siguro ni abot ang babae nga makapapitik sa imo ang dughan. Ay lang pagdali nung be. Pati ako kaka-stress nimo nung. Kisa may single din sa nasa Facebook Live be, kung nai single din ha ang mga babae be, ati man ninyo ni ako ang igagaw in tao maluoy na be. Naka-stress na ko ani niya.
1: Ala kabalakan ang kay moabot gani ang panahon gani na nga mabalik ko pitik ako kasi kasi niya nanak ko masugatan mga Pilipino man o unsa nga lahi ikaw yun ang pinakauna na kong kuanon ikaw yun ang pinakauna na kong kuhaong bridesmaid
0: niya na to nahisgutan ng ugnanan nung
1: hindi man pwede maninang
0: lain po kay ininang ko niyo ikagaw man to
1: magmama manang.
0: Kain kain nung. Anyway nung, salamat kasi mong pag-share sa imuhang imuhang point of view and hopefully nga maabot gyud ang babae nga para sa imuha nung dinang siguro ta magdali nung kay gaka-stress na pud ko nung. Ha?
1: Gani gani no kana mura kana ganing pangayo na ko sa Ginoo nya ako pong simpatiya da sa ato ang katropa sa XFM, dalay gyud ang Ginoo sa ato ang pinakagwapa nga Disney Princess. Now tap na nga ang trabaho ang pingigit intog mahal lang gusto pa may makadungog intog mga audience ni mo dali sa mga listener
0: ay kabalakan nun
1: imuha mga balak nun kay mga pamulong
0: lagi nun kanang,
1: gani kanang mamaligyan na gani ka sa imuha ang panginabuhian ganahan yung kumuminaw.
0: Salamat kayo
1: ito,
0: no
1: man, tagaan po na to. Sige, tagaan na itong uban lang. Huwag ka ng panahon po nang matawag sa imo, ha?
0: Amping nung!
1: Ingat na!
0: Amping!
1: Ikaw po. Sige, oh, simto yung manang. Bye-bye. Bye-bye.
0: Ako ang igagaw, ha? Nga si Villar Mino. Gila yung isang musugot nga among i-rename iyang pangalan. Kaya na, balak siya tayo. Ikaw ang lami magmahal, Cinderella. Hello daw, Kang Shanglay o Kang Shungloy from Salazar, Nagmati City. Try na to i-play mo ang request, ha? Okay kayo, overtime inyong sound hanggang magdamag. Uba. Talagang gusto mo, ha? O, sige, tawag na, ha? O, may gabi kang Ma'am Ann Abapo. May gabi da sa Tanan Cinderella. May gabi po. Salamat kayo sa pag-silip sa Facebook Live. Hello, may gabi,
2: No, may gabi, ebe.
0: May gabi, po. Kinsa ni Palihog?
2: Si Ranran po ng Alamada.
0: Sige ng Alamada? Sagay ng Alamada po?
2: Alamada, Cotabato.
0: Cotabato. Bayang gabi din ha sa imo habi. Unsa man or kinsa man ang mas lami gud mahigugma ang mga batano o ang mga idaran.
2: Mas lami gud mug mahal ang idaran.
0: Nan idaran na kabi? B. Dali ka paminaw sa kuha sa cellphone. Ayaw sa radyo kay late kay na diha.
2: Oo.
0: Idaran na ba ka?
2: Bata pa.
0: Pero pila may edad ni mo?
2: 25.
0: O so, bata pa ka eh. So nga nung makaingon man ka nga, lami magmahal ang mga idaran compared sa imuhang edad.
2: Ako man nahibawaan sa akong mga mama o papa.
0: So ikaw, dili ka lami magmahal?
2: O, lami ito.
0: Sige, ayo. Imong mama ang papalahi, siguro na sila nga istorya. Pero sa imong edad atong basihan, ikaw ba, karon in a relationship ba ka? Or single ka paghihapon?
2: Single pa.
0: Pila naman ka katuig na single? O pila ka adlaw?
2: Sukad pa sa una.
0: Wala pa, dyan ka nakauyab sukad.
2: Wala pa.
0: Pero nagka-crush na ka.
2: Opo, bebe.
0: Nagka-crush na ka niya. Nakasuway na ka nga ikaw mismo ang manguyab or maulaw ka?
2: Maulaw.
0: Ano? Nung maulaw man ka. Yung ka, lami kang magmahal. Bakit man mahiya ka? Bang ano, maulaw man ka mo ingon? Bebe. Nawala si Bibi. Pero feeling ako, ha? Bata nun pa man siya. Nalagpas na ba ko, be? Nagpas na po! bata nun pa siya, pero lami siya magmahal. I know, labigid siya magmahal. Base ang giingon, wala pa magod siya experience. Wala pa siya experience when it comes to love. Char. Lami ba higugmaon yung mga wala experience, eh, because you have to teach them. Hello Kang Monski ng Tamiya Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi, di habibi, ang idaran ang mo'y magmahal, mo'y lami eh. Ingon si Armand ng Bohol. Hay nako. Wala pa inidepensa sa mga batanon, ha? Grabe po mo, oy. Kaming mga idaran na lang gidaay po maninti. Pwede na mo manawag, ha? 0975-474-9153. Kining programa, ha? Hatid ka na to sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga katropa na itong buntis. na nagpangita og kanang mapa-check upan, prenatal check up unya mga anak na wala, zero billing yun, like wala kay bayaran, legit yun nga wala kay bayaran, bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic diri sa may barangay size Malay Balay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing, Arby's Bake Shop og Atbang sa terminal habal-habal sa kanang kanayan. Adto lang mo dito na ana siya inaaman sila sa signage di adto na pagaw lagi ko ay. Hem, mic test. Pwede nimo silang atuon dito. Pwede ba daw tungang gabi? Ayaw po doon. Ano lang. Pwede adlaw, pero pwede siguro po hapon. Actually, ang lying in mong God is nag-ooperate na sila 24/7. Kaya wala man takabalo anytime na ay magpa-admit dito kay na yung mga anak. Diba? 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, mulingkod na ko. Kaya gatindugra ko. Kaya ang among bangko, pag akong lingkuran mo, upyok. Matawag na mo ha. Mudaog jud ang mga idaran ani. Nagid na mamaan. No. Kitang mga idaran gid ani muraga winner gid ta sa kanang kung kinsa gyud ang pilion. Kinsa gyud ang mas lami mahigugma ang mga idaran balo ang mga batan-on. No? Nakakabalo ko nga naamoy mga sariling reaction din ha. Tawag lang mo anytime abri na ato ang linya. Sa kopong side ako kay idaran naman gid ko. Pero when I was young, katong bata-bata pa noon ko, makaingon jud ko nga kanang dili ko kabalo magmahal. Like I'm into emotions pa. Gameng duda away. Ay, seryoso na kana. Compared siguro sa bataon pa, syempre ni agi man gid ang tanan sa pagkabataon. When I was young, wild and free. Pag na ako iyab, katong na ako iyab sa una, gamay nga ko ang text-text mo sa una, no, wala man iuso ng mga chat-chat. Wala pa ko, dugay kay ko nakaabot og Facebook. Friendster akong naabtan. Friendster. Wala dilipod kay ko ingon na into Friendster, kaya nag-text-text lang man siyon ko. Nagpaminaw ko radyo, pag na ay magpa-announce sa ilahang number, naagid ko sa part nga gapang sa behavior masako. Naagid ko sa part nga take notes go sa mga number, kaya gusto siyon po ko text me. Kung ako yung pangutanon, when I was young, bata pa ko, kung ansyo ko ka ng gamay nga bikil, away yun. Kaya di naman ko kabalo magtimbang-timbang sa mga panghitabo sa palibot. Mas lami lagi ang idaran based lang na sa imong experience. Di sugar ma. Buong buang pong ka ba? Cindy, idaran ka ba? Masarap ko siguro magmahal, pero kung kasalanan man ang mahalin ka ay nakahanda na akong magkasala, maging akin ka lang, no? Oh, bagay tayo kasi idaran na rin ako, 34 years old lang ako. Ano, laban o bawi? Ha? Baby ka pa rin, 39 na, 38 na ako. Mas lami dyan ang idaran mahigugma kay tunay walang halong biro Cinderella yung si James Yael Peñaflor. Oh. Ganun ba yun? Good evening po. I'm Uncle Ayan from Tagum para sa ko. Mas lami mo higugma ang idaran pero mas lami mo dala og. Huh? Uncle Ayan, dili na ko na maingon ha. Sorry ah. Ay, nako. Pero kung pag-abot daw sa pakiglabing-labing or kining gitawag na pag-abot sa kama, ingon si Uncle Ayan, mas the best gid daw ang mga batan-on. Mas mapusok po ang mga batan-on. Tinuod gina siya. Oh, when it comes to that, wala gyud makalupig sa mga batan-on. Siyempre, kaya wala pa man sila yung mga sakit-sakit. Di pa ni sakit ilahang mga likod, ilahang mga tuhod every time na. Murag mas makapampas sila kaysa sa mga idaran na parehas na to. Diba? Kuya, wag gina si Uncle Ayan, uy. Sakto ka, bibi, kay nindot mo. Diyos ko. Arman, di na ako ni maingon. Arman, sorry. Gigamit raman sa tina apa mas lami jud ang idaran gigamit raman gali ko nakanarga lang siya gikalimtan na daw yun ko. Wala gani uwi closure ba mo lang noon na ang lisod gay o Ay, hanggang ngayon, wala pa ka rin kayong proper na closure. Eh, malay mo, pag uwi nun sa Pilipinas, maghingi ng closure sa'yo. Hello, good evening. Mauni ang XFM Bukidnon. Yes! Oh! Texter 4796, we are. Yeah, XFM Bukidnon po ni siya. How can I help you tonight? tawag na ha. 0975-474-9153. Dobi ato ng silipon ni Abby. Hello, maayong gabi. Listening from Mati City. Oy! Thank you! Salamat ka ayaw. Napaakan na ako kung dila. Kay ko number. Gabito na ito ang mga viewers. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. P? Kisa si P. Giliwak ko ni P. Dili, di ay. 18 man. Q, R. Kaya mo si panglibak sa ko. Wala ba ako gibuhat sa inyong daotan, ha? Isa. Dili, R. R siya, R. Ngilingig. Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Hello, maayong gabi po. Sir, hinayi imo radyo niya. Dali ka paminaw sa kuha sa cellphone kay para magkasinabot. Sir! Hinayi imo radyo, sir. O niya, dali ka sa kuha paminaw sa cellphone.
3: Maayong
0: gabi, ma'am. Maayong gabi, madungog ko ni mo. Ako, di ko kadungog ni mo, sir. Di ko kadungog ni mo.
3: Kana, madungog na.
0: Okay, na, madungog na. Kinsa ni palihog?
3: Tama, malungog na.
0: Ah, dungog na kayo. Kinsa ni?
3: Hello?
0: Oh! Madungog na tika. Ako madungog ko ni mo. Na. Kita magkasinabot ani. Pag manawag gali mo sa ko, hinayin ninyo yung radyo ha. Kay pag once mag-feedback ang radyo, dili na ko kasabot sa inyo, ana. Maglisod na ko kasabot sa inyo, ana. Mas maayong sa cellphone na lang mo maminaw kay para magkasinabot gyud ta. Depende si Romsky, taga-Tangog, taga-Nguog City. Ah, didapit. So may nakadepende, tarungan ay mong dipindi ha. Ako bibi na kauyab kog batan-on nga babae 22 tapos ako 45 na. Tinuod gyud masarap magmahal ang matanda kay batan-on si Stephen James. Mo ba? Sakto ka bibi, nindot ang idaran mo. Armand, hapit na ta ka i-block. Tarungan gyud ang mga rason nimo din ha Armand, kabalo kang di na ako na kaya basahon. No. Dili lang ta magbinastos mga bebe ha. Okay. As much as gustuhon man ako basahon on air ninyo ha mga reaction, naga-waste mo og time, usik-usikan ninyo yung oras sa pag-type ana nga mga words na dili na ako kaya basahon. May gabi po.
4: So, magandang gabi, Ma'am Cindy.
0: Magandang gabi din po. Kinsa po ito?
4: Ma'am.
0: Ha?
4: That's Abdul.
0: Ay, that's Abdul. Magandang gabi sa iyo. Tagalog tayo o Bisaya?
4: Pwede yung Bisaya, pero mas magandang Tagalog, Ma'am.
0: Ah, sige, mag-Tagalog na lang tayo. Sino ba ang mas masarap magmahal? Ang mga idaran ba? Ano ba ang idaran sa Tagalog, gali?
4: Yung mga mamatanda.
0: Oh, wag naman ganun, masakit yun. Ano lang siguro
4: yung edad.
0: Oh, yung may mga edad na or yung mga baby pa.
4: Oh, yung mga sahagpan, mas maganda yung mga bata kay.
0: Bakit?
4: Kasi yung mga matanda, ang sabi nila, amoy upos daw.
0: Ano daw? Ano amoy upos? hindi naman lahat nagyoyosi. O bakit amoy upos?
4: Ma'am, pwede ako magbate?
0: O pwede ka masyado magbate. Sige, go ahead.
4: Yung mga pinsan ko na hindi ko kilala, mga lumayag family, ninyo sa family, baka nagigiling sila ngayon. Mga umpok family dyan sa may Kidapawan, dyan sa Anabo, mga igagaw na ko diya, nagapaminaw ka ron. Mayong gabi sa inyo na.
0: Mayong gabi po.
4: dia kay Inday Palomina, ang mga igagawin ako dia. Kaya sa inaring kay Pamela Lingrin. Oh, isbisyal kayo nga, Ma'am Cindy.
0: Yun sa Bukid Noon. Saan sa Bukid Noon?
4: Diyan sa isan siya. Nandiyan sa inyo, Ma'am. Magandang gabi po. Pwede mag-request ng awit?
0: Oh, pwede po. Anong awit gusto mo?
4: If I Never Fall in Love Again.
0: Uy! Nai-inlove ka yata, ah.
4: Eh, wala pa akong asawa, eh.
0: Ah, wala. Bakit wala ka pang asawa?
4: Kasi hindi kami ng asawa ko. Diyan sa taga-Pigkawayan.
0: Sandali lang. Ikaw ba, pila naman edad? Ano, may alo, Diyos ko, Lord.
4: Pila ko ngayon, ma'am.
0: Magkano ng edad? Magkano ng edad? Ilang taong gulang ka na ba?
4: 50, pero bata-bata pa tignan.
0: 50?
4: Okay, bata pa tignan. Hindi masyad matanda.
0: Hindi ko man, sandali lang. 50 years old ka na ngayon. Pero batang-bata pa ang katawan. Pero hindi ka pa talaga nakapag-asawa?
4: Nakasawa na ako, may anak kami, isa, namatay.
0: Naghiwalay na pala kayo.
4: Hiniwan niya ako kay taga-taga-wan man yan, siya, ni Tibo, diyan na may barangay rin ni Bon. Nagkalaw. Kaya siguro, nag-asawa na yan, na sobrang na pumakitulig ng pag-iwalay namin.
0: So ngayon naghahanap ka na ng bagong makakasama mo
4: sa buhay. Kaibigan muna.
0: Ah, kaibigan muna. Sorry naman. Advance kasi kami.
4: Mas maganda yung tunay na kaibigan, hindi plastic ba?
0: Pero kasi yung kaibigan, papunta din naman dun yun sa ano, sa inyong anak.
4: Ma'am, hindi. Pakilag na yung number ko, ma'am. Para magkaroon ako ng kaibigan.
0: Ikaw na lang. Ikaw na mag-air ng number mo.
4: Kaya ko. Mamaya man ako.
0: Sige na, huwag ka maya. Maganda yung boses mo talaga, yung marunig mo.
4: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato, Ma'am Cindy.
0: Ha?
4: Ang lakas-lakas mo dito sa Cotabato City.
0: Alo, salamat po. Ikaw na, alam mo, mas maganda kung ikaw yung mag-announce ang number mo para mas ma-feel nila na ang ganda-ganda ng boses mo.
4: Nakikinig kami sa'yo.
0: Sige na, announce mo na number mo para magkaroon ka ng kaibigan.
4: Okay. Hindi, Ma'am Cindy, ha? 09-35-47-03-1715.
0: Ulitin mo ulit.
4: 09-35-47-03-1715.
0: Okay. Maraming salamat po, Dad. Maraming salamat po.
4: Yung request ko po, Mama.
0: Oo.
4: Salamat.
0: You're welcome po. I-play natin itong request niya, ah. O yung If I Ever Fall in Love Again ba yun? Sige, lagay ko dito. Bibijaw, ikaw na yung bahala mag-adjust nito, ah. Kasi... Sorry, baby, ha? Nasayop ko. Okay na kayo. Basta ayaw lang yung dog-mention ng any mga words na hindi ko ganahan, ha? Kay I wasn't born that way. Remove mo na lang yan, be. Tristan White, gulay mang gabi po. Hoy, di naman kami nagyoyosi. Bakit amoy upos? Mga po na akong ginaingong ito, Ma'am Anoy. Well, saan to man, mo man siguro na ilahang concept ba nga pag idara na gani, bahong upos? Nelson Lancian, may gabi eh. Thank you! Disney, akong i-greet ang akong asawa nga nag-atang nako, nagluto og sopa, o grabe magmahal akong asawa, idara na din. Si Francis, nakasulod jud ko sa Bohol ni every night, and di ka mo jud ang among ipaminaw. Diri sa Bohol! Thank you! Sa XFM sa Kalapi, di ay ni mas nindot magmahal ang idaran kay dili mag-usab-usab ang huna-huna. Oh! Mo ba? when it comes to edad talaga, kitang mga edaran mang good is, kabalo na mong ito mag-adjust. Pero dili tanan. No? Baby, kami mag-running 9 years among gap sa akong asawa, pero sakit sa ulo kay daghan jud siya kachat sa iya, ha? 26 versus 34, mi bebe. Hoy. Tarong-tarong ako, ani imong ginaingon ri Jazz, ha? Moni mo bagong partner karon, Jazz? May katungdaan ni Jazz nga. Si Jazz. Ay, naku ninyo. Ay, labada po sa inyo mga story di, I know. Saod naman na. sige, wag niya tawag daw mo dawat ko tawag niya tawag daw oi. O niya na ko. O tawag na lang mo sige. Hello, may gabi eh.
2: No, may gabi ibe.
0: May gabi po kinsa ni?
2: Si Ran Ran po nang alamada.
0: Ay, Ran, may gabi eh, Ran. So ano ang reaction, sa may reaction ni mo at Ran? Kinsa daw ang mas labing mahigugmaran, ang mga bata noon ba daw o ang mga idaran?
2: Oh! Magmal ang idaran kay nakahibawo na sila o unsa ang himuon sa panginabuhi.
0: Kinahanglan ba nga sa isa ka relasyon, panginabuhian lang yun ang atong hisgutan?
2: Oo. Oh.
0: Eh? Dili na lang dide hisgutan, dili na lang dide pwede maglambing-lambing sa each other. Kay panginabuhian na lang din permanente.
2: Oo. Oh, tanan ra.
0: Sige, tanan na lang, uy. Mora to, Ran?
2: Mag-air ko og number, be.
0: Ah, sige, Ran, go ahead. Sige na, Ran. Pag-air og number.
2: Tanan lang mag-air, be.
0: Ikaw na lang, Ran. Tabangin na lang po ko, Ran, kay gakapagaw na raba ko diri, Ran. Na.
2: Ganang dalaga lang ang akong ginapangita, be. Sige, 0967 67 90 6 7.
0: Balik ka pag-ed, Ran.
2: 0967 67 90 6 7.
0: Sige, Ran. Salamat ka, ayo, Ran.
2: Salamat po.
0: You're welcome po. Thank you! Si Ran, Ran. Madungog na ako ang mga ako ay mga cracket sa iyang background. Maybe ako taas among edad pero kay Pugihon man sad si Joss. Si Joss nga nai-stress. tawag pa ha? Pwede po mo man na wag mo taas-taas pa niya kong oras. 0975-474-9153. Pag-abot yun sa pagmahal, baby, kung... Agoy. Masani? Ah, lagi. Tama, lagi. O kung pag-abot daw sa ibabaw sa lantay, ang mga batanon yun daw ang mas daog. Which is, dilit yung kumo, post, Anna. I super agree nga ang mga batanon pag-abot sa mga labing-labing, mas active yun kesa sa mga idaran. Kaya ang mga idaran, daghan naman ni grason. Dilit naman sila kayo kasugakod. Kaya ang mga rayuma, ang mga arthritis. Diba? Diba yung una anak man na? Ay. Sorry, good naigo. Hello, may gabi eh. Hello po, may gabi eh. Pinatay naman eh. Bibi ang tinuod nga batanon nga asawa, ginapalitan niya og turbo ang bana from Jazz. Oh, dapat. 75 pesos lang man na. Oh, affordable na gid ka ayon na siya. Hindi pa na nimo palitun. O alkansi ka. Kung halimbawa, idara ng imo ang partner, ikaw batanon pa. O ikaw, halimbawa, lalaki ang batanon. Kanya ang babae ang medyo idara na. So, kinahanglan siya. Pag-abot sa performance, kining sila lalaki dapat mag-perform. Kinahanglan siya na ay Turbo Man Enhancer. Tawag na mo ha. Once again, 0975-474-9153. Kung dili mo manawag, kay mo uli na ko. Char lang. Pag-miss call ra lagi mo eh. Pag-miss call, daghang kayo nagatawag mo, ragi na-drop. Dili man sigo, wait lang ha. Oh, wala man siya naka-automatic drop. Drop it. Wala man siya naka-automatic drop ha. Pwede naman manawag ha. Ito lang balik ko ng number. Saka sakaling di pa mo ganahan manawag, kapanghunat pa mo din ha, edi unya na lang. Ito na lang siguro ni ibutan ni Isakan ta ahaman tong kuang gi request kay na. Ahaman to bibi chow. Ah. Ah, to ha. Lampas na. Litan ko kaya to. Ayan. Dali. Sige. Sige, pwede na. Sige. Di mo manawag. Sige. Yan na lang mo panawag, ha? Ako sa ni-play ni kanta ni Dato Abs. Hindi ni Dato Abs kay masig manluod siya sa kuha. Sa pagbalik na to, atong tiwason ang atong pag-iisgutan kung kinsa gyud daw ang mas lami magmahal. Ang mga idaran bagyon, like amo, like kami, or ang mga batan-on. Dili gyapon sa tong programang Live Putahe Confession.

0: sa Aton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Aton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi dom akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Aton Plus Gold. Sa akong pansulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Aton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Aton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong tinbuo pamilya ka Aton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Aton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Aton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Aton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Aton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 94 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus.
5: Itri sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Aton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Aton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Aton Plus Herbal Soap. Gamit na! Aton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong shooting. Pero sa akin man eh, wala akong ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsa na adib ko?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila ipag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha. Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan.
10: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: sulayi ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 11 sa gabi.
15: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
16: Mga katropa, excited!

0: remember mo sa mga kabataan na rin, sa unang panahon, mga gini nga mga kanta ang sikat ka, ayaw niya, magtulot-tulot dahil na to ang luha. Kind of broken heart, di ay to. Yes, you belong to me. Diba? Oh, kabalo po kumukanta, no? And I'm yours exclusively.
1: Ma-prisa ka.
0: Right now, we lean and breathe each other. Sige lang. Mabutang panahon na hawd na tamukanta. Di na ko maulaw. Balik kita sa itong programa. Karong gabi una ang live putahe confession. Gamay na lang atong oras pero ato na siyang i-squeeze para sa inyo, ha? Salamat gihapon sa mga gihapon na minaw o nagtanaw sa ito ang Facebook live. Kung nag-antos gihapon mo sa kung naong, bahala mo din, ha? Salamat ka ayaw, ha? Thank you! Tinuod na, baby, kay ako 56 na ho karon. Mauni kay maglungag man ako di, ha? Hapit ako malobat niya. Good evening, this is the Princess Party Request. Huwag kanta, count on you. Paborito na sa kong asawa nga si Marisa Permi niya ipakanta na ako. Sige. Mga na itong last na song, count on you. Ako yung pulihan, baby Jawa, kay Gihan. Hinangyo eh. Cindy, mas masarap ang may itan. Hinangyo eh. Cindy, mas masarap ang may idea.

0: kasi ako sanay sa mga ganyan na mga words. Gustuhin ko man nabasahin po sa inyo. But again, I'm trying to be, not really I'm trying, but I want to be professional po sa inyong lahat. Alam ko na mayroon po kayong mga gustong sabihin, mga gustong ipampalabas na mga, yung mga nalalaman nyo dyan na mga tinagu-taguan, mga moves nyo na hindi ko alam. Pero again, hindi ko po siya pwedeng banggitin sa ere kasi may mga bata din po na nakikinig. Kahit na nga po rated SPG po ang, ate, ang ating programa, eh, hindi ko rin po talaga kayang, hindi ko dare. Sorry ha. Hindi ko kayang pakinggan sa sarili ko or hindi ko kayang sabihin sa kahanginan ang mga ganyang istorya. Natatakot at nahihiya po ako. Good evening, baby. Ako si Roms, taga Ginguog City. Depende sa babae o lalaki kay kung walay trabaho ang babae, na idman pod kun unsay trabaho parehas nako mag-maintain lang og saka og libido na kahay mahigugma nako ngano kung wala. Wala man na siya sa aksako ako Rombi. Wala na siya sa estado sa kinabuhi. Mas kung ako inyong papilion, mas gusto na ako kanang secured gani ko. Kanang dili ko magselos, kanang wala na gani ko hunahunaon nga na ako'y kalaban, ang ako ang partner naga-cheat sa ko, dili ko ana. Magsettle ko og tao nga kontento sa ko, dili ko magsettle anang tao nga dato. Pero mo lagi grabe ang imong pag-overthink kay dili dai siya loyal sa imuha. So yes, sa imuhang pangutana sa ko texter 061, sa imuha na nagasaka og lubi as your way of living, legal man na nganong walay magmahal sa imuha kung duol pa lang ka nganong kung dilita ka higugmaon. Asa ka dapit sa Bukidnon kay gaagi mi diha sa una kay ga pick up mi sa stock sa Cagayan tugnaw ka ayo din ha. Oh, diri ra mi just sa kuan Malaybalay. Sentro gyud mi sa Malaybalay. And I'm pretty sure nagaagi mo dito sa among balay dapit. Hapita lang ko puhon-puhon just ha og naka sa Bukidnon just. Kaya willing jud kay ko nga mo entertain sa inyo ha, basta kay naa lang gid ko sa balay or wala lang gid ko trabaho. Usually mangud kapag kaadlaw Mondays to Fridays, so wala gid ko sa balay ana. Kinabuhi sa usa ka kuan. Maayong gabi.
1: Maayong
0: gabi po. Kinsa ni?
1: Si Miss M from Dalaget, Cebu.
0: Uy, may gabi, Miss M. Unsa man ang imong reaksyon, ani ato ang Sir Bibi question. Kinsa daw ang lami mahigugma? Ang mga batan-on ba daw or ang mga idaran?
1: Masarap ang idaran magmahal kay madlok na sila biyaan.
0: Ay? Ano di ina?
1: Labi na ang mga idaran na ikwarta. Ah. Ang mga batan-on na ikwarta, ikaw pa'y pangayuag, Lord.
0: Hoy, legit lagi ni.
1: Lagi?
0: O, naka-iko.
1: Mabatan mo, labi nag-standby, may trabaho, man, then nga.
0: Ah.
1: Anong power on?
0: Tapos ha? Ikaw ba nakasuway na baka magmahal o batanon pa sa imo?
1: Wala, pasok mga yung load. Ah, wadam si ibo ka bulan. Uy, wala, uy.
0: Alo, idilim. Lain mo na yung ingon na mas gusto kong bena to ang kita ang gina-baby, di ba?
1: Oo, matindot na kita ang gina-baby, pero ayaw na sad nang idaran kaayo ka na niyo ng tabako. Kana nang igu-igu lang.
0: Hoy, kabalo ba ka kung kanang kana ganin pareha sa tuwa? Pila may edad ni Moron?
1: Mora na nag atong amahan?
0: Dili, uy. Kabalo ka. Sa edad na to karon, kung ako lang imong paistoryahon ha, mas gusto na ko ang ako ang ako ang mabana puhon na nasa 50 ang edad. 50 sa 60 bahalag hinay na, pero pag abot sa kanang pagmahal, spoiled kayo ka.
1: I know, una ang may turbo.
0: Oo.
1: Pero lain man kayo. Na, may labi na kong isuroy.
0: Ay!
1: Wow, man ta.
0: Kung love ni mo, dili ni mo, ikaw lang. Ikaw ba? Kung si unti ka ro. Dili, oy. Kung love ni mo ang isa katao, dili gina ni mo siya kaya ikaw ulaw. Pero kung dili gina ni mo siya love, ulaw eh.
1: Kaya nabito akong manghod, namin niya siya kapam, tiguan na kain na iyang bana. Nakang palangga kay siya. Sabi na kwartahan, pero dili manggod daugon sa kwarta ang kalipay.
0: Aw, oh, kung ingon ana, dili gid niya full nga love gid kaayo. Kay basta sa nabalaan na ako, kapag ka love ni mong isa ka tao masking uugod-ugod na maskin unsa pa nay naong ana or unsa pa kahimtang ana, kung love ni mo proud gyud ka.

0: Okay na siguro ako, 37 man aron. Okay na siguro mapukitas, pero kung 60 mo, di na madaoy.
1: Bala ka diya. Bala ka diya. Uy, naa daw sa 60 ang true love.
0: Nga, mulihok pa day na.
1: Mulihok, uy. Uy! Ikaw ba, dili man ginani mo siya mabalaan kung dili daw ni mo testingan. Legit ba yan ng mga 60 ang edad? Kuya, gid kay na sila magmahal gyud kay palang.
0: Okay, basta nagdagan kwarta mo, testing lagi ko.
1: Unya ka balo baka pagtulog ni mo anak kay hapu-hapu ng imuhang buhok. Ana kung nga bibihon ka, yan dili na ta kakitag ingon anak sa lain oy.
0: Nya, makabitin man na sa kalipay.
1: Dili lagi. Trust me, dili jud. Ayos sa lagi pagsalita og patapos kay daghan nag-react o. Uy, ayaw daw kumpiyansa sa isa sinta kay kaya pag daw kuno kabali-balihon.
0: Amaya, niya mouth dan upat na turbo unsa una lang.
1: Mga tug pharmacy. Ayaw daw na maliita ang mga 60 o kay dili daw ni di daw na sila basta-basta daw.
0: Ano on? Oh. Salig man nagturbo.
1: Ikaw ba karon na ano baka hinigugma wala pa?
0: Ana hinigugma pero kanang dili siya 50.
1: Pili edad.
0: Parehas sa lamig edad. Ate Plaza siya.
1: Ah.
0: Hi, day ko ni Edner. Nagkailan may tungod sa XFM Cebu.
1: Uy! Ano sa pangalan? Si Ed...
0: Edner.
1: Ednel to...
0: Nagkailan may sa...
1: Dumagtoy?
0: Program.
1: Si... Kisa na nga Ednel?
0: Ah, basta. Taga-siyagaw na siya.
1: Dili si Ednel to'y dumagtoy?
0: Ambot.
1: Wow, marag mo agad na. Uy, buutan ba yan na? Si Ednel.
0: Oo, tagapuan na siya nasa, naaman sa Cebu magtrabaho.
1: Si Ednel lagi, okay, ila ko, ana, buutan na. Maalaan na, katong maalaan na siya ang babae.
0: Oo, dili raban na siya bastos. Ganahan, lagi ko niya.
1: Ay, congratulations! Sana all. Yama ora to,
0: Emo, okay. Natuwag na siguro siya.
1: Ah, sige. Salamat ka, ayo ha, Miss M.
0: Oh, bye-bye. Did you, Cindy?
1: Bye-bye. Thank you. Miss M, baka eh, alive gihapon ka, ayo. Kamuda eh, ni Ednil, ha? Okay, baby, ka lang kanta na, ano, palihog to karninot og na ay sabaw. Ha? May sabaw. Sayong sayo. Laging sabaw. Mo na nga kanta? Ay, dilaw man di ay sabaw. Taka, makasindi. Bitaw? O, oh, bitaw ha? Wala gyud. O, oh, majority sa itong naka-istorya karong baby is, ang ilahag yun is, kuan gyud. O, oh, wala gyud ko'y nadungog nga mas lami magmahal ang batanon. Hello?
2: Hi.
1: Hello po. Kinsa ni?
2: Hello?
1: Hello po.
2: Yeah, hi.
1: Ah, yeah, hi yun. Ah, hello, kinsa ni? Ha?
2: Si Cindy, eh?
1: Yes po. Pwede na po dili.
2: Ha?
1: Pwede po, pwede si Cindy, pwede na po dili.
2: Tama ba? sorry, radio delay, but I was listening to you on the radio, and then I was actually moving around a different area.
1: You're from where, po? You're from where?
2: I'm from Tandag.
1: Tandag, Surigao?
2: Yes, that's from Surigao.
1: Ah, so, technically speaking, nagbabiyahe po ba kayo ngayon? Magbisaya na siguro ko, sir.
2: Actually, yeah. Like, nagbabiyahe ako kaya lang. Medyo, I want to be honest, naganda na ko na sa boses mo. Medyo, nag-stop yung topic mo. So,
1: gusto niyo pong magbigay ng, ano, ng komento?
2: If you let me to, why not?
1: What? Go ahead, please. It will be an honor. Oh.
2: I'm sorry again.
1: Go ahead po. Mas gusto ko po na magbigay.
2: Ah, yeah. Okay, I'm sorry. Opinion ko lang. Siyempre, I mean, you know, when it comes to love, magaling talaga yung may what's na. Kasi, may experience na, right? Rather than din sa mga may you find. Then the next question would be, if you were going to choose, para sa'yo,
1: pa sa akin po.
2: Are you going to choose a younger one or a matured one?
1: I'd go for the matured one.
2: Really?
1: I've been through a relationship na bata pa sa akin. I think nasa 10 years yata yung gap namin. Ang hirap, ako pa yung mag-adjust. Ayoko na.
2: Ayun nga, no? Ikaw yung mag-adjust. Supposedly, if I were to be, then ako yung mag-adjust for you, right?
1: Ilang taong gulang ka na po?
2: Me, I'm around 40s.
1: I'm already 39.
2: Ooh! Oh, we're almost there.
1: Yeah, 39 na ako, pero mukhang bata nga lang yung boses ko, pero 39 na ho ako. Oo, pero kung ako yung pagpipiliin nyo, mas gusto ko talaga na yung talagang may edad na. Kasi siguro sa experiences ko, mas gusto ko talaga na ako yung parang ako yung binibaby.
2: Ikaw yung binibaby?
1: Eh, hindi naman ako spoiled brat ng dating.
2: With your current state ba, is someone doing babying you?
1: As of now?
2: Yeah?
1: Wala eh, kasi busy ako sa pag-aaral.
2: Busy ka sa pag-aaral? You're 39 years old, then nag-aaral ka pa? Wow!
1: Nagmamasteral po.
2: Nagmamasteral?
1: Yes po.
2: Nag-aaral ko yung master.
1: Nagmamasteral po ako. Ang dami ko po iniisip. So hindi pa po muna talaga pumapasok sa utak yung love life. Pero gusto kong talaga.
2: Gustong gusto mo.
1: Gustong gusto ko na.
2: I mean, kaya lang that's why mature guys are most preferred, right? Kasi yung mga mature guys naman nakakaintindi.
1: Oo.
2: If you're busy with your studies, then nakakapag-antay naman yung mga mature buds, right?
1: Oo naman. Ang hirap kasi kapag kabata yung pipiliin natin. Kasi unang-una magtatanong bakit wala kang oras sa akin, ganyan.
2: Now, the question is, are we on or are we off?
1: We're on. Narinig ho tayo ng Visayas at Mindanao.
2: We need to have, in other words, you need to hang up na kasi we'll be talking personally, in other words. Ganun ba yun?
1: Ano po?
2: Nabigibigla, no?
1: Eh, nakikinig sila eh. Naiingit na nga sila eh.
2: Ganun ba? Sabi ko, I believe we need to hang up kasi kinakailangan we need to talk personal.
1: Ay, ganun? Hala! Talaga ho?
2: Teka lang. Masing may masuko, taga-tagom.
1: Wala, uwi.
2: Eh, taga-san, taga-bukid nun siguro.
1: Wala, uwi. Wala, uwi. Uy, laagan lang ko.
2: Wala, okay, sige.
1: Wala yung masuko.
2: Sure, you can't wala masuko, ha?
1: Wala yung masuko.
2: Okay, so in other words, we're onto it.
1: Yes, we're onto it.
2: Okay, sige.
1: Tawagan niyo
2: ganito
1: na lang.
2: Sige po. Can you play a song for me na lang?
1: Po?
2: Can you play a song for me?
1: Sure.
2: If that's okay with you.
1: Wait, what's gonna be the song title?
2: I'll Make Love to You.
1: If I'll Make Love to You? Wait, hold on. If I'll Make Love...
2: I'll Make Love to You by Boyz II Men.
1: Yun nga, ang ganda ng kantang yun. I'll Make... ito, sige. Okay, sige. Pa-play ko po ito para sa iyo. Sige, no problem.
2: Hey, thank you very much.
1: You're always welcome. Ingat ka po sa biyahe po.
2: Yeah, I'm still waiting for you. I'll be talking after... I'll be talking while playing the song, right?
1: Gusto mo?
2: Yeah, I'm expecting.
1: Gusto mo i-on ko or off pa rin?
2: Play the song, we'll talk off air. Kasi I want to listen to the song. So,
1: magpapaalam muna ako sa kanila.
2: Okay, kanino? Sa kanya?
1: Hindi! Kasi 11:30 lang ako eh.
2: Okay, sige. Go ahead.
1: Thank you.
2: Go ahead, Cindy.
1: I'll talk to you soon.
2: Alright, okay.
1: Bye po. Uy! Alam mo, ginalambing na ko. Ay, magkaibog. Inantaw mo, di ba? Lami, magmahal ang mga idaran. Ma? Okay, you definitely understand each other. Pero ay, ako magbabay. Ako sa pambasahon siguro. Bibi, lami, dyan mahigugma ang mga taga-bukid noon. Kay bisan di kaila ang babae. Ikalit may phone book ang number niya sa akong cellphone. Hoy, Joss, ayaw to i-save. Kogid, Joss, ha? Wala man na siya sa lugar. Yung ano, di ay na, nga. Wala man na sa lugar. It's either taga-bukid noon ka, taga-Cebu ka, taga-Davao ka. kung lahi gidang imong standard, kung mas mature jud ka, mas lami gyud kang magmahal. Bibi, basta walay diabetes ang tao, kahit 70 pa tumayo pa yan. Reaction nyo yan, ah. Wala akong alam dyan. May gabi, sige jugo paminaw sa imo, ha, gwapa gid ka, matulog ko, ganahan pa ko maminaw si Danny di ay ni sa Gihol nga loy maulam sa Danny, uy. Pasanong gini mo akong bangko, Danny? Hala, si Daddy Paolo Avilito nagsiselo, so who's that? Cindy, pasensya ka na sa akin, pa-play naman ng song, sabihin mong lagi by Men Oppose. Cindy, ha, kinikilig ka dyan sa kausap mo, ngayon ba selos ako niyan? Halag yun. Di mo musugot mahalin ko? Grabe, sad mo ha? Cindy, ask lang ko, ang turbo dili delikado og hinay ang resistensya tapos ka nang naigin na bati. I would strongly recommend magpa-check ka sa ano, sa mga duol na Yes to Health clinics. Kung taga-Mati ka, di ba natin clinic sa Mati, no? Sa dapit sa Pag-ibig office sa second floor? O naa sa second floor sa, kalimut ko sa address adto. Magpa-check ka sa Yes to Health clinic eh, para ma-advise ang kani Doc CJ. Si Doc CJ kasi na-assign doon. Si Doc CJ ang maghatag sa imuha o gana. Recommendation, kung unsay pwede sa imo para mapaligo ng imuhang resistensya. Mag-request ko song, Abisaya, andam ko, mubiya. Ayos, agbiya, eh, sayo pa man. Anyway, be mo ulit na ko, biha. I need to go kay unsa nang orasa o 11:30 ra ko tama. But anyway, magkuyog-kuyog kita the next day na pod. O kabalo ko nga excited na gid kaayo mo nga magkuyog ta, di ba? Nindot ka tong live po tahi confession ko. X FM.

0: Chum.
1: Exciting!

0: Exciting!
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po at na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ipuntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama dito sa atin pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
3: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na ang buhay at kalusugan po natin? Sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
2: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa atin pong programa, pwede kayong mag-text sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Patingin ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang atin pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
3: Ayan. Taga Sambuanga.
2: Mm-hmm.
3: Welcome.
2: Ayan. Magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako. Eh talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga impeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, no? Collab vlog, ng mga vloggers, so, eh, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
3: Okay na.
2: Ngayon, kakaiba eh.
3: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang after a few days magkakasakit ka na naman. Okay na, kailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
2: Stress. Mm-hmm.
3: And also yung weather.
2: O,
3: kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
2: Yun na nga.
3: O, di ba? At pabago-bago. Kaya kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato eh, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
2: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, eh, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, eh, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, eh yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
3: kasi
2: kinakain.
3: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. ay yung lasa, mm-hmm. Kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
2: Mm-hmm.
3: O kumbaga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
2: Oh.
3: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
2: Mm-hmm. So yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano mga yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
3: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
2: Mm-mm.
3: O tapos siyempre dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin. Lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, mm-hmm. no? Kahit may nararamdaman, ako, ayoko pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganon. Kasi alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Mm-hmm. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
2: Mm-hmm.
3: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi yun. Lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
2: Mm-hmm.
3: Oo, di ba? So, gawin nating, kumbaga proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba?
2: Mm.
3: Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
2: Mm. Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction.
3: Tama.
2: Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
3: May mga ganun.
2: Mm-hmm. So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan. Ano? Lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
3: Oo, batiin muna natin, partner, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
2: Uy, magandang malusog na karawan.
3: Oo.
2: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Checos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessments, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
1: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
3: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pang kabuuan. Ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Ano? Mm-hmm. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad, mm-hmm, ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng, mm-hmm, paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga, pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga, pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon ng infection, katulad ng mga meningitis. Mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shocks sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess, then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko nga kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
2: Yun. Dapat bandayan nyo yun, mga kaibigan, no? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
3: Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamanas. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya di ba, usually sa mata. Mm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, di ba, luha ka ng luha, o namamaga ka, yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot, pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari yan doon sa ating mga binti. O kaya naman, isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa iyong tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga, di ba, pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga, no? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na mga simple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ang problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
2: Or pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
3: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
2: Kumbaga malala na yung doc.

0: Ang parte ha ng inyong pong pangangatawan mga kaibigan ha. Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan ay natulungan mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
1: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan Nay, po nakatira?
2: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
1: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
2: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamaga ang paa ko noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung maga ng paa ko. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh.
1: Opo.
2: Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na balikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
1: Wow.
2: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, 2 braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
1: Opo.
2: Nang ako'y subuhok rin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
1: Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa kanila?
2: Ina-advise ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Wala mong problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami mapupunta doon, mawawala kami. Ay sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Health. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko at saka yung manungka ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-studye ko ako
1: ng
2: ating classmate yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpatuloy ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. Ay, di sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso.

0: maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakalagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
1: Opo.
0: Ngayon,
1: ayos na.
0: Oo. Ah. Yung nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
1: Opo.
0: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para ma yung follow-up check-up. Kasi June, I think last week of June, napunta kami dito. No? Ngayon, okay. Second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
0: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kabayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? Mm-hmm. At pumunta sa atin pong Yestro Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Mm-hmm. Kasi ano eh, meron siyang heart problem, mm-hmm. Then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
4: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag merong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mong yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. No? At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
3: Oh.
4: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
3: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, eh, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, eh, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
4: salamat. Oo naman. Oo, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
3: Mm-hmm.
4: Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
3: Mm-hmm.
4: So, nakuha nyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food, pero it will not contradict to any of your medication.
3: Mm-hmm.
4: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
3: Mm-hmm.
4: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
3: Mm-hmm.
4: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
3: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
4: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy, ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So you can take it. Kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
3: Mm-hmm. So yun na, sa mga kabayan po natin, ha? na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. So meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa ating pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
4: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo? Uh-huh. Baka sakaling may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
3: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon na ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Good morning. Sa ibuntag dia kami yung trauma katroba. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Aral sa karong mga katroba, ang line na po natin ang edisyon sa itong program, magtuloy man ang ganyang exciting Pilipinas. May buntag sa itong mga katawan, Philippine Padre sa General Sar City. Good morning, diya ka rin yung tanahan. May buntag po sa itong mga katropa na nagkapaminaw diya sa Sarangani, Maitom Kiamba Maasim. Good morning, diya ka rin yung o siyempre, dali sa may Malungon, Alabel, Malapatan, ng Glan. O siyempre, ang Sarangani nagkaselebrar sa Sarangani Bay Festival karong adlawa. Pero dili pareho dati nga puros party-party mga katropa. Karon mga kaigalaan, reimagined ang tawag. O kadunay mga pipila ka aktibidad pahitungod na sa nature. Yan! So ubay-ubay nga mga aktibidad ang ipaigayon karon diya mismo sa may Ladol Beach diya sa may Alabel. Good morning! Buntag sa tanang mga katawhan nato diya nga nagkapaminaw. Pwede na mong mudagan, Antonia, sa mga dool sa Alabel. Naara sa Ladol, mga katropa. Tuwa na sa gumasa. Tuwa na sa Ladol. Ladol, Ladol, Ladol. Okay, wasay party-party ka nun. Kay grabe kapito sa panahon, mga katropa. Itabang na lang ko sa provincial government sa mga kaigsuna na to, mga mag-uumag, mga mananagat. Which is good, mga kagilaan. Kay dakotabang ni para sa kaupayan sa grabing crisis nga sinitian na to karon. May buntag na kanina, ha? Sa tanang nga mga opisyal sa Sarangani, gikan sa tuang congressman, Steve John Ben Solon, padulong sa tuang gobernador, Governor Roel Pacquiao, sa tuang Vice Governor Danny Boogie Martinez. Good morning!
1: Good morning!
0: O syempre, kang Mama Johanna Lapore. Good morning! O sa tanang staff diya sa Provincial Information Office, may buntag niya kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: O siyempre, sa tuwang opisina po, sa tuwang tourism, kang Mama Jubel. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa mga taga-pulumulok ng topi, may buntag po niya kaninyong tanan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Kumusta ka mo mga katropa? Hinautunta nga nakita kanunay sa mayang panglawas. O ba ninyo karong buntaga? Walay laing katropang Ruel Dumantay.
1: Good morning!
0: Siyempre, sa itong mga kagilaan nga nagapaminaw karon may buntag, ha? Kumusta nga itong adlaw? Grabe nga itong sakripisyo, no? Pero ang atong mga opisyalis, mga katropa, da mismo sa atoang nasyonal, nagsigig inaway.
1: Good morning!
0: Wapain tao na human nilang Iloganay, diog gahom sa may Senado. Grabe, ha? Naunsa naman ang tao na, ay? Murabag, tungod sa mana? Tungod sa kwarta? Ha?
3: Good morning!
0: Or tungod sa posisyon, ha?
3: Kaloka!
0: Dinimunyo naman ang binuhatan ninyo diha. Ninautunta nga di ka mo ma-imperno. Mora na nga tong pag-ampo diha kaninyong tanan, mga katropa. Ninautunta nga kamo diha, mamahimong makabaton o kanang kaulaw. Asa ba na maulaw katropang Ruel, basta kwarta na ganing giskutan, hawa na ginaulaw-ulaw. Sabagay, love of money is the root of evil.
1: Good morning!
0: Hala, good morning, good. Anyway, kitang mga katawhan, antos na kita, good. Paningkamot lang ta, dubli-dubli mga katropa, kay kabalo maginta. Taniwala sa grabing, nagpadayong pagsaka sa presyo sa mga bitakang paliliton, gikan sa tuwang bugas. Sudan, hangtod na sa tuwang plitihan. Sakit o bugat yung kayo mga katropa. Nga kargada sa tuwang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Labing pa sa matag pamilya. Matag sukwahi sa tuwang budget mga katropa, dako kayo ng problema. Diba? Kay maoto budget ka, usahay mga kagilaan, dako kayo ni nga hagit. Ang pagsiguro nga kumbaga mapuno ang damesa o matubag ang mga panginahanglan sa ato mga minahal sa kinabuhi. Normal lang nga batiyon kita o kabalaka o kakapoy sa paggukod, sa paspas, nga dagan sa inflation. Nga murabag, walay puas kapag saka mga kagilaan, labing ka, 7.2 tong miagi. Ay, dako. Nga kining ato mga opisyalis diya sa ato ang national government, murag nga unsa naman ang tawon mo riya.
3: Kaloka!
0: Kwarta-kwarta, halata naman kayo! Pero sige lang! Doon yun yung grabing hagit sa ekonomiya, mga katropa. Kita, mga katawan, mga katropa nato niya. Ay, alam mo, kagol, kaya matagbuntag, napahinom doon, magkinig ka nato. nga ang atong determinasyon mas kusgan pa kaysa sa bisan unsang krisis. Kanang kamahal sa presyo sa merkado, dili na maoy magbuot sa kaunsay kabililhon sa atong mga pangandoy o sa kalipay sa ato ang panimalay. Niining panahon na mga katropa, ginasulayan ang atong kaligon. Apan din ni usab mo flash ang tinuod nga hiyas sa usa ka porsigido og madiskarteng Pilipino. Ang kanang katakos nga maitaw pamaagi og mubarog taliwala sa unos. Mga katropa, kining nga krisis nagtudlo kini kanato sa mas lalom nga kahulugan sa panaghiusa og pagtinabangay sulod sa pamilya og komunidad. So karon nato mas natagaan og bili ang kanabang ginagmay apan importante nga mga butang. Ang pagkaon nga gisaluhan nga naay pasalamat, ang kanang pagtinabangay sa magtiayon sa pagdumala sa panalapi, o ang pag-inambitay sa usama o sa unsa may naa sa mga kaigsuunan nato sa ato mga silingan, sa ato pariente, ang kawadon o kalisod dili babag kung dili tulay kini na maoy nagpapilit sa atong relasyon og maoy magpaligon sa atong pagtinabangay. Dili nato makontrolar ang lihok sa merkado, ang lihok sa atong ekonomiya. Apan hingpit nato nga makontrol ang atong baruganan og atong paglaom og ang atong pagsalig sa labang makagagahom. Muna ang matagsingot nga atong gipatulo sa atong pagparingkamot karong adlawa, aduna gyud dakong kabili nga dili mapalit og kwarta. Diba? Kay ang Diyos nga naghatag kanato niining bagong adlaw, mao usab maghatag kanato og kaalam, kusog og saktong abilidad aron nga mapakasugakon kita og makalampos kita. Busa samtang nga musubang ang adlaw karong buntaga, atong ipataas ang atong agtang. Exciting Philip. Diba? Og dawat. Dawaton nato ang bagong kusog. Ang grabing pagsaka sa presyo sa panaliton, temporaryo lamang nga pagsulay ka na. Apan, ang kaisog o paglaom nga anaa sa sulod sa imong kasing-kasing, mo ka rin magpabiling nga walay katapusan. Padayon kita sa pagparingkamot nga may dako nga paglaom tungod kay walay krisis mga katropa nga makapalong sa tao nga determinado nga mulampos alang sa iyang pamilya. Muna maringkamot lang yun kita mga katropa. At doble ang pampanikamot kung pwede lang, pero dili nato ang ipasagdan po ng atong kalawasan. Kinanglan protektahan nato atong lawas sa kontra sa balitian. Diba, sama ni Anang, pag-amping nato sa atong ginakaon, dapat balanse kanunay. Diba, likay-likay sa grabing carbohydrates, disun kay isagol ang kolesterol o karbo. Pusa, ganda niya. Toxic na carbs. Muna nga, balanse lang yun ang atong mga ginakaon. Sabayan nato na sa Santong Plus Gold. Kinindot ang Santong Plus Gold sa itong kalawasan mga katropa. Kay puno kini sa vitamina at minerals tungod sa naadya nga malunggay o spirulina. Antioxidant po kini mo na makapagawas sa mga hugaw diya sa itong kalawasan kay naakining mangustin. Kaya ang santon sa mangustin mao na pinakakusgan nga antioxidant. Sa mga tao nga doon na nagyabate diya ang hypertension, naakining ahos. Ang alisin sa ahos makatabang aron wag tangon ng mga bad cholesterol sa ato ang kalawasan. Siyempre, naakini ang palaya. Kung taas ng sugar level ng mong dugo, kaya ang hupayan sa ato ang Santong Plus Gold kay naakini ang palaya. Busa ka mo niya, ilisi ang naandan. Take Santong Plus Gold every day. Isa sa buntag, isa sa unto, isa pagkagabi. Imanin ninyo, ang lawas nato usara o guway baligya sa palingki. Munang kinanglan nato ni ampingan, luyo sa atong pagpalingkamot. Santong Plus Gold, babalit sa paborito ninyo mga butika. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una.
1: Good morning!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4.46 na ang katong oras mga katropa. Siyempre sa itong mga kagilag, mga kaigsunan niya kapatay na kapaminaw. Good morning, gihapon ka rin yung talan.
1: Good morning!
0: Ari na nga itong mga headlines.
2: Headlines.
0: Sa itong lakad sa panahon karong buntaga, medyo nindot ang dagan sa panahon. Pero init mga katropa, labing padre sa Jensan og Tibok Provincia sa Rangani.
2: Headlines.
0: Sa itong balitang nasyonal, Senator Chis Escudero gimanduan sa ombudsman nga tumagon ang aligasyon sa flood control project.
2: Headlines.
0: Senado nagkasabot kasugda ng impeachment trial batok ang BP Sara Duterte sa Hulyo 6.
2: Headlines.
0: Senador Bato de la Rosa, pwede na kunong arestuhon humang gibalibara ng TRO dini.
2: Headlines. Headlines.
0: PNP nagpaabot pa sa mando sa DOJ alang sa pagdakop ng Senador Bato.
2: Headlines. Headlines.
0: Pero Senador Bato, agi deklara ng fugitive.
2: Headlines. Headlines.
0: Sinay pa mo dato mga balita sa itong balitang lokal, plano ni Pacquiao sa Socoteco 2. Gikabalakan sa mga MCOs.
2: Headlines. Headlines.
0: Kapin 13 milyones ka infrastruktura malampusong natunol ni Mayor Lorely Pacquiao ngadto sa may barangay Upper Labay.
2: Headlines. Headlines.
0: O siyempre mga balita nga dala sa ito mga patrollers kanamuntaga ay naa sa linyada unya taon-taon si katropang Cheres Ligid, katropang Filipo Lugari, katropang Ivan Pulonan, kay Batod pa, Survey Reimagine 2026, formal na, nga gisugdan, pinaagi sa Fun Run, karong buntaga.
2: Headlines, headlines.
0: Kapin 1 milyon nga kantidad sa droga na sakmit sa LGBTQIA plus member o kaipon sa Coronadal City.
2: Headlines, headlines.
0: Pipila ka stole sa public market sa Coronadal, naog daw sa sunog.
2: Headlines, headlines.
0: Lalaki arestado human nakakuhaan o giligal nga droga sa search warrant operation sa Johnson.
2: Headlines, headlines.
0: Grabing droga, wa man yung tao, ni nagsugod naman yung tao, ano yung mga kabuang, di ha? Alas 4.48 na ang itong oras, mga katropa. Yun na pa sa detalye sa mga beritaryo sa ang ang lakad sa panahon, ang itong kanyang Santon Vitamin C.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw kay siyempre karong adlawa lauman. Ang grabing o magpabiling hayag o gilibiyang kainit ang lakad sa panahon sa dakbayan sa Gensar Dibog Provincia sa Nangkani karong adlaw. Tungkol ka na sa napalayang epekto sa easterly, so ang init nga hanging gikan sa Pacific Ocean. Ang temperatura pwedeng musangko nga to sa 36 degrees Celsius sa udto. Tungkol sa napabiling taas nga banabana sa heat index, ginawa ang tanan na magpabiling karong hydrated. Inom og dagang tubig. Kuto, walo, kutob, napulo, kabaso kada adlaw. Nga siyempre, protektahan ang kalawasan batok sa grabing kainit ug mugawa sa panimalay aron malikayan ang pagkalapoy sa lawas. Sa tupi o pulumulok, pareho gyapon ang masinatian nga lakad sa panahon. Apan pagkabot sa hapon o sayo sa gabi, pwede kining buulan tungod sa pagkalisngaw sa kainit sa yuta sa tiilan sa Mount Matutom. Ang adlaw musidla kala 5:28 sa buntag, musalot kanila 6:01 sa kahaponon.
2: Exciting Pilipinas! Exciting FM. Pilipinas! Weather Update! Weather Update!
1: Good morning! Good morning!
0: Alas 4:50 na, paspasa, madaga ni Urasa Chipoy, noon sa naman tao ni. Pwede ba hinahinayan ang sanimo gamay? Ay, sa ito mga katropa niya, ha? At ang ininyo ko ba para ito mga balita? Sa itong balitang nasyonal, ato ng pagantuan karon taon-taon mga kagilaan. Arena. Kadalang ha. Senator Chis Escudero na. Are. Sa itong balitang nasyonal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Formal nang gimanduan sa Office of the Ombudsman si Senator Francis Chis Escudero na tumago ng seryosong akusasyon na naglambigit kaniya sa gikaingong multi-million anomalya sa flood control project sa nasod. Ikumbarba ni Assistance Ombudsman na Mico Clabano. Agapong adlaw ang anaana sa preliminary investigation stage. Abaw kaso o gipadadan na formal nga kamanduan ng opisina sa senador. Kamusumiti sa iyang opisyal nga counter affidavit. Ibutsang usab ni Clabano, nagawas kang Escudero, giisa na usab. Ngadto sa preliminary investigation ng kasong money laundering. Batok kang late representative ng kaning Speaker Martin Romualdez, kalambigita ni ini gyapong maong anomalya. Una nang gibahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga nagpadayon ang dinalian nga criminal case build-up batok sa duha kay mga dagkong leader o man formal nga bilingkod si Rimulya sa iyang puesto datong October 2025 din. Pareho nang nihimakak kani adto silang Escudero Romualdez sa maong mga pasangin. Sa pagkakaroon doon na ay tulo ka naman kong dekalidad nga batch sa mga kasong malversation o graft. Ang opisyal nga napasangat sa Ombudsman batok sa ubang opisyal o kontraktor Takip nini ang kaso batok sa resign dako Bicol Party List Representative Zaldico. May kalabutan niya ng 289 million ng substandard nga road dike sa Oriental Mindoro. O ang laing ulahing nga kaso batok ang kaning Senator Bong Revilla. May kalabutan niya ng 92.8 million pesos na gikaigong Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hurot na. O na, Senator Bato. Ikaduha, Jinggoy. Ikatulo, Chis Escudero. So, Bunggo, magpaabot na daw kamo o Joel Villanueva. Sigurado, hurot yun mo rin agad. Dili ka ni political target, mga katropa. Aron na nga mawadan og tingog mga kaigilaan ang atong mga senador diha sa pag-decide sa kang BP Sara Duterte. Hurot man gud, di ba? For the first time I've been looking in your eyes. Dahil mga pangutana kung unsaon ba kuno kung dili kabuto sa impeachment ni mga senador. Matod pa sa mga eksperto, kaya ito na po din nabasahan. Kung ang usa ka senador wala o absent sa adlaw nga botasyon sa usa ka impeachment trial, ang iyang boto dili isipon nga yes or no dai chip. So dili pwede nga i-yes nila automatic, dili pwede nila nga i-no. Og dili gyud siya ma-appeal sa ihap sa mga nibutar. Base sa Article 11 diya sa Section 3, Paragraph 6 sa 1987 Constitution sa Pilipinas, gikinahanglan ang pag-uyon sa two-thirds sa tanang miyembro sa Senado, all the members. So 24 man ang total na chip, so two-thirds sa 24. Dili pwede, for example, wala si Bato, kwintahon nila 23, two-thirds sa 23, dili. All senators. Absent man siya diha, appeal gyapon siya isip senador, unless konbiktado siya sa kaso. O na may kaso, di pa man convicted, so counted gapon siya isip senador. Diba? So, two-thirds, yan na, pila man sa 24, eksakto ka-16 kaboto nga yes ang gikinahanglan aron ma-impeach sa Senado ang ikaduhang pangulo.
1: Good morning!
0: Diba? Tungod din nga balaod, mga katropa, dako ang epekto ni ini ang pagka-absent sa usa ka senador sa dagan sa impeachment. Kay nagpabiling 16 manggihapon kay yes ang gikinahanglan chip. Nga aron makonbikto ang maong opisyal. Ang pagka-absent sa usa ka magbabalaod mao ni makapa-us-us sa tsansa nga makuha ang maong numero. Mao na ako di ko magkatuo mga kaigilaan nga ginasulti ni Ridon nga makuha ang 16 kabuto. Diba? Kaya, targeted bang guni? Actually, sa utan na lang ha, it's being targeted na sa mga ayaw sa mga Duterte. Ganyan lang talaga yan. Kung naamay kudita nga mahitabo sa Senado chip, kay karon dool man kayong number, 12 versus 11 man. So, kung mubali ang isa, ang minority mahimong 12. So, mas pabor na ang minority, mamahimo na po ng majority unya. So, yung una na ang dagan. Apan, pag-abot sa impeachment complaint, 16 gapon ang gikinahanglan. Nya. Pipila ka minority karon mga katropa ang magpapili isip senador sa 2028. Noon ay mga pangutana na to. Kaya kumadayon ang eleksyon sa 2028, pero nanambun sila yung mga plano kuno nga dili idayon. Problema na po na natong dako. Pagkira na itong ginasulti mga katropa, gikinanglan na ito karoon ng katinawan o kanabang kahayag na ating atong nasod sa Pilipinas. Kay pait na kayo itong kahintang sa international. Di ba? Bloomberg, mga international media, ginabalita ang kahintang nato sa Pilipinas. Ulaw kayo ni para sa mga investor. Kinsa man in business side, kung gusto tayong makakuha og investment gikan sa laing nasod, murang pigado gina para sa tuwa sa atong sitwasyon karon ha, sa tuwang nasod mga katropa. Nga naman, ang balita nga makuha nila, taas ang inflation, maura na. Taas ang inflation, taas ang balor sa piso, di ba? Kay muabot naghalos 62 na ang balor sa dolyar. Taas ang balor sa dolyar, I mean, so, isa ka dolyar na ito karon 61.72. Ah. Kung ako karon ang investor, di ko invest sa Pilipinas, kay dollar man ginang hiskutan diya sa imong investment. Diba? Ya ang madunggan nga balita. Iloganay sa leadership sa Senado, fraud control anomaly, impeachment complaint, mao nay madunggan sa balita nato sa mga international. Masi pag mag-monitor ka mo diya sa ubang mga international media outlets, pag-iskutag Pilipinas, mauro in tawo na ang nagagawas nga balita. Di ba? So, paon saan nato makakuha investment? Mauna, kita nag-ampo. Ngaunta, maundang na na ilang kabuang kay kita ang kaluluoy. The more nga nag-amore nga magkagubot mga katrupa sa pamulitika, the more nga nag-aus-us ang atong ekonomiya. Unta, makamata ni ato mga senador, niling ato mga opisyalis sa gobyerno mahitungod niini. Ampo kita nga doon na pa'y kahayag mga katrupa niling atong Pilipinas. Para ni kanin yung tanan, aron maka-reflect ka mo sa maong mga panghitabo.

0: Plus Gold.
1: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gisulayan ang Zanton Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kaepektibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
0: Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Zanton Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zanton Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zanton Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Zanton Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Zanton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything.

0: real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: XFM.
3: Vision Lex, daghan ang natubangan.
4: Permi good gamo ta mo ta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gid to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta mo ta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika. Premium Dietary. Ang bago.
5: Sa una, gaming trabaho lang. Uwi na din ako kalawasan. Dili din siya normal. Maong paggamit ako ang Premium Dietary na ulian, upas-upas na ako mga niyo. Salamat, Premium Dietary.
3: Mas ipagkusog, mas ipaybektibo sa VCO o Moringa Oil. Mabalit sa mga butika.
2: XFM.
6: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang. Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
7: Samsung Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Rose. Usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
7: Samsung Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
2: XFM.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble. Kalipay.
11: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
12: Murag exciting ning turbo ah.
13: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
0: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
17: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.

0: Ora salto mga katropa, alas 5:07 na. Good morning. 5:07 in the morning. Good morning. Ay, nagsugod na ha. Ang fun run dia sa Sarbay Festival. Ah, pero yun na para tara mga katropa. Ato sa ngatuan ang balita ni katropang Pinipoli, ni katropang Cheris Ligid. Ah, kinakaroon sa linya mga katropa si katropang Che. Ay batod pa, Sarbay Reimagined 2026 formal ng isugdan. Atong sayro nandugan dito ni katropang Che Imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Formal ng gisugdan karong adlawa ang Sarangan ni Bay Festival o kung Sarbay Reimagine sa Ladol Beach nga nahimutang sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province. Kainumduman nga una nang gipahibalo sa provincial government sa Sarangani nga tungod sa epekto sa krisis, adunay dako nga kausaban ang ipahigayon sa nasampit nga festival kung diin walay dagko nga mga stage o aktibidad apan pulos pagdagat sa kadagatan ingon man hinabang sa mga mananagat o maguuma ang giandam. Ang naandan usab nga Malaburakay Vibes Festival nga ginapahigayon sa munisipalidad Saglan karon sa Alabel na nga duol-duol na sa Kapitolyo. Sugdan karong adlawa ang mga aktibidad pinaagi sa Sarbay Heroes Run nga magsugod sa Kapitolyo ug mahuman sa Ladol Beach alas 4 sa kadlawon nga sundan sa coastal cleanup sa 57 ka coastal barangay dayon ang beach forest rehabilitation. Luyo sa mga kabag-uhan, nilauman gihapon nga dagsaon kini sa katawhan, hilabi na sa mga advocates aron unahon na usab ang kahimtang sa kinaiyahan. Mga katropa alang sa himsog nga panglawas mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Leghid XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to mga katropa, alas 5:09 na. Ito po ang tuwan ng balita ni katropang Filipe Oligario. Ay batod pa kapin 1 million pesos nga kantidad sa droga na sakmit sa LGBTQIA plus member o kaipo niini sa Coronadar City. Katropang Pilip, imo na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Arestado ang duha ka high value individual human na aktuhan nga nipalit og illegal nga droga sa pusher buyer sa gipaygayong drug bypass operation alas 6:24 ni nakalabay gabi sa Puro Katipunan area Barangay General Paulino Santos, Coronadar City. Ilang mga dinakpan nga silang Ariel Farnazo Espia Jr. con alias Arian, 33 anyos nga beautician o ang live-in partner ni ini nga si alias Epoy, 33 anyos nga walay trabaho. Pulos mga nagpuyo sa Purok Doña Lourdes Subdivision, Barangay Zone 2 sa Raiskutang Dakbayan. Na-recover gika sa mga dinakpan ang tuluka dagong sachet sa gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang o 150 grams o mubalor sa 1,020,000 pesos. Ingon man ang 1,000 peso nga bypass money. Kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 ang atubangon sa mga nasampit. Sa pagkakaroon gitanggong sa custodial facility sa Coronadal City PNP ang mga dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, gawa sa mga tambal o maintenance kay imong ginatumar, kinahanglan gihapon nimo og food supplement aron siguradong adlaw-adlaw ang imong healthy body. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na! Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oras na to mga katropa, alas 5, gis na!
4: Good morning!
0: Siyempre mga kagilaag, mga kaigsuna, nato pong aduan ang ubang para ito mga balita sa itong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ginauman nga formal na ang musika karong adlawang Hulyo 6 ang labing giatangan nga impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Sa usaka dinalian nga pakiginabi, nagapo nga daw ang gibutsyag ni Senator Elwin Tulfo nga nakalatid na abong schedule human nga gipahigayon ng caucus sa tanang miyembro sa Senado nga gipatawag ni Senate President Alan Peter Cayetano aron silyuan ang dagan sa maong makasaysayanong pagabistay. Ubos sa gikasabutan nga di kalidad nga hanay sa trabaho ang Senado bubahigayon og regular nga mga legislation gihapon og sesyon sa matag buntag gikan Lunes hangtod Huwebes og igahin ang tibuok hapon alang sa paglitis matag Lunes. Magsugod ang impeachment trial gikan alas 2 sa hapon hangtod na sa gabi-i samtang alas 3 sa hapon kinisugdan matag Martes og Miyerkules. Ah, okay. So take note, pag Lunes, alas 2 sa hapon. Nya Martes og Miyerkules, alas 3 sa hapon. Dinggi paniguro. sa pamunuan nga matagal og saktong sentadong oras ang publiko nga makasubay sa dagan sa pagsusi sa ebidensya. Dungan ini, gipahayag ni Tulpo ngayang pagsupak sa sugyot na natugutan sa Sento Ronald Bato de la Rosa nga makabutar pinagi sa remote o virtual participation samtang nakatubang kini sa warrant sa International Criminal Court. Gipasabot ni Tulpo nga uban sa minorya sa Senado, ligo na ginabaruganan nga gikinahanglan physically present si De La Rosa sulod sa hawanan. Tungod kay ang online options, gigamit lamang kaniadto tungod sa lockdown sa pandemya o nagpaabot na sila karon sa opisyal nga direktiba ni SP Cayetano. Uban gibalibaran sa Korte Suprema ang petisyon ni De La Rosa batok sa baong waranta.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: nakatabang bagyud ang drug war sa kanhing pangulo para sa kuha personally. Dako kayong tabang, oy, dagang kayong nabag kong kinabuhi. Dalimang ka, katong drating nga mga drugista, mga katrupa, nga mahadlok ni anang maong nga drug war sa kanhing pangulo, na bago ang kinabuhi karon na anay mga trabaho, nakabalik, nakabangon. Iba? Oh, niya pipila ka mga kaigsunan po nato ang narehab o naulian mga kaigilaan sa ilang gibati, pero nagi pipila nga gahig ulo, naibalik gyapon sa bisyo. Tako kayong tabang mga kaigilaan, kaya din naman ito puros patay, ginoy na may mga rehabilitation center, na ay mga gipang muntar mga katropa, nga aron mabag-o ang kinabuhi. Oh. Sa atong mga kaigsunan nga nagumon sa illegal nga droga, pero yun sa Sarangani province, di ba? Na sila'y kanabang ano diha nga mao ni kup-kup di ining mga drug surrendery, di ba? Aron mabago ang ilang kinabuhi o di na sila mabalik o magumon sa illegal nga droga. So daghan ang nabago. Di ba? Daghan ang nabago, daghan ang nalipay nga pamilya kay syempre nagbago ang ilahang anak, nagbago ang ilahang bana. Daghan pong nag-uli nga magtiayon. Tungkol kay naka sa illegal nga droga, guba, mag-inibang utok yun. Ayoy! Ay, nako. Santa ka na 5.20 na itong oras, mga katropa, gimanduan ka sa Department of Justice na ang Philippine National Police hugang National Bureau of Investigation sa dinilian nga pagdakop ng Senator Ronald Bato de la Rosa at sa kipagay nga press briefing kagapong adlaw. Opisyal po gagideklarar ni Justice Secretary Frederick Bida ang senador isip usa ka fugitive from justice o kagyo sa balaog nga gikinang ng daling ipadala ngadto sa International Criminal Court kon ICC aron atubangon ang iyang kaso. Subala ni Bida abaw di kalidad nga kamanduan subay sa validly issued o validong arrest warrant gikan sa ICC kalambigitan sa seryosong akusasyon sa crimes against humanity batok sa senador. Gumikan siya ang dakong papel sa dugoong kampanya sa drug war kaniadto. Gipalingkon pa kini sa pamahayag sa Malacañang pinaagi ni Palace Press Officer Undersecretary Blagger Claire Castro kinsa mikumpirma. Naghapon nga balido ang maong kamanduan samtang gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag nga duna na sila ligon nga pito o lead kun asa gyud ang tinuod ni mutangan sa nagtago-tago nga senador. Di ba dito nagtanaw NBA? Dugay naman to katropang Rawel. Ay. Sa pikas bahagin, bisan pamanog respeto sa kampo sa magbabalaod ang naulang desisyon sa Korte Suprema nga gibasura ang ilang angyo sa TRO, gihugtan sa mga abogado, gikan sa Torreon and Partners, nga magpabilin sila ang musangat o motion for reconsideration. Sila na nga tarungan, nga buhi, ang nagunang kaso sa High Court, o angay matubag kung pwede ba nga ang kagawasan sa usa ka Pilipino itugyan na lang sa usa ka langyaw nga korte nga walay pagtugot gikan sa lokal nga hukmanan sa atong nasod.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Gideklara na sa DOJ, fugitive from justice. Si Senator, sige mo pangita, naa sa NBA, nagtanaw, naadali sa mua ako, kanunay rag nagalingkod. Asa pa ni siya maadtuman?
2: Ayoy!
0: Tantang sa live pa na ito, mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Huwag tanong kayo makakarong adlaw o kagapong adlaw sa Philippine National Police sa mga akusasyon nga gidoktor, gi-edit, giputol-putol o spliced ang mga napatik sa CCTV footage kalamigitan sa dugoong pagpamusil sulod sa Senado ni itong Mayo 13. At sa kipagay nga press briefing kagapong adlaw, gitataw ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo nga kompleto o gulay bisan unsang pagkat ang mga ebidensya nga opisyal nilang natulol ngadto sa Department of Justice. Amount dinalian nga reaksyon sa kapulisan nagikan sa pamahayag ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kinsa nangangkon nga gimanipula o giputol ang maong mga video aron nga paboran ang laing kampo. Gipasabot ni Tuanyo nga dunay saktong proseso o ipaubos sa makuting forensic examination ang maong mga kopya aron sa katapusan mapamatuda ang katinawa niini. Dungan sa pag-ingon nga ang baruganan sa PNP ligon o nakaangkla sa kamatuuran, ebidensya o due process. Kahinumduman nga base sa maong mga kuha sa CCTV formal nga girekomenda sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagpasangat o kasong kriminal batok kang Amplaska o duha pa kasakop sa Office of the Sergeant at Arms kung usaa kasong kalapasan sa Rules of Engagement of Private Security Services Industry Act ang giatubang karon sa baong opisyal human ginapamatud-an sa investigasyon nga sila ang nagpabuhagay og kaping 40 ka warning shots batok sa mga ahente sa gobyerno taliwala sa peaking ataho. Doon ay naitabong atake sulod sa baong sagradong institusyon niya. Unsa na itong video sa media nga nakuha nga ni Balos po nung pagpabuto ang NBI. Wala na lang dito sa inyo ha. Fake na lang po dito.
2: Okay.
0: Ayoy! Ayayay, gitaanig yun.
2: Ayoy!
0: Alas 5.24 atong oras mga katropa. Relax na mo diha. Ato sang adtoa ng uban pa nato mga detalye. Oy, bago day na mga katropa, hatagan tabog nindot po nga musika, especially sa mga taga Pulumulok. Ito mga kaingsura nato sa Pulumulok mga katropa. Kaya syempre, wala lang ha. Asa na ganitong ano dariman? Ako gipangita tong ano kay karon mga katropa, gadagandagan na ang mga partisipante niya ng fun run. O pagkauman sa fun run, aduna ipaygay yung Zumba mismo diha mga katropa sa tawag nini sa Alabel, di ba? Zumba, magzumba na sila diha. Diha mismo sa Ladol. Ang activity tay buntag na, wanay activity pagkagabi. So magsugod ang Zumba mga alas 6, I think. Nya alas 7 aduna na program niya, sunod-sunod na mga katropa. Uban ang tawag nini ang bandang unsa to Wangzo lagi mao lagi to so nagya po'y banda mga kagilaan Survey Festival United Hearts okay unsa kay wala sila team song ron no wala sila team song ron sige lang tolo lang kanuhon mga katropa pero nasa like kanta to miagi United Hearts so nindot Pag-tunay pa mga itong oras! Kinikabayan na itong kaninyo sa Santon Plus Gold. Pinanglad mga katropa na ka-Santon Plus Gold kita. Kaya ron nga, syempre, maupapayan na ito mga balatian, mga kagilaan, huwag kita basta-basta nga magkasakit. Santon Plus Gold, mapalit sa paborito na itong mga butika. Alas 5.26 na ang itong oras. Mga katropa, ari na nga inyong giatangan nga itong gisulting kanta para sa mga taga Pulumulok. Banwe, ikan sa Dambana. 5.26 sa itong oras, mabalik pa kita ganito sa katropang Roel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas. Kinigabahin na itong karinyo sa Santon Plus Call. Good morning! Good morning!

0: Plus Gold.
1: Ako si Carding taga Cebu. Naa ko diabetes, taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sak adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuan nagyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated. XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: Kritika Nationwide.
1: XFM.
2: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C.

0: Oras na ito mga katropa, alas 5.35 na!
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga bangin na ito kayo sa Santong Plus sa Coffee Mix! Ang kape ng alamian, tinawa ninyo, nabi sa ladol karon mga katropa!
1: Good morning!
0: Pati ang Santong Gold Coffee Mix, tilawin ninyo, dagan mo sa ladol!
2: Kaloka!
0: Pagdali mo mga taga-Alabel, taga-Malapatan, kaya si Mahutdan mo!
1: Good morning!
0: Limited lang ang itong pagpatilaw para mabitin punupod. O naka, relax na mo niya. Relax, relax. Alas 5.36 na lang ginintawan itong oras mga katropa. Kiringabayan itong kariyo sa Santon Plus sa Coffee Mix ang kape ng alamian na makapaboost sa atong energy. Alas 5.36 na lang itong oras na para itong mga balita o karoon sa ito ang balitang lokal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Miapas karon sa Dakong Kabalaka ang mga MCO sa Socoteco tuuman mabutyag. Ang plano sa kumpanya ni kaning Senador Manny Pacquiao nga paliton ang distribution assets o kuhaon ng prangkisa sa maong kooperatiba sa kuryente. Taliwala sa denilian nga tinguha sa kaning boksingero ga Senador nga sulbaron ang grabing krisis sa kuryente sa Gensan, Sarangani o parte sa South Cotabato. Mibotohang hait kapagsupak gikan sa mga kritikal nga konsumador. Kinsa mi pasabota nga ang maong lakang usa ka laktod nga privatization nga makapahuyang sa tingog sa katawhan. Gidusok karon sa mga miyembro nga imbis paliton ang kabtangan sama sa poste, substation ug linya sa kuryente nga giaguan sa publiko sulod sa pipila ka dekada, mas babasulon ang dekalidad kun mag-impyus na lang og pondo o kapital ang kaning senador sulod mismo sa kooperatiba aron nga kini mapalig-on nga walay sagol nga monopolyo. Ihugtan pa sa mga kritiko nga kon idayon ang mga pagbaligya, dunay bugat nga legal o moral nga obligasyon ang kagamanan nga bayran o i-compensate ang matag MCO sa kantidad nga ilang singot o kapital nga napatik sa infrastruktura sa kuryente. Tama man po. So, ibaligya nyo na, kaya naman share diha ang mga MCOs. So, ibayarin niyo ang mga MCOs.
2: Ayon!
0: Samtang nagpabiling dako ang pagtahod sa katawhan, ngadto kang Pacquiao isip garbo sa nasod, gipahinumduman sa mga leader sa kooperatiba o lokal nga pamunuan nga ang interes sa kadaghanan o ang pagkasulugoon sa publiko mao ang angay nga mupatigbabaw sa tanang higayon. Nanawagan karon ang mga konsumador o hingpit nga transparency o kamatuoran sa matag negosasyon aron masiguro nga dili mahanaw ang tungod sa mga ordinaryong pamilya o malikayan ang taas ng singil sa kuryente sa maabot ng mga adlaw.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mora man ginang concern, dili yun ibaligya ang kabtangan sa Socoteco. Mora man gina, transparency sa tanang transaksyon. Sa akong nakita at sa ito ang pagpaniliksik ni ini mga katropa, mora man gina ang pinaka-concern sa tanan. Katong transparent ka transaksyon, gaano ko nung dinalian ang pag-ano sa privatization mga katropa nga wapa man itawan na deklara nga ailing ang Socoteco to. Nga nung nauna ang mga unsolicited proposal kaysa sa TRO. Kaya nga mga pangutana. O nga nung gikinahanglan nga paliton yun ang distribution asset nga iya sa MCOs. Mauro man gina mga pangutana o matubag din yung nagsakto. Wala'y problema. O nga nung tanggalan ninyo ang franchise ang Socoteco to. Diba? Unsa nalay papel unya sa Socoteco to? Generation.
2: Okay.
0: Okay. Mabay sulti ni Titing Sining, kinapan doon tayo peak power. Okay. Pero kamo na mga katawhan diha ang mutanaw kung unsa bagyod ang mas angay sa inyo ha. Kung naangay mo diha, so be it. Pero apan pa.
2: Ayoy!
0: Wa siguro signal dito, Chip. Di man sila makontak. Di matawagan? Tawagin daw kung makontak ni mo. Kaya burag pigadong signal dito sa may ladol.
1: Good morning!
0: O na ito, mga problema na ito karoon. Kaya tuwa rito atong team mga katropa na pakapis. Hindi na ito makontak.
2: Ayoy!
0: May signal dito? Naka-offline man sila? Pero naka-share man og picture si Evelyn Sabasahi. Ay, natang update kung saan yung naitabo, ha? Lagi. Problema yun sila signal dito sa Ladol. Naka-online ata si Katropang Evelyn. Si Katropang Evelyn daw sa iyang messenger daw, Chip. Nga itong pangutanon kung unsa na ba yung update dito. Kaya at least man lang makaano ta. Makakuha tag update. Kung wala na, unya na lang.
1: Good morning!
0: Alas 5:41 na ang itong oras, mga katropa. Sa lain para ito, mga balita sa itong balitang lokal. Tulok ka dagong proyekto nga nagkandidado kinitibukan 13 million pesos nga opisyal nga banapusong gitugyan sa lokal nga panggabanan sa Gensan. Ubos sa personal nga pagpanguna ni City Mayor Lorely Jeronimo Pacquiao alang sa Mulupyo de sa Barangay Upper Labay. Abaw dinalian nga pagtugyan gisaulog sa mga lunupyo sa dugay nga nangandoy o kalambuan sa mga dapit. Nakip sa mga proyekto nga formal nga natunol mao ang water system sa Purok 1 nga nagkandidado 5 million pesos. Pagtukod o covered court MPV-7 sa Purok Sansapan nga nagkantidad o 5 million pesos. Ang pagtukod gyapon sa water system sa Purok Sansapan nga nagkantidad o 3 million pesos. Dako! O mabahimong kapustanan sa baong mga infrastruktura alang sa residente Ilabina sa pag-angkod o masayon o luwas nga agyanan padulong sa limpyong tubig na mainom. Ingon man, ang pagbaton o sementadong dapit alang sa mga tapok-tapok, kadula o mga kalihukan sa barangay. Ihugtan ni Mayor Pacquiao nga kini nga lakang mao'y ligon nga timaan sa iyang padayon nga pagparingkamot na mapataas ang kalidad sa kinabuhi sa matag pamilyang general sa dungan sa pagpasabot nga dili muhunong ang LGU sa paghatod o mga programang tinuod nga mutubag sa dinalian og saktong paginahanglanon sa katawhan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Lapas pa sa mudagan sa oras. Sara man itawon itech. Kadilang ha, kaya ito sa ring tanawon mga kagilaan. Ops. Alas 5:43 lang itong oras. Samtang salamat sa kalambuan. 13 million yun ang inyong nakuha sa Upper Labay, ha? Kuya, awanin nyo, no?
1: Good morning!
0: Congrats! At least malang, doon na nakamoy tubig diha nga mainom nga sakto. Di lang ninyo butang glason, ha?
2: Ayoy!
0: Ay, base o niya, gitagaan mong tubig diha. Ya magsilos-silos mo sa mga purok-purok ninyo deha, inyong gubon ang patubigan, di na namayo.
2: Atay.
0: Sabi yung unana, for example, kung anang patukuran ni mong CR ng mga naa sa mga dapit, mga katrupa, ng pampublik, pangbutangan o bato.
2: Ayoy! Atay.
0: May sakit na ito, usahay mga Pilipino ba, gitagaan, nag-ikatag-ipidipisyo sa panggamhanan, ato pag yung gubon.
2: Ayoy!
0: Ay nako. Pipila ka stall sa public market sa Coronel City na ugdaw sa sunog at sa ngatuan. Balita ni Katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Padayong gibisigan sa Bureau of Fire Protection Coronadal ang hinungdan sa sunog sa bayan sa merkado publiko nga nimutang sa Barangay Zone 1 Coronadal City ning nakalabayang alas 11 sa gabi. Sa inisyal nga impormasyon, gilamoy sa sunog ang usak ka stall nga namaligya og cellphone accessories, ukay-ukay ug uban pang mga baligya. Naguba usab sa sunog ang duol nga barbershop ug partially damaged ang duha ka stall sa prutas sa maong lugar. Base sa pamahayag sa mga tag-iya sa mga fruit stalls, posibleng hinungdan sa sunog mao ang electrical problem gumikan baguhay lamang giayo ang electrical wiring sa nasabit nga stall tungod sa problema sa kuryente. Matud pa sa BFP, fully developed o kung dako na ang sunog sa diyang miresponde ang mga kabumbirohan. Ang insidente gideklarar nga fire out, pipila ka minuto ang milabay. Sa pagkakaroon, nagpabiling nakakordon ang lugar o giabisuan ang mga nasunugan nga pasagdan una ang lugar aron dili mahilabtan o galing sa pagbalik sa BFP, masayran ang hinungdan sa maong insidente. Mga katropa, kanunay bakang nagluya o daling kapuyon? Basig aduna na kay Nutrient Deficiency, Tumar o Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Ay, pagdalitawon mo, kay gitapukan atong pakapi dito. Libreng pakapi, hatod ka ninyo sa Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. Na aromatinawan po na ninyo ng kape niya. Okay, perting labi, ani-ana. Ako ray, ginaluoy ninyo. Mahurot ka ni Naruna. Paalagin mo, digid mo katilawan ng kapiha. Mga gwapa pag yun ato ang tiga serve diha. Ayun na lang mo pang inano kay mga may tag-iya na na.
2: Atay.
0: Ladaga na mo diha, saladol. Ato sa kantuan ng abalita ni Katropang Cheres Digid kay lalaki arrestado human na kahano ginigal ng droga sa search warrant operation sa Jensen. Ato sa rin nadugan detalye, Katropang Che, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Arrestado ang usa ka lalaki human na sakmit ang upat ka plastic sachet sa kituhang shabu o drug paraphernalia ato sa gipahigayong search warrant operation sa mga personahe sa Tumblr Police Station sa iyang panimalay sa Purokmanisan, Barangay Tumblr sa takbayan sa Jensen alas 5.17 ning nakalabay ang adlaw. Gilang suspect nga si alias Muhammad, 30 anyos, bulag sa iyang asawa o residente sa naisgutang lugar. Nasairan nga gisulod o gisusi sa kapulisan ang balay sa suspect subay sa search warrant kay giluwatan sa usa ka judge sa Jensen City tungod sa giingong pagtago sa illegal nga drogas. Kasamtangang gitanggong sa Tumblr Police Station ang suspect alang sa gikinahanglang dokumentasyon o pagkatubang sa kasong RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mahimong acidic, mag, Santon Plus, Coffee Mix? Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Are ang schedule niya mga katropa, alas 6 ko to, alas 7 sa buntag, simultaneous clean up activity. Agipaygayon sa Sarangani Bay mga katropa. 57 ka coastal barangays across Sarangani ang dungan nga maglimpyo. Aha. Hindi ta ano? May tag natay helicopter.
2: Ayoy.
0: O siyempre magsugod ang programang Survey Reimagined Main Program alas 7:30 diyan sa May Ladol Beach Resort. O pagkahuman niya na maong programa mga katropa, doon ay mga pipila ka mga tribute. Sarangani Bay Heroes, Survey Heroes Pledge, Survey Heroes Run Podium Awarding Ceremony. Yung pagkahuman, doon ay Ultimate Beach Party. Mag-beach party mo diha o ka ng buntag, kauban ng Wangso Lubaba. Mga rige-rige ni. Rige-rige ang Wangso Lubaba. Yeman! Nanana na sila. Yeman! Unsaman!
2: Ayoy! Atay!
0: Aza-aza? Mga tubag, na-busy siguro sir po gano'n basi nakakita nag-afam.
2: Ayoy! Atay!
0: Nakakitag afam ha.
2: Ayoy!
0: Ilan? Later on the show. Aha. Uy, murag dindot mo ato rito ba no? O niya siguro pag kumag-program kasi makapas pa ta. Alas 9, makapas pa kata rito. Inita na ni ano. May tagdibo ulan. Abigyan na akong naigabiing activity. Gitext na ko si Erbin. Wa man daw. Buntag lang daw tanan. Report daw situationer. Dali mo diya. Dugaya lagi ninyo daw ay. Kana mga picture na chip. Dagga na kayo. Makuha niyo na chip. Dagga kita po. Kana gina itong papakapin ito mga katrupa. Sarabani. Managka na din. Mga hurot yun ang kapi niya. Pagdali mo ay. Dahil lang ha, ato yung talawon. Uy, aban to gra. Dahil man ginipicture ni katrupang ibinin sa basahi. Puro sa mga lucky man eh. Char lang. May char to stumoy ha. Dahil lang ha. Kuyawa lagi. Uy. Nanaday si Ma'am Joanna dito. Okay. Kinsa man eh. Kinsa man yung nga nangapi be, tanawa na to be. Uy, si ano man yung nangapi. Oo, niya, mag-inom-inom mo kapi, magtira-tira mo sa mua, mga buanga mo ha.
2: Ayoy! Atay!
0: Alas 5:50 na itong oras sa'yo. Alam natin oras ng padayon sa unahan ni mga katropa. Salamat na lamang kayo sa iyong pagpaminaw ha. Kini nga tulumanon. Iatod ka rin nyo. Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, kaoban ng Santon Vitamin C. Mga katropa, sa ngalan na lamang sa kinitibukang pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Roel Dumantay na ganyan kaninyo. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi katropang Roel takes care of you. I love you guys. Bye-bye. Mama chup-chup.

0: FM.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Shella. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung UTI ko. May gani kay natumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
0: XFM.
1: Premium Dietary, ang bago.
3: Ako sir, lamay gina akong tulog karon sukat na sa Premium Dietary ko.
4: Lagsikit pirmi akong pamatay.
3: Layo ragitibit para sa una.
4: Bisag akong panik sir, tanawi sir.
3: Di para sa una, nangaluspad kayo.
4: Pagkasalamat yung kuha ni Premium Dietary sir.
1: Mas ipagusog, mas ipaepektibo sa VCO og Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag Sundown Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Sundown Plus Herbal Oil.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoge and VCO.
10: Available sa mga butika.
0: XFM.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si George, sakit o kapusigi akong lawas. Wala d'yo'y lami inihog. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala d'yo'y epekto. Gani, nagpasalamat d'yo'y ko sa nag-rekomandar na ko anin Sundown Vitamin C, sulod na sa tulog adlaw, nabati d'yo'y na ko ang pag-addict sa akong lawas.
13: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sundown Vitamin C.
0: XFM.
15: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 6:04 na. Sumuntad!

0: Sa mga headlines sa mga balita sa Express, balita sa bundag. Sa mga balita nato sa top story, Mayo 27 gideklarang regular holiday alang sa Idil Adha.
1: Express balita. Express headlines.
0: Sa atong balitang lokal mga katropa, survey reimagined 2026 formal lang gisugdan karong buntaga.
1: Headlines.
0: Balitang regional, anak gitigba sa iyang amahan samdan. Balitang national, PNP og NBI gimanduan sa DOJ nga dakpon si Senador Bato de la Rosa.
1: Headlines.
0: Balitang international, airport sa Australia gi-evacuate tungod sa gituuhang delikadong butang nga nahimong laser hair removal device.
1: Headlines.
0: Samtang bagong head coach sa Gilas Pilipinas Women gitudlo sa SBP.
1: Headlines.
0: Sa Showbiz News, mga katropa, James Reid og Daniel Padilla nag-viral human nga magkauban sa usa ka stage.
1: Headlines.
0: Og sa atong balitang ekstraordinaryo, labing taas og labing dakong horizontal skyscraper sa kalibutan ikatingalhan dito sa China.
1: Headlines. Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapag

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, mga katropa, maayong buntag kaninyong tanan. Ani ano sa mga pagatod kaninyo sa mga balita sa Express Balita sa Buntag. Nilig-adlaw mga katropa nga Biyernes, Petsa 22 na sa bulan sa Mayo 2026. Live directamente gikan sa Broadcast Center sa 95.9 XFM General Sur City. Kini ang inyong tigbalita katropang Ivan Polonan.
1: Ivan Polonan Express Balita.
0: Og karon mga katropa, ani ang detalye sa mga balita atod kanato sa mga produkto sa Yes 12 Incorporated. Una na mga katropa sa atong top story of the day.
1: XFM Top Stories.
0: Adong top story mga katropa, atong ganado syempre sa Sunthone Gold Coffee Mix. So di na mga igala o mga katropa ang imong adlaw, nga himsog ang panglawas o adunay maanindot nga pamanit. Aroma chief ang kutis artista, inom na mga katropa o Sunthone Gold Coffee Mix. Ideklara sa Malacanang ang Mayo 27, 2026. Adong Merkules, sunod semana mga katropa, isip usa ka regular holiday sa tibuok na sud na agig pa kun pagtamod sa Idil Adha o kun ang Feast of Sacrifice. Subay kini mga katropa sa Proclamation number 1264 nga giluwatan sa Office of the Executive Secretary kagahapong adlaw. Sumala sa proklamasyon ang Idil Adha usa ka kun usa sa duwa kalabing dako nga kasaulugan sa tinuang Islam. Ihimo ang deklarasyon mga katropa uman sa rekomendasyon sa National Commission on Muslim Filipinos kun NCMF. Base kana mga katropa sa 1447 Hijra Islamic Lunar Calendar.
1: XFM Top Stories.
0: Alas 6:08 na, og karon mga katropa atong siren lakats panahon.
1: XFM Weather Update.
0: Atong weather update mga katropa atong ganato syempre sa Sunthone Vitamin C. Oy karon mga panahon na mga igala di na gidwa ba kumpiyansa ng panahon. Kanunay lang pausab-usab mga katropa pusa. Dapat lawas na to kanunay ligon. Tumar na og Sunthone Vitamin C. Baka sinati og partly sunny nga kawanangan mga katropa nga adunay posibilidad na sa kalit-kalit nga pag-ulan o kung pagdalugdog. Pag-abot sa hapon ang General Sun City karong adlaw din. Ana sa 33 degrees Celsius ang temperatura. Ana sa 13 kilometers per hour ang kakusgong sangin. Nga adunay pagkaguros nga mukabat sa 32 degrees o kung 32 kilometers per hour o 40% ang chance sa pag-ulan. Samtang ang South Cotabato mga katropa, baka sinati og init nga panahon nga dunay pipila ka mga mapanganurong kawanangan og posibilidad sa pag-ulan sa hapon din. Ana sa 32 degrees Celsius ang temperatura. 11 kilometers per hour ang kakusgon sa hangin. Kanunay pagkaguros nga mukabal sa 28 kilometers per hour og 38% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa Sarangani Province, baka sinati og partly sunny kadto na sa mapanganurong kawanangan. Adunay posibilidad nga pag-ulan o pagpanalugdog sa hapon na din. Ana sa 33 degrees Celsius ang temperatura. 15 kilometers per hour ang kakusgong sangin. Adunay pagkagros nga mukabat sa 35 kilometers per hour o 43% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw ni Sidlak mga katropa ganiyang alas 5.23 sa buntag o musalop unyang alas 5.52 sa hapon.
1: XFM Weather Update.
0: Alas 6:10 na mga katropa. O karon aniya ng detalye sa atong mga balitang lokal. Siyempre, atong mga balitang lokal mga katropa hatod ganato sa Sunthone Plus Coffee Mix sa matagbuntag mga igala dapat kape. Nga healthy ang kinahanglan sa atong lawas siya. Kabikan dili lang dapat nagakape. Apan dapat naga o kung ginatambalan ka pa. Mag Sunthone Plus Coffee Mix na matag-adlaw mga katropa. Sarbay Reimagine 2026 o kung kining Sarbay Festival 2026 mga katropa. Formal nang gisugdan karong adlaw. Tunay detalye ka tropang Cherish Legid i-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
2: Formal nang gisugdan karong adlawa ang sarangga ni Bay Festival o Consar Bay Reimagine sa Ladol Beach nga nahimutang sa Barangay Ladol, Alabel Sarangani Province. Kay numduman nga una nang gipahibalo sa provincial government sa Sarangani nga tungod sa epekto sa krisis adunay dako nga kausaban ang ipahigayon sa nasampit nga festival kung diin walay dagko nga mga stage ug aktibidad apan pulos pagdagat sa kadagatan ingon man hinabang sa mga mananagat ug mag-uuma ang giandam. Ang naandan usab nga Malaburakay Vibes Festival nga ginapahigayon sa munisipalidad Saglan karon sa Alabel na nga duol-duol na sa Kapitolyo. Sugdan karong adlawa ang mga aktibidad pinaagi sa Survey Heroes Run nga magsugod sa Kapitolyo ug mahuman sa Ladol Beach alas 4 sa kadlawon nga sundan sa coastal cleanup sa 57 ka coastal barangay dayon ang beach forest rehabilitation. Luyo sa mga kabag-uhan, nilauman gihapon nga dagsaon kini sa katawhan, hilabi na sa mga advocates aron unahon na usab ang kahimtang sa kinaiyahan. Mga katropa alang sa himsog nga panglawas mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Legid XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa lain pa mga balitang lokal mga katropa. Kapin usa ka milyon nga kantidad sa droga na sakmit sa usa ka LGBTQIA+ member o kaipon dito sa may Coronadal City. Doon ay detalye, katropang Philip Oligario. I-express balita mo.
1: Express balita. Express balita.
3: Arestado ang duha ka high value individual human naaktuhan nga nipalit og illegal nga droga sa pusher buyer sa gipaygayong drug buyback operation alas 6:24 ni nakalabayng gabi sa Puro Katipunan area, Barangay General Paulino Santos, Coronadal City. Giila mga dinakpan nga silang Ariel Farnazo Espia Jr. con alias Arian, 33 anyos nga beautician og ang live-in partner ni ini nga si alias Epoy, 33 anyos nga walay trabaho. Pulos mga nagpuyo sa Purok Doña Lourdes sa Division, Barangay Zone 2 sa Raiskutang Dakbayan. Na-recover gika sa mga dinakpan ang tulo ka dagkong sachet sa gituwang shabu nga gibara-bara ang mutimbang og 150 grams og mubalor sa 1,020,000 pesos. Ingon man ang 1,000 peso bill nga buybas money. Kasong kalapasan sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 con Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002 ang atubangon sa mga nasampit. Sa pagkakaroon gitanggong sa custodial facility sa Coronadal City PNP ang mga dinakpan alang sa tukmang disposisyon. Mga katropa, gawa sa mga

0: Alas 6:18 na mga tropa o karon. Ano ang detalye sa mga balitang regional? At mga balitang regional mga katropa, tud kanato syempre sa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, kung ikaw napulaan na, ilabi na mga higalas pabalik-balik nga sakit nga imong nabati karong mga panahona, ayaw pa syag di mga higalang imong lawas. Magtumar og Sunthone Plus Gold Herbal Capsule aron matagamtaman mga katropa ang healthy lifestyle pinaagi sa natural ingredients ining mangosteen ng palaya, moringa og lagip na ahos og spirulina. Sunthone Plus Gold. Mapalit na sa mga butike ngon man Shopee o Lazada. Anak gitigbas sa iyang amahan. Samdan mga katropa. Dunay report ng XFM Pagadian City. Atong sayron detalye ni ini mga katropa. Pinaagi ni katropang Jen Escalante, katropang Jen, i-express, balita mo.
1: Express, balita. Express, balita.
0: Atong balik-balikan mga katropa

0: ang linya ni Katropang Jen Escalante. May kalabutan ini.
1: Nalis dili palandugay dito lapita.
0: Ato ning balik-balikan mga katropa, Katropang Jen Escalante sa imong balita, please come in.
1: Gidasok o gipaslak sa presuhan ang usa ka mag-uuma human yang gitigbas sa hait nga sanggot ang iyang anak. Atol silang panaglalis dili palandugay dito lapita sa Purokono Barangay Santa Cruz, Labangan sa Buanga del Sur. Basis sa investigasyon mga tropa sa Labangan Municipal Police Station, gingong gigamit sa suspek ang usa ka sanggot og naigo ang tuong nga bahin sa agtang sa 30 anyos nga biktima nga may resulta sa pagkasama nini. Dali nga gidala ang biktima sa ospital sa Pagay Density og ang suspek mga tropa nadakpa na sa mga opisyal sa barangay o gitugyan sa pulis alang sa hustong proseso. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian alang sa Nikkei sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropan Jenny Escalante, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:20 sa katapusang detalye sa mga balitang regional, bagong nakapiansa sa kasong kawat sa Tagum City na gipampusil usa ka babae na pagan. Katropang Larsan Yol sa balita sa XFM Tagum City. Express Balita mo.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Gipamusil sa wala mailing riding in tandem ang mga lalaking maupay pagkawas sa prisuan human gini nakapiansa tungod sa kasong papangawat o electrical wires sa street lights niya itong Mayo 18 sa Kadlaon sa National Highway Kanikutan, Tagum City. Naitabo ang pagpamanig sa Buaya Road City Hall, Barangay Magupo East, Tagum City nitong Mayo 20 sa hapon samtang sa kaya mga biktima sa tricycle. Nailhan ang mga namatay nga si Ronnie Tampos Tapang, 27 anyos, lineman o alias Analin, 33 anyos samtang nagpaalim pa sa ospital si Ronel Tampos Tapang, 33 anyos, elektrisyan, lumulupi sa komunal Buhangin, Davao City. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kaya nga Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, unumatod pa kay individual ang sakay sa tricycle. Lakip nini ang tulog ka mga babae nga nagproseso sa bail bond sa tulog ka mga napriso. Apan pag-abot sa lugar na itabuan, kalit kining gipamusil sa riding in tandem nga sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor gamit ang .45 nga pistola. Hinundang nga napuruan si Ronnie og alias Analin samtang sa maron si Ronel og swerte nga wala na igo ang lalaki nga lakip sa napriso og ang duha ka mga babae.
4: Kalis lang ang mga biktima is bonay kami ang katong gidakop na to sa ya, sa may bandang kwadi in relation sa ilang pagpangawat. So nakuhan yun is lang na nangawat, so gipailan na to ang kaso. And
3: matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, posibleng nadamay lamang ang usa ka babae o ga posibleng ang tulog ka mga lalaki lamang ang natuyo sa mga suspitsado.
4: Na kagahapon lang na niyani ang ilahang mga asawa para mag-file og bail sa korte. So nakagawas na sila sa ato ang kulungan.
3: Di pa mahayag usab sa hepe nga aduna na sila ay person of interest sa krimen. Kinuman sa mga testimonya nga gisaysay sa biktima nga nakaroon sa ospital nga nag-ingon nga posibleng adunay kalambigitan ang ilang mga illegal nga aktibidad sa pagpusil kanila.
5: As of now sir, nana tay mga person of interest.
4: Okay.
5: Pero dili nato siya i-pwede-indible sir kay nasin ma-compromise ang ato ang investigation.
3: Gikumpirma sa opisyal nga naruhig na sa laing-laing kaso sa pagpangawat ang mga biktima nga to sa kasikbit nga mga lungsod.
4: Giimbestigahan ang labot aning ilahang kwan modus nila nga pali dili naman ni ginabuhat nila diri sa Tagum kun dili dito pud sa other na kwan sa barangay sa Carmin tapos sila ay record sa pagpangawat. So
3: sa pagkaron parain pang paghipos og mga ebidensya ang kapulisan aro hingpit nga mailhan ang mga suspek, matino ang motibo sa krimen og butik babaw ang hustisya. Para mulami ang ngisi, Magsanton Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsan Yol, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:23 na mga katropa o karon. Detalye na sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
0: Balita sa nasyonal. At ang mga balitang nasyonal igalat at ganato syempre sa premium D3 soft gel capsule alang sa dugang enerhiya mga katropa og ligon nga kabukugan. Tumarna og premium D3 soft gel capsule. Imanduan na sa Department of Justice kon DOJ ang PNP og NBI gadakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa human kini nga gideklara nga usa ka fugitive gikan sa hustisya. Matod pa ni Justice Secretary Frederick Vida, kini base sa valid nga interest akon na valid nga arrest akon arrest warrant nag-issue matod pa sa International Criminal Court on ICC batok sa senador ubigan sa kasong crimes against humanity nga may kalabutan sa war on drugs. Una nang gibalibaran sa Supreme Court ang hangyo ni De La Rosa alang sa usa ka TRO aron nga mapugngan ang iyang pagka-aresto. sa pagkakaroon ibutsag sa NBI nga doon na sila ginasundan nga lead kung asa matod pa nagtago ang maong senador. Katapusan sa mga balitang nasyonal, ipangimakak sa Philippine National Police kon PNP ang mga basangil nga gi-edit kon gipang slice ang mga gipagawas nga CCTV footage. May kalabutan ka ng mga katropa sa naitabong pag-pinosilay sulod sa Senado ganitong Mayo 13. Matod pa ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Dibuok o kompleto ang mga ebidensya na ilang gidusyo ngadto na sa Department of Justice kon DOJ. Dugang niya, dunay pamaagi og forensic examination aron nga mapamatud-an nga tinuod ang maong mga video. Kini nga pamahayag luyo sa pasangil sa gisuspendeng Senate Sergeant at Arms nga si Mao Aplaska nga gidoktor ang maong mga CCTV. Kainom duman mga katropang girekomenda sa PNP ang pagpasang atog kaso kang Aplaska. Og duha pa kakaubanan nini, gubikan sa maong insidente.

0: 25 minutos na kalabayang tagna sa alas 6 buntag. O karon mga katropa ni ng detali sa tuang
1: balita sa international. Balita sa international.
0: At mga balitang international mga katropa tod ganito. Sa Vision X Plus soft gel capsule. Ni kalit og hikling sa Osaka Airport sa Australia. Uman nga makitaan matod pang Osaka kadudahang butang ato sa security screening sa isbuntag niyatong Mayo 21. Apan sa ulay, nasunta matod pang dili di ay kinidelikado kundili o siya lamang ka laser hair removal device. Matod pa sa report, ipahigayon dayon ng emergency response o ipatawag ang bomb disposal unit. Samtang gipagawas matod pa ang mga pasahero gikan sa maong terminal, isip pag-amping, naka-apekto sa kini mga katropa sa pipila ka biyahe o flights delay, kon flight delays sa airport. Sa katapusan, giklaro usab mga katropa sa mga otoridad na walay hulga sa kaluwasan o gipasigarbo ang paspas nga aksyon sa airport security aron maprotektahan ang mga biyahero.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa katapusang detalye sa mga balitang international, nagpadayag o reklamo ang Royal Air Force kon RAF uman sa gihimong kung giingong delikadong pagduol sa duwa ka Russian fighter jets sa ilang surveillance aircraft ibabaw sa Black Sea kaniadtong miaging bulan matod pa sa UK Ministry of Defense. Ang duwa ka Russian warplanes balik-balik matod pa nga miduol sa RAF Rivet Joint Aircraft samtang nagapatrolya kini sa International Airspace. Ingong usa ka Russian Su-35 kon Su-35 fighter jet ang miduol pag-ayo hangtod nga nakatrigger matod pa sa emergency systems sa British aircraft kon British aircraft og temporaryo matod pa nga nakadisable sa autopilot niini. Samtang usa-usa mga katropa ka SU-27 jet ang gingong unom ka beses nga miduol sa tubangan sa eroplano sa RAF. Gidayeg ni UK Defense Secretary John Healey ang professionalism sa RAF pilots. Gitawag matod pa nga delikado og dili madawat ang aksyon sa Russian aircraft. Parin usab ang tensyon tali sa Russia og sa mga nasud sa NATO gumikan sa serye sa military encounters sa maong rehiyon.

0: alasais 28 na. Og karon mga katropa, detalye na sa tuma balitas paugnat sa kusog.
1: Balitang sports. Balitang sports.
0: Atong mga balitang sports. Atod kanato sa Turbo Men Announcer. Itudlo sa samahang basketball ng Pilipinas si Berkey BT Towers Contos. Isip bagong head coach sa Gilas Pilipinas Women. Pulig ang kaning coach nga si Patrick Aquino. Samtang nailan si Toes sa iyang malampusong pagdumala sa Fujitsu Red Waves sa Japan. Di na kadaw kini mga katropa og magkasunod nga kampiyonato kaniadtong 2024-2025. Gilauman usab nga iyang pamunuan ang kombinasyon mga katropa sa veterano og batanong mga magdudula sa Gilas Women. Sa kasamtangan, padayon ang pagpangandam sa Gilas Pilipinas Women alang sa umaabot ng international tournaments ubos sa bagong liderato sa koponan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 29 minutos na naglabay ang takna sa lasay sa buntag. O karon na ang mga showbiz news.
1: Showbiz news. Showbiz Balita.
0: Siyempre at ang showbiz balita mga katropa, hatol ka na to sa Clear Skin Herbal Soap o Santhone Plus Herbal Soap. Nag-viral karon sa social media silang James Reed o Daniel Padilla. Uman nga makitaan matod pa nga magkauban sa usa ka stage atol sa usa ka event nga nagkahatag og excitement sa ilang mga fans. Among video dali nga mikailap online og nakadawat og dagang reaction gikan sa netizens. Daghan ang natingala og nalipay sa talagsaong higayon nga nakitaan ang duha ka celebrities nga mag-uban sa publiko. Labi na kay pareho silang sikat sa showbiz o ganunay dakong fanbase. Ang mga eksena mga katropa padayon nga gisgutan sa social media samtang dagang fans ang nagpadayag og positibong reaksyon sa ilang interaksyon. Parti daw, pata na apil ni Ana. Unsa na lang kaha kung naapa mi dito nila katropang Chris, katropang Chip Bibot. Samtang anasize 31 na mga katropa. O karon, atong Siron Be, ang ato ang balitang extraordinaryo.
2: Balitang extraordinaryo. Extraordinaryo.
0: Alang sa itong balitang extraordinaryo mga igala, syempre hatod ka na ka na to sa Santhone Gold o Santhone Plus Herbal Oil. Gidayeg karon sa kalibutan ang arkitektura nga gitawag nga The Crystal o ning pinakadako o pinakataas nga horizontal skyscraper nga gituko dito sa syudad sa Chongqing, China. Kini nga sky bridge o kung taytayan. Ano na gitason mga katropa nga tulo ka gatos ka metro o nagtungtong ibabaw sa upat ka dagkong building. Dua ka gatos o kalimaan ka metro ang katason mga katropa gikan sa yuta. Ang mga istruktura nagkandidad o kapin sa usa ka bilyon ka dolyar. Gawa sa sumpay kini mga katropa sa upat ka mga building aduna usab kini mga restaurant, rooftop garden, swimming pool ug usa ka sikat nga glass observation deck aron nga makit-an syempre ang tibuok talan-awon sa syudad.

Luzon, Visayas ug Mindanao mga katropa. Mao kadto mga balita nga naglangkob sa Express Balita sa Muntag. Ining adlaw karon mga katropa nga Biyernes, daghan ang nalipay. Biyernes na. Ilabi na sa mga taga gobyerno diha. Ala. Ah, pahulay na daw ugma mga katropa. Naol, lay pahuway. O si mga katropa nato diha nga padulong nag mga trabaho karong adlaw Biyernes, ayo na pagluya-luya mga katropa ha. O siyempre mga katropa, atol sa inyong pagbiyahe. Dapat safe ka mo mga igala. O siyempre, before ka mo magbiyahe, graduan ninyo mga katropa, doon ay unod ang inyong tiyan. O pagani mo kalungag, pag-inom sa Oxanton Plus Coffee Mix diya mga katropa. Ha? Na parang dili maghilab ang imong tiyan pag-abot ninyo sa inyong mga trabawaan. Yan. Siyempre mga katropa, programang Express Balita sa Buntag. Atol ka nato sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Ang produktong Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Herbal Tea, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Santhon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus og Sestapain. Sa ngalan mga katropa sa kinatibuk-ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. Dagang salamat sa pagpaminaw mga katropa. Mayong buntag kaninyong tanan. Kalinaw Pilipinas, wasanam.

0: may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: XFM.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka simana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The secret of health.
11: Zafon Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mainumdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
13: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
1: XFM.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippines Standard Time, mga katropa, alas 6:47 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaay! Pulsaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagig sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaay! Pulsaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: pun tak ada. Oh, nindog mo niya ko ang buhok.
1: Ah, wala siguro. Butang ka pang laway sa baka.
0: Ah, wala. Dili ko ka patila sa baka. Bahala ka na. Ikaw rin patila.
1: Pataw na niya. Nindog mo niya ko.
0: Alas 6:49 atong oras, mga katropa. Welcome sa itong programa sa itong tulumanon ng kiniang bulsa. Siyempre, mga katropa, adlaw kita karoon nga Biyernes. At sa 22 na sa bulan sa Mayo, ito 2026, selebrasyon karoon sa Sarangani Bay Festival.
2: Oy!
0: Bulsa! Congratulations, ha? Naadiha ang team sa Ladol, nagpakape. Gitapukan, mga katropa. Paminaw na ako, one in town, hurot na yung taon to.
1: Katong nihabol ganiha, katong nagdali-dali kay gusto makatila og Santol plus gold.
0: Hapit pa madamag. Dato mga kapulisan, kabomberuhan o sa mga uban pang mga law enforcement, kinadya karon sa Ladol Alabel. Dungan sila karon nga magtanong mga katropa. Ilahang mga papaygayon dag aktibidad sa Sarangani Bay Festival. Dungan po ang clean-up drive sa 50 kaping ka mga tawag din ni Shores sa Sarangani Bay sa tibuok munisipyo. Unumra di ay kay wilabot ang malungon.
1: Wala madagat ang malungon.
0: Dito mas bukid, mga taga bukid mga malungon.
1: Ilahan lang mga sapa, mga falls.
0: Unom na ka munisipyo, Alabel, Malapatan, Glan, Maasim, Kiamba, Oga, Maito. Yan! Yeah, pagkahuman niya na mga katropa, doon ay mga hinabang na ipainungod sa mga bago-uma na itong mga mananagat.
2: Uy!
0: Diagilaan ang ilang gastos mga katropa, imbis nga mag-party-party karong Sarangani Bay. Pero dagagimingaw?
1: Di kay giri-imagine, Manggod, kung unsa ang mas kinahanglan sa katawahan. Giri-imagine lang nila.
0: Pero tourism spot magod siyang nahitabo.
1: So, niya kalitong, sige lang, next year.
0: Kalitong kaana ba? Daga ka nagreklamo, anong nawala naman ang survey?
1: Sige lang, relax na mo.
0: Dili na may kabiga.
1: Ikaw lang, mas ipokus ka na next year para makabuylo ba? Nangita, ragbuylo.
0: Buylo?
1: No.
0: Kana delikado ba yan ang buylo? Usahay kayo.
1: Walay pugong?
0: Walay pugong. Diha mga sango. Alas 6:51 ang atong oras, mga katropa. Kini ka tulong mo noon. Hadong kayo, Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsules, Santo Gold Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea. Ikaw ba nato din, Santo Vitamin C.
3: Bullseye!
0: Siyempre, mga kaigilag, mga kaigsunan. Good morning, diha ka na yung tarang. Kumusta, katropa ang Grace?
1: Good morning, usap sa mga katropa sa Makima area, Maitom, Kiamba, o Masim, Maing Buntag.
0: Nangumusta ko si Mohan, i-greet bang ka?
1: Dili ka rin ako, i-greet na nato sila, kaya wala man doon na sila na-greet.
0: Some tao naman, umusta sa ako.
1: Ay, good morning, katropa ko.
0: Okay, siyempre, sa ito mga katropa, dari sa General Sano City, good morning, diya kaniyong tanan, mga kaigilag, mga kaigsunan.
1: Okay, siyempre, sa ito mga katropa, diya sa Glan, Malungon, Malapatan, og Alabel, Sarangani Province.
0: Maing buntag po sa mga taga-pulumulok, og Tupi, good morning.
1: Good morning. Good morning sa tanang gwapo-gwapa, gibatig kaanya karong buntaga.
0: Bahala na nagkapait ang kahimtang mga katropa. Basta ang gagyapon.
1: Dili man halata. Kung gwapo ka gwapa ka, dili halata yung naglisod, oy.
0: Ha?
1: Dili halata nga naglisod.
0: Kung gwapo gwapa?
1: Oo.
0: Oh. Saan nalang katan eh.
1: Bisag may kwento. Sa kwarto, hindi malata. Okay ra, hindi mo malata ka na kwarta. Ano?
0: Alas 6:53 ang atong oras, may buntag po sa mga nagtanaw sa itong social media.
2: Oy!
0: Sa XFM 95.9 General Cerro City o sa itong YouTube channel XFM Jensen TV. May buntag niya ka ninyong tanan, mga kaigilan o mga katropa nato.
3: Bullseye!
1: Alam mo, sawa ha, sa pagpaminaw, sa pagtanaw, siyempre, gusto namong hisgutan. Ang katong mga hisgutanan nga doon ay bearing sa inyong tanan. Kay kabalo man ta nga naglisod ang matag-usa. Pero kinahanglan ta makialam, katropa ko, tama man?
0: Correct ka!
1: Labi na ka ng mga hisgutanan sa kuryente. Apil ta na tanan.
0: Manginlabot ta ni ini, mga katropa. O di lang hisgutanan sa kuryente, panang nagkakaitabo sa to ang nasod karon kay ginang na kita manginlabot na. Kay pagkabot sa panahon kita mangitapo mangbutang sa alanganin ni ini. Grabe ng pagpangawat nila niya kini diri kita diri nakalisod na.
1: Naglisod po sila pagpangawat.
0: Ah?
1: Naglisod po sila pero pagpangawat.
0: Agoy. Sabi na pait na kayo ang kahimtang pero sila diha ala sige Iloganay og liderato sa Senado nang abuang na.
1: Ang mayorya mo pabor ngadto sa minorya, di ba?
0: Oo. Kanabang kabalo ka, pertigubaan na to sa international media karong katrobang kris. Subot pa sabot, internationally perti na itong gubaa. Kaya makita doon sa balita sa Pilipinas, Iloganic literato sa Senado o ganibang impeachment mo ay giatupag kaysa niining pag-atupag sa grabing inflation.
1: Correct. Nga, ang UN po ni Katrupang Ruel, gibatikos ang Administrasyong Marcos gumikan sa pag...
0: Dili itong UN, na yung nagreklamo sa UN.
1: Ano nagreklamo sa UN?
0: Na yung nagreklamo sa UNHRC.
1: Oo, nga nung gigamit ang gahom sa gobyerno, dito panulong sa ICC.
0: Ang nagreklamo ato katong taga-Japan, yung ipasangil na po dito sa mga Duterte. Di man to Pilipino do, hapon man din tawon to, di ta maulaw ni ana, laing pang nasod na nagreklamo diya sa UNHRC. Diba? Ulaw kayo na oy. Kinsa may mo invest karon diri sa Pilipinas, mao ni pangutana nato, nga na madunggan diya sa ato ang asalaing nasod. Bisag kinsa mo siguro, misa pa siguro ako investor nga tagalaay kong nasod, asa mo kung mububog kapital diri kong ianing kahimtang.
1: Ay, dili ka pwede mububog, ma-bankrupt imong kumpanya.
0: Flood control, anomaly, sige lang impeachment, wagi atupag ang inflation rate. Wala giatupag ang pagsaka sa balor sa
1: piso,
0: sa dolyar, mga katropa, kontra piso. Lalibang ka na 61.72, hapit na mag 62, di mo maulaw, i-round up di mo na 62 sa mga tao na.
1: Gamayin lang gina siya.
0: Sabi niya, sige pa mong kagubot niya. Ang bot niyo niya, sige na, pagtrabaho mo! Magawa mo yung mga ulaw, ganawa kong dagko kay sweldo. Dabin pa na itong pangulo, dagko kay sweldo, 600,000 ang sweldo niin ni mga katrupa kada bulan. Diba? Pertinda ko ah! Plus ang iyapang asawa, pero ang katingala, nisaka ang salin sa 1.2 billion.
1: Agay! Ano ka? Basi, nagang negosyo.
0: Amot lang! Wa man daw yung negosyong makita!
2: Ruel Dumantay, Chris Legaspi, Bulsa.
0: Karang birada sa itong presidente, direkta sa LGU. Kuyo kayo, birada ang presidente ron.
1: Oo, nagawag siya. Lagi nga, gusto niya nga parikamutan sa LGU nga tanawon ang kahimtang sa panglawas matag usa. Pero kumusta man iyang panglawas? Wala po siya ng utana na?
0: Okay, wala tayo problema ni anak. Pabor man na sa tuwa, mga katrupa. Kay direkta ang budget, mga katrupa sa national, padulo na nga ito sa local government unit. Dili nga daggan na kay kagihan. Okay ta diha, wala tayong problema diha, pero tanawa po ninyong kahimtang. Kadaka, bisa pa kung saan yung pagpangangkamot, i-direkta ninyo na sa lokal, kung ang kahimtang sa itong nasyonal nagsigig kagubot diha, nasigig pagpangawa, tuwag yapon ni kapaslanan do.
1: Muna nga kinahanglan sa tao na to kung napabagiunod ang itong panulanan, kaya basig maulahin na pong tanan ba? O tingala na lang tao, luwan na day kwarta.
0: Na, ina man ang gindinay. Ala, tinadaan ang atong ikaduhang pangulo ngayon na ana nang nagkakaitabo ang kwartang Pilipinas kay na. Ang ilang opisina ginapatipid na. Ana man na pagipatipiron gani hinihinay kay diha mga katrupa kay grabe ang paggasto na sa gobyerno. Or gipatipid lang para daghan mo kanang ginatawag natong surplus pagabot sa end of the year para dagko mo bonus.
1: Ana gra, sigaran, bonus sa ligan.
0: Na. Ya unta lang, di lang tinuod po itong gipabuhagay ni Senator Aimee Marcos nga 20 million na po i-offer niya ng mga kongresistang ni boto o impeachment complaint.
1: Parte nga yahaya eh.
0: Perting palduha eh.
1: Paldo kayo, parts!
0: Paldo mo lang! Ya 200 worth million of projects kuno. Perting palduha eh.
1: Wow, words.
0: Na, damay pa itong Osaka party list nga diri nagsugod ba katropa ang pagpanag-iya sa Jinsan. Ato dati na itong gitrabahoan. Ato na lang isikutan ang one tahanan. Grabe, luoy kayo karon sa social media.
1: Gidabuduhan lang eh.
0: Gidabudabuhan kay nakapaldo ko ng 20 million. Amot lang sa katinood po ni.
1: Voted for yes day sila?
0: Voted for yes ko si Atty. Nats. Ako gitawagan, di naman mo tubag. Inaan raman itong Kinsan eh.
1: Wala lang siya kaila. Na-interview mo na ito, Dre.
0: Mo gani, akurat ng gani ko.
1: Short term, amnesia.
0: Ambot lang po.
1: Kalata po na na.
0: Dilita mo, charge.
1: Adi, nakunta na lang gani ko.
0: Base yun niya, nag-change of cellphone.
1: Base po, no? Base nag-cambio unit o niya, wala ma-store imo ang pangalan. Pero kung nga na manggaling tatorne, basig na kay time tawagi taon may maluoy po kasama mo ah.
0: Oo, niya pagsultin ako ga si tatorne, Ruel ni.
1: Sa'yo nga niya.
0: Wala, good scene mode.
3: Atay.
1: amok mo kay bugod mangutan na pamagud mo nganong resign ko.
0: Ha.
1: Mangutan na pamagud nganong resign ko.
0: Kung mo resign siya, syempre ang mamahimong kung I don't know kung gusto mulingkod si Elmer Katulpos isip congressman. Wa pata kabalo.
1: Wa pata kabalo.
0: Pata kabalo.
1: Pero naay ko inadungog nga posible daw.
0: Ah, okay. Adi congressman na eh. Congressman Elmer Katulpos.
1: Yan.
0: Oh, sige, dati yung po dato ng amo. Ato, i-congratulate.
1: Gani, may congratulations.
0: Congratulations, dear Sir Elmer.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ah, wala pa man tayo, ano, wala pa tayo balita kung siya gimuling ko. Okay, gani, man. Pangutan, ano, tanak ko kay Atty. Nats, kung kinsay mo puli.
1: Mau tatutong tuyo, no?
0: Oo.
1: Dilita, pangutan ang anong nibuto sa guest.
0: Ah, hindi na nato pangutan ng doke.
1: Atty.
0: Ah, kasi. Hindi, pangutan ang gapo na to, kung tinuod ba nga nakapaldo 20 million.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, man tatumaga.
1: Attorney Nats, baka naman!
0: Attorney Nats, tiga Dabao, bayaring, anong nibuto ng kiss sa tapos, sila kinis Dabao, naging...
2: Bullseye! Bullseye!
1: Baka naman, kanang 20M ba?
0: Di buta mga ayaw.
1: Adi ko mga ayaw, baka naman, pwede ni mong explain sa mo.
0: Kana.
1: Ito mga ayaw, bilapil ta na nga ilaham na. Mga maningka mo, taga-tua, nata-tua.
0: Impunto, alas 7 lang, atong oras mga katropa! Siyempre, ato na nga ito ang karoon, nga ito ang word for the day.
2: Bullseye!
1: Ang itong word for the day, mabasa din sa Proverbs 3:5-6 nga nagaingon, mga katropa, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding in all thy ways. Acknowledge Him and He shall direct thy paths. Mga katropa, sabi ni Saya, salig sa Ginoo tibok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingon nga pagsabot. Sa tanan nimo mga dalan, ilha siya ug siya magatultul sa imong mga agyanan. Mga katrupa, tulo ka butang, gusto na kong isgutan karong buntaga. Una, ang pagsalig kinahanglan tibuok kasing-kasing. Dili ka ng partial, dili ka ng dili tibuok, kinahanglan tibuok katrupa, total. Ang bersikulo nag-ingon, with all thine heart. Kaya nagpasabot nga, ang pagsalig sa Ginoo, dili pwede nga tunga-tunga lang na ay gigahin para sa plan B, di na pwede katrupa. Dapat with all thine heart. Wag yoy, kanang ibilin ba nga option para nimo, kundi ihatag ang pagplano diya sa Ginoo. Kasi siyempre, kung musalig ta, ihatag na to ang tibuok na itong pagsalig. Lakip ang ato mga kahadlok, mga kabalaka, muma na siya sinugdanan sa lakatrupa. Kanang magplano ka sa imong kaugalingon o niya dili plano sa Ginoo, abini mo napakyas ang Ginoo sa plano sa imong kinabuhi. Wala. Ang Ginoo, eksakto, planado, o ingon niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Mga katropa, klaro kayo na tagaan kagmaayong kaugmaon sa tumuhin ng Diyos. Kung ikaw musalig ka niya o ikaw mo totally muhatag sa imuhang obedience diya sa imong kinabuhi. Ang tinuod nga kumpiyansa, makita kung hingpit natong itugyan ang dagan sa kinabuhi diya niya. Katropa, salig sa Ginoo, bisag wa kay makita, mo nang kinahanglan og faith para magkaroon kag relasyon sa Ginoo. Kay kuwa kay nakita, that's faith mga katropa. Ang pagsalig sa usa ka butang, kuwa nimo nakita, that's faith. Ikaduha, limitado ang atong kaugalingong pagsabot. Kanang human understanding ba? Limitado gina sa katropa. Giingnan ta nga, lean not unto thine own understanding. Isip tao, ang atong makita, maura ang sitwasyon sa pagkakaroon. Parang Ginoo, nakakita sa kinitibuk ang hulagway, the bigger picture nga naas tong kinabuhi, o kitawa na makita anak, hindi man ta Diyos, tao man ta. Apan ang pagsalig, gihata sa Ginoo tua, aron usab nga ang kaugmaon, nga pwede niyang igahin sa tua, kung kita dunay pagsalig, katropa, ato ng matagamtaman. Ang pagsalig sa kaugalingong kaalam, sagad, mosangpot sa kabalaka o sayop ng desisyon, tungod kay limitado ra ang ato nahuna, kung itandi sa walay katapusang kaalam sa Diyos. Diba? Ang imong kaalam, dili na kaalam sa Diyos. Tawhanon yung kaalam na. Pero kung musalig ka sa Ginoo, makabaton kag kaalam, gikan ka niya. Muna ang sahay, mas lami pang musalig kaysa ka ng magmahay o ka ng mabalaka, mga katropa. Katulo, ang pagtultol sa Ginoo, dunay kondisyon. Kanabang direction follows acknowledgement, mga katropa. Ang saan nga He shall direct thy paths, siya magtultol sa iyong mga lagyanan, dunay po'y kondisyon. In all thy ways, acknowledge Him. Kanabang sa imong buhaton, sa imong kadampusan, sa imong mga pagsulay, acknowledge ang Ginoo. Labi na gyud sa mga panahon nga down kay ka, Anang daghag mga trials unya di ka kitas kamot sa Ginoo, katrupa sa dihang maluya ka ang kamot sa Dios, labing kusgana alang sa imong kinabuhi. Kaya ganuman, kabalo siya nga maglisod ka. Munang naa siya kung nakaalalay ka nimo. Kung gusto na to, nga hapsay o sakto, ang dalan nga itong magian, kinahanglan na to siyang i-appeal, konsultahon, o pasidunggan sa matag desisyon nga atong pagahimoon. Muna itong word for the day, karong adlaw mga katropa.
0: Yun! Ilumbaran yun sa pagsalig sa itong labaw makagagaho, marugin na yung pinakaimportante sa tanan mga katropa. Kaya umaga, isalig na ito ang anak kaniyang tanan. I tell you, ano gina siya? Magkaanggan ang mong kasing-kasing mga kaisunan.
1: Okay. Sa bagay, kanang ang tao magunaanad ka ng makita sa nimo bago siya matuo. Pero kanang kinahanglan makita sa niya bago niya tuhuan, murabag naanad siya nga to see is to believe.
0: To see is to believe.
1: Oh, pero kung ang Ginoo na gani ang atong saligan, kinahanglan magkaroon siya kag faith bago ka makita. Ana na siya.
0: Bot pa sabot nga makakita ang mga katropa, dili man gid physically.
1: Oh.
0: Imo gid siyang ma-feel.
1: Mm.
0: Makita nimo siya sulod sa imong
1: kasing-kasing. Ma-amaze na lang ka.
0: Tinga na lang ka unya mga kagalaan. Nga grabe na kay ka-guided ang tanan nimong buluhaton.
1: Oy, nasulbad lang
0: gid sa pag adunay problema nga perting buka, tagaan na kay na para sa imuha.
1: Correct.
0: Ay nga naman naaman ang Ginoo sa imuha.
1: Mm. Walay problema nga di kaya, di ba? If God is with us, who can be against us? Wala man gid.
0: Mao na siya mga kaigsoonan. Pero kung di ka motuo, apil sa pagtuo din mo dito yung mga pagkamayang tao, ha? Di na yung pagkabakakon. Kaya kung nagtuo kas Ginoo, di man yung kabakakon.
1: Correct.
0: Diba?
1: Imo mga
0: daghan kayo diha katropang Chris makita.
1: Imong kasilagan na, ang pagpamaka katropang Ruel.
0: Nga ginagamit ang Ginoo, ginagamit ang simbahan. Sa pagpamaka.
1: Mm. Labi diba? Na kanang
0: kabahan bay mo na.
1: Na.
0: Na.
1: Kami di mo sulti ana pero nagsulti ang pulong ana nga kinsa man mo gamit sa pangalan sa Dios ngadto sa iyang mga personal nga mga katuyuan nga kalibutanon katropa.
0: Nawa ra gud yung kapa. Sample lang yun na. Pero daghang kay tag na sina kay ngano man. Di, dinimon nyo magutong binuhatan mga katropa kay nahimo na magun ang tao gigugman ang kwarta. Kay syempre dinali, ang kanama kung dinalian nga kwarta katropang Chris may gugma ginas tao maanad ba? Di yung makontento mo invest ka diha 100,000 lalimang ka na 30% so nakay 30 mil kada buwan. Lalimang ka niya na.
1: Salig
0: sa kwarta. Sa pila palang upat kabulan palang bawi na nahimong yung kapital.
1: So nahimong Ginoo ang kwarta ato para huna.
0: Nahimong Ginoo ang kwarta. Di, gipapa tanan, kaisa lang, di, naundang tanan, di, nangap,
1: Nagtuopot sila forever to.
0: Ang ubang gipamprindang yuta, wanin tao na lokat kutob karon.
3: Atay.
0: Ang baka nga giprinda, wan, nag-iihaw na sa giprindahan.
3: Atay.
1: Wa naman, di naman malukat.
0: Eh ba, di naman malukat, nagkabuang-buang na, nangutang sa bangko, narilis na ng 200,000, giinvest ang katunga. Kutob karon, gabayad pa sa utang sa bangko.
1: Na, at least nagbayad siya. At least nagbayad.
0: Bayad yung ka, kaya pag mangutang ka sa bangko, may issue ba ka cheque? Wala na priso sa utang, pero mapiso ka sa talbog ka cheque.
1: Agay. Diba? Ang imong kaugalingong pagsabot, dili masaligan. Pero ang pagsalig sa kabubuto sa Dios, mao'y masaligan ato katropa.
0: Nan! Mao nang kwidaw ka mo sa nagagamit og Dios. Sigurado lang ninyo nga capital letter ang Dios.
1: Ang dili letter D. Letter. Okay, basi gamay nga Dios na ba?
0: Ginong gagmay ang tawag na.
1: Dios sa kwarta, Dios sa kahilayan, Dios sa kalibutan. Kaluod.
0: Labi ba ang kape diha mga katropa nato sa ladol?
1: Pinibak po nupon.
0: Labi ba ang inyong pagpangape diha? Diba?
1: Hingo na, labi daw kay libre.
0: Labi ang magiging basta libre.
1: Gawas ana ha, gawas ana.
0: Normal lang.
1: Ang amo lang nga, mainitan ang inyong buntag, samtang nagdagdagan mo diha, samtang nagjogging mo diha, samtang nagpanran mo diha, hinaot nga, magkahatag o kalipay ka ninyo ang Santon plus Coffee Mix, ang Santon plus Gold.
0: Yon. Siyempre, ubay-ubay ang nagtapok mga katropa diha sa tuwang pagpakape. Diyan mismo sa may ladol sa Alabel.
1: Si katropang Lovely, sa'yo pagka nagmata ba?
0: Nag-abot na ang nag-panran na eh, kaganina pa. So nana sila, uy, nalagis si Ninja Turtles ay.
1: Awasig na ka, kuha sila, naka-costume.
0: Pasailo ka lang sa ninyo kay naglisod ko ang signal ng taon dito mga katropa kaganina pag ibang taon sin kontak ka.
1: Tingnan lagi nga mag magpa-sponsor mo sa
0: Starlink.
3: Atay.
0: Isig ka yung signal, basta ka na mga ilik yung dapit. Karabag ka ng ano ba?
1: At least daghan na nalipay o mga bata.
0: Ang sa GLAN, o sa survey sa GLAN, na magigimuntar ang mga telecompanies dito, mga katropa, mga provider, o mga bako, mga tower. Ay kabalo magin sila nga dugukon. Dari sa Alabel, Ladol, abot po nga ano pa ng Ladol, nga wa makisignal, bye-bye, munta ni dapit, no? Sa lipdan siguro.
1: Okay na.
0: Na ako'y nakita andre ka ganina sa litrato, hulag ko'y mga katropa, may ganit kaya wak nagtukan ni mga tawhanan ni. Asa na to man?
1: Taga Alabel?
0: Ayla, si Ma'am Joan.
1: Si Ma'am Joan na to.
0: Happy face kayo, si Ma'am Joan. Na po, real. Grabe, always malipayon na. Mo nang di kayo mahalata ang edad.
1: Kita ka to?
0: May kiwa ni mga tukan, ni mga tawhanan. Ay, nako. Ay, atong oras sa alas 7:00 na mag-initawan. Ari na karoon, ato nang atungan karoon ang atong mga balita.
2: Bullseye!
0: Una sa atong balita, mga katropa LTFRB. Hearing sa pag-renew sa franchise sa PUVG, wagtang na!
2: Bullseye!
0: Iundang na karoon sa LTFRB ang unda, ang formal nga hearing para sa pag-extend sa validity sa Certificates of Public Convenience kung CPC sa mga PUV nga maayo og serbisyo. Mato ni Chairperson Vigor Mendoza II, napapatudan na ang panginahanglan sa maong rota sa unang aplikasyon pa lang. Busa, nagpadayon na lang kini sa operasyon. Kini nga lakang nahiuyon sa Ease of Doing Business Law aron mapadali ang proseso o batabangan ng mga drivers and operators.
2: Bullseye!
1: Kung maayo pang servisyo, ano, hindi pa padayon, di ba? Bisag PUB na siya.
0: Oh,
1: kanang jeep nga, kanang okay pa, good, dili katong karaan po kayo dilapidated na. Dapat na siguro pa ikuan, i-continue ni siya.
0: Human naman, grabe na mag-good extension po siguro kay panghatag po.
1: Oo.
0: Wapon siguro nila matarong ilang jeep ni kay requirements mong ganda. Ayoko po ninyo yung jeep nila. Ayoko okay. Naman, taya-taya po nga pagsakay sa pasahero. Wapon kayo uniforme, pagkabot sa opisina, nagtaya na.
3: Okay.
1: De, ang convenience sa yung pasahero mo man ay inyuhang kuwanda, inyong concern, di ba? So kung di ka kaservisyong tarong, ayun na lang na siya ipapasada. Pwede mo ang service para sa mga inyong mga gamit or kanang inyuhang mga kanang magnegosyo mo, di ba? Pwede nang gamiton.
0: Ang jeep?
1: Oh, pwede oy. Maligya kang soft drinks, deliver kang soft drinks.
0: Jeep?
1: Oh, na ako eh. Na.
0: Magkabuang ka na pughakot. Toy, may pay baligya na yung jeep, palik kang truck.
1: Sa tumbler, na ako eh. Classmate, yung papa, driver of jeep. Niya, pigado naman ang pamasada. Ang gibutang ang soft drinks.
0: Isuda po na nakuuto no, yung namay atop.
1: Hago ra noon. Ay, pasapasa yun.
0: Mm-hmm. Sungsuong pa ka rito sa atop.
3: Okay.
0: May pay gibungkag siguro niya itong atop.
1: Perlahutay biya siya.
2: Bullseye!
0: Alas 7:12 ang atong oras, mga katropa. Sanayin pa po na itong mga balita.
2: Bullseye!
1: Onoy Bimil Kapulis, naka-standby para sa BARM elections.
2: Bullseye!
1: Andam ang Noy Bimil Kapersonal sa Philippine National Police kung PNP. Nga mo servisyo sa labing unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung BARM karong Setyembre 14, 2026, kung pananglit, dili magkapangalagad ang mga magtutudlo. Gihimo sa kumalikining maong lakang aromalikayan ang nahitabo sa 2022 polls diin walay magtutudlo nga ni serbisyo sa Cotabato City. Sumala ni COMELEC Chairperson George Garcia, tuyo nini nga masiguro ang hapsay o malinawong PDI.
2: Bullseye!
0: Mapugod kayo, ano mapugod mo diha? Madagan magpapili lang good pugod. Di na nga, gubuto ninyong eleksyon ba? Magtanaw ninyo nga, uy, gamay
1: Pildido.
0: Man ang...
1: Pildido.
0: Hindi ito ba, Medri? Sulong ka dito sa presinto na nabuang na. Kaya mga utok mga tawhana diha ba nun?
1: Mga mga teachers, mahadlok na po sila.
0: Alam ka, basi kinsa po siguro, basi ako, maman ako, maestra, mga so, ayaw pagservisyo diha, ma, oy, ma, angin pa lang ka diha.
1: Wala, may sala ang mga teachers. Igo na sila nag-cast. Igo na sila nagpagamit ba sa eleksyon ba nga mahanay ang inyong pinili. Ay, so ayaw ninyo sakita.
0: May takot sa kadako ang sweldo sa kumilig sila, pero tira ba yung... Gabaya niya, kinabuhi ni mo ang maangin.
2: Bullseye!
1: Mana nga, kamo diha sa BARM, maningkamot mo nga dili na maingana pa ang panghitabo. Kamo'y mawadan niyang magservisyo, may kay pulis na ron, ay armas na.
0: Ay, dako. Ako kaya problema basta mag-Iloganay og leadership lagi usahay
1: magkagubot. Lagi, lagi, lagi.
2: Bullseye!
0: Sakit na itong mga Pilipino ba? Basta abot sa politika, di ikot magkauyon. Mudaog!
1: Gusto, tanan mo dumala.
2: Bullseye!
1: Walay mo suporta. So, liso, di ba?
0: Sunod din taon, kumilik, eh, ano na lang ninyo, nga di na pwede mangampanya.
1: Sarang.
0: O, wala na yung ano, wala na yung balay-balay. Diretso na ka ng ano, debate na diretso.
1: Online na lang, online.

0: sa pag-file nila na ay bayadaan para sa inyong kampanya, ha? Bayad mo daan.
1: Bullseye! Ano basta nga na eleksyon? PBB, good me, sir?
0: Bullseye! Sorry lang, good sir. Kaya listen kayo. Pildi mo. Di na yun mo makitaan.
1: Tantang sa live pa na ito, mga balita. Impeachment trial. Bato kang BB Sara magsugod na sa Hulyo 6. Pagkasugdan sa Hulyo 6 ang impeachment trial. Bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Sunod sa gihimong caucus sa mga senador. Sumala ni Senator Erwin Tulpo. Mato ni Tulpo gipahibalo na sa ni Senate President Alan Peter kay talong schedule. Tinipaygayo ng trial. Kada hapon, gikan Lunes hangtod Biyerkules. Ang Lunes ni ini alas 2 magsugod. Ang Martes ni ini og Miyerkules alas 3 sa hapon magsugod. Og gisupak ni Tulpo ang sugyot nga tugutang makabutar si Senator Bato de la Rosa nga remote o dili physically present.
0: Dili niya sugtan nga mabutar.
1: Wala man ay problema basi pag dili niya napabutaran. 24 manggihapon ang pwintahon ng senador.
0: Aha.
1: Kung wala si Bato, dili pwede nga 23 lang, nga 2/3 sa 23. Kung dili 2/3 yun sa 24 ka senador.
0: But ang wala ka boto, ang wala ka boto, automatic no?
1: Dili. Wala nga siya boto.
0: Wala boto.
1: Dili siya yes, dili siya no. Nana sa itong konstitusyon, mga katrupa.
0: Mm-hmm. So, katanya mag-post mo ni.
1: Mauna. So, dili pwede nga, kung wala si Bato, 2/3 sa 23, dapat 24 gugyapon kay all senators man ang nakabutang.
0: Na.
1: O, dili man nakasulti dito nga present senator.
0: Oy, kumpiyansa ka, basing event ang law.
1: Ah.
0: O, kisa rin nagsulti na eh.
1: Binuwa.
0: Senator Erin na. O, yeah, kisa rin nagsulti nga. Sometimes, we can bend the law.
1: This is a good. Wala kit mo niya. Nasa konstitusyon na. Di yun na pwedeng anuhon. Di yun na pwedeng balihon.
0: Balihon. Katropa. No.
1: Weather, nasi ba to?
0: Wala.
1: Wala.
0: Dili ba to man?
1: 16 ang inyong gikinahanglan. 16 ka yes.
0: Mm.
1: 11 pa lang mong daan karon.
0: Ah.
1: Kinsa ka ang lima nga mubali.
0: Ana lang.
1: Ano yato mga pangutana?
0: Grabe na bang pressure, no? Grabe na og mga kaso nga nanggawas ang mga senador.
1: Wala ay. Jesus Cudero. Pagipatubag na. Kinsa pa, Jingo Estrada.
0: Agoy, gikasuhan na.
1: Kinsa'y sunod, Bongo. Joel Villanueva.
0: Agoy.
1: Bisan pag wala na sila, ang tanawon nga boto, ang yes lang yun.
0: Na.
1: Kung mga maabot wala na sila, malay ba niyo mong buboto pa na si ano og yes niya, dili ninyo pa doon, Joel Villanueva. Inyo ang kasuan, Jingo Estrada, inyo pagkakasuan niya, di ka-attend karon. Niya ilang desisyon na yes.
0: Na.
1: Mora, tanawon ninyo ba yun? Kay kung kulang ang mga senador, lugi na ginmudaan sa yes.
0: Given pa niya, nga padulong na ang pidili ay sa mga senador. Yeah, siyempre, magtagana, magduduha ng mga magpapiling senador, labi na ka na mo expire ilang ilang term. Karong right. Ka, 22 day.
1: 11 pa lang mudaan, kulang pa mo lima.
2: Bullseye!
1: Tantang! Salayan na ito mga balita.
2: Bullseye!
0: Marcos sa LGUs, mga katropa, sumala pa ipahibalo sa publiko ang mga programang panglawas, mga katropa. Giyawag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal nga kagamhanan sa LGUs nga pakusgan ang pagpahibalo sa mga programang panglawas tungod sa gidaghang Pilipino nga wala masayod sa mga benepisyo ug tabang gikan sa gobyerno. Giatagan og gibugaton sa presidente ang dako nga

0: nga gikan sa national government, DOH hospital ra man intawo na. Yan DOH hospital nato diri, wala man tay DOH hospital sa Jensen ug sa. Maintag madayon na ng George Pirueca Hospital nga himo ang DOH hospital.
1: Bullseye.
0: Intawo na. Alas 7:19 na katong oras. Sa trial batok BP Sara.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Unahan ko nagpresenta sa House Prosecution Panel ang impeachment trial batok ang Vice Presidente

0: presenta sa mga ebidensya sa confidential funds, unexplained wealth o bribery.
1: Bullseye! Unexplained wealth,
0: good luck.
1: Ano lang kung comment?
0: Good luck, explained with. Iba explained with sa Vice Presidente. Tanawa rin yung 1.2 billion sa atong Presidente.
2: Bullseye!
0: Bullseye!
1: Bribery daw. Nay, bribery niya.
0: Kato laging sobrang nga gipanghatag. Lagi kuno niya sa mga
1: staff. Bribery to?
0: Bribery na to. Pagbayad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Si Terry, kung ano si Terry nung no,
0: karang. Magagib daw, nihubag na lang gani.
3: Atay.
0: Kumbalik kita. Kinikabayan na ito kanina, Sando Plus Coffee Mix.

0: si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata, basin katarak na na. Usa ka problema sa mata, nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata.
4: Mag-Vision X Plus ka!
3: Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata.
4: Vision X Plus Herbal Capsule,
3: mapalit sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kuto.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Saltone plus herbal soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Saltone plus herbal soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Saltone plus herbal soap.
3: Premium D3, ang bago.
4: Inig na ako pamati yung salawat. Isarag yun ang akong mabasalig. Nakauyon yun ko sa Premium D3. Paspas ang epekto. Lahirag yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
3: Mas ipagusog, mas ipepektibo sa VCO o Moringa Oil.

0: palit sa mga butika.
1: X FM.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
1: Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like yun. Basta nakaturbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Ora salto mga katropa a las 7:27 na in the morning.
1: Bullseye!
0: Kamusta ang ato mga kaigsunan diha? Okay pa ba ang atong kahintang skinebuhira?
2: Namahaw na sila, oy.
0: Namahaw na?
2: Lamig ilang sudan. Lamig ilang sudan. Pusit nga prito.
0: Prito, pusit. Oh, yeah, bulad, bulad.
2: Oh, dili, dili malibot siligan kay umot kayo.
0: Wala, eh, pusaga kang kanon eh. Hindi si sa kaplato ray gikaon na sa bandihado
2: na. Low carb ka, naglow carb ka.
0: Bandihado na noon.
2: Disgrasyang bahaw.
0: Naa akong bulad?
2: Naa daw, pero unya pa siya mabot.
3: Atay.
2: Kay wala si Kauli gabi eh, kay kusog kayong ulan kagabi sa maitom sa Rangani Province.
0: Maitom lagi, wak ni baha.
2: Mo na lang itong sa kasalamatan, wak na gabaha dito?
0: Oo, mo ba? Pero daya sa kiamba sa nalus, gabaha ba?
2: Gabaha na
1: siya. Bullseye!
2: Karoon pa daw mga alas 9, alas 10 tingali maabot.
0: Ah, sige, sige, sige. Okay, pwede ra magkita ra tao niyang hapon.
2: Ah.
0: Lami itong, ano, nakadala siya, bangsi-bangsi.
2: Na?
0: Ayos.
2: Nay, bangsi.
0: Salamat, salamat, salamat.
3: Atay.
2: Sip ka siya. Nukos daw, yan nga, bulan ko. Wala pa, kay ginabulan pa sila.
3: Atay.
2: Kaya mga anak nahihilig dahil sila gnukos na bulan. Katong dili gahi. Katong wala ni panit ba? Karang puti na siya.
0: Kami bito itong papakon kay dili kay parat ba?
2: Oh, tama-tama rin yung kaparat.
0: Pwede rin siya ka ng anuhon, papakon?
3: Atay.
2: Nagmahay gani ko wala na kung ipalito itong pagkuando na mo dito. Nahurot na yun. Inapas nila dahil kung naado sila yung ana, ginapalit na dahil yun. Manang ako, sige reserve dahil 5 kilo. Ako na taran.
0: Daga ka rin 5 kilo ba?
2: Okay, chip bibot. Kay chip bibot pa lang, upat na.
0: Kaya kinsa, ang isa?
2: Ang isa kay kuan, kay katropang
0: Ray?
2: Ray.
0: Pangatag mo, chip. Tukan ba yan ka, chip? Sige, tunga sa kilo na ko, chip.
3: Atay. Ayoy!
2: Wala pa, mula rin pa down.
0: Hala, hala, katropang Pilip. Update lang sa survey. Sige, sige, sige, sige. Ato ang tuwa na si Katropang Pilip Oligario update atong pagpangapin sa survey mga aktividad sa survey festival. Isa kadlaw rin niya, wala yung gabi. Wala yung party-party. Kung saan kayo kahintang niya karoon, Katropang Pilip, imo na.
4: Live report.
0: Oh, sige mo.
5: Katropang, yes.
0: Okay kayo, ang imong audio, pero ang video ni mo. Sige lang, masabta na to na kayo. Okay, okay, kayo. Signal niya. Sige, padayon lang.
3: Atay.
5: Katropang Ruel o Katropang Chris na nagyod ang ultimate beach party dinihis sa Sarangani Province, particular sa Ladol Beach sa Barangay Ladol sa Alabel, Sarangani Province. Kundi sa kasamtangan gani makita nimo nga padayon ang pahalipay kagalingawan sa Survey Reimagined 2026. Gani na gisugdan kini sa fun run gikan sa Capitol, kundi adunay 10 kilometers, 5 kilometers o 3 kilometers ang dagan. Adunay kapin 1,000 ka mga participants ang may partisipar sa nahiskutang fun run dayon gikan sa Kapitolyo. Diretso sila dili sa Ladol Beach, katropang Ruel o katropang Chris. Doon na usab nag-atang sa ilahang pamahaw, ingon man mga medals para sa mga heroes fun run katropang Ruel. Sa kasamtangan, pisan pa man nga init ang panahon na makita din karon sa Ladol Beach, nagpadayon ang coastal cleanup sa 57 sa mga coastal barangay sa Alabel, Sarangani Province. Ingon man,
0: so,
5: ang ginipahigayon.
0: So, katropang Philip, simultaneous.
5: Yes, Katropang Ruel. Karon nag-opening na yun. Nagsugod ang opening sa Survey Reimagined 2026. Kundi makita nimo sa akong likod, padayon ang mga programa, Katropang Ruel o Katropang Chris. Galing as of now, padayon ang pipila ka mga survey heroes sa pagpunit o mga basura alayon sa ilang ginapahigayon na coastal cleanup sa 57 ka mga coastal barangay sa Nasampieta na lugar.
0: Katropang Pilip, kay Kapilip na yung video no, i-describe na lang daw kamay, on-site kahimtang sa stage. Wala na'y pariho dati nga dako nga stage. Dagi po yung stage pero kamay na lang.
5: Yes, exactly, katropang Ruel. May stage man gyalton siya pero perti kagamay katropang Ruel. Daw usa ka tent lang siya, nagigamitan lang mga akining suga lang no, na mga may mga fire lights lang kita, tapos gidugangan lang siya o kining gamay nga stage katropang Ruel. Usa ka gamay ra usab nga makita nimo nga LED wall ang naa dinhi sa the sampit nga lugar, pero puno og mga tent sa area na tungod lagi aning init ka panahon na tumasinatian sa tropang Ruel. Ang speaker niya, unlike before, gamay ra usab ka tropang Ruel, dinhi lang usab sa Ladder Beach maabot ang audio or ang volume ang atong speaker. Dayon, doon na tayo makita nga pipila lang ang mga fire lights, no? Eksakto lang yun ang preparasyon para karong buntag ng mga activities ka tropang Ruel o ka tropang Chris. Kigilauman, nga gikan o niyang unto, hangtod sa magabii, wala na kitay mga programa katropang Ruel o katropang Chris.
0: So, karong buntag lang yun, Day.
5: Yes, karong buntag lang yun. Kaya, sama sa tundi kaingon, continuous ang coastal clean-up nga doon na po ipahiga yun nga beach forest rehabilitation. Kundi in, sa unahan ang Niladol Beach, doon ay mangrove plantation katropang Ruel. Mananom ang ato mga opisyales sa Sarangani Province o mga municipal mayors o mga mangrove kauban ang mga LGU employees o uban pang mga advocates sa ato ang kinaiyahan katropang Ruel o katropang Chris. Baumang yun ang tumong karong tuiga nga survey we imagine 2026 na tagaan og higayon ang atong kinaiyahan, labi na ang mga mag-uuma og manadagat sa Sarangani Province nga naapektuhan sa krisis katropang Ruel o katropang Chris. So makita na to diri karon mga libuan ka tao gidi ang naa sa may Ladol Beach para makiusa sa survey reimagine 2026 katropang Ruel o katropang Chris. Gani karon may dala usab nga mga eco bag ang ato ang mga katropa dinhi kay gawas sa mga activities. May nakaplastar usab nga kadiwa alabel nga mga farmers
0: kun diin barato mga gulay.
5: Yes. Oo, sa barato nga kantidad sa gulay mapalit sa katropang Ruel, fresh pa gyud kay gikan gyud sa kini mga bundok nga bahin sa Alabel o Sarangani Province katropang Ruel. So dianhi sila dire para ibaligya sa barato nga kantidad ang ilahang mga gulay. Actually gikan na sila sa Kapitolyo nga namalhin lang sila dire katropang Ruel o katropang Chris.
0: Katropang, okay. Katropang Pilip, yun na baka magpadayon. Kumusta ang atong pagpaka-PDA? Route na ba?
5: Mao lagi katropang Ruel kung ultimate beach party gito. Murag maingon po na ito nga ultimate kapag pakape. Bisan pa man nga 200 katropang Ruel nga kapilang.
0: Kulang!
5: Ay, naku, kulang! Ginagsaog maayo ang ato ang booth katropang Ruel alang sa libreng pakape sa Santon Plus Coffee Mix at Santon Gold Coffee Mix. Pulot mga positibo nga komento atong nadunggan sa ilahan, labi na sa mga first time nga nakatilaw sa ato ang lamian o healthy nga kape katropang Ruel o katropang Chris. May mga batanon, mga idaran, mga ating kuya, mapayat, matambog na lamian gin sila sa ato ang kape katropang Ruel. Actually, pagsugod pa lang nato, pagkakita nila nga XFM, kahibaw na sila nga may libreng kape, nagpila dayon katropang Ruel. Ayun,
0: nagkakilim nito. Kusog ba ko na itong signal niya, pagkabot sa Alabel, katropang Pilip? Nakabalo na sila.
5: Oo, wala pa ginagsugod ang opening ceremony din sa Alabel, sa Ladol Beach. Kurot na, katropa. Actually, nakahipos na mi.
0: Nanghipos na mo?
5: Nanghipos na mi. Wala na may ihatag kakape.
0: Ayan,
2: well, that's good.
0: At least that's good kay sa'yo nga nahurot na katropang Pilip.
5: Oo, so karon katropang Ruel, ano na lang yung mga nabili, Dre? Human naman ang mga continuous actually ang opening nato, ang messages sa ato ang mga municipal mayors, ingon man sa gobernador o sa congressman katropang Ruel sa Sarangani Province. Continuous ang pagpanguha og mga basura. Yung taon-taon ipahigayon na ang rehabilitation sa ato ang beach forest. Dayon, humanana, wala pa ang unto. Manguli na ni sila katropang Ruel, manghipos. Ang ilahan na lang yun, maapod-apod ang giandam na pagkaon katropang Ruel alang sa tanan.
0: Yun! Naaday, ano diha? Naaday, kailan? Saan ba na nakapak na daan? Paklans?
5: Oh, sa ila, oh, pero di mi sigurado kung apil.
0: Okay rin, okay rin. Ayun, okay rin. Gitagaan man mo budget sa pagkaon.
5: Ah, mag-ibi, mi. Dama ka lingaw pagkatropang Ruel. Diretso na yun, inighuman sa fun run. Di panghatag na yun ang mga prizes para sa mga winners na to. First ang winners, first runner up, second runner up sa mga nagkadaiyang kategory sa fun run. Ngayon ganina, dun ay kining zumba ang nahitabo. Di mga nangapil katropang Ruel, iya-iya usab sila sa ilahang mga costumes connected sa Sarbay Reimagine 2026. Ang uban gani sa ilaha nangandam yun, diba? May pako nga nanayaw o zumba. Ano na pa sa ilaha yung mga mga siksi kaayo nga nanayaw gani na katropa nga Ruel. So, preparado yun ang tanan kan excited. Asom na, okay, tungod init lagi din isa na sa ampit na area, nagpalandong ang tanan katropa nga Ruel. So, probably, wala pa rin ito. Manguli na ni sila tanan kay maurag yun ang activities. Ang ako alag yung gustong ipaklaro katropa nga Ruel since kay naandan man yung million pesos kasagaran ang ginagamit ka pondo para sa survey. Atong gusto masairan kung ang uban mga pondo tungod kay limitado laman ang activities, mahatag bagyos ato ang mga mag-uuma o mananagat katropang Ruel.
0: Ayun. Okay, mga may gisunto yung gisaan, di ba? Walay party kay tabangan ang mga mag-uumag mananagat.
5: Yes, katropa. Nagtipid lagi daw ang Sarangani province. Pero ang pondo para matod pa sa mga mag-uuma o mananagat. So hopefully, after ani ilahang activities dari katropang Ruel, diretso ang ato ang mga opisyales sa mga nagkadaiyang lugar nga apektado sa krisis nga matabangan sila labi na sa ilahang financial status katropang Ruel o katropang Chris.
0: Okay, bago ka mubiya, paki-describe kung saan ang kanindot karon ang ladol katropang Philip kay balita na ko. Ano mo mga cottages dyan? Human na?
5: Ay, nindot kayo katropang Ruel. Actually, dilipagin siya fully operational ang Ladol Beach. Kaya doon na pa'y pipila ka mga kinahanglan pang i-enhance katropang Ruel. Pero kung hiskutan na to ang mga cottages, ang mga gipangbutang din hiya, mga nilabayang bulan na ang nalakalabay katropang Ruel, nindot na kaayo. Actually, may mga before and after nga gipampost ang lokal na panggamhanan sa Alabel nga itsura sa Ladol Beach kani ato kita maginato puro sagbot ni diri katropang Ruel. Unya kay limitado lang ang mga kining cottages ganaa nga knowing nga ang Ladol Beach is black sand gid siya katropang Ruel.
0: Ang gibuhat ni nakita nato kaganina sa imong background na white sand talagi.
5: Hayag ra gid ang suga ang ang sunlight.
0: Ah, sa sunlight ra gid na.
5: Pero
0: dili gid siya totally black, na siya pagka-gray.
5: Oh, may pagka-gray siya katropang Ruel. Pero pag pagbabasa ni siya, itom gid ang balas niya. Pagbit na black sand ang iyang kinagawasan. Okay. So kung makita nato din hiya, mas daghan ang mga basurahan nga nakaplastar katropang Ruel. Dayon ang mga cottages, unlike siya sa mga kubo-kubo, dili siya ingunaan na kaklase nga kining cottage katropang Ruel. Murag ligon siya kay kining mga ano gid gamit. Oo, mga baga nga kahoy nga kay naka ano gid kaplastar og tarong gawas ani katropang Ruel. Ano na po kaugalingong restaurant ang nasampit nga Ladol Beach, may coffee shop. Dayon, aduna po'y kainan sa baybay. Bahin ni siya katropang Ruel sa mga gusto lang mukaon. So may mga table din niya nga nakaplastar para sa mga gusto nga mutamong sa Ladol Beach. Dayon, walay cottage, mag-table lang sila. Libre na ni diri katropang Ruel o katropang Chris. Ang operation din niya, ang isgutan nato ganina nga restaurant o ang coffee shop, din ipagin siya fully operational. Pero mga bulan ang milabay, tagaan na ni pagtagad katropang Ruel. So kung i-compare na ito, kanyaan ito ang Ladol Beach o karon dako yun ang kabaguhan katropang Ruel, enhance o improve ang nasampit nga beach.
0: Iyon, alright. Salamat sa report, katropang Philip.
5: Basta na ang report, gikan diri sa Sarbay Reimagine 2026. O garon magpabiling healthy, tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa Rekeo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario. X-FM News.
1: Live report.
0: Maraming.
2: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po.
2: Yung Joanna, maraming salamat. Si yung Joanna, todo sa background.
0: Abot yun sa todo ng istorya.
2: Maraming
0: salamat po.
2: Kaininga,
0: gito. Salamat. 7:42 itong oras. Babarik pa kita. Relax na mo niya. Kanigabayin. Atong kanilyo sa Santong Plus Coffee Mix. Lamiang mong kape, no?
2: Na.
0: Mike, huwag mo nang atukan. Di, mabalik kita.

0: FM.
1: Santo ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
0: XFM.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan. Kapoy Kayo. Sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakiinom ko. Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
9: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Paghanap sa pananaw, daling masilaw sa suga ug init sa adlaw. Ug dili bastante ang grado sa mata. Basin katarak na usa ka problema sa mata nga magdala sa paghanap o pagkabuta sa mata. Mag-Vision X Plus ka! Mag-Vision X Plus ka! Ang soft gel capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Kinidunay sa gul nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga iladong antioxidant o phytonutrients nga makatabang sa mga problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
9: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
10: Ako si Rose. Usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Ang Republic Act number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
12: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting?

0: Oras alto, mga katropa! A las 7:48 na! Bullseye! Bullseye! Apre, pahina, hatong kanino! Santon Plus Gold!
1: Hoy, mga katropa, ikalimot mag Santon Plus Gold sa Matag-Adlaw. Kay muna imuhang panaming sa dili maayong dagan sa panahon. Labi na kainit karong panahon na, kinahanglan, imo nang paniguruhon nga dili mo saka imong blood pressure. Dili mag-sticky imong blood, mga katropa. Ang dating anak, murag social. Oh, sticky. Dili sticky, dili siya lapot imong dugo. Ibig sabihin na
0: na good lapot good na pa kayo pinag sticky rin
1: sticky ba kayo sa ka nga kung meron mga Gen Z meron minam
0: okay.
1: Pero ano lang, ang tumong tinguha nga nung mag-Santon Plus Gold ta para dili ka mabutang di salanganin ang kinabuhi niyo. Amahan ra ba ka? Unya, ikaw ang isalagas pamilya. Unya, kung disgrasya in town, tamaloy, kaloyan sa Ginoo nga ang atong lawas, may mong healthy, pinagis pagtumaro. Santon Plus Gold, mga katrupa, giyan sa Ginoo sa tua, tabang sa Ginoo, kinayan gikan, nga mga sagol, makatabang sa tua, aron magkaroon kita o mas himsog nga panglawas. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una!
0: Ari dai yung ginatangan na ulihin ang gabay.

0: Kinsa gyud na baskulang o kumpiyansa o pagsalig sa ilang karelasyon, ang babae ba o lalaki?
1: Atong atong sayro karong katrupa, usa ka na kong mangutana, nga dugay nang nagdala og lalis sa matag relasyon. Kinsa man gyud ang mas daling mawad-an o kumpiyansa o pagsalig sa ilang kapikas, ang babae ba o kining na ilang kanang mabalakon o kusog mag-overthink o ang lalaki nga hilom apan grabe di ay kasiloso kung ang garbo na ang matandog.
0: Ay, kaperting po sa gaka. Adunay lima. Una dari ang garbo o identity sa usa ka tawo, mga katropa. Practically, yan na siya mga kagilaan. English na po ito, ha?
1: Practically, ha?
0: Practically. Bullseye! Sa dagan sa kalibutan, mga katropa, ang lalaki yun, gimatoto nga kumbaga kinahanglan provider and protector. Diba? Samtang mga babae nakatubang sa pressure sa katilingban, nga gikinahanglan magpabilin siyang madanihon o maatimanon.
1: Yun.
0: So kung batihon sa usa kabahin nga napakya siya ni ini nga mga aspeto natural nga kumbaga mo ubos yun ang iyang kumpiyansa sa iyang kaugalingon o magsugod ang pagduda kung dawat pa ba siya sa iyang partner.
1: Mao lagi no, mawadaan siya kanabang
0: confidence.
1: English siya po ito, ha? Paita yun no. Pero sabi kas bahin, ang garbo or pride, mga katropa, o na ang pagpangita o validasyon.
0: Spiritually.
1: Nga, oh, spiritually. Ha? Muna siya ang validasyon sa tao imbis nga sa Diyos.
0: Ako naman na. Sige, diretso na lang. Una-una, man tao ang kaoy.
1: Sabi na ako ka lang, sige, ako ng Diyos.
0: Sige na.
1: Muna matawag ka ng gamot sa insecurity ka trupan
0: Ruel. Ako na lang ang practically imo ang spirituality.
1: Sige. Kung ang fundasyon sa imong bililhon o kabililhon o work ni mo nagadepende lang sa opinion sa laing tao, dili na siya ang kamatuuran nga ikaw ang gahimo na. Muna gihigugmas labaw mga gahom nga dali ra kayong muuyog sa imong nga pagsalig o sa matang higayon nga adunay unos sa relasyon.
0: Yan. Ang ibang worth, ay mo ginang ano, ginanglan yun mo, kumbaga, magsalig yun ka ba? Yeah, pasaligan ni mo, ginoo niya mga katropa. Ang ginoo raman yun, ang adunay gamot sa insecurity, maura magina. Diba? Ikanawa na rin, ang kaagi sa kagapon, kanig yun, trauma from the past. Ang mga pait nga kasagaran nangaging sa nangaging relasyon sa ama sa pagluib, infidelity nga ginatawag o pagbiya, magbiling ka na og emosyonal nga samad. Ingon nga depensa sa kagalingon o defense mechanism mo gawas gina. Ang tao magtukod o karabang paril o maglisod na siya o hatag o karang 100% nga pagsalig sa bagong partner nila unya aron dili na masubli ang kasakit.
1: Na.
0: Pero na healing and forgiving mga
1: lagi partners. Lagi. Kung sugot ka nga magkaroon mo may relasyon, dapat mo allow po kasi mong kagalingon yun na healing. Nga mo forgive yun kaya siyempre di may tabong healing kung wala forgiveness, di ba?
0: Correct.
1: Pero sa pikas bahin ka ng espirituhan ng pagtanaw, kini usa ka tibailhan sa kakuwang sa healing o ga forgiveness.
0: Yun.
1: Kung dili surrender sa Dios ang mga samad sa kagahapon, ang tao magpabiling binihag sa ilang kaagi. O ang Biblia nagpahinumdum nga ang tiunay nga kanabang maingon nimo tiunay nga gugma nang gahingilin sa kahadlok apan kun ang kasing-kasing puno sa kapait ang kahadlok sa pagluib mao'y maghari dili ang kalinaw katropang Ruel.
0: So ibili na tarang ngadto sa ato ang
1: labaw surrender ginahom.
0: Surrender na tarang sa yake siya nay musalo ni ana. Siya may musakripisyo ni ana mga kagilaan.
1: Correct.
0: Kay gipangga man kaniya iyan ang dawaton. Di ba? So gikinang na gyud mo og forgiveness and healing.
1: Yun.
0: Kinahanglan baka forgive ka, kinahanglan mo heal pug ka. Move on. Yeah, kumbaga ba? Dili magsige converting diha do.
1: Okay. Ako na balaan nga ang pag-forgive dili para sa
0: lain tao. Dili para sa lain tao, para sa imo ang kaugalingon.
1: Para maka-move on ka. Para makapadayon ka sa hagits kinabuhi.
0: Kung di ka makapasaylo mga katropa, ni iyang pangalan din ni mo kayang litukon. So tinuod lang. Kay wala lagot makapaglitukon ni mo iyang ngalan.
1: And I'm so proud of you.
0: Diba? Ana ra na.
1: Kabalo na mo.
0: Kabalo na mo na yan. Ikatulo, ang kinaihan sa komunikasyon. Magkusigil lang overthink. Sa praktikal ka komunikasyon, mga katropa, ang mga babae mas dali yung mag-overthink. Labing pa sa mga gagmay lang ang detalye sama sa dugay ni mo pag-reply. Mausap ang iyong tono.
1: Agoy.
0: Malain ang iyong reaksyon di asulod sa panimalay.
1: Na.
0: Magsigil lang kang sulod ng CR.
1: Na.
0: Kaya nandaday kayo ka ng dikipad niya cellphone.
1: Bagay!
0: Samtang samtang mga lalaki sa God, nagkupot sila sa ilang kabalaka hangtod ka mabuto na lang kini sa forma sa kasuko.
1: Na.
0: So, ang kakuwang sa klaro, kanabang prangka, o hamtong na istoryahan na imo'y mabuhi sa pagduda.
1: Kamu ba?
0: Sa pagdaayon, magkinanglan, honest gid mo sa usag-usa.
1: Walay taguay.
0: Walay taguay, nay. Pagsugo ninyo sa iyong relasyon, isulti gid ninyo inyong mga kaagi. Kay para dili niya mabalaan sa ubang tao.
1: Lagi.
0: Kay kanaba ko sa ibang tao niya mabalaan, mura magduwa-duwa siya o kasalig sa iba, magsakit yung dugan. Ako na partner niya. Oh, yan na. Diba?
1: Mau-mau.
0: Pero spiritually, katropang Chris.
1: Ang pag-overthink, kung ang dili mapunan nga pagduha-duha, supak sa prinsipyo sa pagtuo o pagsalig.
0: Correct.
1: Kung ang usa ka relasyon, walay transparency, itugutan ninyo ang kaaway, kanabang yawa diha, negativity, sa pagtanom o gliso, sa pagpanghimakak. Pagpamakak o kalibog sa inyong mga huna-huna nga mao'y naguba sa kalinaw nga gihatag sa balaang Espiritu sa Dios.
0: Na, maubitaw na itong ginaingon. Nga, pag naanam mo sa relasyon, kamo na, bago yung relationship, isulti ang inyong kaagi.
1: O, oh, diba? Matuon ninyo ka sa karang pulong nga, the truth shall set you free.
0: Ika-upat, ang pagkumpara sa uban. Hindi, matrap yung kadiya. Practically, karon nga anak kita sa panahon sa social media, sa yun na lang kaayo ang pagkumpara sa atong relasyon. Ngadto sa perpekto nga post sa uban. Ang pagtan-aw sa highlights sa laing magtiayon nga kumbaga magkauyon makapapukaw ka na sa bagbati ka kulang mi dili ko ingon anak ka ba ayo o basig na imas labaw pa nako
1: nagoy
0: mo na makakuba sa inyong kumpiyansa.
1: Correct.
0: O ayaw yun na ang mga highlights o ba tingin na tan-aw niya doon sa social media nga sweet kayo
1: kay usahay sa leader ay palabas na
0: uban diha ha palabas scripted. Lang na scripted lang na aron inon nga gwapo ilang relasyon
1: dayto guba pa sa wasak.
0: Ang tinuod nga maayong relasyon walay time magpost silang highlights.
1: Ay tinuod na the more sila nga ginataguan nila kay di nila gustong ipanghambog sa uban.
0: Oh, kay mao ni amo ani.
1: Oh.
0: Di ba inyo ka man lang nang
1: private space kumbaga ba?
0: Di ba? Oh, mao na yung privado diha. Para kun sa kwad di ko magsige post nga ano kay mi. Magsige pa kung post og laing babae para inon nga babae ro.
1: Pero spiritually, Katropang Ruel, ang pagkumpara mo ay kawatan sa kalipay o sa kapurma sa kasina. Kung naman NB. Sa espirituhan o ospeto, ang matag-relasyon at doon ay kaugilingon nga plano sa proseso ubo sa grasya sa Dios. Kung mag-focus ka sa kakulangon, imbis ka magmahimong pasalamaton ka, contentment na sa unsa man nga naa kaninyo, mawad and good o dapit ang pagsalig o kalinaw sa inyong panimalay. Ayaw si kumpara parts. Kaya dili makaayo sa inyong relasyon. Ay, bayan lang ito, banan ni Kuan lagi. Butan lang ito. Siya man to.
0: Kala kong sige kag-flex diha mga katropa sa social media.
1: So, kadang Kuan goal.
0: Dili para sa inyong relasyon na.
1: Gani, goal achieve.
0: Kung dili, para na sa ubang tao. Kung baga, nakay kaagi dati nga naguba, murabag dito ni mo ginapadungog sa iha.
1: Yun.
0: Ginapaselos ni mo ang imong kaagi ba?
1: Correct.
0: For example, nabulag kasi mo ang unang partner. Nagsigi kay post nga nakay bago, dili to para sa inyo ang duha.
1: Para to sa iha.
0: Para to sa iha. Kaya ipakita, gusto ni mong ipakita nga naana kay karelasyon.
1: Na.
0: Pero sa tinuod lang, wala ka ka-move on.
1: Correct. O niya kasi magubaan na, kamo sa imong partner.
0: Ang partner yun niya.
1: Oo, oh, di ba?
0: Mao na, kung ako sa imong ha, biyae lang na sige post niya sa inyong flex-flex.
2: Roel Dumantay, Chris Legaspi, Bulsa.
0: Kaya ka naman, gigamit ra ka.
1: Bullseye! Hindi ginagamit sa'yo mo ah. Yawa parts.
0: Ika-liba, kung ang usa ka relasyon nakapundasyon lang sa physical nga attraction, material nga mga butang o emosyon nga magpabalhin-balhin, dali ra kaya na siya matayog. Say gayon nga mahanaw na ang kadasig sa sinugdanan ang kakuwang sa lalong nga koneksyon mo sangpot sa pagduda kung magdugay na gyud kamo.
1: Lagi? Dili mo masukod
0: ba? Kaniba kung normal magud sa ato ang tao nga ma-attract yung ka physically.
1: Oo.
0: Ikaduha, kung binata ka, di ba, musuyo ka sa iha. Di man mo ginabalansi good kung okay ba mong duha o dili ba maot yung batasan. Kaya kung maot yung batasan, di ka mo pa dayon. Di ba?
1: Correct.
0: O na gani kung nasa relationship yun, dapat be honest yun sa usag-usa.
1: Kaya
0: dili dapat nga kanang naamoy kita guha. Kaya kung magiging ka muna, mabind na mo, makasal na mo, tubangan sa Ginoo, niya diha pa mo gawa sa inyong batasan nga di mao.
1: Correct.
0: Wala, bungkag na ang iyong gipanumpaan sa Ginoo, magabaan ra mo madugay.
1: Dako pumunta na katripang Ruel. O say paspas mo travel, flight or ang sound?
0: Ah,
1: ang pinakapaspas mo travel, 'di ba?
0: Light.
1: Light nga naman mauna kagkita kaysa makadungog.
0: Tama.
1: Mana bantay katrupa. Ayaw pa